0: Pero nagsiring adtoy Harlene, agoy intrimisay gadlaad to. Waray gad had to seryoso. Amon laad to lambingay. Kay magkausa kami hin pelikula. Iyo man dayo gin si seryoso. Okay. So yan na, itgibabaguhin mga ka-K5 kay may ada gobernador nga nag-text haiya. Okay? Nag-text haiya nga nag-o-offer 150,000 one night stand. Waray hiya sumigi. Actually, ginpapakianhan niya na hi Harlene Budol, ano, nga, okay God, dilak magpipinasabot, nagtitika-sexy nga ni ako yan. Happy naman ako, sobrang daming nagpapasaya ng puso ko. Okay? Nga, siyempre, akon ginaambisyon nga, makasal gihapon ako asing bahan. May dangani ko ako boyfriend. Ha? Halfy, iton iya boyfriend. So maringani kita nga halfy, tikang han root word nga half. Tunga-tunga, half Filipino, half foreigner. Amit tawag ito niya net halfy. Okay? Siring niya, of course, hinuba naman it babae ko nga nadiri nga kaslon. Pero ada ito hitama nga panahon, ngan tama nga tao, pero para akon, church, wedding, iton akon gusto. Ha, EVMC, waray yan na outpatient. Tubtuba na buwas, waray outpatient nga pan-check up may ada nira post. Okay, bangin amo tingin papakian na. Okay. Ibagod kon may kwarta, labi na kon kinawat o sala katindog ipinanhahatag na. Sering ni Francis Astilia, ba totoo ini nga mga one night stand o sa kagabi nga pagtinindogon. Nasering naman ang iba, kabarato man ko no ito nga offer kan Harlene, salit ko no, waray niya baga karauta. Ah, ngayon, barato nga yan ito, 150K. Okay, actually mga K-Feb, damot ka mga istorya na, nga dida showbiz, nagkakagawas ito nga, amit mga offer ko no ito, labi na kon mga premiado, nga mga maghusay, nga mga sexy, nga mga actress. Da ako kung it-offer ito, it-iba nga ni ko, no? Na-offer ito in 500,000 up to 1M. Olo! Oras naton mga ka-K5, alas 8:02 na, kita untaan ay didit aton kodigo, kung ano it aton didi sunod nga, ika-K5 Roger siguro, ano, it aton sunod nga ma-report. Parte ini natabo ka kulup nga abduction, kidnapping, pansikmit, hinduha katawo didto ha Mayorga, Leyte. Okay? Nga diri kita maaram kung hain na yan ha, pero ang gingamit nga bihikulo in natadaan ka kulupan kulup didin usa nga barangay Habasay, Samar. Okay? So padayon lang kamo mga kakaifa na niyo pagpadangat ka dihan niya mga reaksyon ng pa-shoutout kay aton ini panbabasahon. Ha, yan ang adlaw iton aton bispiras at kapatronan nga edisyon ng programa Foro de los Pueblos. Sa aton pagbalik, ang report ni Ka-K5 Roger Tilana, mahitungod hini nga panhitabo dida ha Mayorga, Leyte. Mabalik paan!
1: Foro de los Pueblos!
2: K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
4: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: E3 Bio. Ang E3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may E3.
6: Para sa malinis na dugo.
4: DGX 500.
6: Para sa manusog na tayo.
4: DGX 500.
6: Ayon sa mga eksperto,
4: ang DGX 500
6: ang may pinakamataas na antioxidant na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
4: DGX 500.
6: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
4: DGX Coffee Mix.
7: Ako si Grace, isang validity guard. Sa akong line of war, dapat always gid ko nga alert to. Busa, ga DTX Coffee Mix gid ko. Ang kape nga gahatag sa ako nga insakto nga alertness o sharp nga panghuna-huna. DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabalit sa mga butika. Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
3: Mga kakifive, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para itong imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakanto ha Prigwas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalain-lain nga mga granite, rubbles, magkalain-lain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, top stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
8: Prigwas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga sea parlance ngan hirain na fabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
9: May kasala, birthday, o bisan anong okasyon, ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging special ni mo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon.
10: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong ngan quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
11: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, PMed Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch, ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products trading along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
12: Sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tipto palas 4, e medya itong kulup. Oo, libre nga check-up ha Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga naimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tigam nini nga mga pecha, June 29 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tipto palas 4 and medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
13: DT DTX Beauty Salon.
14: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
13: DTX Beauty Soap.
15: Pamanit sa mga butiga.
16: Extend Food Superman for Men.
17: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
16: Extend Food Superman for Men.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: FM. The lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
0: Oras! Mga kakaifay, balas 8:11 na!
1: Puro de los Pueblos!
0: So ito'n mapakadihatakloban, mga kakaifay, niyan nga kulop, inin, pagtagam ka mo ano, kay isasara na it mga kakalsadahan, di diha downtown, di na ka mo makakasulod ha downtown, pag-abotit alas 4 hiton kulop. Alas 6 pagad iton sangyaw parade of lights, pero alas 4 pala hiton kulop, waray na makakasulod nga diha downtown nga bisan ano nga bihikulo. Baraktasay nala. Kung tikang kamuha maras-baras, palo, maagila ka mo di diha Coca-Cola, tipaka diha Magallanes, pag-abot Halukban, Arellano, or Independencia, maliko ka mo tipawala, mabalik na liwat ha Real tikat ha Maras-Baras. Pwede liwat ka mo sumulod ha Apitong, Youngfield, tipakadi ha Paterno, pero pag abot ha Santa Cruz, matuyok tipawala, ngadto na liwat balik ha Ebso, gawas na liwat ha Youngfield. Kunti kang liwat ha Norte, tub-tub lang ha Leyte Lamber, mapatuo, ngadto ha Mate Avenue Extension, magawas na liwat ngadto ha Norte, ha? Waray makakasulod ha downtown nga bisan ano nga bihikulo pag-abot hit alas 4 it oras niyan nga kulop. Okay? Buhas lugod makakasulod ka mo ngadto hit balay basta kumbidado ka mo. Kay kung diri ka mo kumbidado, ayaw ka mo pagmalasulod ngadto hit balay hit yung karuyag patronan. Ada na kakaifeb Roger? Sige. Mga kakaifeb kakulo, pinangalasan kita hini nga balita nga may ada duha ka tawo nga pinansikmit, gindara, ginkuha didto ha Mayorga Leyte nga tubtubya na dire pa kita maaram kun hain na inihirang nga duha. Kita unta, ngan pamatian ta iton report, mga ka-K5, ni ka-K5 Roger Tilana.
13: K5 News FM Live Report.
0: Ka-K5 Roger, tagi kami in background, hininga panhitabo, ngan ano yan na iton latest, i-K5 mo.
21: Ka-K5 by Kevin, padayon niya na, nga game, pipinamiling iton pamilya, lakip iton mga kapulisan, and duha, nga ginaligar, ginkidnap, ha, Mayorga Leyte, and nga aran hini, amo hi James Buhol, nga ni James Carlo Buhol. Magtala may ini ka-K5 by Kevin, gin abduct o ginkidnap ining duha ano nga magtalamay alauna hiton udto dinhaton pizza 27 bali Biyernes inin Saturday ano Sabadong adlaw igin sakay ini subay hiton siyahan nga report hiton Mayorga PNP busag nga Toyota Bayos ano pero inin didala siguro CCTV baga nalipat ito na model but ini in na recover Kuan ini Mitsubishi Mirage G4 2023 nga model kaki 5 cabin ngan gin abandon na ini hasulod din usang pabahay habarang sityo Bugho iton barangay Tingib ha basi Samar baga sulod gud ini ada gud ini kabablayan kay dida ini itong bagong again construct nga talipapa maida ni ground nga simentado nga digin paligid lahi mao pa ito nagkaparada. So dida ito na ato na kong information maida gud dida usa nga suspect nga kilala un ginngeranan nga kun taga diin dila nato no adan man itong mga kapulisan nga mag-imbestigaran no. Pero dida iton report nga ato nakuha nga may ada usa nga suspect nga nakilala ngan taga Basay kun din nga lugar dila nato ni susumata no
0: okay.
21: Pero taga Bungto iton na Basay. So ini nga yan hi James Bull para iton background ay kaki 5 cabin three terms municipal councilor iton Abuyog naging vice mayor ini gihapon kaki 5 cabin kaya no nga adto mayor ga may nera negosyo ha okay. Mayor ga adto iton era kuan ini kumbaga adto iton era ini negosyo didahan alauna gin kuha hintulo nga mga katauhan igin sakay hiton in fact may danato na kuha pang usang information nga mga duha nga sarakyan ito na igin gamit ano
0: okay.
21: But to kumpalay ni ini di repay ni tikang PNP nga report but tikang din hiton mga civilian nga nahatagaton in information nga duha kuno nga sarakyan ito na igin gamit so ano sa na-recover na inin. So far, inin, padayon din eh, pinamiling paano ito na pamilya, nga ito mga kapulisan. Ining, inin duduha, nga biktima ito na kidnapping. Waray pa natin update, ano, pero papasyadahan natin ito na Abuyog Leyte, nga ito na Mayorga, para mapamakyanan natin itong pamilya. In fact, kakulop, inin, waray lamang good kita nung matagihin higayon nga makahimang raw ito na basi PNP. In fact, kaya siringani nga baga diri anay man kuan man video or mag picture. Pero damong naman dito ito nangunguha itong video ngayon na picture. In fact, may dahil yung mga posting na gihapon na Facebook. Nakag-live gihap kung kita kakulop. So, ato ito nakadto kakulop ito mga kapulisan. Gan most probably ini naging kadto na adton lugar hang kita tahapan so may dito na report ano ito na kanan Mayorga kay ginngeranan man ini ito na suspect so gin kadto na siguro ini ito na panimalay but padayon kita no nga nag monitor para ito mga update ito na panhitabo kasumpay hining pag kidnap ano ito na kun ano itrason amo din ito wari pamatuki ba ka K5 ba Kevin.
0: Roger, han kakulop, han pagkidnapon inihira, han kuhaon inihira, sakay bahirahin sarakyan, gintapo ba kalsada?
21: Ato na ko ang information, dito mismo, ano, han era warehouse.
0: Ah, okay.
21: Ginkuha. Dida yun 27, balik kakulop la, ang gumawas at dun...
0: Police report.
21: Kuhan, ang mga report.
0: Okay.
21: Oo, ang mga iskitsa report.
0: Okay. So, ano man ang... Ang gingamit nga getaway vehicle han mga suspitsado? Ano nga vehikulo?
21: Andito han gin process ano ito na suko an Mitsubishi Mirage G4.
0: Okay.
21: Oo, amin ito model ito 2023 nga model.
0: Okay.
21: Diri pa diri busag good but bagahin gray
0: okay.
21: Between gray and white.
0: Okay, itong Mitsubishi Mirage, guti ayla ito. Masarakyan, hatchback. Mga 5 liter katawit capacity ito.
21: Oo, diri maigo. Kumbaga sugadad to, kung mga 7. So, diri maigo siguro 4 diri haluyo.
0: Oh, so dakot posibilidad nga labot lahat to nga Mirage nga hatchback, may da pa iba nga bihikulo nga ginggamit ang mga suspitsado.
21: Possible so dito ano pero wala confirmation pa ito na PNP kay ining mga information tikang mga witness siguro kaya amo ito nagsusumat ano amo ito nakakahatag ato ng information nga duha nga sarakyan.
0: Mm-hmm.
21: So itong PNP wala pending ni confirmation nagmimiling paghihapon hinihira hin iba pa nga mga information dida ito ano ti kag din itong mga nagpakakita sa itong panitabo.
0: Ito nga na natad-an nga amo ba ito ang description dito? Ha, Mayorga? Nagtatalihan description ito nga natad-an nga ginaaligar nga getaway vehicle. Habasay?
21: Amo ito na rin nato na nung makuha nga kuan, information. Kay siguro ining napicturan din itong pagpinamiling bangin ini na-identify itong pamilya. Dilot kita maaram kung ini nga sarakyan kung kanang pamilya inin kakipay Kevin. So ma-identify hiton kuan hiton pamilya. So kakulop pare ini da yung buksi kay gin hinulat ana yan EOD kay hayra pag siguro kay nakadtunan suko pero wari ana process kinhulat an EOD para masiguro nga wari mga explosive dito ano sulod diton sarakyan. So di dahiton ma-clear na amo na itong pagprosesan na suko.
0: Oh, ano an naka-istorya ba nimo Jer an Mayorga PNP kakulop?
21: Kakulop an Mayorga PNP ging confirm nga may ada na hinabo nga kidnapping, in fact abduction ito na ginhatag nga termino diri kidnapping. Ambot ko na pinagkaibahin in K5 by K7 ano, abduction nga nito na kidnapping. Abduction pareho malagi hapon gin persa pagkuha ang kidnapping siguro bangin gin ko consider kung kidnapping baga may ada
0: ransom ginaaro.
21: Oo, may ginaaro but kidnap for ransom pero so far wari pa nato na kuang information nga makipagsumpayan iton mga suspect nga ditong pamilya.
0: So, kumbaga, hapag kaya na, misteryo pa ini kung ano ang motibo nga ginsikmit ini nga magtalaamay.
21: Amo na, oo. Ngan, kay ano, nga dito igimparadahin mga kabablayan. In fact, itong gimparadahan nini, hara nila ini ito newly constructed nga kanan ba si PNP. I don't know liwat kung umamit kita dito. Kung may na ba tao dito sulod dito nga PNP. Bagok nga kuan, PNP headquarters.
0: Ang PNP station nga bago nga buildingan ba sa iging gawas itong bungto?
21: Oo.
0: Ada to.
21: Ada sulod itong pabahay. At bangan itong kanan ba si fire station.
0: Oo. So, anon pangidaron ini ka kay Feb Roger nga mga biktima kay magtalaamay man ini?
21: Waray nato nakuha nga information ano, kumpara na ito na edad, waray magud makaghatag pa ito na PNP pero ito pangidaron but ito aton la dinhi nakuha nga information nga gin confirm nga amin ni James Bull usa nga negosyante, laki piton anak kan amin ni liwat gin confirm nga former 3 terms councilor nga vice former vice mayor ito na Buyog Leyte among confirmation ano kay gimpakiana naton kun amo ba niya hi James Buhol ang former vice mayor gin confirm ni hiton Mayorga PNP.
0: Oo, tama kay Feb Roger kay hanya na nga ni nga May 2025 nga election nagkandidato pa ini para re-election pero waray na magdaog.
21: Oo.
0: Magidaw ano ang daw ulit? Kuan naliwat ini da ko naliwat ini nga trabaho on hiton kapulisan dinhi aton oray pangani kita pakakaalaka pa hini nga nitabo di San Jose tapos adi pa hin mga threat hit magkalainlain nga eskwelahan di it PNP na kun baga sa ring padamot ara tindiran dinhi aton.
21: Amo na may da pangani to burawin na shooting incident nga hasta pagyan na baga ining kumpay nin waray paghihapon, unsolved paghihapon ining insidente dito sa Burawin.
0: Oh, so, natabo ini, pasado alauna hanligas, didahan Sabado nga adlaw. Kay kakulop ko lang nabasahan, han mga alas tres, han kulop. Amo adto nga nag-message sa kuhae mo.
21: Oh, gin-confirm liwat na yun itong K5 Newsroom. Then, ako liwat, nagtawag ako ha COP, si pampulis ito na Mayorga PNP, nga kumpirmado nga suwa dito. Then, natagang kita ng information, liwat, tikang din dito na aton mga followers, nga mga listeners, ano, nga may da nakitaan dito ha ba sa nga sarakyan. Pero diri ang bayos nga sinisiring, dito ito ni Skitsi Report.
0: Okay.
21: Kundi amoy ni nga Mitsubishi Mirage G4.
0: Agoy, kada ako nalot hininga aratindiran yan at kapulisan. Kay nahinunumdum ako ka kay Feb Roger, magamaiha namang kita hini din niya midya. Nga talagsala ini nga may sugod hini nga abduction nga natatabo din niya Region 8.
21: Asya na, kumbaga first time ini nga istorya no, may abduction na hinabo. Katapos, nakaagi pa ini himpira nga mga bungto ka kay Feb Kevin. Nakatabok pa in San Juanico, ipakya na ginano ang pag-alarmahinin. Kahit nararagan man lahat ng mga checkpoint at mga motorsiklo man laka kay Feb Kevin.
0: Tama, tama.
21: Umalat yung paparahan.
0: Oo.
21: It at pakiana din ni ano an kuan siguro itong report ano nga oras na i-report ano kay da ko gyap ning kuan itong oras it interval ano kay kumbangin late report pag hatag itong mga information nga dit mga police station bangin ni na nakaduna tabok itong San Juanico Bridge
0: posible ka kay Feb Roger nga bangin ang pamilya, ang mga biktima at trasado na ang pag-report ngadtuhan kapulisan. Kay kunan Sabado pa in natabuhan, pasado alaunan kulup. Tapos kakulup pala nato nabasahan ini nga ispat report. Da akong posibilidad nga naatrasar ang pag-report ha kapulisan.
21: Possible na kakipay may Kevin. Nga no sa paan nahingad to nga mga sarakyan, maguri ma-identify. Bisan pa mag-checkpoint kung kuan ini diri sakto nga sarakyan ito ni plug down pero tama. Definitely dapat i-check nga tanang mara magkita at mga nagsusuga din nga buruhaton pwede ni mag-switching
0: correct
21: i-switch ini hin sarakyan para makalusot pero kung itong pag-checkpoint inin i-check nga tanang itong sakay I think di makalusot pero amin and reporting siguro para magkandakin hot pursuit operation in late siguro ito na report.
0: Hala, wah. Sige ka kay Feb Roger, inin I understand may daka damot yung mga ifaralo up yan ka sumpahin nga panitabo naglulol on na la ini nga aton mga ginfifinalo up adi pa ini nga mga social media threats itong mga eskwelahan. Sige ka kay Feb Roger, inin angan-angan na la kita ano ito aton mga public affairs program yan ang adlaw parit update hini nga panitabo. Thank you ka kay Feb Roger.
21: Okay, KK5 by Kevin, bantay lang no, mga KK5, ito na update, partihining incident, abduction or kidnapping, didiham mayorga late. Para Foro de los Pueblos, KK5 Roger Tilana, parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng Kaliawan na siyudad ng Tacloban, yan bugos sa sinirang Visayas, K5 News FM.
5: K5 News FM, live report, Foro de los Pueblos.
0: Oras mga ka-K5, alas 8:27 na. Dako ini nga pakianan na liwat, maatubang na liwat inin blanco nga pader it mga otoridad. Siyempre, papakianan it pamilya, may ada ba nagtitinarhugon hiniha iya? Kay ano nga magtala amay ang ginsikmit? Hino ang mga tao nga posible nagburuhaton hini? Ngain it posibilidad nga gindadan hini nga duduha? May ada ba nahibaruan nga mga atraso nira in ibang tao? Ano it posible nga rason kung hirahin uman nga grupo ang nagkuha hinihaira? O kay siyahan pala kini nga. May nanagadhan una, ginpansikmit nga mga katawhan, inautunta nga maging talwas ini nga duha. Ngan masabtan kung ano ang rason nga ginpwersa man hirahin pagkuhaa. Ikita nakakaintindi kitit, inaabat init pamilya yan na, makuri ini. Kay bisan nga ni itong imo anak or member itong family nga naatrasar pag-uli itong gabi nga diri ni mo nakukuntak, malain ni timo inaabat? Sige daw, kung may dadiri na uli itong iyo member it family it gabi, tapos din iyo nakukuntak it telepono, malain ni timo inaabat? Di ka nakaka-explain kung ano it imo inaabat. Di mo pinanmamati. Takay konsugad pa hini nga nahibaruan nga may da ibang tao nga nanihidabi, makuri ini parit pamilya pag pinanhuna-huna, matuturiti kahit mga ka-K5.
5: Foro de los Pueblos!
0: Alas 8:29 na naton oras. Pag-iisgotan ta pa ini nga mga bago na liwat ng mga eskwelahan nga may ada mga panhulga sa social media. Sugad man gihapon mga karigodigo hit pangandaman hiton bisperas hiton Tacloban ngan kapatronan sugad man gihapon an update ha Venezuela kun diin mga 1,500 na ang kumpirmado nga nagkamamatay tungod hanlinog. Ngan iba pa nga mga balita hapagbalikan.
7: Puro Delos Pueblos.
15: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May puso!
23: Mangangka K5, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para hitun imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay iton ka-design? Pakadto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalain-lain nga mga granite, robles, magkalain-lain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, otak. Stone, Mangima Stone, Alaal Stone, Wood Stone, and Paving Block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes nga to Biyernes nga Domingo, sarado pag Sabado.
24: Priguas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga sea parlance ngan hira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
25: May kasala, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas maging espesyal, nimo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
26: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independencia, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
27: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karay bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
28: Sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tub-tub alas 4, e medya itong kulup. Oo, libre nga check-up ha Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga na imumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tingkam nini ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tub-tub alas 4 e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
29: Narito na ang limang minutong talakaya sa D3 Bio Health News. D3 Bio Health News. Kasama ang naturopathic doctor, Dr. June Alcazar. D3 Bio Health News.
30: D3 Bio Health
3: News. D3 Bio. Papalik-palik na trangkaso at lagdaan, mag D3 Bio ka na. Sagana sa lauric acid na kinukonvert na katawan sa monolaurin na mas potent na antiviral agent. D3 Bio. Panglaban mo sa viral na nagdudulot ng papalik-palik na trangkaso at lagdaan. D3 Bio. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. Dito na tayo sa subok na D3 Bio.
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang D3 Bio Health News. Atin sa atin ng D3 Bio, ang vitamin D3 na may BCO. Ang BCO na may vitamin D3. D3 Bio. Bibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At muli nagbabalik yung isa sa certified naturopathic practitioners sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquiza, para magbibigay na naman sa inyo ng mga health information. Lalong-lalo na kaibigan, huwag kalimutang inumin na ang D3 Bio. Lalong-lalo na sa mga hirap magbawas ng timbang. Nagda-diet naman at nag-i-exercise, wala pa ding epekto o wala pa ding pagbabago. Baka ito na ang kailangan mo, ang D3 Bio.
3: D3 Bio, sagana sa medium chain triglycerides na nagbibigay sa katawan ng instant energy. Kung parati kang nakakaramdam ng pagod, mag D3 Bio ka araw-araw. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio. Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag D3 Bio araw-araw. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio.
4: Ang mga ketone kasi mula sa extra virgin coconut oil na nasa D3 Bio ay pinipigilan ang ghrelin, ang iyong hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin o CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. At ang pagkabawas ng gana sa pagkain ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal nang walang kain. At naghihikayat ito sa iyong katawan na kumuha ng enerhiya mula sa iyong mga taba. Sa isang pag-aaral na ginawa ng mga mananaliksik, nalaman na ang MCT o medium chain triglyceride tulad ng dodecanoic acid na kilala rin bilang lauric acid na matatagpuan sa D3 Bio ay nagpapatunay na 5 beses na mas mataas na produksyon ng CCK. Kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa virgin coconut oil na nandyan sa D3 Bio. At sa pamamagitan ng pag-improve ng level ng cholecystokinin, ibig sabihin, inilalayo ka ng D3 Bio mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan sa pag-iwas sa sobrang pagkain.
3: D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasites. D3 Bio, magsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio, dito na tayo sa subok na. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio. D3 Bio Health News.
4: At ang mga sakit tulad ng labis na katabaan, diabetes at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa iyong kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. At ang D3 Bio din ay mayaman sa oleic acid, isang klase ng fatty acid. Base sa pag-aaral, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang ng 5%. Kaya para maging healthy at mapanatili ang hubog ng katawan, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, mabibili na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
3: D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasites. D3 Bio, magsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio. Dito na tayo sa subok na. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
29: Inyong napakinggan ang D3 Bio. D3 Bio Health News. Nakasama nyo ang naturopathic doctor, Dr. June Alguizar. Hanggang sumuli dito sa K5 News FM.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
0: Oras mo ng K5, alas 8:39 na.
6: Foro de los Pueblos.
0: Pastilan mga ka-K5, adi pa ining problema naton di San Jose National High School, adi pa ining nanhi-report hin panhulga, hin mga ibang eskwelahan, tapos may ada pa mga magraot it panuyuanan nga sinasakyan ining panhitabo. Ha San Jose National High School, kundiin may ada tawo nga nagkukunwari nga usahiya nga fiscal nagpipinanawag nga diri nala magfile kay ide-dismiss daw kuno ha piskaliya ang mga kaso tapos naaro hin 250,000 pesos in tawon man na aapiktaran kay ginangaranan nga amo ini so adi mismo haton linya hi City Prosecutor, Fiscal, Maria Lisa Miscala Horda, nga hiya iton igindadabi nga ngaran, nga para daw madismiss ini nga kaso, kinahanglan magbayad, may ada scammer. Totoo na lang mga ka-K5 ini nga trabaho, iton aton ibang igkasitawo, nga adi na nga ni, dako ini nga problema, may da pa manunguwat, parte hini nga isyo. Ada na aton linya? Aw, oh, okay. Diri man nato nakukontak, sige la iton ring. Ano daw ulit maupay hini? Sige la kuno iton ring, Analisa. Waray pa namon makukontak. Kay para mahibaruan iton iba nga bangin damo pening nga tawo it magsinakaysa kay hini nga isyo nga iba iton panlantaw iton publiko nga iton iba matuod liwat nga amo ini it natatabo. Okay? Baa daw ini. Anay, sumatanta nga madiri kita nakakakontak. Iton aton interviewon. Ano daw lang kasugad hadi? Ana inform naton naton sangkay dito ha City Prosecutor's Office kay sige man lang kuno iton ring kay dapat makasabot iton publiko nga diri sugad hini iton panhitabo nga may dapat man nga ngaro para i-dismiss o makuri ini ha makuri ini ayaw amo lagi nga sigit aton advice sigit advice iton mga otoridad nga diri kita magpinasamuakon, hindi rin beripikado nga mga impormasyon, nga mag-ikmat kita, nga bangin may mga nasingabot hini, nga ibang tao, nga sakyan ini nga isyo, nga bangin lugod may dilihensya nga matabo, maaram naman kita nga it iba amulit itin bibinantayan, itsugad hini nga panhitabo, tapos sasakyan para makapandilihensya, manbudol, man-scam. Sige, kay di man na ito nakukontak. Sige man laitring. Ako nga naging siring didi nga sige laitring. Baga waray naman magsin. O waray good. Sige laiton ring. Okay. Sige daw. Adilugod ka-K5 Ray. Iahatag ko ining akong cellphone hae mo. Dirit messenger. Para iton iya staff. Para matawagan. Okay. O pwede man. Para pag pagbaton sumatan nga diri na baton itaton gin ko kontak. Okay. Kay para mahipasa mo ka publiko kon ano ini nga kasugad nga may da nasakay nga ibang tawo nga basta kuno ka istoryahon ini nga prosecutor mabayad diri na lang mag-file kay para ma-dismiss. Anyway, sige. Alas 8:44 ito na aton oras. So, damo niya gini-imbestigar mga ka-K5 ng mga eskwelahan, gin-be-verificar. di da Palo National High School kay may ada daw social media post nga amo liwat na nanarhog. May daliwat mga ka-K5 an Allen National High School dito sa Northern Samar. Amo nga ni hi Mayor Katrina Suwan hiton Allen Northern Samar in nagaghat hiton mga katawhan dito sa Allen Northern Samar nga maging ikmat. Kon may ada man suspitsoso nga tarahapan nga mga giyos in tawo o mga individual nga igpasabot dayon ha mga otoridad. Kay siyempre ginbe-verifikar pa itong mga otoridad kung tinuod ini nga panhulga. Pero waray igdetalye kung ano nga klase ang panarhog ngadto ha Allen National High School dito ha Northern Samar. Waray igdetalye han aton report nga nakuha. Basta giniimbestigar la hiton kapulisan dito ha Allen Northern Samar ini nga panhulga ha social media hanya na nga weekend han Allen National High School dito ha Northern Samar. Nagtitikada mo na ini mga ka-K5 ano nga panhitabuhin sugad hini. Ambot kung may da hini iba nga tawo nga ginsakyan na ini nga sitwasyon. Kay din ha Pilipinas basta may mga kontrobersiya nga sugad hini, damo ito nga mga sektor itnasakay. Para pagdaoton it pulis, pagdaoton itong gobyerno. Amot style tikang pahad to. Basta may dausa nga kontrobersiya, may dihiton iba nga nasakay. Kay may daman mga tao nga nagiinampuon for the government to fail. Okay? Kay kung napapalpak itong gobyerno, may dihiton nakakabenefisyo nga iba. So bangin may da coordinated na hiniya na nga nagiinirestorya nga sige. So garunta itong style, kay amo yan na itong trending nga topic, ini nga pagpinanarhugon hin mga eskwelahan para diri tagusyahon itong gobyerno, para magmadaot it imahin itong gobyerno. Alang man maupay it imahin yun it gobyerno, diri man liwat maupay. Kay toyo man lagin binirutosan ini nga unitim. Mag-aagway man nga ni Hakamaurhian. Kaya ako, hadto pa. Saring ko, sito nga iratandim. Mag-aagway gihapon ito kay mga power la ito't kinahanglan. Waray good ang pagsayo, panakon panagna, mga ka-K5. Amo good ang natabo. Kay basta, poder la iton gintitinguha. Ngandiri tinuod nga pagserbi, ngantangkod nga pagserbi, mag-aagway ko dito kamaurhian. Emilia Pambuhan, maupay nga aga haimo. Maupay nga aga, Sir Kevin. Mapakianagad la ako kung may ada bayana, kung open itong opisina hit BIR. May napakiana, didi. Kung didi hatakloban nga BIR ang didi dapit hamay Abukay Bus Terminal, dakot posibilidad nga sarado ito. Kay an executive order ni Mayor Alfred upod ang national government agencies, basta ang hatakloban nga mga opisina. So kung ang BIR nga adi hatakloban, di kitin makakabaton, ka-K5 Ray. Ray, alayon pagbaton ha di kay natawag di ak makakabaton di kay adi ako naka on board. Okay? Bangin amo na ini. Okay. Nga kun adi hatakloban nga opisina namumutang aw. Dakot posibilidad nga waray hito yana. Pero kun adto ha palo nga BIR aw open ito. An regional office iton BIR open ito mga ka-K5. Sige. Oras na ito, alas 8:48 na. Okay. So, at aton ginaariglar, kadiyan aton linya, ano? Kadi kan City Prosecutor Horda. Kay para kita maklaro hini nga isyo kung kay ano, nga may ada mga nagpipinanawag na nagpapakilala nga hiya. Tapos, na-demand hin kwarta para madismiss mga ka-K5.
8: Puro Delos Pueblos!
0: Alas 8:49 na, may ada pa kita didi pira ka minutos, nga adi na haton linya, he City Prosecutor Maria Lisa Miscala Horda. Good morning, Haimo, Fiscal.
2: Good morning. Good morning.
0: Sige daw, Fiscal, nakalasan kami hini nga igin padangat nga dihamon nga impormasyon. Istoryahi daw kami nga kung ano ini nga insidente.
2: Okay, nag-attend akong conference sa Italy. So, tibalik na ako on transit sa Shanghai. Naka-receive ako being call, no? And then, I was informed na may da nagagamit na natin ako nga ran. Na nangangaro na dating kwarta.
0: Okay.
2: Ang ira ginaaruan, ang parent, ang

0: ikaw lawyer, nagduda hiya.
1: Oo.
0: So, he tried to contact me. Maupay na lang, may dako 6 hours nga layover sa Shanghai.
1: Okay. So, hinoon nagtawag nga tuhan pao lawyer?
0: Ang nahitabo hiton is, there was daw, according to the social worker, there was this police officer nga nanawag.
1: Okay.
0: Namimilinghan, na, may da, ay, dari ngayon, may da ngayon, fiscal hurda nagpapanggap na nanawag ha police station 1.
1: Okay.
0: At nagmimiling han phone number han social worker.
1: Okay.
0: Na nahandol hiton nga kaso, hiton nga 15-year-old.
1: Mm-hmm.
0: So, wala hira magtuod do, scam at to, nga diri at to, pinuod nga fiscal hurda.
1: Mm-hmm.
0: Gintagan ni rahin number han social worker.
1: Mm-hmm.
0: Now, a social worker at that time was in the RRCY, Rehabilitation, Didiha Kanawan.
1: Kanawan, oo.
0: Together with the parents and 15-year-old.
1: Mm-hmm.
0: And so, when I learned about that, binsignan ko his, an attorney has pao nga, aton i-entrap, kay developing pa man adto, sige pa, aada pa ang fiscal horda. So, nag-try pagtawag ang attorney Han Pao. Ginsignan niya ang nagpapanggap na fiscal horda, ang scammer nga, tagila kami hin o sa kaadlaw, kaya magproproduce kami ito nga kwarta.
1: Okay.
0: Ang parent liwat, nagtratry liwat pagproduce talaga. Nagkukonvince ang scammer nga tagan na hin panahon, bas makapadara.
1: Okay.
0: Ang gusto niya, online banking, land bank or GCash, asyang iyakoan.
1: Mm-mm.
0: So, gintatry namon. And then at the same time, nag-contact liwat ako pag, nag-try lot ako pag-contact han chief of police sa Tanawan.
1: Mm-mm.
0: Basi makadto niya ang RCY. Ngan ma-entrap niya or whatever. Kung may agaman dito makuan, makadto or whatever. No, so, ang nahitabo is na-foiled ito kay diri talaga niya ma-accept nga diri ipadara through online banking.
1: Okay. So, waray ka da yun ang iristoryahan transaksyon kay na-insister ini nga scammer nga kinahanglan online la, na diri yan personal nga pagduhol.
0: Oo.
1: Okay.
0: So, nakikita ko ang pattern ng era modus operandi na na-contact ang Iran Police Station.
1: Okay.
0: So, ang social workers naman na-assign, nagduod liwat nga hiako at nga fiscal horda. In fact, na-convince good hira nga hiako nga nagpuan na lang nga bagan relay nga tuhan parent nga siya yung kinahanglan nga mag-producing kwarta to the tune of 250,000.
1: Okay.
0: So, maupay na lang waray ito kadayon kay na-alert man ako nira nga amon itong gintry nga ma-entrap unta pero magamakuri man.
1: Oo. An ini nga scammer fiscal nagtawag ba direkta nga tuan pamilyahan 15-year-old nga suspect?
0: Diri gin anay nagtawag han police station 1.
1: Okay.
0: Kay nangangaro han number han social workers maaram ini nga scammer nga
1: han
0: social workers nag-uupod-upod ini nga nanay.
1: Tama, oo.
0: It's ICL at that time.
1: Oo.
0: So ankuan ang police station naman naghatag han number han social workers.
1: Okay.
0: So nakontak ang social workers through social workers. Nagkasturya nga ng scammer nga ng nanay.
1: Oo, agoy, ano pastilan.
0: Oo, so, ang akong lahin eh, ang first
1: daw,
0: nga nahitabo nga na-scam gihapon, ang intalon at itong akusado, nga gin-charge in violation of the cybercrime law, na-scam. At if you remember, nagkada akuhan i-registration.
1: Yes, ma'am, yes, ma'am.
0: Yes, pagpasabot nga diri matuod kung may daman nga ni magpanggap diri itong ako kay kami waray kami labot it mga akusado diri kami natawag whatsoever itong mga akusado or mga relatives relatives titira mga kaso.
1: Maopay na lang nga waray ini
0: pero waray man ini maaksyon ni until now an akong complaint personally nagkadto

0: ako ha NBI, nagkadto ako ha RACO,
1: Oo.
0: ha Competitive, pero until now waray.
1: Mm-mm.
0: So siguro ito nga tawo, the same person ito nga nakascam ha ni previous na incident.
1: Oo. Fiscal, tungod man gudan kinakablas kitin oras, ano it imo magigin kasalagdonan ha publiko hininga panhitabo?
0: Akong good lagin wawarn itong kada police station, especially kay baga nadadara nga hirap nagpa-facilitate nga itong ano, scammer makaka-istorya at akusado or relatives at mga akusado. So nga, di rin yan hira matuod dayon nga may matawag na namimiling yung social workers or relatives at akusado kay di rin good ako hiton magbubuhat.
1: Okay. Nakauli ka na ba nga ni Hatakloban, Fiscal?
0: Yes, yes.
1: Okay, oo. Sige, Fiscal, ay ninamo na rin pag-uro-utrohon didi nga imo panawagan kay para ma-warningan liwat itong publiko nga bangin nga ni... Oo, sige
0: oo,
1: pa.
0: Oo, nga kung maupay, ma-interview niyo trako kung ano na nahitabuhan okay. Akong complaint, ang first
1: una.
0: Complaint ko.
1: Okay, okay.
0: Pati NBI, kay gin... Na-report ko na talaga adto nga nag-file liwat ako hin formal complaint.
1: Okay. Sige, Fiscal. We will do that, Fiscal. Damo nga salamat, Fiscal, hindi nga impormasyon.
0: Kaya ginsakyan nyo yung scammer talaga ang situation.
1: Okay. Sige. Damo nga salamat, Fiscal, hindi nga imo paghatag-haamonin oras kay para maka-warning kitit nga tanan nga natutungdan hini. Thank you, Fiscal. And God bless sa iyo.
0: Salamat nyo. Okay. Thank you.
1: Ah, K-5, ato naging kay Mangrawi City Prosecutor, Maria Lisa, Miss Kala Horda, nga ginbibiktima na liwat hiya, gingagamit na liwat, ikaduhan na ini, gingagamit na liwat ang iyangaran para makag-scam, makapandilihensya, ngadtuhan pamilya, hansuspitsado, nga nangangaro, hinda ko nga kantidad para i-dismiss daw ang kaso. Ha? O sa adto nga impostor, nga ni Fiscal Horda, indire magbubuhat hito, nga sugad hito, nga ginawian. Paghirot kita, mga ka-K5, diri lahini nga shooting incident. Maida na hito panhitabo dito ha Borongan nga artisi. Nga maida nagpipinantawag ngadto hiton mga pamilya hiton akusado, ngadto hit pamilya hiton nagaakusar kay nandidilihin siya. Ha? Kung may ada sugad hito paghirot good kamo kay more often than not mga scammer it nagbubuhat hito kay waray hiton magpipinanawag nga huwis, waray magpipinanawag nga piskal ngadto hiton mga magkaloyo nga partido kung may ada mga kaso mga ka-K5. Paghirot kita nga tanan kay nagsasarang ini nga mga budol-budol ngan mga scammer din niya Pilipinas. Ngan pinaagihin ni mga ka-K5. Aton tapuson na aton panbispera sa Tacloban nga edisyon na aton programa Foro de los Pueblos. Hangaran ni ka-K5 Edward Sanyagan. Ngan aton mga kausa technical side, ka-K5 Reagan, ka-K5 Jeff. Ako'y ka-K5 Kevin Shosana, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan. Hasyudad ang Tacloban ngan bugos nga sinirangan Visayas, K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og TTX 500. Halos tanan akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
4: TTX 500.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Mayong adlaw Dok Ramil Oy. Ako si Jean Paul Generoso.
8: Mayong adlaw po Sir JB. Hinaot nga na inom niyo na ang inyong TTX 500, the superior antioxidant og ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Labi na dyan sa mga managtiayon.
7: I agree.
8: Usa sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama po ang asawa sa bana. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magkaproblema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
7: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
8: Mm.
7: Impotence o sterility.
8: Mm.
7: Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act mm. sa babae. Apan dili siya makapaanak mm. or makabuo og bata.
8: Di makayong bata.
7: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
8: Mm, muna lisod. Sayon ra man na, Sir JP, kung sperm count ra man ang problema.
7: Gusto.
8: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen,
7: mm.
8: kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
7: Kadaghana.
8: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas.
7: Uh-huh.
8: Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
7: May ra jud, Dok, kay dili tanan ang mahimog bata.
8: Mm. Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
7: O kana.
8: Mm. Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy ra man ang sperm cell, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs.
7: Mm.
8: Nya, kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
4: DTX 500!
5: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug na history ang among pamilya nga naay sakit. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500, ako gitrayo ginduha kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo ka yung DTX 500.
4: DTX 500! Mapali sa mga butika.
7: Sa high doc, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
6: Oxidant combination. DTX 500 Urban Capsule and Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ating Iker Gold ang kapsula para sa inyong mga mata. At talo lang na ating Clinica DTX Coffee Mix. Tumama sa iyong katawan. Kamusta kayo dyan, mga kaibigan? Welcome ha sa ating programa. At lalo lang na sa mga gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number, ang 0946-416-7571. Pang makalimutan. 0946-416-7571. Ay, sorry. 0919-002-8117. Ay, mga old number pa pala natin yan. 0919-002-8117. Pwede nyo pong ipadala ang inyong mga tanungan para bigyan po natin ng specific live advice sa ating programa. At syempre, good morning muna sa lahat po ng abot ng ating programa. All over Philippines via Facebook Live sa ating page po na ano, DTX 500 Luzon and K5 News FM Palawan. Na ito po ay mapapakinggan sa mga pinalakas na signal ng K5 News FM sa buong Palawan, dito sa Nara, sa Rojas, sa Brooks Point, sa Cuyo. Good morning sa mga taga Cuyo. At syempre sa Isabela and Samar. Isang malusog na pagkikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Tayo'y magtatalakayan na naman kung paano pangalagaan ang ating katawan gamit naman ang natural na pamamaraan.
4: Health alert!
6: Alam niyo, mga suking tagapakinig, sa panahon natin ngayon, dun mo talaga ma-realize na napaka-importante ang kalusugan kapag meron ka ng nararamdaman. Yun yung halos na namimit natin ng mga ano, no? Namimit natin ng mga tao na yun yung yun bang ano, na-apply sa kanila yung kasabihan na nasa huli ang pagsisisi. O bakit? O kasi nga po, mga kaibigan, may client tayo dahil laging nag-iinom, o yung mga nakakalasing na inumin, tapos laging nagugutuman. Nung nagka-peptic ulcer, ayun na, nagsisi na. Sabi niya, ay Dok, sana hindi ko ito ginawa dati. Ay kaso andyan na, ang problema andyan na. Pag sumakit, nako, parang di mo mapinta ang mukha ni sir dahil po sa pain na naramdaman because of peptic ulcer. Ay nako, makaibigan. Kaya nga lagi natin sinasabi that prevention is better than a pound of cure. Habang wala pang sakit, in-encourage natin na uminom kayo ng DTX 500 Herbal Capsule. Bakit? Kasi ang DTX 500 Herbal Capsule and Mighty C, hindi po yan para lang sa mga meron ng sakit. Kundi pwede mo yung inumin kahit wala ka pang sakit kasi yan po ay composed ng superior antioxidant na kapag iinumin mo, yan yung tumutulong sa repairing and regeneration ng atin pong mga selula, mga kaibigan. Kaya nga po, lagi natin sinasabi na prevention is better than a pound of cure. Habang hindi pa nagkasakit, inuman na DTX 500 Herbal Capsule and Mighty C. So, bago tayo magpatuloy, mga kaibigan, magtalakayan, gusto ko muna iparinig sa inyo ay isang live interview na naman sa isang kababayan po natin na natulungan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule. Sir Samji? Yung testimony natin, play na po natin ang ating pong live interview na mayroon pong maraming iniindang karamdaman na tulungan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule.
9: Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Jordan Labog Malilin, 53 years old, taga Barangay Minanti Uno, Kawayan City, Isabela. Narinig po ko po kasi na habang nagdadrive ako itong DTX 500, sinubukan ko po dahil po may high blood po ako at saka mataas po ang cholesterol ko at saka uric acid. Pero sa wala po lang isang buwan na pagtetake ko, malaki po ang improve ng aking katawan. Dati madali akong mapagod, pero ngayon tuloy-tuloy na ang pagkatrabaho ko. Pakiramdam ko, lumaks ako. Salamat sa DTX 500 dahil malaking may tulong niya sa akin. Yun lang po, sana po sa mga nakakarinig nito, subukan po ninyo ang DTX 500. Malaki po may tutulong sa inyo. Yun lang po, maraming salamat.
6: Yan po, makaibigan, ang isang kababayan po natin. Biruin mo ha, kasi si Sir, tricycle driver yan. Oh, sweet lover pala ito si Sir. Ano? Pakinggan niya yung ano, yung DTX 500 sa kanilang terminal. And after that, mga suking tagapakinig, sinubukan kasi madali siyang mapagod, no? Mataas ang blood pressure. Pero nung sinubukan ang DTX 500, kung totoo ba talaga, epektibo ba talaga, kaya yung kanyang nasubukan, ayan mga kaibigan, nagpa-interview si Sir para makapagbigay encouragement naman sa lahat na kung lagi kang napapagod, no, wala namang ginagawa, pagod ang pakiramdam, taas ang blood pressure mo, subukan mo DTX 500 Herbal Capsule. Available po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Ang superior antioxidant na kombinasyon na available po yan sa mga butika. Lalong-lalo na dito sa buong Palawan, ano? Available po ang DTX 500 sa lahat po ng drugman at drug house branches, biochemist pharmacy, James Drug Store, no, Nurse Care, ayan, Lamedica, ayan, available po yan. Sa buong Palawan, available po mga suking tagapakinig. Especially sa lahat po ng Nature's Healing Naturopathic branches na malapit po sa inyong malugar sa buong Palawan. Morning ha sa mga kaibigan natin na nakaantabay din ngayon sa mga taga Tacloban City at lalong-lalo na dito naman sa Santiago City, Isabela. Magandang pakinig po sa ating lahat ha. Lalong-lalo na pala sa mga kaibigan dahil lagi nating ini-encourage sa ating programa ang pagkain ng gulay at saka prutas. Di ba? Lagi nating ini-encourage. Lagi nating binabanggit mga kaibigan. Good morning pala kay Sir Romar Canoy, you know, ng Brooks Point, Palawan. Masukin tagapakinig, alam ba, mahilig kang kumain ng prutas. Alam mo ba na meron pong mga prutas na nagdudulot po ng kabag sa ilang mga kababayan po natin? Kala nila ay pagprutas ay maging malusog ka talaga. Pero may mga prutas na nagdudulot ng kabag kapag mali po ang time ng ating pagkain. Kasi sa pag-aral, mga kaibigan, meron kasi tinatawag na mga eat alone food. Ano ba yung eat alone? Pag masarap, kailangan mag-isa ka lang kumain. Ganun ba yun, mga kaibigan? Hindi po yung ganun. Ano? Ibig sabihin, wala po siyang kahalo. Huwag nyo po silang ihalo sa mga carbohydrates, mga kaibigan, kasi nagko-cause po siya ng fermentation. Kaya nga po, sinabi ng iba, Dok, maganda kasi kumain ng prutas after kumain kasi pang siragana. Uy, ganun ba yun? Pang siragana? Ay, ang problema, naging ano man, naging, nagbago man ang pronunciation. Ano yun? Sira gana. O, nasira na yung gana, mga kaibigan. Especially, ang mangga, mga kaibigan, pagkainin nyo po yan after kumain ng, bawa, kanin. Oh, ulam mo, gulay. Tapos, pang siragana mo ay kumain ka ngayon ng mangga. Eh, naku, magko-cause po yan ng bloating, makaibigan. So, mainam, kainin mo yung mangga, yung walang kasama, tapos kainin mo yan siya bago kumain ng kanin o before meal. Yun dapat ang pagkain ng prutas. Oh, kaya nga ang problema, halimbawa, ang mangga, anong hinahalo pag kumain ng mangga? Ang sarap-sarap na ng mangga, ang tamis-tamis na ng mangga, lalagyan pa yan ng gatas. Ay, naku. Bakit ba napakahilig nating mag-upgrade?
10: Ano, oh.
6: Gusto talaga ng tao, ano? Yung ano ba? Yung ultra-processed. Di mo? Biruin mo, buko, di ba? Kasarap-sarap ng buko, kainin ng fresh, inumin ang sabaw. Pero ang ginagawa, nilalagyan pa ng asukal at saka gatas. Lalagyan ng biscuit, tapos lalagyan ng soft drinks, di ba? yung ginagawa na imbis na maging healthy yung kidney mo, kapag uminom ka ng buko, kaso hinaluan mo man yun ng pampasira ng kidney. Ay, naku po, makaibigan. Yun po ang nangyari. Kaya, dyan pumapasok ang kaimportansya ng supplementation. Bakit? Kasi, naano tayo eh, na-modified kasi yung ano natin, panglasa. No? Na-modified yung ating lifestyle. No? Kaya nga, makaibigan, mga suking tagapanig, tingnan nyo yung mga bata. Eh, biruin mo, pagka panganak ng bata, wala pa yan silang panglasa sa mapapait at saka matatamis. Eh, di ba? Kahit anong ibigay mo. Oh, pero pag nakatikim na yan ng matamis, eh, di ba? Hanap-hanapin na. Yun na po, makaibigan. Nakatikim kasi tayo ng masarap, hahanap-hanapin na yung mas masarap na masarap naman sana kung walang dagdag at mabuti pa sana sa kalusugan. Kaya nga, yung DTX 500 naman, ang kagandahan, kapag mahilig tayo sa mga halo-halo na pagkain, yan naman nagpiprevent na masira ang ating mga selula. Sa dagdag pa na pag-aral, makaibigan, ang pagkain po ng pakwan. Oh, mahilig ka ba sa pakwan? Sabi na, Dok, pag isa, pakwan yan. Pag dalawa, pakto na yan. No? Mga suking tagapakinig, kailangan, pag kumain ka ng pakwan, dapat before meal. Wag after meal. Ang problema ha, karaniwang nakikita natin, kapag kumain ng pakwan, may kapartner yan na ano, tinapay. Di ba? Inahaluan nila ng ano, may ulam, ano, ang pakwan. So dapat yan ay kainin nyo po ng walang kasama. Especially ang peras, langka, at lalong-lalo na ang pinya. Yan yung mga sekreto na sinasabi ng iba, kahit nga kumain ka ng prutas, magkasakit ka rin. Ganun po kapag mali ang pagkain ng prutas. Kaya advisable talaga ang pagkain ng prutas, kainin po natin yan bago kumain o empty stomach. Kasi mas madali kasi yung madigest. O mas madali po yung madigest, mga suking tagapakinig, na yun ang dahilan kapag nauna yung carb, ang carb nasa 4 to 5 hours pa yan madigest, tas nakapatong dun ang prutas, kaya naabutan po yan ng fermentation, kaya magbo-bloating na. Especially sa mga kaibigan po natin na meron pong IBS o itong tinatawag nating fructose intolerance. Okay, iwasan talaga. Kaya maraming sa iba, kumain naman ng prutas after meal, hindi naman doon nagbo-bloating, baka malakas lang ang inyong bituka. O kayang man-neutralize ng yung bituka, ang acid, mga suking tagapakinig. Pero sa mga merong IBS, ako, naku, mahirap ito. Na kung saan, mga kaibigan, no, yan po yung nagdudulot po ng mga sintomas ng tinatawag nating laging pagkakaroon ng kabag. Yeah. Kaya kung napapansin nyo po na pag kumain kayo ng prutas, especially pag after meal, ang gagawin mo lang, makaibigan, no, hanapin mo yung particular na prutas na nagdadala ng ganong simptomas at iwasan lang po muna yan. Tapos, yun naman ha, DTX 500 Herbal Capsule. Available po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Lalong-lalo na, makaibigan, kapag lagi ka ng bloated, isabay mo talaga o inuman mo talaga ng Clinica DTX Coffee Mix, mga kaibigan. Bakit, mga suking tagapakinig? No? Kasi ang fiber na nandyan po sa chia seed ay yan naman ang nagpapalabas ng mga toxin sa inyong mga tiyan para mas mabilis matanggal ang bloating, mga kaibigan. At ang good news, mga kaibigan, ha? Kapag ikaw ay naka-Clinica DTX Coffee Mix araw-araw, dahil po sa napakataas na fiber content nito, ay napakainam talaga ito, mga suking tagapakinig. Especially sa meron ng inflammation. O bakit? Kasi yung fiber kali, kasi especially ito mga soluble, mga kaibigan, yan kasi ay nakakatulong para ma-broken down ang bakterya sa iyong large intestine, at yan po ang nagpo-produce ng short chain fatty acid, o itong ECFAS, na kung saan, makaibigan, yan po ay nakakatulong para palakasin ang iyong gut lining, at nagre-reduce po yan ng inflammatory signal sa buong katawan. Diba? Biruin mo, makaibigan. Fiber lang yan, ha? Masukin tagapahirik. Nakakatulong kapag meron kang mga inflammation o meron kang mga pamamaga sa iyong katawan. Kasi nga po, kapag na-broken down yan sa ating katawan, no? Yan po ay nagpo-produce ng short chain fatty acid. O ano namang ginagawa ng short chain fatty acid? Yan yung nagpapalakas ng gut lining at tumutulong mag-reduce ng inflammatory signals, mga suking tagapakinig, sa buong katawan. O, kaya madaling matanggal yung mga pananakit sa inyong katawan. O, ganyan yun po yung nagkape ka na, nagdi-detox ka na, nang gamot ka pa. O, yun ang kagandahan sa Clinica DTX Coffee Mix. Kaya lagi nga natin sinasabi, the best combination, mga suking tagapakinig, DTX 500, DTX Coffee Mix, and Mighty C. O, explain natin konti, ha. Ganito yan. Pag uminom ka ng Clinica DTX Coffee Mix, nagkakaroon ngayon ng detoxification sa gastrointestinal area. Na according sa pag-aaral, kapag malinis yung iyong tiyan, pag iinom ka naman ng DTX 500, yung superior antioxidant na nandyan ay mabilis kumalat, no, sa mga humina ng mga selula sa iyong katawan. Kaya nga sabi nila nung mga senior ka natin dito sa Mandaragat, ano? Nagpunta dito nakarang araw kasi nagustuhan nila daw ang epekto ng DTX Coffee Mix. Diba? DTX Coffee Mix pa lang yun. Lalo na kapag sabayan mo pa ng tinatawag natin DTX 500. Kasi detoxification alone, kulang po yun. No? Lagi natin tandaan. Detoxification, kulang po yan. Kailangan po ng supplementation. That's why, ang ginawa ni Clinica di Alternative Medicina, gumawa ng kape na nagdi-detox, gumawa ng kapsula na nagsusupply and nagre-repair. So the best talaga siya. Kasi abang nililinis ang katawan, pagpasok ng DTX Herbal Capsule, sinusupplyan yung nagkulang ng nutrients, nire-repair naman ang mga nasira na mga selula. Ganyan kaganda ang DTX 500. At ang good news, ha, yan po ay available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
10: DTX 500 Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mas mabisang, mas pinalakas laban sa mga karamdaman tulad ng diabetes, high blood, goiter, ulcer, myoma, at iba pang mga bukol sa katawan tulad ng cysts. DTX 500 Herbal Capsule. Napatunayan na mas mabisang at mas pinagkakatiwalaang Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mabibili sa inyong mga suking butika, nasaan ka man, nationwide.
11: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga taong gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: DTX the Alkaline Vitamin C. Ang kakulangan sa vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Sa mga butika, Mighty C, the Alkaline Vitamin C,
6: DTX 500 Herbal Capsule, Clinica DTX Coffee Mix, the Detox Coffee, and DTX 500 Herbal Capsule ay available po yan sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Especially sa mga taga-Ruas, ha, puntahan nyo lang po ang Roxcom Pharmacy, dyan sa Olem Pharmacy, Zian Pharmacy, RSM Pharmacy. Available po yan dyan lahat. Ang katabi lang po yan. Kahit saan kayo dyan magpunta, meron po ang mga product natin. At lalo lang sa ating mga clinic, mga kaibigan, all over Palawan. Sa mga gustong sumali ha, sa ating programa, ang text line number natin, 0919-002-8117. Medyo sunod-sunod na yung mga text natin, mga kaibigan. Maya-maya, bigyan natin yan ng time, mga kaibigan. Sa ating text line number na 0919-002-8117. Sa pag-aaral, mga kaibigan, ng mga eksperto, kailangan daw nating, hindi lang prutas ang kainin natin lagi, ha? No? Kailangan din po nating kumain ng mga gulay. Especially, ha? Especially, ang mga green leafy vegetables. Uy, bakit? Kasi nga po, especially sa mga nagkakaedad na. O bakit kailangan ng gulay ang mga nagkakaedad natin ng mga kababayan? Especially sa ating mga senior citizen. Uy, good morning pala ha? Sa mga nabigyan natin ng radio dito naman sa Barangay Mandaragat. No? Diyan po sa Barangay Mandaragat, sa Santa Monica, at abangan pa kami sa ibang mga schedule. No? Kasi nga po mga kaibigan, sa pag-aaral, ang berdeng gulay pala ay naglalaman po ng lutein. Health alert. Mm-hmm. Ano ba ito mga gulay na ito? Oh, mga madahong berdeng gulay, no? Nakakatulong po 'yan. Especially ang spinach at saka kale, naku, mayroong taglay na lutein, no? Ang broccoli, mga kaibigan, ang mais, green peas at saka igyok, may taglay po 'yan na lutein. Health alert, bro. Kaya maraming nakakapansin sa mga nagkakaedad na mahilig sa gulay at saka prutas, hindi po nang lalabo ang kanilang mga mata. Piruin mo, mayroon tayong client, 85 years old, nakakabasa pa, yung nakakatusok pa sa ano, sa butas ng karayom. Piruin mo yan. Bakit? Nung tinanong natin, Nay, anong sikreto mo, Nay? Ay mahilig ako, Dok, talaga sa gulay. Mga dahon-dahon. O, yun pala, sa pag-aral pala, mga kaibigan, ang mga berdeng gulay pala ay mayaman po sa lutein. Ano naman ang trabaho ng lutein? Ang trabaho ng lutein, mga kaibigan, ito yung tumutulong para hindi po lumabo ang mata kapag ikaw ay nagkakaedad na. Yun pala, mga kaibigan. Kaya hindi lahat ng mga senior malabo ang mata. Kasi may mga senior pala na mahilig kumain ng gulay. O, isa ka na ba dyan sa ano? Mahilig kumain ng gulay? Pero kung isa ka sa nang lalabo na ang mata dahil minsan lang makakain ng mga green leafy vegetables, makakain ng broccoli, green peas, mga kaibigan, ay naku, mag-ano ka? Eye Care Gold. O, bakit? Kasi ang Eye Care Gold, yan po ay nagtataglay ng napakataas na lutein. Na yung lutein na yan, yan yung tumutulong sa retina, no? Yan yung isang klaseng carotenoid, mga kaibigan, na nung ginawa ng Panginoon ang mata ng tao, nilagyan niya talaga yan ng lutein. Bakit? Kasi kailangan talaga yan ng mata. Protection po yan ng mata. Ang problema, habang nagkakaedad ang tao, bumababa kasi yan, especially kung hindi ka mahilig kumain ng mga pagkain na mayaman sa lutein. So, ang ginawa natin ngayon, gumawa tayo ng kapsula, no? Ang Eye Care Gold Herbal Capsule. Nandyan po yung lutein na napakataas, na yan ang tumutulong na kapag nanglalabo na yung mata mo dahil nagkaedad na, yan yung magpapabalik ng linaw ng iyong mata. At ang good news, ha? Mga kaibigan, yan po ay available na sa mga pharmacy na malapit sa

0: iCare Gold.
1: Para sa epektibo na kombinasyon,
0: uminom ng iCare Gold
1: at patakan
0: ang mga mata ng iCare Drops.
1: Mabibili sa Shopee at mga butika
0: nationwide. iCare Gold.
2: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. iCare Gold, iCare Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry, berry extract. iCare Gold, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-iCare Gold na yan. iCare Gold, ang subok na. iCare Gold, mabibili sa mga butika.
3: Available sa mga pharmacy na malapit po sa inyong lugar, ang kapsula na mas pinalakas, pinabisa para naman yan sa inyong mga mata. Bakit lagi sinasabi natin na mas pinalakas? Kasi nga, hindi lang lutein ang nandyan na isang carotenoid na kayang magpenetrate sa inyong mga retina. Andyan pa ang vitamin A, vitamin E, vitamin C, nandyan pa ang zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Yan lang po nag-iisang kapsula na nagsama na po ang mga superior antioxidant. Kaya nga sabi ng mga eksperto, this is a superior antioxidant eye formula. Kasama po yan ng DTX 500, mga kaibigan. Yan ang kaganda ng atin pong iCare Gold. Yan ay available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Sa mga gusto sumali, ha, ating text line number 0919-002-8117. Sa pag-aaral, makaibigan, ang isa sa key, sa absorption, secret key, sa tinatawag nating absorption, makaibigan, ay ang mga minerals na ating kinakain. Huh? At ang good news, mga suking tagapakinig, ang D3 Bio, dahil meron po siyang taglay na cold press extra. Biruin mo, ha? Cold press na siya, extra pa, virgin pa. No? Virgin coconut oil. Yan po, makaibigan, ay nagtataglay po ng magnesium and calcium. No? Yan po, mga sukit tagapik. Yan ay tumutulong, dahil makaibigan, yan ay tumutulong para ma-absorb, masigurado na magamit ang magnesium at saka calcium sa iyong mga kinakain. No? Yun ang kagandahan, mga suking tagapakinig, na kapag naka-detribayo ka, yung mga kinakain mo ng mga gulay na mayroong magnesium at saka calcium, tinutulungan niya yan na maggamit ng katawan. At ang good news, bakit napakainam sa mga nagkakaedad na ang D3 Bio? Mga kaibigan, mga suking tagapakinig. Dahil po mga suking tagapakinig, yan din po, hindi lang po extra virgin coconut oil ang nandyan. Nandyan pa ang vitamin D3. Na kung titingnan natin ang cold press extra virgin coconut oil, yan yung tumutulong, ha, para magamit yung magnesium and calcium. While si vitamin D3 naman, yan naman yung nagpapabilis ng absorption ng calcium. Ibig sabihin, nagdoble ang kanyang epekto talaga. Na habang pinoprotektahan ka sa mga virus, bacteria, especially kapag immune compromised ka na, dahil sa iyong edad, napakarami mo ng maintenance, marami ng nararamdaman, humina na ang resistensya. Pag naka-D3 Bio ka, no, protektado po, makaibigan, ang iyong katawan laban sa virus at bacteria. No? Sa experience natin, makaibigan, sa clinic, especially pag may client tayo na lagi nang nilalagnat, paghapon, sabi na, Dok, para akong nag-chill paghapon, ganun kasi pag may infection, eh. No? Lagi may ubo, hindi na tumataba. Pag natutulog, para daw siya, pag natutulog, ako para akong sumisipol. Sabi niya. Eh bakit? Kasi pala yung baga, makaibigan, mayroon ng tubig. Biruin mo. Kaya hindi mawawalan ng lagnat. Pero nung binigyan natin, makaibigan, ng D3 Bio, after 7 days, makaibigan, pagbalik, sabi niya, Dok, thank you kasi ang sarap na po ng tulog ko. Ano? Yan yung napakagandang epekto ng D3 Bio. Kaya sa mga hindi pa nakasubok, makaibigan, yan po ay available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Kunti lating oras, makaibigan, sagot muna tayo ng katanungan, ha? Ha? Okay, galing po kay 491, Doc, ano po tama pag-inom? iCare Gold. Oh, pag iCare Gold, makaibigan, kung nalabo po ang inyong mga mata, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before meal. Pero kung meron kayong diabetes, no? Nalalabo ang mata mo because of diabetes. Pag iinom ka ng iCare Gold, sabayan mo ng DTX 500. Kasi ang DTX 500, yan yung nagpapalakas sa pancreas mo para mabalanse ang sugar. Si iCare Gold naman, yun yung tumutulong para mabagbalik ang iyong paningin. Mga suking tagapakinig. Dahil ang antioxidant dyan, yan yung tumutulong para maiwasan ang pagkasira ng mga ugat. Pero mga kaibigan, ha? Dumating na talaga tayo sa oras na ating pagtatapos. Sasabutin na lang natin yan through text line ang inyong mga katanungan sa ating programang Health Alert. Inyo pong laging nakakasama ang yung isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Dr. June Aguizar, na walang sawang magbibigay sa inyo ng mga health information. Hanggang bukas lang muli sa ating programang Health Alert!
2: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Doc June Alcazar. Hatid sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert! Ilus City, 97.7 K5 News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang
3: O ano namang ginagawa ng short chain fatty acid? Yan yung nagpapalakas ng gut lining at tumutulong mag-reduce ng inflammatory signals, mga suking tagapakinig, sa buong katawan. O, kaya madaling matanggal yung mga pananakit sa inyong katawan. O, ganyan yun po yung nagkape ka na, nagdi-detox ka na, nang gamot ka pa. O, yun ang kagandahan sa Klinika DTX.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
5: D3 Bio with Physio!
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
7: mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio,
8: problema sa fatty liver?
5: Mag-DTX 500.
8: Ang DTX 500.
5: Ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound.
8: Gikan sa palya.
5: Yung nagkahatag o proteksyon.
8: Patok sa liver failure.
5: Ang pingyang imuatay.
8: Mag-DTX 500.
5: Adlaw-adlaw.
8: DTX 500,
7: mapalit sa mga butika.
9: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karuyag mo matry hiton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kung ng DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit in niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilgala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatanawan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Haka Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
10: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karay bumatry hiton mga produkto ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilgala, and Christian Pharmacy. Naibumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen Leyte. SK Pharma, ha San Jose Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro Tacloban. Half products trading along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na.
5: DTX
11: Coffee Mix.
12: Ako si Faiz Bitoon, daghan jud ang natingala na. Ngano ko no nga batan ang gyapon ko tan-awon ug nindot ang akong pamanit bisag idara na ko. Tugod na sa DTX Coffee Mix na pirmi na ko ginainom. Sulayi po ninyo ang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga butika.
13: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga maoy hinungdan sa ako ang body odor.
15: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
16: Extend food supplement for men.
17: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, mag-extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
16: Extend food supplement for men.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: KV

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ethereal Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ethereal Bio with BCO. Bowex ko palang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: Ethereal Bio! Ang Ethereal! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may Ethereal!
4: Para sa malinis na dugo,
2: DGX 500!
4: Para sa malusog na tay,
2: DGX 500!
4: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DGX 500!
4: Ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay,
4: DGX 500!
2: Sumok na! Ng mga eksperto, mabibili sa mga butika.
4: DGX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, aniya na ang kape nga nagasolbad sa problema. Kape nga may aroma, kampiyon ang timpla. DTX Coffee Mix, sa sakit sa lawas maluwas. Walay ubang kape nga makatabang, kundi DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix, mabalik sa mga butika.
6: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
7: Ach!
6: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
2: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soap. Mabalit sa mga butika.
9: Gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, gabasa na naman.
9: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa.
9: Kag nagabaho ang kilikili.
11: Mag Clinical Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinical Deo Fresh.
10: Nagabasa na naman bala ka.
9: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinical Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Oras Santa Cloban, 1 minuto na kalabay han alas 10 han aga.
14: Oras Santa Cloban, mga impormasyon nga kinahanglan ninyo mahibur-an. Tikang han pamunuan ang siyudad Santa Cloban. Oras Santa Cloban, nganya na ang iyo anchorman, Jeron Ponferrada.

Maupay nga aga, Metro Tacloban, sinirangan Visayas ngan bugos nga kalibutan, kundi naabot ang signal hini nga estasyon, makakaupod po niyo sa lo din o sa kaoras sa niyo anchorman han City Government of Tacloban. Ako po si Jeron Ponferrada. Viva Pit Senor! O, niyan na po, nga gabi, ang aton Parade of Lights sa Litmarisyo na liwat di diha Tacloban, mga kasangkayan. Opo, aton mga gusto magkita han Parade of Lights. Niyan po nga kulup, mga alas 3, alas 2, sit kulup, hinahinay na po paka diha Tacloban. Labi na ang mga out of town, no? Oo, nga gusto magkitahan Sangyaw Parade of Lights. Opo, kay para mauna ka mo, dida hiton mga barantayan, haligidit kalsada, o makapangisnak pa ka mo, makapangaon, before hiton pag-start mismo, hiton pag-sirom. Niyan, alas 6 hiton gabi. Oo, kaya no, Jeron nga ginuhulat pa nga mag-sirom. Kay syempre para ma-emphasize mga kasangkayan an ranggat an mga decorations, mga palamuti han aton Sangyaw Parade of Lights. Opo, may emphasize kasi an mga lights kun masirom na, kun gabi na mga kasangkayan. Ngan as early as of 2 a.m. no, alas 2 palahan aga kanina, nakadto na ha, hamay magsaysay. Oo, an aton iba nga mga contingent no, daraan ira mga float, diri pa an mga manarayaw. Oo, kanyan pa ito ira nga kulup, makadto ha magsaysay. An mga float laanay, opo. So kung makikita niyo ha monitoring screen no, oo, kuya, an aton mga pictures nga kaninan ang mga float dito magsaysay. Oo, ipakita daw nato na aton mga viewers. Opo, kay alas 2 palahan aga kanina, nakadto na hira. Hakuan, ha magsaysay ang mga nagdi-decorate han float o dito mangudgin human pagtrabaho. Kay an iba hini diri kayahin tatrabahonin usang opisina like didiha city engineer tapos dadadun nga to kalsada, mas maupay ato na gudit kalsada kay para niyan duro diretso naan parada. Opo, ngan suspended man mga kasangkayan ang klase ngan ang trabaho hatanan nga pampubliko ngan pribadong eskwelahan no dinhi Tacloban. Asya nga instead of 1 p.m. kay usually gisasara ang kalsada ala una o takay kay gin suspend man didahan una pa nga adlaw han aton office of the city mayor no an klase nga ng panrabahuan niya na 29. So ginkada nato na alas 4 hiton kulop an pagsaradohan major streets didiha downtown area. Opo, ini nga makikita niyo ni monitoring screen asya po ini an mga float nga gagamiton niyan nga gabi hiton Parade of Lights. Opo, may mga suga ito. Oo, yan na, warilaan ni Abrihi kay ginaayan pa man, ginpa-finalize pa. Aadto ito yan na mga kasangkayan na hamagsaysay, ito nga mga float. Oo, kay may mga final touches na po ito, naginihimo yan na, para niyan, pagsirom, ready na. Oo, so ginaandam, ngan anhadingani, nag-inuran adto. Opo, maupay kung di rin magmauran yan nga gabi, no? Itong Parade of Lights. Kay sigurado, maapektuhan ini kay ang iba ninagamit yung genset. Oo, ginkakargala itong sarakyan. Kay mga, may mga suga po inihiya. Oo, mga generator set po ito hiya. Sana di rin mag-inuran yan nga gabi, no? Para mas ma-enjoy naton, mas ma-appreciate naton, no? Makita naton ang colorful nga mga designs. Opo, nganhin iton mga suga, iton aton mga float. Ngan sugad man ang mga manarayaw, no? Ang mga contingent nga mabulig hini nga aton parada niyan nga gabi. Opo, mahusay, no? May mga kuan talaga. Oo, may recycled materials, may daliwat ang mga ginkumpuni, gintahitahi nga kanan mga banig. Oo, ato ka ng San Juanico Bridge ito hiya nga design. Oo, adian ka ng Yolanda Marker. Oo, may dagihapon float no, ka ng Yolanda Marker. Di ko dito mawawara. Opo, ang ginagian han hadton super typhoon. Oo, so yan. Ongoing ito yan ha, ang pag mga final touches, panhingayad han aton mga float. Ngan, see you niyan mga kasangkayan ha. Ngan, nga diliwat kitahan aton parada. Oo, may da ako ginsend gihap kuya, ang kanan sketch naton para han aagian han ruta. Oo, nga tukitahan ruta nga aagian. Asya po ini ang ginpagawas, ginpost gihap ini han Tomeco, han aton Traffic Operation Management Enforcement and Control Office kung Tomeco,
ini nga ruta nga agian han parada niyan nga gabi. Oo, usual la po inigihap nga mga route. Oo, didi hamay Rial, tikad to ha Justice Romualdez, Rizal Avenue, ngan ha Avenida Veteranos. Opo, amito nga mga kalsada, mga kasangkayan, itun sasaraduhan niyan nga alas 4 hitun kulok. Opo. So, paki, pwede man, picturean na la po niyo para mag-guide ka mo. Ang mga tikang didi ha South, no? Pag-abot ha may Robinson, Marasbaras, madiretso ka mo ha Astrodome. Pagsulod niyo ha Astrodome, magsaysay, ang iyo exit po, adi na ha may Hotel Estrella, ha may Rial. Maliko ka mo dida pag-abot itong Independencia. Opo. Ngan sugad man, adton mga tikang ha North Liwat, ha may Abukay Terminal, ngan tikang dito ha may Naganaga, pag-abot dida ha may Anibong, maliko ka mo pag-abot dida hiton eskina hiton Tarsila no harani ha merkado di na ka mo makadiretso ha may Avenida Veteranos kay dida pala hiton kalsada pagsulod hiton Electronics dida ha may corner hiton Avenida ngan Rizal Avenue sa saraduhan na po ito hiya dida so adto ka mo malibot may Tarsila ng tikad to na dito ha may merkado publiko hiton Tacloban balik tikad to ha may Liti Progressive High School o sugad man ang mga tikang ni diha may Congressman Mati Avenue, no? Oo. Di ka mo makakadiretso tikadi ha downtown kay sa sarupo na po ito di daharan ito may tulay. May mga tumeko po kita nga nagbabantay nga may mga barricade po ito yung adang igbubutang niyan pagka alas 4 itong kulop. So aton may mga transaction pa po mga mango grocery may papaliton nga di ha downtown mas maupay yan ala po nga aga or niyan mga 1 to 2 p.m. Kay sigurado pagka alas 3 po ito, masasagi po na itong ato downtown area. Oo. Utrohon ko, gin-suspend po ni Mayor Alfred ang trabaho ng ang eskwela, didiha Tacloban, tungo din nga Parade of Lights. So, waray yan na klase ng panrabahuan, didiha Tacloban. Buwas, declared man po ito talaga. Itong every June 30 nga holiday. So, buwas, waray po talaga liwat trabaho ng aning klase tungod nga holiday kay fiesta na didiha Tacloban. Anya na lang adlaw ang gin-suspended. Oo, gin-suspend laanay kay para taganhin iwag ini nga aton Parade of Lights niyan nga pagsirom. Opo. So ngadtohan mga nag-confirm no nga diha City Tourism Office nga diha aton organizer han aton Parade of Lights. O paki follow up la otro nga toha City Tourism. Nga dihan aton mga in-charge, no? Kung idadayon gihap ang iyong mga float, oo. Kay para ma-finalize na, ma-fix itong Tomeco, kung diin po kamo igbubutang niyan, oo, hiton parada. Diri po pwede ang pagkadto niyo, darana niyo ang iyong mga float, tapos waray kamo magsumataa mo, hindi dihan organizer, bangin po kamo diri makasingit ito, mahingad to kamo halas, o mas maupay, ahead of time, aton mga na-late, no? Na orhi, kay usually, may daini mga food chain, ay may mga private establishment, mga opisina itong gobyerno, nga nagdi-decorate gihapon, itong irasarakyan, nga may mga empleyado hira nga nagko-costume gihapon, bisan t-shirt naman la, nga related han kanan sang yo Parade of Lights sa nabulig. So an amon po ito, didiha city government, mas maupay kon ahead of time, mapasabot po kamo, kay para ang Tomeco, nga nan organizer naton, makakasabot kung ano kahalaba ang aton parada, ngan kun hain ka mo nga dapit hiton Parade of Lights igsisingit pagbutang oo kay halaba po iniya oo tikang ini didi an sungad hini natikang po dida hamay Noblejas Junction o iskina hiton may City Engineer ngani o City Engineering Office tikad to may BFP ada po ito dida itong sungad an pinakaulo hini nga parada oo naabot ini dani ngan to may Leyte Park o tungudhan kahalabahan mga nabulig. So again, no, parang adtuhan mga gusto pa bumulig, mag-join na aton Parade of Lights niyan nga gabi. Oo. Paki-confirm na ngadtuha opisina ton City Tourism han aton nag-organize ni no kay para ma-isingit po kamo. Oo, an iyo sarakyan nga gagamiton nganhin kun may float kamo, mababaro po kami kun diin po kamo dapit namon igbubutang. Oo. Kay may dahil ni mga kasangkayan, aside han mga contingent, oo, han Parade of Lights, may daghihap ini mga artista, han aton mga kandidata, han Miss Tacloban, oo, han mga winners, sugad man an iba pa nga mga
bisan wa rin makadaog, mabulig lagi hapon ito ra hiton parade of lights niyan nga gabi. 15 inihira nga kandidatahan ni Stacloban. So may mga artista gihapon ini nga imbitaran, no? Upod gihapon ini hit parade. Nga nanaton mga empleyado di diha City Hall. Opo. Nga nanaton mga iba pa, nga mga bumulig, mga barangay officials, o makikiparada giha pituhira. So expected ini, damo po ini niyan, iton mabulig iton parade of lights. Oo. Nga adi nga yan, kay may nag-message, no? Oo, mga kausa ko ha media, may dalangayin ako igpapasabot mo pa ininaan niya kahanginan mismo para waray kuan, no? Waray bias ini, klaro po ini. May mga kausa po kami ha media nga nag-request for media kit, oo, para an t-shirt, nga an ID, oo. Kami di diha city government mga para ini nga doon mga kausa ko ha media, no. Ahead of time nag-aro po kami hadtuhan lista, oo, ngadtuhan mga ma-cover hiton parade of lights. Oo. Per station adto, so ang mga station manager nagpadarahan ira mga reporters, cameraman nga ma-cover han aton parade of lights. Oo. Amo po iton proper nga amo ito napasabot kami ahead of time kay para nalilista, nabubutang ang ngara, naandam ang mga t-shirt. Now, may da po mo nag-message sa akong kaninahan aga nga waray kuno hira maupod, halista, sugad hini. Ay kabaraka po, kahuman din ni hiton pag-angkor ko ha K5, makadto ako dahil opisina hiton City Information Office. Ngan kung may nabilin pa, tatagan po ka muna mun. Oo. Uunahon la po at doon mga station nga nag-submit na ahead of time, hanira mga names, kay unfairly what kuno uurihon tahira. Oo. So ini klaro na ini ha. Para nga tuhan mga kausa ko ha media nga waray maka mawaray maupod halista. O pasensya na. Oo. Pero ama to ginarawan adto namon han lista an kada istasyon. Yan na kun baga may daman sobra masalin pa iahatag po ito namon nga tuhan iba pa nga waray maupod halista. Oo. Gusto la kasi han city government kuan ba mahamis, planado, formal ba. Oo, an aton coverage labi na nga dihan aton mga kausa ha media. So ma-message na la po ako ha iyo, papanginanoon ko niyan after hinin program kung may da pa po nabilin ngadtuhan mga igdi-distribute ng mga media kit o upon na niyan access pass, pag-cover niyan, t-shirt, nganin mga token gihapon o nga magagamit niyan pag-cover hiton aton parade of lights. So yan. Ngadtuhan mga mabulig, siring ko pa, and parade of lights, may time pa, yan nga aga, o pwede pa ka mukumadtuhan na ato organizer, pwede makipagsumpayan nga di opisina City Tourism para aware po kami, kung hain po dapit kamu ibubutang namon hiton, parada niyan nga gabi. Ngadtuhan aton mga kasangkayan, no, ang mga, usually, tagdaramo talaga inin tao, pirmi. Oo. Actually, mga kasangkayan, ato nga natabo nga shooting incident dito sa San Jose, isolated la po adto ya. Na-observe niyo didhan una nga mga gabi ang concert nida sa Ngiawan Grounds, kadamuna mo anong tao. Oo. So, adto ya, isolated case la po ito ya. Damo po ang aton mga kapulisan, didiha Tacloban, nga nagbabantay. Oo, may mga SWAT kita, may army gihapon, nga gin-request kita para magbantay didiha Tacloban. It is an order po didiha Tacloban. Aada, oo, mahimyang po didiha Tacloban. Kamatuuran la. Ayaw kita hito ka kataranta about han natabugod nga sugad hini amo ini na didiha Tacloban diri po. Oo. Isolated case la adto hiya nga based on investigation han PNP May 1 pala usa ka bulan nga ginplinano na nga adtuhan duha nga minor de edad adto nga ira pamusil didtuhan ira eskwelahan ginpiplinano na adto nira. So masisir nga to isolated la adto nga kaso, no, based on report han aton PNP. Para niyan hit parade of lights, may dalalo ugaring mga pahinumdum ang aton kapulisan. Para niyan, itong mga magkikita itong parada, siyahan, no? Ako nalang magme-mention, opo. Kung mahimo, avoid kita pagdaradarahin mga backpack. O, kay magkikita man lagi itong parade of lights. Kaya ba, lugod ka mo masita. Oo. Avoid kita may backpack. Kung tikang ka mo out of town, tapos adiunta ka mo mag-overnight, itong Hatakloban, magkikita ka mong sangyo parade of lights, tapos na human ito usually mga 10, 11, kaya nagpe-perform pa ito hira. Dito habalyuan, o kahuman itong parada, nagpe-perform pa ito hira. Kay ibaan pag-judge han street dance, ibalaliwat an during itong performance na nira han pagsayaw. O, so kung magkikita ka mo nga di, magagabihan ka mo, pamiling ka mo nga daan, no, hin makakaturugan niyo, an iyo mga kapaturan,
o ani yung mga kasangkayan nga bay batch o mga kabatch niyo didi mga friends niyo pwede didala ni ako makikaturo ga iyon yan nga gabi 29th gabi kay magkikita kon parade of lights kahuman ito kay magabi na wa rin ako sarakyan pag uli pwede didala la ako iyo o diri man ito permi masugot ga dito mga kasangkayan o kaysa naman hin mauli ka mo nga tabis na oo amito no. An mga magkikitan parade of lights dapat siguraduhan niyo kay anamon di diha city government an iyo po safety anamon giniisip kung baga maka di naman laka mo hatakloban tapos warengeng kamo makakaturugan oo tapos magkikita kamo itong parade of lights huhumanon pagod niyo tikang usually no human ito 11 nga da 12 oo an last year na humanad to mga 10:30 mag 11 na. Oo, warin na ito panakayan, makurin ang panakayan ito. So kung pagkita niyo baga alanganin ka mo, o ako nala mismo masiring, ayun nala ka mo pagkadi. Oo, kaya niyo safety liwat, mabubutang haalanganin. Oo, amito number one nga priority po namon, and safety po niyo. Now yan ha, giniimbitaran ka mo syempre itong city government nga magkita itong aton parade of lights. Pero dapat itong sigurado ha, labi na ang mga out of town nga mapakadila, mga taga Samar, Southern Leyte, taga Biliran, taga Urmok, taga Baybay, Palo, Kapuukan, Tunga, Karigara, nga mapakadipagkita. Oo, siguraduha kung diri ka mo makakauli or kung wari ka mo service nga gagamiton paguli, oo, siguraduha nga may da ka mo makakaturugan. Oo, didi hatakloban. Kaya sakto la, kinabuasan, fiesta. Oo, diritso nala ka mo pamatron. Oo, basta amin ito ha. Number one, importante, ang mapakadihatakloban yan pagkitan parade of lights, siguraduha anay nga may dapo kamo makakaturugan. Oh, importante po ito hiya. Labi na an maghuhuman han pagkita. Oh, hiton parada. Ngan ngadtuhan may mga service mas maupay. Oo. Ngan siring ko pa kanina, avoid po kita pagdarahin mga backpack kay magkikita kala hiton nananayaw hiton mga contingent may daradara kang backpack. Ibilin la anay ngadtuhan imo gisasakan nga balay. Ito nga backpack nga sulod mga bado o mga personal belongings nimo. Kay siyempre, mamamatron pa ako kinabuasan, magdadara akong reserva mga badong, oo. Magdadara akong toothbrush, sabon, sugadini, kay para di rin at makarawon, ganito na ako sasakan nga balay, o, di ba? Oo. Ibilin laanay, kahuman, kay alas 4 pa man igsasaret kalsada, pagka alas 5, hinahine ka na nga di downtown, oo. Kay usually, natikang talaga itong parada, alas 6, pag serum, oo. Dit magtitikang hinmapawa pa, kay di rin ma-emphasize ang mga lights, oo. Labi na ang mga costume nga nagraranggat han aton mga contingent no han aton mga dance performer. Talking about dance performer nga yan no. Oo. Iba ang magja-judge no hinin aton street dance. May mga quarters ito hera. May dadid to ha may Harani SM, may Gaisano. Oo, aton mga judge. May dagihapon adididi ha may Avenida Veteranos o di Harania St. Paul's Hospital. Nganda mo pa, pwede ito ni Ranian Barabalyoon gihapon. O, di ko na igahatag ang fix nga kuan. Kay para liwatan natin mga contingent, masurprise. O, di ko na ayaw na Jeronic Detalye. Kay bahay mabaruhira kung nakain ni Rama istap la dito pagsayaw. Kay dapat tanamon hini, tugon, ngaduhan mga contingent. Tikang good pagtikang, di na may Nublihas Junction. O, may magsaysay. Perform good, sayaw good. Anyway, amo naton ginkan, hey, pagsayaw, pag-enjoy, di ba? Oo. Perform, kay Dana, inin iba, naman magbinaraktasay nala, abita pa, ado pa man ang judge, harayo pa man, o baraktasay laanay kita. Kami, no, gini-encourage namon, adton mga performers naton, especially mga dance performer nga buligin ni naton sa ngayon Parade of Lights, nga, smile. Oo, importante ito, smile, mga kasangkayan, habang nasayaw, kay damo ito nagpipicture. Bugos ba yan, eh? Damot mga nagvi-video. Oh, may mga local, national, mga international na nga niini nga mga media nga nagka-cover gihapon. Okay, sugad-sugad ini hiton kanan Cebu na, kanan sinulog. Didiha aton kanan sangyaw man o Parade of Lights. Damo talaga ito it nagka-cover mga kasangkayan para itong mga footages, mga video nga ma-appear maupay. Oo, nganin practice kita nga daanhin ko ang good. Makisi-kisi bantil ba pagsayaw? Diri kay kuno ato lang may nagjudge sa amo lang pagsasayaw. Okay, na observe tayo ni last year. Oo, waringani, ato pa man harayo, ato pa man may SMO ang judge. Barakta sila ane kita. Ayaw, mga kasangkayan, sayo lagyap ka mo. Ngan may deto mga times po, ang mga dancers, no? Gintatawag ka mo itong mga
mulupyo. Oo, lingi agad, siplat agad. O, labi na ako na sering picture anay picture. I-accommodate po, oo. Aslong liwat, nga diri magugubaan kamada, han iyo. Han iyo linya, nga tuhan aton parada. Oo, make sure na liwat, nga diri maguguba. Oo. Nganda mo po ang aton mga gintay up, labot lahan mga barangay official. Oo, nga magsisecure hiton mga magkirita nga diri pumabot nga dahiton dalan. Okay. Based han last year gyap nga na-observe naton, ang iba nga nato nagbubutang ng tisi, may higot, para ang mga magkirita diri ra masulod nga dahil kalsada. Kaya tungod dito nga mga picture-picture taking balit, which is nakakaintindigad kami, danay, napakatubot ngang kalsada. Oo, napapicture nga dito mga dancers. So, nagugubalugod ang kamadahan mga nagpi-perform, no? Oo, ayaw po kita pagkantuhabot nga, no? Itong mga nagsasayaw. Kaya ano, may na po ito nag-judge sa ira. Oo, maguguba ito nira performance. Ibala itong kanan street dancing. Oo, di nalang kita ligid. Pwede man magpapicture nga ang dancers sa ating loyo. Masugad ka la. Selfie, di ba? Oo, not necessary man nga dadaupon ni mong anto. Di na nala kung tikahuruman na ang parade of lights. Oo, pagbalik na nga na magsaysay, ito, pwede lugod, di na papicture, daupa na. Pero kung nagtitikang pala, mahangyo kita, no? Nga doon aton mga magkikita niyan, itong parade of lights. Kung diin po ang cordon, ang kapulisan, nga na aton mga voluntary group, nga diin pwede lang magkita ang tao, dito lang kita. Opo. Ayaw kita pagkabat, nga dahan kalsada, kay para na aton mga manarayaw, makakag-perform hin maupay. Okay? Nga di kita hanaton, ako na-mention kanina, ang mga pahinumdum pa namon, oo, kay bangin makaligtaan ko, no? Bawal po ang mga bladed weapon, oo, armas, ayaw kita ito ha. Aside han backpack, kay damong kapulisan nga to, pagdudahan ka nga ni, oo, makuri na. O, avoid na lang kita pagdara ito, kay kumatuman kita para mag-enjoy la pag-ratio, di ba? Mm-hmm. Ngan, pagdara mas maupay, magdadara kahin biskuit nga daan, bangin gutumon ka, tubig, oo. Kay para di ka anyway kung baga mapalit ka may mga nagbabaligyaga dito hin mga tubig ko andi da ligid-ligid pero mas mo pa may dara ka daan balon nga dara nga tubig nga nin biskuit o in kaso gutomon ka ada kala di ka na maghinarayo-harayo o di ka na magpipinalit oo ngan adi gihapon mga kasangkayan adton mga magkikitahan parada no beware la kung may bag ka mo nga dara mga siling bag o ano ikada atubangan oo advice in it PNP kaya ano para malikayan itong mga pickpocketing o maupay jeron kay ginmention mo oo kaya mo ini nga kuan gipapahinumdum ta kay han unang nga mga kaso han pagkadan parade of lights may nawawadan in wallet o ano la cellphone para maibitar kita hini ayaw po ka mo pagsuksok nga ada klaro itong mga mandurukot kumbaga na mapipickpocket it imo wallet ito ni imo cellphone tagua kung may da ka sling bag ikad di atubangan kung bursa ayo ikad di haluyo kay da din mga kababayenan mahilig ing kakadit cellphone haluyo may bursa nga kuan ikad di atubangan oo kung naka pants kala o ano kung may sling bag gani imo sling bag ikad di atubangan at least may da nga ni kumuot makikitan mo kaya di mo atubangan na ni mo bag ani imo sling bag oo so yun ingat po kita ha itong pickpocketing oo kay damo itong tawo damot crowd dito it kapulisan not all the time aada usa-usa pagbibinantayan po kita oo ngan adi pa in case of emergency no may da nakita 911 didi Hataklooban so in kaso la buyag pahirayo may mga incident ano la may related na vehicular, may da commotion or ano pa man nga mahi-report niyan during itong parade of lights, active po ang ato 911, tawag la po. Oo. Ginme-mention ko ini kay para mas maupay itong ahead of time, nakakag-andam kita, no? Kontra ito na aada na nahihikalasan kita. Opo. Pero in summary, safe po nga diha Tacloban. Itong peace and order po, wari man nagbago. Aside hadto lang ang natabo dito sa San Jose National High School, no? Oo, nga plinano na ngayon nadtuhan mga estudyante. Oo, ang duha nga minor di edad. Which is an usa, madto niya, nihatag kong update ta iyo kung anong kabutang hadto pati ang mga pasyente nga at ospital. Oo, kaya naguhulat liwat ako han feedback kay gin-message ko hi Dr. Jaime Fabregas. Jaime Fabregas, si Dr. Gluman adto nalilipat na kita ni mga kasangkayan.
Hi Dr. Jaime Opinion, an aton City Health Officer, ngan hi Dr. Gloria Fabrigas, an aton City Hospital kuano Chief dito sa City Hospital, kun ano an update han mga pasyente. Okay, 15 ini nga wounded, ngan hin 5 nga injured, kay na 23 kasi inihirang atanan aside han tulungan na matay. Opo. So i-update tayo kan Dr. Jaime Opinion, an aton City Health Officer. Mapakiana pa ko ng hidok kay gin-message ko yan nga aga. Ma-message na lang ko na ko yung Mujero Noronian, kaya update ko pa nga doon mga doktor mismo. According han aton City Health Officer, hi Dr. Jaime Opinion. Sugad man hi Dok, hi Dr. Gloria Fabrigas no, aton Chief of Hospital, nga da City Hospital, iga-update tagihap kung anong kabutang status ng pasyente nga nabut nadarangad to ha ira dito ha City Hospital. Kay bublag po ini, o may nadarangad to ha City Hospital, may daha St. Paul's, may daha EVMC. Oo, may pagsumpayan itong natabong shooting incident. So niyan, i-update ko kamo kung anong status po ito. So nga dilaan kita mga kasangkayan, ito na aton Parade of Lights. So amad to ang mga pahinumdum, no, na aton mga otoridad. Ayaw gihapon pag-post sa social media nga malakat ka o babayaan nyo ni Yubalay. Ngan mas maupay, may dakabilin. O diri ka mga tanan, magkikita ha Parade of Lights. O kay makuri, waray tawa, Yubalay. Ngan kung baga malakat, ang mga porta dito nga abierto la perme, o may luyo, may backdoor, igkandado, o para safe, ipanaraan mga bintana, o kung magkikita ka mo itong Parade of Lights. Kay bang, yung pag-uli ni Yubuyagla, ano ito, may nawan, may sumulod naman nga din akong balay, o make sure ha, nakakandado ni Yubalay. Kung mahimo, pagdarahin ko, pagbilinghin, maibibilin nga doon Yubalay, o kung magkikita ka mo itong Parade of Lights. Ngan ayaw po pag sulutin mga marahalon nga alahas nga nagraranggat, kaya magkikita ka man laytong parada. O may da kasi iba ini nagpakarilo, nagriringgat pa kung may kwintas o gold. Ayaw mga kasangkayan, kaya mapaso ito hamatay itong mga may maraot panuyuan, no, mga tikasan. Bahin pa katiktikan kapag ka tumuligid, huldapon ka o buyagla, di ba? O sabagay, magkukurigad inhera kay damot ka pulisan naton. O ang iba na ka-uniform yan, iba diri, adiha downtown. Ang aton la, kay para sigurado la. Oo, mas maupay, ayaw pagdarahin mga marahalon nga alahas. Oo, niyan, kung magkikita kahit Parade of Lights, kaya magkikita ka man la. Oo, not necessary na nga punuhin bulawan na nimo kamot o quintas, kuan, ayaw na. Oo. Ngan, ayaw pagdarahin na ayop. Oo, kaya bayan itong labinan ayam, tamkan itong bayah, itong nga, dudamo itong magkirita. Oo, ay, kung mahimo, ayaw kita pagdarahin itong aton mga alaga nga. Misay, ayam, oo, ha? Oo, ma-mention kami nga daan. Kaya para niyan, di rin na kita magkakaproblema nga, diba? May makagat pa ito, may rabis palugod, diba? Oo. Ngan, adi pa, may napa-advise ang PNP. Once nga adto na kita itong Parade of Lights, oo, bawal po ang magpaduso-duso, ha? Oo, kaya na-encounter ninyo natin dito, ha? May Gaysano Capital, may SM, ngan hindi din may andok sa may Justice Romualdez, tikadi didi ha may Juricos. Hanuna, okay, nabulig man kami hini. O, EBS-CBN, hanuna pa. May dad to mga kuang kami, float, sugad man ang aton didi han Eagles, no? O, kuya man kita. O, may dakihat kami to float. O, nagpapaduso-duso danay. Itong mga magkirita. O, na-observe ni naton habang nakatukita igbawhan float. So, mas maupay, no, ayaw kita pagpaduso-duso. Ngan dito maiwasan, may nag-iitsahin apple, o may nag-iitsahin candy, mga chichiria. Ini ha, importante ini. May umitsa nga ni yung candy, o ano pa man. Umuntol nga ni, di rin niyo masalo. Kumadto ha kalsada, bumalik. Ayaw pagdalagan, pagkuha ito. Kay may mga sarakyan, bangin, buyagla. O, kapting adana ni mo, bata ha. O, kaya aminin mga natural nga natatabuhit Parade of Lights. Pag-iitsahin kindi, waray masalo, bumalik nga to kalsada, dadalag nun ang bata, agi daw kadilikado. Oo. Naandar po itong float, may mga sarakyan po ito, mga pick-up, ginagamit nga kuan, bangin buyag, may maligis, ayaw la, pahirayo la, waray pagad man ito natabo. Ano aton la, nagpapasabot kita nga daan para safety. Oo. May da, maram na ka mo kung hino na itsan apple, oo, ngan hino na itsan mga kindi kuan. Basta amin ito, di nga ni masalo, bumalik nga ni ngadto kalsada, ayaw pagsibua. Oo. Kita anay. Anay,
no, may sarakyan ba? Kunwaray, ito, puruta, kay kanugun. Pero panginaanuanay ha, ayaw pagkuan. Ang mga kag-anak, at mga ati, kuya, nga daraan mga puto, ang mga puya, gudte, kaptehin maupay. Oo, kay bayan ka mo magbaral yun anak, nga ninumangkon, balita ho. Oo, kaptin maupay ha, oo. Kay danay, amo ito, nag-iiritsahin na nga nin kindi, nagpapapsibuit kabataan. Oo, ang hadi nga ni, ang last year, na-observe naton, napapausa ko ano, sa lubas naman. Ani nga ngayon bado, puno na yung kindi. Oo. Mapa, kung kami nga doon aton kapulisan, no, may na nga ni mga kabataan nga do, o pwede naton makuha, o pagbadula, o papagbil nga lugo din cellophane. O kay baga makuan pagkitaon nga may mga bata, nagpapapsibo, nagsisinunod-sunod nga tuhan float nga may apple nga ng kindi. Kay ira lang atanan. Oo, amin in-observe naton, no. O naging lubasan niya bado kay butangan niya niya mga nakukuha nga kindi, chichiria, nganhan apple, napupulo. Pwede na nga ni magbaligya pag uli aira. Oo. So sisitahon ito naton, no. Kay para aton iba magsarahid. Oo. At aton mga taga CSWDO naton, may nakita staff, tikang ha, kan Ma'am Chow na bahin. Oo, mapa-assist kita, no. Hininga mga danay, mga lubas nga kabataan na nagsisinunod-sunod itong float. Oo. Bawal itong lubas, mga kasangkayan. Yan, itong parida blights, ha? Oo, at itong mga diribuligan parada nga magkikitala. So, yan. Amo ito na itong mga pahinumdom para niyan itong aton parida blights. Ngan, siring ko pa. Adi, makikita niyo ang monitoring screen, no? Nakalive kita, K5 News Digital. Amo ito ang ruta nga agian. Para nga tuhan mga tikang ha south, tikang ha Marasbaras. Pag-abot ha Astrodome, ada ka mumaagi ha Youngfield, tikad to ha Magallanes, then maliko ka mo ha pag-abot hiton Independencia, ani yung exit, tikadi ha Real, ha may Hotel Estrella, sugad lagi hapon hanuna, o diba amo, maninyan ruta. Oo, tibalik na nga di ha Astrodome, tikad to na ha Marasbaras. Ang mga tikang ito ha South, tikang di ha San Jose, tikang nga di ha Sagkahan nga area. Nga doon mga tikang ha North Liwat, o tikang ha mga taga Samar, tikang ha Babatngon, o nga masulod di daha Naganaga Junction, tika di ha Downtown, pag agi niyo anibong, kutubla ka mo di daha may, makasulod pa ka mo Lady Progressive High School, pero pag abot atara sila, maliko na ka mo. Oo, tikad to ha Merkado, kay diri ka mo makakasulod na Rizal Avenue. Kay bubutangan na itong barricade, niyan nga alas 4 itong kulop, igsasarahan Tomeco and Major Street sa downtown area. Oo. So, not all ga din eh, nga kalsada sa saraduhan. Andi dila, ha, main, ang aagian lahan, han parada, han ruta ba, o han mga contingent. Usually, ada po ini ang Real, iskina hiton Juricos. Oo, may Pure Gold, dida. Real, tikad to ha, Noblejas Junction. Oo, may Magsaysay. Kaya ada dida ang ulo, ang sungad, pagtikang hiton parada. Then, tikang ha, Noblejas Junction, may City Engineer, may BFP. Tikad to ha SM, sarado po ito nga dalan. Kaya amin ito naagian gihapon ng parada. Pag abot ha SM, mali ko nga dahang giniinayad nga Macdo, tikad to ha City Electronics, may Petron, iskina itong Avenida Veteranos nga nin Rizal Avenue, sarado po gihap ito nga dalan. O, ito may Rizal Avenue. Then, dito na ha Avenida Veteranos, or ha may Imelda. O, tikang iskina itong Petron, may pagliko tikad to ha Ebsungani, o ito nga dalan, tikad to ha St. Paul's Hospital, Hamay Diwo o Liceo del Verbo Divino. Ito nga dalan. Avenida Veteranos, tikad to ha iskina itong Real. Hamay Macdo. Oo. Tabok itong Juricos. Sarado gihap itong adalan. Usually, aada itong mga lugar na pwesto ang aton mga magkirita. So, utrohon ko ang mga judges naton nagsarang ito. Kada major streets, may judge nga da. Aada ma-perform ang aton mga contingent na masayaw. Kay iba ini po ang pag-judge ngadtuhan performance na nira mismo dito habalyuan compared dito street dancing. So mag-ibala po ini. Ibalaliwat ang prize ngadtuhan float. Oo. Ibalaliwat adton kanan street dancing. So niyan na ini mga kasangkayan. Adton mga magkikita no. Han parade of lights. Hinahinay na kamo. Mas maupay mga launa alas dosa. Di na kamo takloban. Oo. Kay para kondisyon na kumbaga.
Ngan otrohon ko, ngadtuhan mga out of town, nga waray ging kakaturugan, pamiling kamo nga daan, hin maistihan nga din yan nga gabi ha, kundiri kamo makakauli. Kaiton mga dipasayeros nga di, usually 9 p.m. waray na ito. O, iton mga paraha ngadtuha karigara, kapuukan, ngadtuha samar. O, mga 9 p.m. waray na ito. So, ngadtuhan mga nagkukumute na, na gusto niyo mag-overnight, yan na pala, pamiling kamon makakaturugan. Importante po haamon ang iyo safety. Yan, mga kasangkayan. Mapaiba kita, no? Oo, nga di kita hiton mga programs pa, hiton city government, no? Kung may pag-isumpay hinin ka ng fiesta naton. Di na nga yan han una nga adlaw. Oo, 25 and 26, Huwebes Biyernes, nagkaada kitahan bangkarumba. Opo. So, yun. Tuluin hiya, may da kita ka ng paddle race. Oo, may da regatta, nganhin bangkarera. O, may da ni gumamit hinlayag, may da dibugsay, may daan mga dimotor nga sakayan. O, gin-organized ini, no, hanaton Fishery Law Enforcement Team, Conflet, o, nganhan City Agriculture's Office. So, a total of 16 teams. O, 16 da, mo, ang bumulig. O, hanaton paddle race. Tapos, 15 liwat ang participant, no, hanaton regatta, ngan 16 hanbang karera. So, adi ang mga result, no, hanagdaog. Oo, hanaton bangkarera. Hanaton bangkarumba. Champions, no, hapadol race. Hi Jeffrey and hi Gilbert Barantes, han San Jose. Congratulations! Oo, hiraan nagdaog hanaton bangkarumba, padol race. Ang dibugsay ini, mga kasangkayan. Oo, hi Sir Jeffrey and Gilbert Barantes, mga taga San Jose. Ang nagdaog liwat han regatta, ang layag ini, mga kasangkayan. Oo, ang nagamitin layag la, hapapsibo. Han sakayan. Hi Sir Jonathan Yaras, han Basay Samar. Oo, actually, mga parupangisda po inihira. Kay urog hini nga bumulig hanaton bangkarumba, mga fishermen o mga fisher folks po, no? So, amato, hi Jonathan Yaras, no? Han Basay Samar, ang nagdaog hanaton regatta, yan nag-champion. Ngan ang bangkarera, amo po ini ang nagamitin di motor. Oo, nga mga motorbangka, hapangingisda. Oo. So, ang nagdaog, no, hanaton bangkarera, hi Junel Galet, han San Jose. Uy, mga taga San Jose, nga mga parupangisda nato, ng mga nagdaog, no? So, congratulations, nga to kan Junel Galet, han San Jose, hi ang nagdaog, han bangkarera, or ang mga di motor. Oo, nga aton competition, no? Didahan nag-agi nga adlaw, didihakan ka Bato Bay. Oh, na, hi Sir Romelu Anadi, no? Nga naton haflet. Hira po ito ang naghatag. Han aton papremyo nga ito haira. Ang nag-champion hini mga kasangkayan. Dakulaay. Oo. Dakulaay ang price hini mga kasangkayan. Ay, nadto. 20, 15, 10, 8, nganin 1,000 nga consolation prize. Opo, 20,000. Ang nag-champion nito, 15,000 first prize, 10,000 second prize, third prize, 8,000 nganhin 1,000 pesos nga consolation prize. Dakulaay, no? Oo, ang premyo hini nga aton bangkarira para nga doon aton mga fishermen. Oo, kaya kung may dakita hatu ng competition, may dagihap kita dagat. So again, congratulations nga doon aton mga nagdaog, han aton bangka rumba. Nadiliwat kita mga kasangkayan han aton. Didangayan han Biyernes. Oo. Bain ini mga limtan ko no Jeron. An kasalang bayan. Oo. So ipinaagyan aton City Registrar no. Oo. Maabot ha 46 nga magtiayon. Oo. Ngadi naman kita kuya han mga magtiayon. An kasalan ng bayan. Oo. Makikita niyo ha monitoring screen no. Amay tuhiraan, 46 nga magtiayon, nga more than 5 years na nga naglulungon. Di manggo da takloban, itong city government, no. Nakikita nga ni naton, nga itong iba naton nga mga kabugtuan, di, mga pamilya, oo, nga nagkag-anak na, nagbugos na yung pamilya, maihan na nga naglulungon, tapos waray ging gagasto pagpapakasal. So kita, di city government, nag-organize kita, pinaagi kan Mayor Alfred, yan nagpipreside itong kasal, no. Oo, ini nga libre nga pagpakasal ngadtuhan mga maiha na nga naglulungon. O, importante mga kasangkayan, labi na kung may anak na kamo,
nga kasal ka mo. Bisan pa man diri ha simbahan, at least civil ka mo. Oo, or maaadi ha judge, or ha usang mayor ka mo, ging kasal. Okay na ito hiya. At least ginkikilala ka mo nga husband and wife. Opo. So hanya na nga nag-agi nga Biyernes dito sa Pacific Point, 46 po ito hira. O nga magtiayon ang naka-avail no, hanaton free civil wedding ceremony. O nga ginpangunahan ni Mayor Alfred Romualdez no, hiya nagkasal nga ng mga nag-processinhan mga document hin free ang aton opisina han City Civil Registrar's Office. Opo. Nga nakatugi hapon ni Vice Mayor Raymond Romualdez no, o si Raymond. Oo, during han kasalan ng bayan. Ngan aside han free marriage registration, an kada couple no, an magtiayon, naka-receive gihapon hin katunga hinsako nga bugas. Oo. Ngan special token tikang kan Mayor Romualdez. Kumu suporta na gihapon para hiton beginning, actually dinagad ini beginning mga kasangkayan. Kaya di ba hin 5 years na nga naglulungon. O para makabulig-bulig gihapon kay mahal yan at papliton, hiawat na lang tungtungan sa kung abugas. O nga han token nga ginhatag no, han city government nga duha ira, ipinaagi kan Mayor Alfred, dako na itong abulig. Oo, kumbaga tungan sa ako, may lihra duha nga anak or tulo, o kutob hiton mga July 15 o July 10, may lihra at least bugas na. Oo, tapos may guti pa nga token, o kinadto, bulig na adto hiya. Oh, baga nakuha mo ako hindi nga beginning o oh. Hindi na beginning kay lima nakatuig nga naglulungon, mag-upod na talaga hira. Oo, oh, so yun amito libre na ang kasal, gintagan pa nato nintungan sa akong abugas nga ninto kin usually cash po ito hiya nga may cake ini usually ginahataga ira waray ito hira gingasto bisan piso hito nga kasalang bayan ang city government po ang gumasto hito nga seremonya. Nga di kita ito ng iba pang natin nga mga paghingadayan, no? Nga diliwatan talking about bugas, oo. Kay didahan una nga adlaw, ipinaagi no habulig hini nga kanan aton city government, no? May dakita rice assistance program nga ginpaabot nga dutuhan mga vulnerable sector, no? Ang mga pamilya nga partan kanan poorest of the poor, oo. So maabot ini ha 3,000 nga indigent families tikang ha 24 nga barangay ang nakakarawat han kanan National Government Rice Assistance Program funded through the Local Government Support Fund. Opo. So amito makikita niyo ha monitoring screen amo po ito hiraan maabot 3,000 nga mga indigent families nga na verify no han aton City Social Welfare Development Office hanaton CSWDO, ipinagihan DSWD, kahira man po ini nag-identify kung hira inun makakarawat po, hininga aton hinabang. So ngadtuhan mga waray makakarawat, pwede ka mo makipagsumpayan na CSWDO, kay para itong sunod nga release, maupod na po ka mo halista. O diri po kami direct di city government ang makakag-decide dini. Ato po kamo hiniha CSWDO or ha DSWD. Oo, kay hira po ito ang nag-identify. Kaya may dapat po ito hira mga ginkakandak nga kuan nga pag-inspection no kung talaga qualified ka nga beneficiary o diri po kasi tananhin gintatagan. So para nga tuhan mga qualified nga recipient la no nga makaka-receive hand rice assistance amuan igpa-priority po hini. Oo. So yan. Thank you no, han aton kanan bulig, tikang han kanan National Government Rice Assistance Program, kay diri na iniparali ton nga bugas. Opo. Oo. Mo pay na ini, kontrahin kuan, mahal pa naman yan it bugas na. Oh, thank you. Ngadto hini nga kanan program no, hiton government na upod di diha Tacloban. So han aton distribution hini, di diha Tacloban City Convention Center, ha Astrodome. Waray pa man mag-message si Dr. Jaime Opinion, no? Ginuhulatan message sa natin City Health Officer kay ma-update kita nga duhan status han mga wounded nga hin-injured during han shooting incident nga natabo. Tagmo yan na. Oh, didahan una nga simala, Lunes adto. Opo. Adto nga madugo nga shooting incident, no? Kay kinahanglan natin ma-update kay may dapod duha nga wounded based han report han PNP no nga na follow up naton
critical ang duha mga kasangkayan kaya ang usa na iguha ulo oo ang usa na iguha tiyan nahingad tuhan iya tinain no pasensyan mga nakaon nga da pero amito na report aton an confirmed dead amo lagi hapon tulo oo duha nga babayi nga nan usa nga lalaking estudyante o puro ni estudyante nga thankful gihapon kita no kay damo ang nagpakitan suporta may mga tikang ang mga national officials naningan ni ang mga DepEd Secretary han DSWD nga han DepEd guman ni talaga panginano o nga an city government no bumulig kita pagsagot oo pati an office han ni Congressman FM oo han Tingog bumulig gihapon pag support no nga nandidi ha city government kita ang nagsagot ng tuhan kanan ha ospital o bayad han mga wounded ganin injured ngan sugad man naghatag gihap kita ng assistance ng tuhan family han mga namatayan opo ngan aside dito mga kasangkayan an office of the Malacañang oo naghatag gihapon cash assistance nga 150,000 pesos ngad tuhan kada usa nga pamilya nga namatayan so kun tulo 450,000 po adto ang nahatag nga cash financial assistance han office of the Malacañang ngadtuhan mga pamilyahan na matayan nga estudyante opo hadto nga waray kita to mag-expect magdahom nga masusugad nga mabubuhat ini hang 14 anyos oo ngan may dakita info nga na-receive no tikang di dahiton aton reliable source nga ang family ko no bagahin gumawas na kuno hatakloban o iko-confirm ta pa ini ha PNP how true basta ang pagkasabot la namon gindugangan namon ang security ngadtuan police station didahan last week pa oo kay na observe namon may mga tawo nga nakadihagawas sa police station di kita maaram kung anong bubuhaton itong iba kasi ini ha kaklarohon la po naton wag natin ilagay sa kamay ang batas. Oo. May daman kita mga otoridad, hira na po itong bahala. Ngan update nga yan hadtuhan duduhan no nga children in conflict with the law. Diri ko nito suspect Jeron hira kay mga minor di edad. Oo. Child in conflict with the law. An usa an 15 anyos kundi in na-recover ha iya ang 38 revolver no nga gintatag iyahanan iya lolo nga kinuha la niya didtuhan metal compartment box sa nigdaanan niya lolo. Napausa nga niya niya lolo. Dinahan interview ng kausa taha media kung paano nakuha niya apo. At ito nga gin-issue ha iya nga 38 revolver han duty pa iya as security guard nga nakarehistro dito ha Cebu. Oo. Kaya mo itong ginamit. Ngan based han informasyon no, tikang didi ha PNP, han ginbuhat han soko no, nga paraffin test, nagpositibo ha gunpowder nitrate ang duha nga minor di edad ang 15 anyos ngang 14 anyos ngan based ha pag-imbestigar

na kumpirmangad to nga adto ngay nga 38 revolver nga ginamit han 15 anyos. O i-recap tala ini no para nga duhan mga diri pa updated o para updated po kamo. Based on report han PNP, adto hiya nga 38 revolver may daya unom nga bala kasulod. An usala na pabuto han 15 anyos. An lima nga bala nakadto pasulod ka-recover ni rahan pusil. Subot signon ang 15 anyos nga child in conflict with the law nakausala pagpabuto. How true kung adto nag nga diha igbawlan niya pabuto or pumusil hiyahin tawo. Oo, kay ginuhulat liwat naton ang investigasyon tikang ha Soko, ha PNP ngadtuhan mga bala nga nakuha, ngadtuhan 15 nga wounded ngan ngadtuhan tulungan namatay. Oo. Kay igmamatch ito ngadtuhan pusil nga na-recover ha ira kun amo good man. Oo, kay an baga sumat aso ila ini hati kang handside han 15 anyos nga nag warning shot lahiya. So kun warning shot wari ka pinusil. Oo. Then an usaliwat an 14 anyos based han report han PNP amon maturutindi. Oo, kay nagawas 40 nga kuan naka 40 pagpabuto. Oo. Adto nga based on report ng PNP, no, nakuha dito nga basyo, hanbala, o tikang han 9mm pistol, o Glock 9mm pistol, nga gintatag iya, han iya tita, han iya dada, nga pulis, nga naka-assign, di diha Police Regional Office 8, o may dakugan mga ngaran po hinaira, pero for formality na lagi hapon, no, nga nin pagkuan, labi na ang mga children in conflict with the law, di man ito pwede natin ngaranan, oo. Diri ko iha i-divulge pati ang ngaran nga tuhan tita. Oo, kay nag-undergo naman ini. Gin-relieve o gintanggal hapag kapulis ang tita. Kilala nga nito niyo, matita. Oo, kay anhadi, bumulig ito yan mga kuan, contest. Maram na kamo kung hino. Oo, na-relieve. Tapos, nakatalaan papasakahan yung kaso administratibo. An? Tita, tungod kung makonfirm talaga nga napabayan niya ang iya service firearm nga nakuha han iya umangkon nga 14 anyos nga based on report han PNP amo talaga nagpinamusil han mga estudyante. O according ito to PNP ha, oo nga report. So ongoing yan ha, an investigation kay may dapahira magiging kikita. Oo, usan na ito didaan mga bala nga nakuha dito han patay nga lawas no han tulungan ang mga wounded nga adto pa ospital. Iko-compare man ito nera ngan sugadhan na hi-report na mention ko didan una no adto nga 15 anyos hiya lugod ang nakasuhan. Oo, kay bistan bala udan kanan Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 no. Oo, ini nga balaod adton mga 15 anyos above pwede hiya mapailan hin kaso. Oo. Pero ang 14 years old below, waray good talaga kaso. Which is, adto nga 14 anyos, hiya pagunan nagawas nga nagpinamusil, waray lugod hiya ka, pailihin kaso, bisan usa. Oo, kaya napailanhin kaso, ang 15 anyos. O, androd ako. Oo, androd ako nga estudyante. Ang magurugasa, waray ka pailihin kaso. Ang na-file, based on report ng PNP, no, na-mention ko na gadini, utrohon ko lang, adtohan mga waray maka... makasubaybay no didan una nga mga report naton. Oo. An na-file han kaso 3 counts of murder. Oh, 3 counts of frustrated murder. Ngan multiple counts of serious physical injuries. Oh, amo ito nga tulong nga kaso an gin-file no ngadto han 15 anyos. Oh, upod na dida adton mga injured, kaya may dali mga injured, ibalan wounded, kaya wounded nga 15, magdaplisan ang bala, amo to may naigwa ulo, may naigwa tiyan, o considered that to wounded. Ang mga injured, hirad doon mga naghikalisang intawon, pagikagawasan, han eskwilahan, han ira classroom, may da na disulikitan kamot, may napiangan ang tiil, nagkararanggusan, tungod ang paniguro ba, pagdalagan. O, pasensyan ha, di ko nagad ini gusto actually i-mention, o kay human naman ini. Traumatic kasi adto nga natabo. Pero kay mag-aano man kita mga kasangkayan, kinahanglan naton maghatag hin update especially ngadtohan mga nagsusubaybay hini. So far amo pala ito nakuha naton nga update.

Ilan na hin kaso at doon nga 15 anyos. Otrohon ko, ano file nga kaso in 3 counts of murder, 3 counts of frustrated murder, ngan hin multiple counts of serious physical injuries. Opo, amad to yan ginatubang. Pero wala ini Gadwa City Jail. Oo, wala ini pamrisuwa hirang nga duha. Tungod nga may norman, gin-turn over inihan mga otoridad, no, nga diha DSWD. Ngan amo ni ko confirm tapagihap kun din ini dad a o dila naton igsusumat ang location, no, pero maaram na kamo kunhain ang bahay Pag-asa ngan hing kunhain an kanan center kun din gindadara ini nga aton mga children in conflict with the law, labi na mga minor, no, labi na ini nga 14 anyos kay as much as possible gusto anin diri ini sigun nga gintatago hit gobyerno, ha, an aton hini kay habang mapaso pa ini nga nga natabo, makuri ka si bangin pagdumtan o ano la, o amo ito nga diri ini kay gimpo protektaran liwat kay amo ini gin kukonsinti diri mga kasangkayan. Oo, may naman kita balaod nga gin susunod amo ito nga anaton mga kapulisan na assistant DSWD para assistiran ini nga 14 labi ng 14 anyos. Oo, so diri lani naton i-divulge kun hain good in here na for security and safety na gya para itong nga tanan. Oo, kay makuri na balitaw. Oo, damo pag ano rin makaka-recover hini, pero mag-ano man kita kaya ada na mga kasangkayan, i-pray na lang po naton, no, labi na adton mga naawat ang kinabuhi, wari man adto may gusto nganhin lesson na gihapon ini, lesson learned, no, ngadto mga eskwelahan ngan tungod gihapon hini, diri laha sa Jose National High School, diri laha sa Jose Elementary School, diri laha man Lurip Central School, kundi ha sa 60 nga eskwelahan. Ayo lang ito ipakita naton. Oh, ayo kita pagpakita lanay hini nga program. Oh. Ayo kita pagpakita in mga pictures, video kay as much as possible amon kwa na amon tugon nga dila ani kita magpakita hini. Bahala na lang ibang magpost na social media basta ang city government diri po kami hini na tolerate nga danay may da naghihimon mga fake news, nagpapakalat. An amon la hini ngadtuhan mga kwan, no, ngadtuhan netizen han mga nagagamit ang social media. Irespeto po naton. Ngan ada man naton mga kapulisan, hira na po itong bahala mag-imbestigar hini. Ngan lesson learned, yan na itong mga eskwelahan na ma-observe niyo. Andito halitihay nga yan, wari na magpila hagawas, kay gin-inform naton ang management ang eskwelahan, may daman hira gym nga dako, dito nala suludhan gym han litihay, o papasulod nga dito mga estudyante, kada aga, dito i-check ang ira mga bag. Opo. Dito hasulod itong kuwan. Diri kay adhaligid ang kalsada. Kay danay mapasopaso na uran. Oo. Nganhin bangin pa ito ma-side sweep dida. Kay damon sa rakyan nga naagi. O dida may gawas itong leitihay. So mga upay, kay ginpapasulod hira. Gin-check-checkan irabag. Dito nasuludhan ang gym, ang leitihay. Sugad man ha ibang eskwelahan, no? Kay sa isenta ining eskwelahan didi Hatakloban. Nag-i-stricto kita yan na didi Hatakloban. Pasensya na. Kung baga amo ito, analalangan ang pagtikanghan klase. Kay kinahanglan natin makasigurado. Adan kapulisan, naglilibot ang mga eskwelahan. Ngan, sugarong talaan ay mga kasangkayan. Niyan ha, parade of lights. Opo, anaton mga float. Aton ha magsaysay. Oo, final touches na lapuad to hiya. Ngan, pagdarahin, kuan, tubig, biskwit, kung makali ka takloban. Kung mag-overnight ka nga, di, opo nalang liliwanan. Ngan, importante, may nakakakaturugan ha. Oo, bangin ada kalakasada niyan. Masisita ka, damo ba yan mga pulis nga di? Oo. Ngan yun, ingat po kita. Happy fiesta, everyone. Ngan tungod nga kinakablas kita itong oras, sangaran ang lokal nga pamunuan ang Tacloban. Hilarom ang liderato ni Mayor Alfred Romualdez. Kutob sunod nga adlaw. Oo. Viva Pet Senor. Dinhi lagi hapon, hininga programa Oras ang Tacloban.

0: Kapian, ang usang edisyon han oras han takloba. Tugtog sunod nga higayon han oras han takloba.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Para sa malinis na dugo.
3: DGX 500.
5: Para sa marusog na tayo.
3: DGX 500.
5: Ayon sa mga eksperto,
3: ang DGX 500
5: ang may pinakamataas na antioxidant
3: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
5: DGX 500.
3: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
6: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag mo matry hiton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalitin niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilgala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Valurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasha Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
7: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karay bumatray iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina?
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Gay 5 News FM Championing the Lives of the Filipino.
1: Oras sa Bugos ng Pilipinas sa alas 11:08.
2: The land across the seas and across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: Maupay nga aga Pilipinas, maupay nga aga Eastern Visayas. Welcome ito na ito na taramdan 11 Mbps. Mga balita at public service ay natin oras ka K5. Oy, 11:11. Alas 11:11 na ka K5 nga no oras sa Durota Iuhan DTX Coffee Mix. Nakapagkapi ka na, na-detox ka pa. By the way, ako ton iyo makakaupod. Yan nga adlaw para hiton programa 11 Mbps. Kilikangan alas 11 ko to balauna hiton kulop ka K5 Carol Medino. For the meantime, ako lang ito yung makakaupod. Kay Kakifeb Kevin Shosana, amo ito ng programa kanina na Foro de los Pueblos ni Kakifeb Edward Sanyagan. Kumusta ka mo mga K5? Yan ang adlaw, hiton Lunes. Or bisperas ito na Tacloban City. Happy Fiesta mga taga-Tacloban! Patron na ngayon itong Tacloban. May nasa rin kanina, batian ko kayo na yung kakifeb Kevin Shosana. Timprano pa kuno kailan aga, damo na itong mga gin-ihaw. Mga kinulba kita yung mga pinan-ihaw. Damo na kuno itong mga ginbuno. Ginbuno ngayon nga baboy. Okay, nag-ihaw manin baboy kay patron itong Tacloban. Kung baga ha mga burubong to or mga burubarangay ano, ha aton ha mga huron. And then temprano pa, or dani nga ni maagahon pala, mga paluyo-luyo iton mga nag-iinirik. Magkamot nag-iinirik. Iton baboy nga giniihaw. Amo iton nag-iinirik. Paluyo-luyo iton kada, haros kada balay. May ada mga nag-iirik nga mga baboy. O nga na iton nispiras. Amo itong oras ito yung panirihaw. Dito na Tacloban City, kahit itong iba, nagpapaihaw la. O it iba liwata, may daliwata, pipira nga nag-iihaw la liwata era tagsa-tagsa ang mga panimalay. Mga kinalasan kita kahon na ano pala, ini nga pa na ihaw, panbuno ngay anhin baboy. O bangin pala may adang ada nalilipat ang magkumbida ano nga di ka naka K5 Milton ang ka K5 Ray Varona. Mga taga-Tacloban lagi hapon inihira. O baga diri kita nagiging busy. O diri busy ito mga taga K5. Ay kung pagsiring nga ito ito pag-inbitahan kay mga busy ito nihira. Diri kami busy basta patron. O kita oy na ito noron yan ano. Kasumpay manggod hiton pag salinurong gihapon hiton kapatronan din hiton Tacloban City. Diyan gihapon nga gabi ito na Parade of Lights. May special coverage ito ni K5 News FM Tacloban. Kumusta yan na iton mga taga-Tacloban? Kumusta iton aton mga suki nga tigpamati? May na nga din nagko-comment ang samtang kuno nagluluto, nagpipinan matihira hiton aton na programa. Asya ngayon, timprano pa kanina, ano may natawag. Timprano pa kanina, ano, inin, waray kita may na kit and good nga mga abri o mga hirani din nga mga kaunan, mga karihan nga abri. O nangalimot kita nga disperas ngayon itong Tacloban City. Iti mamanggoy na nag-aariga mo hiton era andam or handa hiton kapatronan. Iti baliwat baganan mamahuway kay waray magod klase nga waray trabaho iton mga nagtatrabaho ha government. Sana all. Malito ay do kita. Sige la. Kay bangin pamanla niyan. Noro niyan ka K5 Reagan ka K5 Milton. Mga may na pa kita oras. Kutub alas 12 nga daon launat at paghulat. Ganat ka human itong programa. Nakarawat pa kami ng imbitasyon. Sugat maghihapon din. Kay ako din magod ako originally from Tacloban City. Though baihan ako nga nag-uukoy din hiya Tacloban. Pero dirigod talaga ako din hinagdako. Hindi ako maaram kung sugat maghihapon ha mga burubungto or itong mga burubarangay ano ha ibang bungtong damo na itong mga nag-iihaw, damo na itong mga bisita kon dispera. Sugat maghihapon din ha Tacloban. Haiyo ka K5 Ray. Sugat gihapon, dispiras waray. O, pero itong katungtungan may da. Ha? Mga pamati ko dila yung nangungumbi na nasing laya, ambot ko. O, itong kasagaran man gudit napakaniya Tacloban City ano inen more nitong era talaga gina after iton mga artist nga napakanhi. So na attend iton Parade of Lights or atuhasang nyawan at ibabaga diri na gud nababatasan iton panmatron gud ngatot mga panimalay kay iba karisuhan mga artista amiton iragin a after. Pero yan na ano, desperasi ton patron na Tacloban City, baga it aton panahon. Baga hit imo uyab. DJ Cold. Ako ba, mahagkot yan na iton aton panahon. Marasa ko rin ni Igkapi ka K5 iton DTX Coffee Mix. O di rila ini nagpapapaso iton imo lawas. Saan nagpapapasit imo lawas? Marasa ko ni Igkapi yan na hinmapaso nga kape. Ang kape nga diri labas ta kape kundi ang nakaka-detox gihapon itong ato na lawas ang DTX Coffee Mix o palisan na gihapamatiko damo yan at mga mapalitin extend food supplement ay mahagkot itong panahon o diba it extend diri man lang itong kay para itong mga lalaking ano ba itong kakay February it extend pwede gihapon ini ko na itong sa tingin ni mo, maluya itong imo lawas. Pampabaskog. Pampabaskog it, ano, hit lawas. O, mamauran itong aton panahon kanina, ngan kakulump. Ngan manggod may daya naging babantayan, ano, nga low pressure area. Amo nga baga madalumdum itong ato na kalangitan. Kaniutaan na itong kadugangan nga detalye, hindi ka K5. May pagisumpay, hindi nga LPA, nga gin babantayan ito na pag-asa. Kadiyon tahi ka K5 Seruel Monteza tikang happy DRMO ka K5 Seruel standby.
1: Tulad panahon.
0: Ka K5 Seruel, kumusta iton magiging na kartada ito na aton panahon ngayong adlaw iton Lunes?
2: Mao pay nga aga madam, nga sugad man na aton mga ka K5 nga nagkikita na aton Facebook Live nga nanmamati hanira mga radio. Ari naton ng lagway, naton panahon para yan ang adlaw han Lunes si ka 29 ka adlaw han Hunyo 2026. Maupay nga disperas di da iyo yan na.
0: Mhm, maupay nga disperas haira.
2: Anaton minayoyungan minahal nga probinsya Leyte, posible lagi kita magabathin madampog nga kalangitan. Ka pwede magdarahin mga parapatsara nga pag-uran ngan pagdalugdog mahitungod kay apektado kita han low pressure area nga ada sa COVID Philippine area of responsibility. Basar liwatan pinakabag-o nga satellite animation ang pag-asa ang low pressure area na sipatan kanina na lasutson aga ang nakatumay karayon nga 380 kilometros sinirangan hiton Giwan Eastern Samar. Ini nga low pressure area hataas na itong tsansa nga maging usahi ang bagyo. Sanglit padayon ta ito nga igmo-monitor. Waray, gale warning nga labot lahin nga low pressure area ang southwest monsoon, gindoduminar niya kanluran nga dapit itong southern Luzon. Waray, gale warning nga giniisan pag-asa para yan ang adlaw din niya ito dapit. Salit, tanaton mga ka-K5 na nagpapakabuhi kadagatan, pinagin pag-isda, taluwas kumantuhan agad pagpakabuhi basta magikmatleran mo pa'y para liwat hira makalikay hinanap pa man ng mga disgrasya nga posible manabo samtang hira at to kadagatan nagpapakabuhi. Pati gihapon na naton mga K5 na mabiyahi yan na adlaw pinagihadaga at taluwas gihap pagbiyahi kay siring ko pa man kanina waray. Gail, warning nga giniisan pag-asa diniatropit gadhabugos nga sinirangan han Visayas. Ang natong real time na temperatura di Tacloban na ada kita 28 sentigrado nga pwede mabuot pa hin 32 sentigrado. Ang natong adlaw, sinidlit kanina alas 5.20, matutunod niyan nga kulup, alas 6.06. Ang natong daylight time yan ang adlaw, nakita 12 ka oras di Tacloban ngan 47 minutos.
0: So possible ka K5 Seruel nga magin mauran lagi hapon ito na aton panahon na hasulod ito na 24 oras.
2: Labi na niya na kulup po sino niya gabi. Pareho ka kulup, binunok ka upay nga ako ka kulup.
0: Baadaw kay magmamauran ito na Parade of Lights. Niyan pa naman ini nga alas 6 magtitikang. Oo, pamati ko maguruguti ini iton mga magkikita kay mauran iton panahon na.
2: Pero maram ka mga gihapon at mga sugod na aton. Sugod nga nito mga question bis nagbubunok na mo lagi at tao.
0: Amo na, kakifib sa Ruela. Alright, adam nga salamat kakifib sa Ruela. Iton imo weather update. Yan ang adlaw iton Lunes.
2: May dako ano yung baga pahinomduman natin ato natin mga K-5 nga na namamati. Yan nga nagkikita natin Facebook Live. Mga buraton sa tang waray paanlino. Siyahan, panginano, kitahan mga peligro kung may adalino. Kaduha, tumana ang nasusubay sa lokal nga balaod kung magtitindogin pamalay o building. Ikatulo, pangatapusan, panginanuan natin kadigunan natin balay o building kung kinanglan nga padigunan ini naton balay o building padig una ini. Labo nga salamat, mao pay nga aga late.
1: Sulat panahon.
0: Labo nga salamat ka Kay Feb Saruel, hiton imo weather update para yan ang adlaw hiton Lunes. So amo to Kay Feb, ano ini na aw mangod nga maoran iton aton panahon niya na. Labi na din hiha Eastern Visayas. So magiging maoran na iton aton na panahon na ilabi na noronian hiton kulopa. So, simpa ni Saruela, maraman kita itong mga Pilipino. Bisan kung maaram na kita nga maura nito ang panahon na basta may sugat hininga katitiro ka, mga karisyuhan. At tugod lagi hapon kita, ano mga ka-K5. Ilabi na kita nga may special coverage later. Ito ang K5 News FM coverage team. So, magka-cover kita ito na Parade of Lights sa Didi Hatakloban City. Ka-K-Fib Carol, ano ba ito na aton mga dumagko nga balita? Yan nga adlaw, hiton Lunes, nga naglabay nga 24 oras. Anay, kay baga may ada mga nagpa-pop up nga mga mensahe nga nito na ako na messenger. Anay, kay di rin natin nababasa ito mga messages. Ang anay kita hiton mga shout-out. Heverhel Yepes, happy lunch, Ma'am Carol, shout out nga diha, Kabalawan, bypass road, mga backhoe operator, nga driver, salamat han pagbasa. Hi, Sir Edmond Taberara, maayong buntang ka K-Fib Carol, shout out watching and listening from R.E. Glass, Kalubian, Leyte. O kuno kape kita, hindi TX coffee mix. Adi gihapon Hirones Saliano. Enjoy ko no. Ani ni tikang hayabong o yabong summer. Sige kaniyo ta na iton aton mga balita yan ang adlaw hiton Lunes. Adi hiya nga aton nakuha ang report ka kulopa. Adi nga magtalaamay nga negosyante nga ginaligar ginkidnap dito ha Barangay Santa Cruz habong to ito na Mayor Galete. So ibang hingkalasan kita hinin kakulup ano nga report. Actually may adala nag pakian na didiha station kung confirm bako no ini nga insidente hin. Actually abduction iton siringhay na PNP. So gin-confirm ini mismo hiton Mayor nga Police Station. Ito natabo nga kidnapping dito ha Barangay Santa Cruz. Diin ito nakuha naton nga report. Ito na duha nga biktima or ito na usaha mga biktima in dating Vice Mayor hiton Abuyog Leyte. So 3-term gihapon ini nga councilor. O ayo daw la iton motibo ano kay as of the moment wala pa kita nakuha nga report kung ano iton motibo hana pagsikmita or pagsikmita hini nga duha nga mga biktima. Noro niyan ano ka K5 iton katukiban hini na ngayon adi gihapon na interview kanina ni ka K5 Kevin Susana Hatakloban City Prosecutor Maria Lisa Miscala Horda. May pagisumpay liwat ini hito na kaso han usah mga suspect or ang CICL ini an 15 anyos nga CICL hay na panmusil dinhi sa San Jose National High School o naging mapaso manggo dinhi nga himang rawon. Actually diri la ini kanan us ka semana kay Kutubya na mapaso lagi hapon ini nga himang rawon diri la ngan hiya aton ha Eastern Visayas diri la dinhi Tacloban City kay may ada nagihapon mga panarhog nga outside Eastern Visayas. May nakita mga nakita kanina nga report nga may dagihapon mga panarhog. Sugad na lang, nanunumduman la kanina ang Batangas. O may adagihapon, gisuspend itong klase ka K5. Matungod hitong threat. May adapan hulga. Nga sugad gihapon ini insidente ha o sa nga eskwilahan. Dinhi ha Eastern Visayas, dinhi ha parte ha Leyte, may nagihapon ni Northern Samar. Damo na itong mga nagsasarang online ng mga panarhoga. Imagine ka, ano, baga ginti ka nga la, didi ha may San Jose. Baga humurak dayo na ini nga mga report yung mga panarhog nga kuno may ada matatabo nga pareho nga pag-atake. Mga eskwilahan, magkadordilain nga eskwilahan din hiya Eastern Visayas. Formida arno inin, dirigudla inin basta-basta nga insidente or panhitabo. Kay kinahanglan maalarma itong mga eskwilahan, itong mga school personnel, itong mga kag-anak, itong mga kabataan. O di rin nalabas na basta yan na tumagya. Kay maaraman ka mo itong panahon, baga sarin pa man weather-weather. Oo. At ibangan hibaga, di rin na good nakakapanhuna-huna, hinmaupay. Bisan kung maaram na nga nihira, itong mga consequences, itong mga posible maging resulta, itong irabubuhaton nga krimen or mga diri magupay nga buruhaton ibubuhat lagi hapon it iba mga panmarayaw na lainin it iba bagan pagsubad-subad it iba nga baga sumikat liwat o kung karag niyo sumikat pwede man kamo mag-audition na lagat ha mga television o ay nakamot mga sugadhinin kay damo ito niyo na aangyanan nga mga kinabuhi nagdudurot kamuhin ka baraka. Inkasamong ka nga diton mga komunidad. Intalon nga di pagod ka mo hiton mga eskwilahan. Nga di iton mga kabataan. Saring pamanhan usang ato iton mga nanay. Han mga biktima anuhan na shooting incident nga dihasano sa National High School. Nasaring anuna kahunanira nga iton eskwilahan. Usay niha mga safest na place or lugar para hiton ira mga anak. Pero matungod hiton mga insidente nga sugod hinina. Magadiri na lugod hira natagya, pagbaya. Kay siring pangan, yan ako naka-istorya di diha may lady ha, yung usang kag-anak. Bahala na lako no iton nga pag-eskwela. Though very important, itong edukasyon. Pero kung igbabalyuliwat ko no itong kinabuhi, ihitira mga anak. Pero lagi hapon gamit. O useless lagi hapon. Kaya amo nga ni nga nag-aaram, amo nga ni nga nag-i-eskwela para hiton kabubuwason, hiton ira mga anak. Iton mga kag-anak, bisan ano iton sakripisyo. Bisan ano nga trabaho pwede sudlan. O ginsusudlan, gintratrabaho para lang makapan-eskwela iton ira mga anak. Tapos may ada mga sugadhinin nga mga panhitabo. Mga trippings la pagod ano, maangyanan iton kabataan, maangyanan iton kabubwaso na iton ira mga anak. Nga ini nga mga nronian ano, igwan nato ini nga mga eskwilahan nga may bag-o nga panhulga. Diri la ini dinhi Tacloban City sa ko pa kanina, kundi ha iba pa nga mga lugar. May dapangani dito a Cavite, iton usaliwat nga 15 anyos nga estudyante. Iton nanbuno, hindi si Shetty Anyos nga igka si estudyante. Matungod daw hito na bullying. Formida mahakif. Bamanhan una si ring pahinalakay. Di rin halak magyayakan. Kay bagahan una, iba di rin ang tuay na butuhin pusil. Iba ito nga butuhin. Ano nga panahon? O bagay din na. Nasa rin pangani. O hikuan. Naka-ihim. Ika K5 re. May naka-classmate nga sukad gihapon. O yan na iba na nga buto. An pusil na, delikado na. At kumbaga, makarawod la. Kumbaga, morbida ano mga K5. Noronian, ito na ito mga katukiban. Hanaton dumagko nga balita. Hapagbalik, ito na ito na programa 11 Mbps. Babalik at ito na ito programa. Katalimutong pipira ang mga pahinomdoms.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! Mike, kumusta? kasal, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging special ni mo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon. Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Gina Magbanwa, isip usa ka nurse, ang morning na ako extra special. Simple lang, tungod per me ko, naka-DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix, mabalik sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagbatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
4: DTX Beauty Soap, mapalit sa mga butika. Extend food supplement for men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
4: Extend food supplement for men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!

0: Nabalik ito na itong programa 11 MBPS. Mga balita at public service na itong oras ka K5. Alas 11.35 na ngayon oras sa Durotayuhan DTX 500. At epektibo nga pangontra ng high blood pressure ng diabetes. Antes kita lumagos ito na itong report, inutad halin niya ka K5 Milton. Ika K5 Carlo. O sige. Antes kita lumagos kan ka K5 Carlo report, adian na yi Ma'am Josefina Advincula Papistol. Pa-shoutout Papistol family watching from Area 7, Pustanes, sa Manloripa, San Jose, Tacloban. May kababayan ni Kakifive Ryan Vittorio. Balita ano hi Kakifive Ryan nga ni Kakifive Roger Tilana. Tikanto yan na ha Abuyog Leyte. Oo kay ano. Mga biktimahan na kidnapping incident dito ha Mayorga Leyte, mga residente hito na Abuyog Leyte, magod na hingad to hira ano ha Mayorga, kaya ato iton ira pakabuhi ato ira negosyo. O dito ini ginakidnap, ginaligan nga ginkidnap, ang ato mismo hiton ira warehouse. O kanyang taan na iton report ni Kakifab Carlo Arisgado. Kakifab Carlo, stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: Kakifab Carlo, i-K5 mo.
2: Yes, Kakifab Carol, ramdam na naton ano iton patron nga dito ang sudad ng Tacloban. Kaya na induro na kabisi-bisihan iton aton kakalsadahan. Kaya ginbisita ini naton, ginapangumusta naton ano Kakifab Carol, labi na nga dihan ng mga area. Kundi ini na pagdudumaraan niyan han Parade of Lights itong the Sangyaw Festival, kundi nakalaray na ka K5 Carol ito maabot ang 9 o siyam nga mga contestants ano han float competition na para hiton Sangyaw Parade of Lights sa iya na nga kulo pa han alas 4. So aton inigin pangumusta no ka K5 Carol, you know what, diba, dida hiton mga naglabay nga bulan in mismo hi Tacloban City Mayor Alfred Romualdez. Ito nag-anunsyo nga bangin ini nga Parade of Lights in usang iton waray no mga kumbaga paig diri laan na igpapadayon nga mga activities matungod-mangod nga nakaka-experience ita kita iton crisis pag-abot nga dito na produkto iton petrolyo. Pero ginbawi ini mismo ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez dida na hiton mga naglabay nga bulan, and that's why nga napadayon inihiya ka K5 Carol nga natagan gihapon hin sakto nga adlaw iton pangandaman ano han aton mga participants ikang hana magkalain-lain nga barangay nga gawas gihapon iton sudad at Tacloban. Habang ginain kaput ko na ano ka K5 Carol iton listahan aton mga participants or contingents ikang anuhan magkalain-lain nga lugar kundi na han festival dance competition may ada kita yan na dusi ka K5 Carol nga mga participants. Ini indiri la exclusive ang nga dito na sudan ng Tacloban ano may ada gihapon mga nagpartisipara tikang hiton ibang nga municipalidad. So like for example nga dito aton na dance festival dance competition dusi iton aton contingents amo ini iton tay Tacloban Institute of Electronics Incorporated ngayon Barangay 31 Pampango District Municipality of Tolosa Leyte Northern Samar adi gihapon ito Northern Samar Barangay 43-B Akatigo Quarry District Kapangian Central School Rizal Central School Municipality of Santa Fe Leyte Barangay 105 Suhi San Isidro Tacloban Alliance of Barangay Young Leaders Incorporated Municipality of Mutyong Samar ngan Municipality of Katarman Northern Samar. Amo inihira ka K5 Carol ang dosi nga mga kontingensya para magpahana pa isan-isan ano hana festival dance competition magtitikang anay inihirap magparade kaupo diton mga float niya na so iton amo iton aton na arrangement ano han festival dance competition. So nga diliwat kita kay K5 Carol iton float competition kundi amo ini an aton ginbisita nga nagpakalaray nga diton magsaysay Boulevard nga duro pa iton ira pag retouch pag hingayad iton ira mga float kay may ada pa mga details nga gin tataod pala gin hihingayad pala gin kabit pala. So amo gihapon nang naghimo na gihapon nira kanina hin a sequence or iton arrangement han mga float kay para niyan magtikang nangani induro diretso la iton parade ano ka K5 Carol. So do si gihapon iton aton participants or contingents para hinin float competition amo inihan Barangay 39 Calvary Hill Barangay 35 Justice Romualdez, Kapangian Central School, Barangay 83-B, San Jose, Tacloban City, nga amo ini iton defending champion ano kay Kifang Carol kadida iton sangyo 2025. Amo ini an grand champion han float competition han Sangyao Parade of Lights. So lakip din hi ang Barangay 35-A Pampango, Barangay 86 San Jose Tacloban, Barangay 84 San Jose, CIA Bayanihan, Barangay 106 Santo Niño, Barangay 31 Pampango, duha ini hira ka Cape of Carol ano pero iba ini nga tribo. So itong tribo Mangirisda nga tribo Tarakulubana. So apil na din itong Barangay 100 San Roque nga Barangay 83 Paraiso San Jose. So kung ato napapansin ining float competition is exclusive lang nga di ano han mga barangay nga dito sa Ciudad de Tacloban matungod mangod nga gingagastusan ini ka Cape of Carol nga waray na ini ano iton ibang mga municipality kay iton pag-travel pala nga paghimo pala ito ni ram mga float paka dito sa Tacloban usa ini iton ginihingita nga kumbaga pa is kumbaga pa kan Mayor Alfred Romualdez in bangin magagastusan ni Duro iton mga municipalities. So that's why nga ining float competition aadila ini iton na tanan nga mga barangay nga diton Ciudad de Tacloban. So haya na ano in aaro pala naton iton data ko na pera iton mga grand prizes han duha nga category ano iton festival dance nga iton na float competition. Kay last year manggod ano ka Cape of Carol iton grand prize han both nga competition inaabot iniham 500,000 pesos no iton na champion while makakarawat naman hin 300,000 pesos iton second runner up nga 200,000 pesos naman iton third runner up pero I don't know waray pakita data no na actually nakikoordinate pa ako nga dito na City Tourism kung yan na ba itong mga grand prizes nadugnan or naibanan kay matungon manggod nga naatubang kita itong krisis nga na pagkaya na is waray paghihapon kita naka-recover ano kay Cape of Carol. Nga aside from that is lalauman gihapon itong mga special awards so ganito best in music, best in parade, nga best in costume nga itong magiging basis ano itong aton mga judge in adi inin performance nga dito'ng kalsada, itong pagparade. Ngayon itong final presentation nga to hiton baliuan han magsaysay volleyball. So usag gihapon din hi ano kay Cape of Carol kay kanina nakaghimang raw kita nga iba na iton iba na yan na itong sistema ano han aton Parade of Lights kung last year in ASEAN Tacloban City mismo ito nagahatag kung ano nga tema or kung ano nga tema iton ira paghihingayadan para hiton ira float competition. Yan na kay Cape of Carol, hira iton ginpapuot ang kada barangay kung ano nga livelihood. Ha livelihood, hira nakafocus yan na no? Iton pangabuhi. Ha na kada barangay, iton ira iga representa para iton ira float competition. So that's why kanina iton aton pangumusta is may ada mga farmers, may ada mga abundant nga mga blessing nga tikang mismo iton usang barangay. Ngayon, ano gihapon iton mostly nga pangabuhi iton mga resident iton kada barangay. So, amo ini iton panuyuan ang sangyawa, a parade of lights, yan ang tuig, nga tatagan hin identity, nga i-reflect gihapon no, iton pagsaurog han kapatrunan, han identidad iton mga Taklobano na pinaagi iton ira pakabuhi, yan ang tuig ka K5 Carol.
0: Ipakian ako na ka Cape Carlo, di pa kain iton ira paglibot yan na, hain iton ira ruta ito na Parade of Lights.
2: Mm-hmm. Oo, so same lagi hapon ini ano, ito naglabay ng mga aktibidad nga dito sa Ciudad de Tacloban, so nga dito Flores de Mayo, nga band and lyre competition. So magtitikang iton paglaray, ano ka Cape Carol, kumbaga pa i-arrange lang na hira iton sequence. So iton magiging sequence ni in umauuna itong dance usang contingent number 1 itong dance ngayon contingent number 1 para itong float competition ngayon contingent number 2 itong dance ngayon contingent number 2 ano itong float competition so bagat sugad no saksak ka itong float ngayon dance ngayon float ngayon dance so tidi atikang itong magsaysay boulevard magawas inihira nga di itong Justice Romualdez Street pakadto itong Rizal Street nga di itong SM ngayon malibot nga di itong Imelda Street or Avenida Veteranos ngayon mabalik nga di itong Rial ngayon pakadto naliwat itong Baliuan kay Cape of Carol nga dito na itong final showdown han aton na festival dance competition while iton aton na float competition is separate iton announcement of winners adi iti may city hall na front ano, pero igamik sure gihapon ano hiton aton mga organizers nga diri ma time consume iton awarding kay damo pa iton mga event kay may ada pa merrymaking a competition ka K5 Carol yan na nga tuig, so that's why nga I don't know kung papunan o ininira ma time ma-manage iton time nga nagsasarabay iton mga competition para yan nga kulup ka K5 Carol.
0: May din na ba ka K5 Carlo listahan hito na pagkasunod-sunod hiton parade kay may da iton ginahatag nga listahan ito na city iton pagkasunod-sunod han parade. Hapag kaya na may din na ba ka K5 Carlo para maaram liwat iton aton mga manmarati kung hain na babanda iton hira ira barangay iton ira contingent ano. May da ba listahan ka K5 Carlo as of the moment?
2: Yes, oo, kay K5 Carol, may ada na listahan ano nga ginahatag aton kay para gihapon ay panuyuan nga mapasamwa ka. Nga dito na aton mga ka K5, kung ano or bangin na, duro ka halaba actually, ito na aton nakikita di ano kay K5 Carol. Kay ito float pala nga ni, in dako na itong space nga ginkukonsume, nga dito ka kansadahan. So ito na magiging order or ito na arrangement, itong parade niyan in mauuna mismo itong Tomeco, masunod itong BFP at PNP nga mga banners, mga official banners. Nga of course, itong float mismo han Senior Santo Niño di Tacloban, nga masunod iton city official, pero guti man la inihira ano kay K5 Carol, city hall employee float iton CMO ngan CVMO ngan pick up iton liga. So nga dilawat iton na another part iton aton na parade niyan, and masunod na ini iton na first nga contingents han dance amo na iton Tay Tacloban Institute of Electronics or Tribu Marigon, ngan masunod ini an contingent number 1 iton float an barangay 39 Calvary Hill. So makatulod din hi ang Barangay 31 Pampango District para itong dance competition or parade, itong festival dance. Ngayon masunod liwat itong float ang Barangay 35 Justice Romualdez. So number 3 naman para itong dance ang Municipality of Tolosa, Leyte. Ngayon itong float naman ang Kapangian Central School. Na ikaupat din hi ka K5 Carol ang dance itong Northern Samar. Nga na ikaupat itong float ahan Barangay 83-B San Jose. Nga nakalima daman din hi ka K5 Carol itong dance ahan Barangay 43-B Quarry. Nga na float naman ahan Barangay 35-A Pampango. So itong ikaunom nga pwesto amo itong para itong festival dance ang Kapangian Central School. Nga sugad gihapon itong float ahan Barangay 86 San Jose. So ha ikapito naman nga pwesto amo ito ang Festival Dance and Rizal Central School. Ngan itong float naman ang Barangay 84 San Jose. So magpartner inihirang nga hapwesto naman han 8. Amo ito na Festival Dance and Municipality of Santa Fe Leyte. Kapartner hini itong float han CIA Bayanihan. So ha ikasiyam naman amo ito na dance or festival dance han Barangay 105 Suhi San Isidro Tacloban. Partner hini itong float han Barangay 106 Santo Nino yo tribo or amo inton tribo Guriguroy. Samtang na ikatuan naka napulo naman din ni ka K5 Carol iton festival dance and Alliance of Barangay Young Leaders Incorporated nga na partner hini iton float han Barangay 31 Pampango. So an ika-11 naman din hi iton festival dance and Municipality of Mutyong Samar nga partner naman hini iton float han Barangay 100 San Roque. Nga iton last naman naton nga contingent ka K5 Carol role iton festival dance amo iton Municipality of Catarman Northern Samar ngan partner naman hininiya iton float han Barangay 83 Paraiso San Jose. Samtang nasunod naman nga di iton mga competition no an mga participants para iton Merry Makers competition amo iton Suridan Marketing Incorporated ngan Gorabels Tay Zumba Jamers ng Alpha Kappa Rho Tacloban City Council ng Tacloban Skeptron Sorority ng Taibo Jamers Association na Tacloban. So bali kung aton pala nakikita din ni ano ka K5 Carol itong listahan kundi in halaba ay kaduro itong parade niyan ganiton ka kalsadan ka K5 Carol.
0: K5 Carlo, may we understand na dako hinduro itong gastos sini nga mga float inin na may adabag inhatag nga assistance itong City Government of Tacloban.
2: Yes, amo iton actually na aton pakiana nga hasta yan na anong kakipag karol in waray pa inay katutubaga. So actually kanina, di na mismo iton mga nagdidesenyo is diri gihapon nira maaram if ever, if may ada ba mga subsidy, may ada ba mga assistance nga ginhatag iton takloban. Pero if aton manunumduman nga kipag karol ano is may ada percentage nga dito ang city tourism nga may ada gyapon percentage nga dito na city government. So among iton aton nga naging kakaptan nga data, pero in para maging legit ini, so far waray pa ini kababaton ka K-5 Carol kung mismo ba iton city government inaghatag in subsidy or bulig financial no para hiton assistance hana paghimo han ira mga afloat kay as you can see naman dako kaduro itong mga float nga kung makikita nato itong detail in gingastusan talaga inihiya ka K-5 Carol. Kay kanina lang nga ni itong aton pagigimang raw ha CIA waray gihapon ini kababato na itong aton pakiana kung may ada ba shares ito na city government paghatagin suporta hina financial assistance para iton irang mga materials nga gagamiton. Pero so far ka K-5 Carol, ano waray ini kapaton, pero iton iya lagi nahatagaaton in nagbubrublig ito na CIA ano paghatag iton mga materials nga ginkikinahanglan nga abagan limit lagi hapon nira ano iton mga materials nga papaliton nga nagastos iton kwarta ko. Pero kung pwede kung alternative kuno ka K-5 Carol, so ganiton irang mga materials kanina nga mga mais, so bagan contributed la ini hiton irang mga IGCA CIA members. So

0: Kay kanina nakagistorya kita kon hino itong mga celebrity nga mabisita. Actually ini nga mga kumbaga float in may ada talaga ini nga mga masakay ano ka K-pop Carol nga mga kumbaga pa kilalado nga mga personalidad. So yes, ito na aton pakiana kanina han mga naghihimo itong float. Oo, diri hira maaram kay they think siguro ano kay K-pop Carol nga itong city tourism mismo mag-provide kung hino iton matok daw, hino iton masakay han ira mga float. So diri hira maaram, diri pati kang haira group kung hino iton malingko or matindog niyan iton mga float. So bangin may ada kay K-pop Carol mga artista nga or mga kilalado nga mga personalidad nga mabisita nga dito ng Tacloban, especially niya nga na dito mismo papasakyon hiton mga float, same hiton event last year kay K-pop Carol. Yan na, waray pa kita lista ano kung hino iton mga bisita para ito ng Parade of Lights and Sangyao 2026.
1: Alright, kay K-pop Carol, damo nga salamat ito ni mo report. Go ahead.
0: Alright, kay K-pop Carol, ako nagpasamuha ka no, ito na ito mga K-pop nga niya, na bantayan niya, bantayan na niyo ito na ito live coverage para ito ang Sangyao 2026 Parade of Light ngayon magkalain-lain ng mga competition. Alright, ini nga notisya, Enduro tayo, Johanna, DTX, Cofemex, nakagkapi ka na detox ka pa. Parang 11 Mbps, ini ka K5, Carlo Arisgado, parang kapyo ng mga balita servisyo publiko, ngayon kaliawa na syudad na Tacloban, ngayon bugos nga sinirangan, Bisaya sa K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: Damo nga salamat ka K5 Carlo Arisgado para han imo report. Samo sa pagbantay ka mo noon niyan ka K5 kay magkakamiada hin special coverage itong K5 News FM Tacloban. Ito na Parade of Lights 2026. Anaton oras, alas 11:54 na. Noon niyan natin pagbalik. Makakapod natin ni ka K5 Emer Habulin. Uy, magaginmingaw kita ni ka K5 Emer. Ni MME. Nga ni ka K5 Roger Tila ng on the way yan at ikanto haabuyog latest. Standby lakaw mga K5. Masunod na ito ng Mighty C Network News.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: E3 Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio! Ang D3! Nga may BCO! Ang BCO! Nga may D3!
6: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karuyog mo matry hiton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalitin niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Valurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasha Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap po okan lite. Tara na, mag-DTX products na!
7: Ako po ay Helen Jurico. Nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupit ang akong lawas. Maupit akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probaril wat niyo ito nga product nga D3 Bio.
8: Ang pahayag ni Lynn Jorico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Pabakas magabuti ka.
10: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan.

0: laban. Kaya kailangan mo ng mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
1: Eye Care Drops.
2: Parami ng parami na ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata.
1: Eye Care Drops.
2: Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng Eye Care Drops. Mabisa, malakas, instant na pampalinaw ng paningin. Eye Care Drops.
3: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
4: DTX Beauty Soul.
5: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
4: DTX Beauty Soul.
6: Pamanit sa mga butika.
7: Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa na hati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplo. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
8: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanglalabong paningin, cataract, glaucoma, pteridium, at astigmatism. Mga problema sa mata na kapag hindi naagapan ay nagdudulot ng pagkabulag. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract. Mapalit sa mga butika.
9: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman for Men.
11: Para sa malinis na dugo.
9: DTX 500.
11: Para sa malusog na tay.
9: DTX 500.
11: Ayon sa mga eksperto.
9: Ang DTX 500
11: ang may pinakamataas na antioxidants
9: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
11: DTX 500.
9: Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butiga.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman?
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
12: Nagabaho ang kilikili.
14: Mag-Clinical Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinical Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinical Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
17: Sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
18: Mighty C Network News.
17: ITC Network News.
18: ITC Network News.
19: At sa ulo naman, nagbabagang balita. Dalawang kandidata ng Cagayan Valley nang ibabaw sa Miss Philippines Earth 2026. Pag-repair ng track oval sa Iloilo Sports Complex natapos na. NOCCI suportadong pagbubukas ng world-class sports facility sa bayan ng Cebulan. Dating Vice Mayor ng Abuyog Leyte at anak nito, dinukot di umano sa Mayorga Leyte. Mga sospek at biktima patuloy na pinaghahanap. Samantala, lalaki sugatana matapos tagain ang kanyang bayaw sa Patnongon, Antique. Lalaki may problema sa pag-iisip, binaril patay. Polis inireklamo ng dalawang turista ng umano'y pagbabanta. At di umano'y iligal na pagpasok ng e-way sa Subic, Mariing, Kinontina.
17: Network News.
18: YTC Network News.
19: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, dalawang kandidata ng Cagayan Valley nang ibabaw sa Miss Philippines Earth 2026. Ang kampyon na balitang yan, atin sa atin ni K5, Dan Chavez.
20: Namayagpag ang husay at ganda ng mga dilag mula lambak ng Cagayan sa katatapos ng Miss Philippines Earth 2026. matapos masungkit ng dalawang kandidatang mula sa rehiyon. Ang dalawa sa limang pangunahing korona ng Patumpala, tinanghal ng Miss Philippines Earth 2026 si Rina Andrea de los Santos ng Ballesteros, Cagayan, habang kinoronahan namang Miss Philippines Earth 2026 si Prima Joy Alamban ng Tumawini, Isabela. Samantala, nasungkit din ang ibang elemental crowns ni Miss Yocon Zamboanga del Norte, ang titulong Miss Philippines Ecotourism 2026, ni Miss Agoo La Union ang Miss Philippines Fire 2026, at ni Miss Mandaluyong City ang corona bilang Miss Philippines Water 2026. Sa kanilang tagumpay, muling ipinamalas ng dalawang kinatawan ng Cagayan Valley ang talino at matibay na advokasya sa pangangalaga ng kalikasan na naghatid sa kanila ng dalawang major titles sa pambansang kompetisyon. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Impilang Kampiyon. K5 News FM.
6: Mighty C Network News.
21: Mighty C Network News.
19: Samantala, pag-repair ng track oval sa Iloilo Sports Complex natapos na. Kabuuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
22: Natapos na ang pag-repair ng track oval sa Iloilo Sports Complex na nasa Iloilo City. Napagalamang muling binuksan at pinapagamit sa publiko ang track oval mula ngayong araw Hunyo 29. Ayon sa Iloilo Provincial Government, nag-expire na ang rubber rights ng track oval dati na ibinaos sa social media ng isang concerned citizen. At nakatakda sana itong ayusin noong 2025, ngunit nagka-problema sa proseso ng bidding. Samantala, base sa data, pirunduhan ang pag-repair ng truck oval ng mahigit 1 million pesos na sinimula noong Mayo 24 at natapos noong Hunyo 22. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
6: MyTC Network News.
21: MyTC Network News.
19: At dating Vice Mayor ng Abuyog, Leyte, at anak nito dinukot di umano sa Mayorga, Leyte. Mga sospek at biktima patuloy pang pinaghahanapa. Balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
23: Patuloy pang pinaghahanap ng mga otoridad at kanilang pamilya ang mag-amang negosyante na dinukot umano sa Barangay Santa Cruz sa Mayorga, Leyte noong Hunyo 27. Ayon sa impormasyong nakuha ng K5 News FM mula sa Mayorga PNP, ang mga biktima ay kinilalang sina James Bohol at Carlo James Bohol, mag-ama at kapwa mga negosyante. Kinumpirma din ng PNP na si James Bohol ay 3-term councilor at dating vice mayor ng Abuyog, Leyte. Samantala, wala pa namang pagkakakilanlan ang tatlong sospek sa insidente. Ayon sa impormasyon, dinukot umano ng mga sospek ang mga biktima at isinakaya sa isang Mitsubishi Mirage, at sa hindi pa kumpirmadong reporta, inabando na umano ang nasabing sasakyan sa Basay, Samara. Sa ngayon ay hindi pa matukoy ng mga otoridad ang motibo sa insidente at patuloy pang inaalam ng pulisya ang kinaroroonan ng mga sospek at ng mga biktima. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
6: MyTC Network News.
21: MyTC Network News.
19: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Lalaki sugatana matapos tagain ang kanyang bayaw sa Patnungon, Antique. Kabuuan detalye ng balita niya. Hatid sa atin ng K5 Jojet Morillo.
24: Sugatan ng isang lalaki matapos tagain ang kanyang bayaw dakong alas 9.25 ng gabi, Hunyo 27, sa Sityo Kansilayan, Barangay Tamayok, Patnungon. Kinilalang biktima si alias Ronel, 40 anyos, habang ang suspect ay kinilalang si alias Ronelo, 54 anyos, kapwa residente ng nasabing lugar. Sa pariyam kay Police Major Joselito Yana, Acting Chief of Police ng Patnungon Municipal Police Station, kanyang ipinahayag na pinagalitan ng asawa ng suspect ang anak ng biktima na nag-aalaga ng baka dahil kinain ito ang kanyang tanim na sigarilyas. Sa inisyal na investigasyon, ikatlong beses na itong nangyari kung saan hinayaan ng suspect ang una at ikalawang beses Ngunit sa ikatlong pagkakataon ay doon na pinagalitan ang nasabing bata. Ayon kay Press Major Yana, tinawagan ng suspect ang kanyang kapatid na asawa ng biktima upang pag-usapan ang tungkol sa nasabing pangyayari. Subalit lumabas ng bahay ang biktima dalang kutsilyo at nagtungo sa bahay ng suspect kung saan sila nagtalo. Na agad namang kumuha ng itak ang suspect at tinaga ang biktima. Nalaman na parehong nakainom ang dalawang imbulbado sa insidente. Sa ngayon ay nananatili sa ospital ang biktima samantala. Himas rehas naman ang suspect. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
19: Samantala, NOCCI ay suportadong pagbubukas ng world-class sports facility sa bayan ng Cebulana. Balita hatid sa atin, Nega K5 Shara Humilio.
2: Ipinihayag ni Negros Oriental Chamber of Commerce and Industry kong Noxie President Eduardo ang kanyang malaking kagalakan sa pagbubukas ng Player Proactive Courts bilang tanda ng malakas na tiwala ng mga lokal na negosyante sa ekonomiya ng lalawigan. Ayon pa kay Do, ang pagtatayo ng world-class facility sa Cebulan ay nagpapatunay na handa ang Negros Oriental na mag-host ng mga pangunahing international sports event. Bilang suporta sa pag-unlad na ito, itinulak din ni Do ang hakbangin na ideklara ang buong lalawigan bilang pickleball capital of the Philippines batay sa bilang ng mga pasilidad nito. Nakikita ng Chamber of Commerce ang pag-unlad na ito sa imprasaktura ng palakasan bilang isang positibong senyal sa pagbawi at pagpalakas ng kumpiyansa sa domestic investment sa Negros Oriental. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio, kampiyon na balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
19: At lalaking may problema sa pag-iisip, binaril pataya. Kabuhan detalye ng balita, hatid kay K5 Leonard Veray.
3: Dead on the spot ang isang 34 anyos na lalaking may problema sa pag-iisip matapos na barilin sa Pok Jetty Forte kagabi Hunyo 28. Kinilala ang biktima na si alias Jonathan, residente ng barangay Tapas Capiz. Samantala, kinilala naman ang suspect na si alias Jonard, 47 anyos, residente ng barangay Puo, Calibo. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas, hepe ng Calibo PNP, bago nangyari ang pamamaril ay nag-amok din manong biktima na may hawak na bolo kung saan muntik na nitong mataga ang ilang grupo ng mga lalaki na namamasyal sa lugar. Dagdag pa ng opisyal na posibleng isa ang suspect sa mga lalaking muntik ng mataga ng biktima kaya ito nabaril. Dahil dito, nagtamo ng tama sa kanyang kanang tagiliran ng biktima na kaagad nitong ikinamatay. Samantala, aristado naman ang suspect matapos ang isinagawang hot pursuit operation ng mga otoridad, subalit hindi na-recover ang armas na ginamit sa krimen. Desidido naman ang pamilya ng biktima na magsampa ng kaso laban sa suspect. Sa ngayon ay nakakulong na sa lockup cell ng Calibo Municipal Police Station si Jonard na mahaharap sa kaukulang kaso. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Calibo. K5 News FM.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
19: Tuloy-tuloy pa rin tayong mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Polis inireklamo ng dalawang turista ng umano'y pagbabanta. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
5: Isang polis ang inireklamo ng dalawang turista dahil sa umano'y pagbabanta sa barangay Masagana, El Nido, Palawan, madaling araw nitong Sabado, Hunyo 27, taong kasalukuyan. Ayon sa ulat ng El Nido Municipal Police Station, alas 3:12 ng madaling araw ng personal na magtungo sa himpilan ang dalawang turista upang iulat ang insidente. Agad na rumisponde ang mga pulis sa lugar upang beripikahin ang ulat at magsasagawa ng paunang imbestigasyon. Pagbalik sa himpilan, natagpuan ang sangkot na pulis sa barracks ng istasyon kung saan ito ay agad na dinisarmahan at isinailalim sa restrictive custody habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Sa kasalukuyan, hindi pa nagpapasya ang dalawang turista kung magsasampa sila ng formal na reklamo laban sa naturang pulis. Ayon naman sa Philippine National Police, paiiralin ang due process at isasampa ang naaangkop na mga kaso kung mapapatunayan ang pananagutan ng sangkot na pulis batay na rin sa resulta ng investigasyon. Binigyan din naman ni Palawan Provincial Director Police Colonel Joel Casupanan na hindi kukonsintihin ng ng PNP ang anumang uri ng misconduct ng kanilang mga tauhan at nananatili silang nakatuon sa pagpapanatili ng profesionalismo, pananagutan at katarungan para sa lahat. Ito si K5 Gilbert Basyo para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
4: YC Network News.
7: YC Network News.
19: Samantala, mariing kinondina ng ilang grupo ang di umano'y pagpasok at pagproseso ng electronic waste o e-waste mula sa Estados Unidos sa Subic Bay na Anilaya, paglabag sa Republic Act 6969 at sa Basel Convention na nagbabawal sa paglipat ng mapanganib na basura sa iba't ibang bansa. Ayon sa grupo, bahagi sila ng Environmental Task Force Against Illegal E-Waste Imports to the Philippines and E-Waste Imports na nagsusulong ng mas mahigpit na pagpapatupad ng batas laban sa iligal na pag-aangkat ng hazardous waste. Batay sa ulat ng Basel Action Network o BAN, na iulat sa pamahalaan ng Pilipinas ang 234 containers na pinaghihinalaang may e-waste mula March 2025 hanggang April taong kasalukuyan. Ipinahayag din ng grupo ang pangamba sa di umano'y pagkakaimba ng e-waste at mga residue nito sa Subic, habang sinabi nilang limitado ang aksyon ng Bureau of Customs dahil sa desisyon ng Manila Regional Trial Court na kumikilala sa Subic Bay Freeport bilang hiwalay na customs territory. Ipinanawagan din ang masusing investigasyon sa Kongreso upang matukoy at mapanagot ang mga nasa likod ng di umano'y illegal shipments sa kasabay ng pagtuto sa anumang panukalang magbibigay ng exemption sa mga Freeport sa ilalim ng Basel Convention. Iginit ang grupo na hindi dapat maging tambakan ng mapanganib na basura ang Pilipinas.
4: YTC Network News.
7: YTC Network News.
19: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, naglunsad ang joint operation gamit ang missile at kamikaze drone ng Navy at Aerospace Forces ang Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran laban sa mga estratehikong base militar ng Estados Unidos sa Kuwait at Bahrain kamakailan ng madaling araw. Ayon sa opisyal na pahayag na inilabas ng state-run media, ang malawakang pagsalakay ay direktang tugon ng Iran sa mga nakaraang ofensiba at pag-atake ng militar ng US laban sa kanilang mga pasilidad at puwersa. Target ng mga drone at missile ang mga installation kung saan nakadestino masundalong Amerikano sa naturang bansa sa gitnang silangan. Bunso dito, nagbabala ang Iran sa mga nasabing bansa na ang marahas na hakba ay magdudulot ng tuluyang pag-aantal at pagbagsak ng lahat ng mga kasalukuyang diplomatikong proseso at negosasyon upang maibalik ang kapayapaan sa naturang rehiyon.
4: YTC Network News.
7: YTC Network News.
19: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News FM Iloilo, Tacloban at Santiago, antabayanan ang pagbabalik ng ka-K5 Jana Sapio, ka-K5 Carol Medino at ka-K5 Justin Kiss sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
8: D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.
25: Good day mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
26: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
25: Usahay kung atong pituitary gland minus na kay dagang imong oxidative stress, lagmit mo malfunction. Ang imuhang thyroid gland. Unya ang thyroid gland mao'y responsable sa imong metabolism. Kung nalabian ni kataas, naakay hypothyroidism.
26: In short, Sir GP, ang thyroid gland mao'y gut control kung hotdon ba niyag sunog ang imong gikaon or pilion ra niyang iyang sunugon or basin di na lamang yun siya mo trabaho. Di na siya mang sunog.
25: Oh, so sa ato pa, apektuhan ini ang imuhang matag-adlaw nga bulaton. Usahay, nalabian kag kaluya. Wala di ay kahibalo nga nagkaon po di ay kag daghan. Nanambok na di ay ka. Unya, dali kang tugnawon. Pasabot nga ang imong core temperature luya or mubo.
26: Sakto.
25: Ang imong core temperature. Mausad ang imong metabolism. Kung mubo ang imong metabolism, tanan apektado.
26: Correct.
25: Kung ang imong digestive system ang mapiktuhan na, wala na. Tanan na dayon na ang posibleng mapiktuhan pod. Remember nga ang imong gut konektado sa imong utok. Kung minus ang absorption sa mga minerals o ang pagbuhat sa mga hormones, kay tungod minus na pod ang imong metabolism, mapiktuhan jud ang ubang parte sa imong lawas, ang imong thyroid. Importante kayong organ.
26: Maunay kinahanglan lang bantayan, Sir GP. Nga kung gamay ra kag kaon, manambok dayon sila unya tugnawon dayon.
25: Maujud. Nya moingon pod nga gadayet baya ko dok.
26: Unya constipated po sila.
25: Oh, mangutana po jud. Nganong wala man ko maniwang oy.
26: Kay hinay di ay ang ilang metabolismo.
25: Mauna.
26: Pasabot nga hinay magsunog sa mga sobra nga dili na unta pwede, Sir GP.
25: Correct. Kung hinay magsunog dok, pasabot mga daghang sobra.
26: Pero kung nakainom ka og ditribayo, ditribayo ra jud ang katapat ana. Diba usay Sir GP kapoy man mag-exercise?
25: Of course.
26: So kung may hypo ka, kinanglan jud kang mag-exercise. Usa na siya nga i-recommendar aron dali mo init ay imong lawas. Ikaduha, inom ka dili kay init nga tubig or kinibang lukewarm water, Sir GP nya. Parisa nimo og ditribayo, dako kay mga tabang sana ay mga problema sa hypothyroidism.
25: Aron mo taas ang core temperature.
26: Yes, pero ang dili jud ninyo dapat kalimtan o kinanglan dili niyo kalimtan, kung may hypothyroidism ka mo, kinahanglan inom gyud og ditribayo.
25: Yes, ditribayo jud.
26: Unta gibuhat na lang si Ginoo ang atong lawas nga automatic, Sir GP.
25: Ano
26: na bang nakay pindutan?
25: Murag mga na switches ano?
9: Ditribayo.
11: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa ditribayo. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
9: Ditribayo. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo.
26: Karon kay daghan kang nakaon, imong pindoton ang high.
25: Nya
26: ang thyroid hormones aron dili ra ka malintonisan, dili ka manambok. Karon kay minus-minus gamay ra man, imong unsa na gamay ra akong kaunon, murag sakyanan ba?
25: Pindoton pud nimo.
26: Oh, pindoton pud nimo. Pero delikado ba yan akong ma-hyper ang imong thyroid ha kung maniwang ka?
25: Oh, mao na nga ang rason nganong ang mga hypothyroidism duol jud sa diabetes.
26: Kita ba nimo ang benepisyo kung gainom ka ditribayo, Sir GP? Makorek na ang diabetes unya makorek pa jud ang imong hypothyroidism.
25: Grabe, sa dagan ra ba kay nang naay hypothyroidism, Dok?
26: Diyan
25: nimo na makita ang epekto sa ditribayo tungod sa iyang extra virgin coconut oil content.
26: Gawa sa gainom kag ditribayo, Sir GP, makatabang pud ka ha ang ahos?
25: Yes, makatabang jud.
26: Saon man? Sa una ingon ni Lula nga ibutang daw sa imong lubot aron mo init. Lisod ba ya, Sir GP, kung may problema ka sa hypothyroidism, matingala ka nga gusto unta di mo magniwang, dili jud ka muniwang. Muna'y problema sa mga tao nga tambok, mga obese.
25: So sa mga tao di nga dugay nang gadyeta, unya dugay na pod gi-exercise, unya walay epekto basin aduna kay hypothyroidism. Mga sirs, mga moms, you better take ditribayo.
26: So mag-ditribayo na. Kung naana kini ng mga sintomas, ditribayo makatabang jud nimo. Muna'y gamit sa ditribayo over hypothyroidism.
25: Dapat na jud mag-upgrade sa ditribayo over plain D3. Wala tayong oras, Dr. Ramil, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Generoso.
26: Ako na sam si Dr. Ramil Oy. Maing lawas ipadayon.
25: Dili abusuhon.
9: Ditribayo.
12: Ako si Mimita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang ditribayo na ko. Humans at duha ka bulan na kong ino. Natunaw na jud ang bato.
9: Ditribayo. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo. Ditribayo. Health News.
13: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras Baras, Tacloban City.
14: Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City, ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ngan Farmasya Nicola, Hapoblacion Tolosa, Sef Pharmacy, Haburayan, San Jose, P-Med Pharmacy, Hapalo, ngan Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, Hatanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch, ngan RPS Pharmacy, Haburawen, Leyte, SK Pharma, Hasanuset, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
15: Ako, Celestina Sipara. 80 anyos na akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ko TTX 500, baga nag-upay na akong lawas yung ikaduha yung at mata na akong babati nga malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
17: An istorya ni Celestina Sipara han maupay nga benepisyo haya lawas han DTX 500.
18: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, dili gahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
20: DTX 500 mapalit sa mga butika.
22: DTX Coffee Mix. Ako si Dro, ang kapinako. DTX Coffee Mix. Dili lang ni siya lami. Taas pagyod og antioxidant. Tungod sa aduna the sugar sugarcane extract. DTX Coffee Mix. Mauni ang healthy nga kape.
20: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
17: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
20: Ach!
17: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
20: DTX Beauty Soap.
23: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
20: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
27: Eye Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
28: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
20: Extend Food Supplement for Men.
29: Ako si Jay. Sa totoo, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
20: Extend food supplement for men.
17: DTX Liniment Oil. Hindi lang pamparelax. Hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniment Oil. Ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax. Safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka sa bawat bahay. Relax. Sarap. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
30: Gabasa na naman bala ang imo.
31: Ay, gabasa na naman?
30: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
32: Always nagabasa.
30: Kag nagabaho ang kilikili.
32: Mag Clinical Deo Fresh.
30: Para sa maputi at mabangong kilikili.
32: Clinical Deo Fresh.
31: Nagabasa na naman bala ka.
30: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
32: Clinical Deo Fresh.
30: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! My puso!

0: Na bali kita itong aton programa 11 Mbps sa mga balita at public service at aton oras ka K5. Alas 12:26 na ngayon oras sa Durote Iuhan na Mighty C the Alkaline Vitamin C naghahatag ini sakto nga kusog ng proteksyon pag Mighty C na K5 adlaw-adlaw. Maupay gihapon ini nga Mighty C yan nga panahon nga pabag-ubago ito na aton panahon. Ilabi na yan nga maura na ito na panahon. Pag-take na ka-K5 hiton Mighty C. Ilabi na yan na ka-K5. Again, pahayag na hito na pag-asa na an LPA o an low pressure area has suludhan Philippine Area of Responsibility in dako ito na chance or hitaas itong posibilidad nga magin usa ini na nga bagyo. Kung in kaso magin bagyo ini nga LPA, tatawagon ini nga Bagyo Henry. Madi na ito na katapos hay na Francisco Baanto ang last na bagyo. O aniliwati Bagyo Henry. Kanina na alas 8 ka-K5 itong aga, itong LPA in namumutang 390 kilometros hasinirangan hanggiwa na Eastern Samara. Yan ang adaw itong Lunes, magdudurot inihi na mga pag-urana. Han Northern Caraga, Eastern Visayas, Central Visayas ng Bicol Region. Posible ni ka-K5 nga tumalabog kahaparte ito ng Visayas Bicol area buwas ito na Martes nga adlaw ng pagka-Miyerkules inaadto na iniha West Philippine Sea. Salita dako itong posibilidad ka-K5 nga magina maura nitong aton panahon. Ilabi na nuruniya nitong kulop, hasunod itong 24 oras matungod. Hindi nga pagtaga low pressure area nga high chance or dadako ito no posibilidad. Dako itong chance nga magina usang bagyo. Pagikmat kita mga ka-K5, ano ngayon na apadayon kita nga magina mabinantayo na hito na magiging lakata ngan kartada itong aton panahon. Kay paiba-iba manggoy de ito na dalagan hiton bagyo ano inin maupay liwat ko na diri inin maglandfall or diri sugad ka kusog kun in kaso magin usaman inin nga bagyo o baga ano magigin maura na ito na parade of lights didiha Tacloban City pero si Ring Paman walang makakapigil basta patron. Mabalito ay na basta karisuhay na baga diri na lang nato naging huhuna-huna ito na weather, ito kahimtang itong panahon. Basta karisuhan rain or shine. Ay baga itaon talaliwat kung itong irang mga guest artist kung rain or shine gihapon. Okay, depende ito ha ira kung baga ilabi na adi nga mga adagay po natong parade itong mga taga city government adagay hapon na last year ahira vice mayor nga ni Mayor Alfred Romualdez so may mga artist pero yan na bagawari pa ipagawas ano ito na mga artista nga mapakadiyan na Tacloban City para makiusahi ito na Parade of Lights. Art mga ka-K5 natong oras, alas 12:30 na. Kanilang taliwat na itong report ni ka-K5 Imer Habulin. Kanina ano may dain ni interview kay na Saraglos ito na Tomeco. May pag-isumpay itong ruta. Hain niya ng mga ruta itong pagsasadhan. Para mahibaro itong aton mga ka-K5. Kung nakutubla diin itong ira mga sarakyan, ngan kung hain itong mga alternatibo ng mga aragian para makalusot tika diha Tacloban City. Ka-K5, Imer Habulin, stand by!
1: K5 News FM, live report!
0: Ka-K5, Imer, i-K5 mo! Ka-K5, Imer?
2: Yes, K5, Carol.
0: Mm-hmm. Go ahead.
2: Isang gabi, wapapumanhin sa horaryo nga traffic rolling.
0: Anay, balikan nato nito ang linya ni Kakifeb Emer. Kakifeb Emer, anay la, Kakifeb Emer, ha, kay baga choppy. Iton aton linya. And then, matungod siguro inigihapon iton sitwasyon, iton weather, ano, kahimtang iton panahon. Baga mahinay iton signal, utod-utod iton boses ni Kakifeb Emer. Importante gihapon ini, na kay para mahibaro iton aton mga K5, kung nahain ba, hiramaagi, hain ba nga mga dalan iton sarado, ngay na kon kutubla diin iton pagpasulod ah didi Hatakloban City. Ano na nga ni ano inin marayo pa iton baraktasan nailog kita makagkita lah iton mga kinitaon didi Hatakloban. May dato mga times nga kutubla ha may Coca-Cola o kaharayot nga babaktas. So na mag high school pala adakad to. O high school pala kadahad tong nakadi kami Hatakloban City kaupunton ako mga kamugtuan para magkita hiton parade of lights sa kutub pa yun ni kinabwasan kaya ginaagahan la kami di Hatakloban. O kung tika nga ito hamay Coca-Cola magbabaraktas na kamo kay waray na iton mga nakakadiretsyo nga ito nga mga sarakyan inasasarado na iton mga dalay na. So, waray ka mo choice kundi magbaktas. Pero kay diri man na, baga di ka naabat aton kakapoy. Kay damo iton imo mga igin ka kadurungan iton pagbaktas. Damo iton imo mga igin ka kakilala na lagi hapon. O mga igin ka kasangkay. O balikan nato iton linya ni Kakifeb Emer Habulin. Kakifeb Emer.
2: Okay na itin atin ko ano na lugod.
0: Okay na, Kakifeb Emer.
2: Yes, Kakifeb Karol, ano magpapatuman yung temporaryo nga traffic rerouting nga no parking policy itong mga otoridad itong mga kalsada na para pag-aagihan itong sa niyo parade of lights. Sagot masiguro nga hapsay itong pagdudumaraon nga aktibidad niyan nga kulop din ni Hatakloban City. Pero antes pa, no, magtikang itong na parada magtitikang itong aktual naman nga pagsara itong mga ruta. Mga alas 4 itong kulop. Ininagod nga matagan yung igo nga panahon. Itong pag-andam nga paghanay naman itong mga partisipante nga maapi. Of course, itong parid ni Ronian. So, ginahagyo naman itong mga truck nga yun, itong mga otoridad nga itong mga truck operator nga diri ani magpagawas itong mga truck antes mga alas 5 itong kulup kuno ni Ronian na no base itong aton interview itong na Tomeco kanin itong aga agod mali kaya daw itong grabe nga traffic nga pagkahuman naman itong parid igbabalik itong normal nga dalaga din yung itong traffic no itong traffic ko nga abrihan gawat itong Rizal Avenue para itong nga tanan nga klase itong sarakyan so magiging normal itong na pag-agi hiton mga sasakyan after hiton pa rin niyan nakulog. Pero siguro mga alas 3 pala no, magiging damo na ito. Makikita natin yung mga nagbabaraktas di dihan mm-hmm. So mula hiton to may ko kakipab karo ano, igdi-deploy na era iton tanan nga maabot 160 to 250 nga mga tumiko personnel para niyan nga kulop hiton parade para magbantay hiton traffic nga iba pag gihapon nga era pag bubuhaton ano tanan nga tumiko personnel para magbantay hiton aktibidad labot pa hini nga mga tumiko personnel ka K5 Carol may nagihapon mga augmentation tikang naman hito na PNP or the Philippine National Police para magbantay gihapon iton na seguridad nga traffic management nga hiton na crowd control para diri magsaramok durante hiton na parid nga pagdudurmaraon or parade of lights nga pagdudurmaraon niyan nga kulo. Pwede man ka K5 Carol ano, pamatian nato nito naton na interview ka upod hi Sir Restituto Reglos ito na Tomeco.
3: Pingaga no katanan. An yan ang apit Lunes 29 ano magkaada kita hin sangyaw parade of lights. So ang rota magkitikang hamagsaysay, Justice Romaldes, Rizal Avenue, Imelda, Rial, ng balik kaya po ng magsaysay. So, ang Tomeco, pag-abotan alas 5, alas 4 pa lang ngayon, alas 4, magsasara na kita. Kaya parang yap, hindi masamukan ang ditong pag-arrangehan, pagdudumaraonhan parada. So, ano mong pupuhaton, both sides, i-clear ito naton, no parking. So, ang mabibilin laha ruta, amulan, may kalabutan, hindi ngayon ang asang nyo pa rin. So, ang mga sarakyan, magkakatakitahin rerouting. So ang manana po ito ano inin iton mga sarakyan motorista nga tikang Coca-Cola mabaybayhan real. Pagabot dida may Astor Dome nga tanan nga tikad to downtown ada mapapagiyon ha Esperas Avenue or yang tinatawag naton nga Old Road Sagahan. Nga top-top lahira ha kalsada o eskinahan Independencia, kung puno na ang Independencia, pwede gapira ha may Arellano nga dili halukban. Nga mabalik na gapira kung di niratikang. So, ang real, ang manana po ito, ang katungalahan kalsada na itong paagian, han tigawas nga mga sarakyan, nga both private and public utility vehicles. Kaya ito nga right side, kung tikato downtown, reserve natin ito, ito ang expressway ito para itong mga VIP. So, amo ito ang manana po. Kung ang mga sarakyan limat maagi ha pitong via Yangpil, so tuptob na lalawat hira ha Paterno, Maliko ha Santa Cruz, balik na to sa Lasar. Tapos Malibot, balik na to ha Yangpil kontintikang. So amo aton mubahaton. May mga barrier na kita, may mga duty pa ka tumiko area, ngan pati ang PNP Tacloban may deployment lalawat hira. So antikang liwat na norte ano ang tanang nga tisulot. Pag-abot dito may tulay, little progressive. Nga tanan nga pampubliko nga sarakyan ng papasayros ma sulod hirahan i-build extension. Nga pag-abot ang eskina ha dito nga ni may little lumber yard mapatuhira, tigawas na hiraha Congressman Mati Abinyo. So kung sugad man ano, diri liwat para diri liwat ang mga pasaheros maharayo kung magbabagtas manira. So ang Quezon Boulevard liwat, Quezon Boulevard, maintain gap natin ang tisulod. Okay, one way man to ya. Pero tungod itong pag-agi ito natin sangyaw pa rin, inaalaw namon itong two-way itong Quezon Boulevard, tikang Macdo, nga di tubtubla dida may Del Carmen. Kaya dida namon papagiyaw ng tigawas ng mga light vehicles. Pagkapot dida, maliko hira pa wala, tapos mapatuo ha Del Carmen na merkado, tapos balik era Burgos, then dire-diretso na tigawas. Ngan anaton mga tagpong nga matrak, ginhangyo namon ng mga traffic truck association nga pag-abot din ang lasingko, nga tugtog makaagi han aton sangyo pa rin along sa Labinyo, kung pwede nila nila magpagawas yung mga truck. Okay, pag-agi itong parada, dida, abrihan na lawat nato nito sa Labinyo para makaagi ang truck. Back to normal na nato. So, tatagan kasi nato nito higayon ang pag-agin parada. Kaya amo kasi ang main event nato nito nga. Adlaw.
4: Correct, sir. Sir, for the records, pero po ba nga tumiko personnel ito nag-deploy niyo yun ang adlaw?
3: So, tungod kahalaba kasi ang kung ano inin area. Natanan nga personnel na tumigo deploy namon kay di rin kasi pareda namon yan naging deployment pati nga nihan hindi man ni namon pwede bayan liwat ang sangyaw ground sangyawan ground maintain gap ito ya kay kahuman kasi parada ang tao kasi mamamalhin na lawat nga to. So amo to namon kuan nga pati ang taga opisina deploy nga tanan kasada amo to namon kuan mga sigunta mga 150 260 so ito nga labot pa pabuling malawat kami ng Tacloban Police ng meda lawat nira, labot lang nira, strength nira, meda pa mga augmentation ng gap ha natag-era dito. So, kung ano ang nananabuhon una nga mga naglabay mga patkapatronan, amo gaya batong bubaton. Ang kapaguhan lang, amo ito yan, itong Quezon Boulevard, tungod kasi na one way, tungod ito may ininayat. So, namiling kita ang solusyon, pagi, nga may ata kita papagian nga. Sana amo to nga papasundo naton merkado.
2: Mm. All right. So ka K5 Carol ano amo ato ito na naging pamahayag ni Sir Reglos ito na Tumeco andin hiha Tacloban mismo. But anyway, so expect naton nga nironian nga kulop damo itong tao ha downtown para magkita hiton na parade of lights. Nga may dakita pinaka latest nga nakuha nga information ka K5 Carol na pagkiana. Itong mga era makukuha nga prices after hiton na pagdudumaraon nga Parade of Lights. So may record kita didi para hiton Sangyo Dance the Festival winner nga cash prizes nga era makakarawat. Kaya five garol ano hiton champion makakarawat hin 500,000 pesos para naman hiton mag si second placer makakarawat hin 300,000 pesos. Nga hiton na third placer naman 200,000 pesos. Ngan may dagihapon consolation prize nga taga 20,000 pesos. Samtang para naman itong mga special awards may dagita best in costume kundiin at makakakuha hini in mga karawatin 20,000 pesos. Itong best in parade naman ano makakakuha hiyahin na 30,000 pesos. Ngan itong best in music may da 20,000 pesos. Nga makakarawat. Kakifeb, Carol.
0: Baga oro alagid lang ngayon gihapon ini Kakifeb Imerhan last year ano ang mga naglabay nga Parade of Lights competition ano 500,000 mo peke waray ni Raibani ini nga 500,000 pesos sa kaluyo hito na krisis nga ginkakaatubang hito na ato na nasod.
2: O, maupay, tama Kakifeb, Carol.
0: Alright, Kakifeb Imerhan, damo nga salamat to ni mo report. Go ahead.
2: Yes, Kakifeb, Carol, ini Kakifeb Imerhan bulin parang kampiyon nga balita ngan serbisyo publiko.
1: K5
2: News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Damo nga salamat kay K5 Emer Habolin. Hiton imo report regarding hini anong rerouting hiton or mga ruta nga pa pwede agian hiton aton ba K5 nga makikiusa hiton Parade of Lights. Yan ang niyan nga gabi. Alagos liwat kita nga dito na report ni K5 Roger Tilana. May importante ini nga report ni Kakifeb Roger kay ato ininhiraya na ha Abuyog Leyte may pagisumpay hay na abduction incident or ana ginkidnap nga magtalaamay nga negosyante dito ini ha Mayorga Leyte. Dila pa inihan Hunyo 27 actually pero nakuha nato nitong report kakulo pa hitoy na mga kulop na. Then, ikukuha pa natin ito na kadugangan hininga impormasyon. Kaya as of the moment, waray pa nakukuhang impormasyon liwat itong PNP. Kung ano itong motibo han pagsikmita hininga duha nga biktima. Kay inhiya ay nausang mga biktima nga hi James Bohol. 3-term councilor nga anay vice mayor hito na Abuyog Leyte. So ato ini ha Mayor Galite anuhan matabon insidente kay aadto iton ira negosyo. O nga to mismo ini ka K5 ginaaligar nga dito mismo ginakidnap iton ira warehouse. Nga ginaaligar gihapon nga ginsakay ini hiton usa nga Mitsubishi Mirage. Nga na diri pa ini kumpirmado nga impormasyon ano nga aton nakuha kakulo pa. Though gin-verify pa ini hiton PNP, ito na Soko, nga nakaupod gihapon ng EOD, kay nababara kahirabangin lakuno. Pagsiguro la, safety hito na mga mulupyo gihapon, bangin lang may mga explosive device nga tuha sa home. So nakatiton EOD para panginanoon, nga naato gihapon ng Soko. Kainihiyang sarakyan, iginbilin ini kakife, bausa nga pabahay, dito ha, sityo Bugho, barangay Tingi, babase sa Mara. Magaharayo ito ni Regin Biyahian kita nga to ha Mayor Galite dekadi habasay so ginabandon na ito na sabi nga sarakyan though gin ko confirm pa kung amo talaga ini nga sarakyan ang ginsakyan or gingamit nga getaway vehicle ito na tulong ang mga suspetsyado itong incident ha na pankidnap o hulto naton adi na hikakifib Roger. Okay, so tikang ha Abuyog Leyte, makakaupod natin ka K5. Hika K5 Roger Tilana, standby.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka K5 Roger, i-K5 mo.
5: Ka K5, Carol, yan ang oras. At kita may Barangay Santa Cruz, ito na Mayorga Leyte. Didi kita ito na lugar, ano, ito na warehouse, kundi didi gin-abduct ang duhang mag-talamay. Here, former Vice Mayor ito na Abuyog Leyte, James Bohol, yan he James Carlo Bohol. So, atubang tala, ano, dito lugar kung diin amin ito na opisina, K5 Carol. So, from dito ito na highway, ito na era compound, ano, haluwag ini nga compound ni former Vice Mayor James Bohol, Then mga ada pa ini ha mga 100 meters tikang dito na o kung magkulang lang 100 meters sa tikang highway, then dito era opisina. Amin dito na opisina. And sarak yan nga gin confirm nga ni nga amo iton sarakyan ano nga ginagamit nga and gin confirm an nakitan didto ha ba siya summer igin kan higo digin tutok ano iton na kuan iton mga portahan kumbaga pag sulod nga di igin balabag din ito na porta gan pag abri diretso mag kasulod ngan kuhaon adto na duha nga mga biktima. And dili nga nakadihira ang mga tao ano nakadihaluyo ito di ba nga mga trabahador kay nagbabaligya inihin mga mantika no ng mga chicheria may negosyo no ni former vice mayor James Buhol. So makita ka mo no, yung mga container then amit hiya. And gin pananggal pa ito na CCTV mga ka-K5 nga na ka-K5 Carol nga naka-committed.
0: Ka-K5 Roger? Ani bagay na uso dito na aton linya kan ka-K5 Roger. So, anako last nga nabatian, may ada mga CCTV nga to ito na warehouse. Hinubay na nagtanggal ay mga sospek and possible nga itong mga sospek ang nagtanggal pa itong CCTV nga naka-install or nakataod nga to ito na nasabi nga warehouse. Imagine ka, ano ka mag-ilob? Sinunod mismo nga to ito na compound kundi inay mumutang itong era warehouse knowing na may adagihapon na mga iba pa nga trabahador. So wala yung humadlok kakito ginbalabag kuno nga napahiton may portahan nga dahiton entrance ginbalabag nga nagpinanguha ito na duha nga mga biktima nga naginsakay hito na sabi nga sarakyan. So kumpirmado na ano nga ay na nakita nga sarakyan nga diha may basa isamar nga na ang sarakyan nga gingamit nga getaway vehicle lahat mga suspect in nagtutugma. Oh, okay na, balik na kay Kefib Roger. Kay Kefib Roger. Kay Kefib Roger.
5: Yes, kay Kefib Carol. Mm-hmm. Ito na kita na nung sarakyan haba si Samar. May na nakag-confirm nga amad to ang naging gamit pagkuha. Duha din nga mga biktima. Yan, hiyan na mismo.
0: Kay Kefib Roger, klaruhon ko la ano an imugin yayakan kanina nga mga CCTV nga dahil itong warehouse. Pinanguha inihan mga sospek. Kakefib Roger. Ay, kakautun-utun itong ato na linya kan Kakefib Roger. So, ato hirayan na ha, Mayor Galete, kundi ina natabo itong abduction. O kung nga ito mismo itong suludhan warehouse. Kung nadiin na dito itong mga biktima durante ito natabo nga pangkidnap or pag-abduct hindi nga duha nga mga biktima. Kasi ko pa kanina imagine ano nga sinulod pa talaga hirangan to ito na ay nasabi nga warehouse. Gintuyo ugod talaga nira nga kuhaon ito nasabi nga mga biktima. Kakefib Roger!
5: Okay, balik kita. No,
0: klaruhon ko lang, Kakefib Roger, and imo sering kanina, nga may ada mga CCTV nga naka-install, pero kinkuha, hinun kumuha hindi nga mga CCTV and mga sospek.
5: Yes, oo. So may dito na ito na nakuha ang information. Gindara ini ito na mga sospek. Itong mga suspechado in anusahad to in nakilalan. Ito mm-hmm. Nusang batos didi ano, trabante ni former vice mayor. That's why nakilalan niya. Ngaran nga nito kung taga diin. Customer ngayon. Dati na nga customer ining suspechado.
0: Mm-hmm. Baa daw. Maiha na ngayon. So kilala lagi hapon nira. Kay maiha naman nira nga customer hito na mga biktima gihapon na.
5: Oo, kilala kay kuan ini dati na ining kuan ini customer para kuha inihin mga mantika didikan former vice mayor James Buhol. Mm-hmm. Oo nga siguro iko-confirm pa nato nito na istorya nga di nga inin darahiton na ka customer na ini may ada mga may danato na kong information ano pero for confirmation pa nga inin an igin babaya din kay utang hindi naabotin millions na kakay 5 Carol, based Abo, dito nato na kong information.
0: Nahain na, kagay fi brochure, ay nakilala na, nga suspect ka.
5: Nakilala nga suspect. Uh-huh. Tapos, gumawas itong dito information, nga ang gibabayad nga check, personal check in Natalbog. So that's why, ging kasuhan. Uh-huh. Magamit natin initial nga for confirmation finding a report ay kagay 5 Carol, ano? Baseline ito na account, ito natin mga nakahimang raw.
0: Pero may ada ba, how about ha PNP? Siguro ko na ginkasuhan ini, may record dito ni Philippine National Police, di da ha Mayor Galete.
5: Amo ito natin inin gusto ma-confirm, ano? Kanina, pag kanto natin ito opisina, ito na Chief of Police and Mayor Galete, gipatawag pa niya, at ini ha LPPO, he, Police Lieutenant, Glenn Javiero o ato yun ang LPPO. So ini based la ini itong mga account ano ito natong mga nakahimang raw and with ano pa ini for confirmation pa ini.
0: Pero wari paghihapon nag-disclose si COP kung may danaba motibo ito na

0: What I really want information ano kon upod kay sirin pa di dito nato na kay Mangra bagadiri na upod an kon nala an suspect nala nga nakilal an amo ito na nakuhaan luwat hin CCTV footage sa pagtabok kuno ha alin.
1: So baga na palagyo na ini nga suspect or usa mga suspect mabaga kuan ini ano kun baga nakilalan gud talaga nga ton mga trabahador kay amo gud nga ha mapalagyo gud kay mahibabaruman nga may nakakita or bangin makilalan hiya. So aton duha siguro nga kabulig niya itong pagbuhat hay na abduction or pagbuhat itong krimen, possible bang mga kwan gihapon inin pamilya lang ahaw hiton o sa mga suspect or mga sinuhulan laliwat ka kay Febrod, sir?
0: Possible ano, pero rin pa na ito na nakuha ng information inin online din eh, kay kakulup na message pa ang suspect nga dito na pamilya and then until now waray na. So ini yan na in panayon ini giniimbestigaran hiton mga kapulisan. Ang problema din ni K5 Carol kay almost more than 2 hours san o masabtan nga ging kidnap na ngayon edi nga duduha. Kay normally buutan man gud ko ini nga ininhi former Vice Mayor James Abuhol. So nga taran nga nabisita nga di waray lalabot di dihan mga kuhan han mga inintrabante. Only to find out nga may dagin message siguro ginsugo an anak ano ini James Carlo Buhol pag chat o pag message ngadto ni abogadang Bugto then amulot an Bugto nga tika ka Manila in nag message nga di Panginoon wa daw kuno niyo kay magagindara man kuno an magtalaamay amo man kuno iton message amo na nira ka alarma nga nakagreport na ha mga kapulisan. So amo ito nga mga time span ano mga more than 2 hours iton san o pa may sabtan nga ginabdak na an duduha nga biktima. Waray sarabutan di, pero kao na laliwat bagan waray commotion nga nahitabo. Baga tigdala kakipay ba Carol. Amo ito nga waray mag-expect nga amo ngayon ito na nahitabo nga nagading kumuhin ko ano pag-abdak na ang duduha nga biktima.
1: All right, kay Febroger, da mga salamat ni mo report. Go ahead.
0: Okay, so amin dito natin update. Tigang didi ha Mayor Galete, kaupod ko didi kan kay 5 Ryan Vittorio. Kay 5 Roger Tilana parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng kaliawan ng siyudad ng Tacloban, yan bugos kasi niraga Visayas. Kay 5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: Damo nga salamat ka K5 Roger Tilana para han imo report. Wari na kita oras mga K5, temporaryo lang naton nga pagsasadhan ito na ato na programa 11 Mbps. Damo nga salamat ha aton engineering department ka K5 Ray Varona ngan ka K5 Milton Mate. Hangaran naman ni ka K5 Kevin Shosana, ako naman ni ka K5 Carol Medino para han kampiyon nga balita serbisyo publiko ngan kaliawan. Hasyod na Tacloban ngan habugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga donate 10 times more potent compared sa ordinary nga vitamin D3.
5: Hisguta na to ron. Ang ato ang checklist. Mga advantages sa D3 Bio over ordinary vitamin D3.
6: Mm.
5: Ang gynecology journal ni Ingon Dr. Ramil nga ang mga babae di ay kung mahilig mo kaon og tamis, niingon jud nga katamis, grabe nga carbohydrates, pabor jud na sa pagtubo sa mga candida albicans. Ang reproductive health ninyo ha, anaa, grabe jud ang baho. Sumala pa diri, dako jud ang ikatabang sa virgin coconut oil sa pag-inom sa D3 Bio, diritso kini sa muadto sa imuhang reproductive organ. Og patyo ni ini ang mga candida albicans nga mukos og baho. Kini nga capability wala jud sa ordinary D3.
6: Naarag yun na sa D3 Bio. Muna nga kung naka D3 Bio ka, halos tanang problema sa mga kababayenan, kanang mga baho diha, dako jud ang matabang ni ini. Bisan pa

0: kanang baho sa lawas, Sir JP.
1: Kayang-kaya, John.
0: Makuha ra nimo sa D3 bio. Kay wala na sa ordinaryo nga vitamin D3. Ako, Sir JP, kung gasigi kag inom D3 bio, ikumparar mo sa ordinary D3, ang nakanindot sa D3 bio kay gipadaghan niini ang mucus lining. Gipabaga kini ang mucus para makaproduce og daghan dihastian. Aron, malikayan, ang problema sa hyperacidity, bisan pa ang ulcer.
1: Kana?
0: Sa una, gasigi kog research nga ang mantika gapasamot daw sa hyperacidity og ulcer. Kato daing mantika nga niagi nag-init. Pero kini atong D3 bio, Sir JP, cold press ni.
1: Kana?
0: Kung may H. pylori bacteria diha sa imong tiyan, kaya niyang makontrol. O gawas sa kaya niya ning kontrolon, patubuon pa jud niya ang imong mga mucus. Aron pagbubo sa acid, dili daling manipis ang lining sa imong tiyan.
1: Correct.
0: May protection, mo nang nakamayo sa D3 bio. Ikumparar kung gainom ra ka og ordinaryo nga vitamin D3.
2: D3 bio!
3: Ako si Aying. Labad yun ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
1: Kung gakutoy akong kutokuto, muinom na kong 1 to 2 capsule sa D3 Bio, mawala yun na yun ang kutoy sa akong tiyan. Dali ra kayo. Gakutoy siya kay nakabati ka maggutom. So nag-inom kong 1 to 2 capsules, nawala na pod kong kagutom. Kay man, ang atong D3 Bio adunay extra virgin coconut oil nga may medium chain triglycerides nga maoy mahimong ketones o kininapod ang muhatag nako og kusog.
0: So sa ato pa, Sir JP, giila siya sa atong lawas isip usa ka pagkaon.
1: Yes, Doc, as food. Healthy nga food.
0: Mao na kung buntag, usa ko mo adto sa akong opisina, muinom ko og tulo ka soft gel sa D3 Bio, Sir JP. Kay ang purpose ana, siyempre, kay ga-lecture baya ta. Nga gamit yun nato ang atong utok. O niya, kung walay ka, wala jud ta kay laing food. Ang D3 Bio lang ang ketones nga naa sa D3 Bio.
1: Mao nay mag-provide nimo og energy. Ako, nganong man gusto nako og D3 Bio over ordinary plain D3?
0: Ngano man?
1: Kay makahatag man ni nako og kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa mga sakit-sakit.
0: Correct.
1: Sama sa ubo, sipon, ug unsa pa diha kining tungod sa monolaurin nga naa sa D3 Bio. Ang monolaurin gitap na kanang tanang klase nga virus o bakterya nga mao hinungdan sa trangkaso, hilanat pag ubo og sipon. Kung ganahan kang malayo sa ubo og sipon, mag D3 Bio ka kay kuyaw man. Karong panahon na gamay ra nga trangkaso, makuyawan na ka. Kay basin unsa na ni mao nang dapat mag D3 Bio ka 1 to 2 days ra mawala na yun imong trangkaso. Kay man protektado ang imong selula o sa giingon pang naay bodyguard ang imong mga selula.
0: Ang gikuyawan ako, Sir JP, dili kay ang trangkaso.
1: Saman.
0: Kay mutuo naman jud ko sa kay Pictibus D3 Bio. Kaya jud ni sa D3 Bio. Ang akong di ganahan kay kanang i-quarantine ka.
1: Mauna.
0: Sulod sa 14 ka adlaw. Dili ka pagawson, mas maayo pangan sa hilantan ka niya, inom kag D3 Bio kaysa i-quarantine ka. Likay ang trangkaso, hilanat, ubuog sipon. Mag D3 Bio jud adlaw-adlaw.
1: Wa na tay oras ko si Jean Paul Generoso.
0: Para sa si Dr. Ramil Oy, maing panglawas, ipadayon.
1: Ayaw kabusuhon!
2: D3 Bio!
5: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan. ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Hapaghagos hangkada oras.
7: May mga istorya na diridayuday na luluwas.
6: Mga tinaguan, mga pangandoy, mga hinumduman.
7: Nakatago hakasing-kasing ug kailatman hanlawas.
6: Hadughan mabugun, kundiri igbuyagyag o ipahuwas. Ini ang mga paypay han aton kinabuhi.
7: Mga sinurat kabahin han aton naglabay nga kaagi.
6: Dinhi hininga libro na hipapati. Ginahalad na muna iyo in mga istorya nga magadasigan iyo mga kinabuhi, mga eksperyensya nga alidagid han iyo mga kaagi, mga pagsaysay hingugma, sakripisyo o paglaom nga hamili. Ini an
8: K-5

0: Diniha.
1: T-File Diaries.
0: Ang kada istorya inusa nga pahinumdum nga habot nga ang kalipay ug kasubo. Dayuday may pagturunan. Pag-urusa kita hin pagpakli ang mga paypay han aton kinabuhi ngan abrihan ta an.
1: T-File Diaries.
0: May pugmaon nga haladay yohan K5 News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio. Ang kampiyon

0: Dere ka pa man ngayon nakaliwan, Ate G. Anniversary date niyo nga ni Kuya Rani, di ba?
1: Ayaw, ano yung pagyakan? Hirani ini nga natawag. Babatungon ko la.
0: Sige.
1: Hello, love?
2: Ano na, love? Pare ka pa man, may nahitabo ba? May problema?
1: Love, sorry ha. Tigdaman good lang, diri maupay ton akon pamati.
2: Ha? Ano ti mo ginaabot halawas?
1: Kuan, mata siguro. Kinahanglan ko na ada magliwanhin ay glasses para iton kung nagtatrabaho ako ha computer. Malingaw namang good. Bagahin masuka-suka.
2: Pa-check up buwas, love.
1: Dida na lang kung may da na oras.
2: Uupdan ko ikaw. Buwas na lang kayo wari man nato ng opisina.
1: Love, pasensya na ha. Diri ako makakalakat yan na. Unta diri ka mabido ha akon.
2: Okay la, love. Nakakainsindi ako.
1: Salamat. Love, karuyag ko na unta humigda. Mapiraw na.
2: Sige. Good night, love. Happy anniversary, aton.
0: Ano adto? Tinuod nga maraut ito ni mo, pinamamati ito ni mo lawas?
3: Iyon batian ang pasiunang nga bahin na naton istorya yan nga simana. Ug santukib nga pagsaysay mga pahinumdum anay. Ini nga programa gimpapadangat hayo ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
4: DTX Beauty Soap. Pamanit sa mga butika.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May kumso!
3: Kumusta ka mo mga ka-K5? Shout out kan Openia Virgilio, kan Roger Fabi, kan Sol Daven, han Babatkun Leyte, ngan kan Pas Castro Verde, han Tacloban City. Mo pa yung pagpamati ha aton na tanan. Ang aton tagsurat yan nga simana amoy usang babayi nga taga-usang barangay hiton Sagkahan District, Tacloban City. Ngan iya nagpapatawag hangaran nga Giselle. Ang mga paypay hanya kinabuhi niya ginpadarangan niya aton nga naging paangbit. Basi mahipati ka aton.
8: K5 Diaries.

0: Ano nga yung timo tuyo? Sumakob ka man nga niya kwarto.
1: Napausala ako. Nga waray ka pa man lumakat. Nga may daman unta niyo date nga ni Kuya Rani.
0: Waray mo man nga yung tuyo. Alayo na lapagpadlak itong purtahan paggawas mo.
1: Gimpa, paggawas mo na ako?
0: Kay waray mo man ada tuyo. Mahigda na ako. Diri ko karuyag makigistorya para ako hingaturog.
1: Not in good terms ka mo nga ni Kuya Rani, ano?
0: Hagi, Ellen. Pwede? I-reserve malaan na ito nga imo kakulitan kung may gana na ako pakigistorya ha imo?
1: Yes, ma'am. Magawas na ako din ha imo kwarto.

0: Good evening, Ellen.
1: Good evening, Kuya. Tana, sakob.
0: Ayaw na. Nakaturog naman nga ni Giselle. Igindulong ko lang nga bouquet nga nga guti nga box. Para kanin mo, Ate Giselle.
1: Wow! Bouquet of pastel-colored flowers nga gift! Happy anniversary ha iyo nga ni Ate Giselle, Kuya.
0: Thank you, Ellen.
2: Oy, kaya nga diri mo man gipapaos wag irani?
0: Maupay nga gabi, Tito Joe. Gipapaos wag man ako ni Ellen, Tito, pero diri man ako mag-iiha kay malakat naman nga ni ako.
3: Anhun ako nga, waray ka papaos wag ni Ellen.
1: Nagdulong lahi yahini nga mga bukad para kan ate, tay.
3: Asya pa.
0: Tito Joe, Ellen, maka din ako.
3: Sige, Rani, inipagmaniho ha.
0: Tito, salamat. Maka din ako.
3: Ako na lang itong masa na itong portahan kay nagkagramo ka. Porbida daw kung baga magkunsoy lupalan, oh. Bis ano ka manghal nga bukad ako, sungod.
1: May da pa gift, tay. Anniversary good nira.
3: Ala na, sige. Ikanto na ito kanimo, Ate Giselle.
1: Ikahani ko lang na inihasala kay nakaturog na dahi, Ate Giselle.
3: Mala, sige. Bilhin na ito ang pwesto.

0: Tol, adi kami a Jazz Fusion Bar. Lanat nga di.
1: Enjoy na la, Tol. Di na ako madisturbo.
0: Ay na pagpinasangil. Kadi na kayo maghulat kami. Ay kabaraka kay tapos na kami mag-dinner. Dere ka na makakamayad ba? Balit o. Intremis ka na balit.
1: E wala ba sa pa yan kung ako itong sponsor. Ito importante, magkarawat muna itong matamis nga oo ni Aya.
0: Negative tool.
1: Ha?
0: Huh? Ah, sige na, sige na. Kadi na kayo maghulat kami, ha?
1: Okay, sige. Makadako. Bye, Tol.
0: Bye. Badaw, hirani ito nga akong kastorya. Ginpapalanat ko nga ni. Okay man la, di ba? Aya?
2: Oo, God.
0: Aw. Pag-aharayo man na ni muna huna. Salamat, hanin mo pag-upo na ako na, Aya.
2: Salamat, Diapan Trini.

0: kauna ko nga nakaturog ka na. Salit iging kadto ko na laan niya sa laan bouquet. Nga gindulong ni Kuya Rani.
1: Of course.
0: May di pa niya usang gimpapahatag animan. Anniversary gift. Diri Ate G, abri dayon. Kaya makita ko kung ano to niya gift na imo.
2: Igbutang lana ito di dahi itong guti ay nga lamin sa ilin.
0: Maaram ka, Ate G. May da ko na-oobserbaran ha imo.
2: Na-oobserbaran nga ano?
0: Bagahin diri ka na malipayon kang Kuya Rani. Tama ba ako, Ate? Ako na ito observation.
2: Klaro ba?
0: Ha? Tama ito na akong observation, Ate G. Tinuod nga diri ka na malipayo na ito na yung relasyon nga ni Kuya Rani.
2: Ginmimingaw ako han Rani nga akong BFF.
0: An Rani nga imo BFF han una? Ganito na imo yan na boyfriend nga Rani. Usa lang nga tawa, Ate G.
2: Miss ko an Rani nga akong BFF.
0: So, karuig signon, diri ka na naruruig kan Kuya Rani nga boyfriend?
2: Gawas na daw din niya kwarto.
0: Kiriwa.
2: Sunod na lang kita pag-istorya. Salamat ngayon nga waray mo ako tawaga pag-abot ni Rani.
0: Kay ikaw na ko nga nakaturog ka na.
2: Salamat gihapon. Sige na, gawas na.

0: Marasa man niya ito ni Rakapin din eh.
1: Oh, gan mao pa ito na ambience. Medyo formal pero komportable ka.
0: Tuod ito mo si Ringtol.
1: Salamat din kan Aya kay hiya nag-suggest nga din kami magkape katapos sa namon dinner.
2: Paborito namon din nga hangout place ito na akong mga barkada. Salit, yan na-recommender ko kan Brent.
0: Karuyag Sidngon, katatapos ito yung dinner date nga ni Brent, makaling ka mo para mag-night cup. Pero imbis nga warm milk, kape.
1: Tol, oray dinner date nga may tatapuhamon nga ni Aya. Di ba, Aya? Okay na, Aya. Pwede mo man sumata ni Raleigh.
2: Para haakon, mas maupay kung tubdubla kami ha pagkasangkay nga ni Brent.
0: Maram ka, Aya. Kung kukuha mo ta akong opinion, mas rin ako nga boyfriend material ini nga akong sangkay. I mean, lima katuig na good kita nga nagkakauro sa trabaho. Pero waray mo panabatian nga reklamo kontra kan Brent.
2: Buutan baliti, balitaw hi Brent.
1: Tol, dira ko na sa rin nga buutan ako ha. Pero kung tinuod man, hindi man lang itong kabuutan yung usa ka tawo itong basaran para karawaton mo yung boyfriend o girlfriend. Kasing-kasing itong nagpipili.
0: Karagsid ng bangayan. Diri ka na magpapadayon panguyab kan Aya?
3: Bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
4: Championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my kumso!

0: K-Fine Diary. The one that has the lock and
1: key. Iyan nagsiring mas maupay kung magsangkela kami. Ah, okay na ito akon.
2: Brent, damo pa nga pabayad na imo maruruyagan. Para akon, di ra ko itong babae para imo.
1: Ay kabaraka. Basta amo ito. Karawat ko ni mo baton hanan akon panguya pa imo. Tul, kumusta ang anniversary date niyo nga ni Giselle, by the way?
3: Postponed.
1: Ha?
3: Marawat niya pamati kanina.
2: Uy, happy anniversary ngayon na iyo. Pero naka mo katuig.
3: 1 year nga mag-boyfriend-girlfriend. Pero as BFF, di rin ako magkakaihap.
2: Mabay ba ngayon itong magsuok, anay, nga magsangkay? Sa ano, nagkakamayaden romantic relationship?
1: Depende man siguro ito, no? Rani?
3: Tama, depende ito. Pero haamo nga ni Giselle, mas maupay nga suok, anay, kami nga magsangkay saan o maging boyfriend-girlfriend.

0: Uy! Aba daw, nagre-ring ang telepono nga siring pahit era tawag, landline. Piho nga hi Ma'am Ilnura adi nga natawag. Iya mala itong tigtawag ha landline.
1: Oo! Ada na! Babatulon na!

0: Hello, Ma'am Elnora.
1: Hey, Giselle ini, Manaselia.
0: Oh, agi. Ang kahuna ko ato nga hey, Ma'am Elnora, kay hiya man lang itong baga natawag ditong landline.
1: Timprano pa, manggod, mana. Sa late landline na lang ko tumawag para ikaw itong makabaton. Kay sigurado ako nga nagmamata ka na.
0: Oh, asya. Kay Hiranesus, maupay pa itong kahagong.
1: Salit mo rin kuya, disturbo ha, pinagahin pagtawag ha iya cellphone.
0: Ano man kung itong imo to, yung hininga yung pagtawag?
1: Mana, alayon pagsilingkan rani nga, malakat kami yan nga ni Ellen nga to ha, hometown ni tatay. Mahinay nga to itong signal, maluyo itong signal itong cellphone. Salit di rin makakakontak ha akon.
0: And then, okay, makasiringgad lang ako nga, makadto ka mo ha hometown ni iyo tatay. Ay sigurado, siguro naman maharap ito hiya nga. Maraot itong signal dito itong cellphone. Asya na ba?
1: Oo, mana. Pakisirig na lang ha, bangin lunis pa kami magkita.
0: Hala, sige, sisinun ko.
1: Amo ito na akong tuyo, mana. Bye.
2: Hey, mamad to nga tumawag, mana Celia.
0: Ay, di ka naman ngayon doon, nagmata ka naman. Hey, Giselle. Hey, Giselle, ito nga tumawag, Rani.
2: Hey, Giselle?
0: Mm-mm.
2: Kaya nga landline man niya tumawag?
0: Kaya iya ho na, nga nakaturog ka pa. Nadiri nga, disturbuhong ka. Salit, ako nalaan din ka istorya.
2: Ano man kuno niya tuyo?
0: Dakay mga katukuno iya, hometown itong iya tatay. Wala man kuno dito, tuhay itong signal, ah, mga tumawag hiya. Kaya diri ko nung kamo magkaka-istorya. Baga halunis mamang kong hirama uli. Kaya nung bagan, baga kaman yung napakyas. Makikikita ka ba ngayon? Untahad to ha iya. Dito na lalugod lingkod ha kumidor idoy. Nag-andam na ako hitong emo pamahawon.
2: Manaselia, anong mga pangilalaan o itong gingigiyos ba itong usang babae para makasiring ka nga diri na hiyanahigugmae mo?
0: Ha? Ay, kaya anong sugad man ito itong imo pakiana? Naabat ka nga diri na nahigugmae mo, Giselle?
2: Ha? Ang waray kalabutan, Giselle, na akong pakiana. Kuan, waray la, nanumdum na ako pagpakiana. Diyari nga niya kumaaram kung kaya nung tigdaman na ito sinulod ako noon ahon.
0: Dahalan na, sige. Diretso na lang ito ako mito.
2: Kantin na lang ako, opisina, Manaselia. May danamon overtime yan. Mabalik ako kwarto.
0: Aba daw ta, nagkuhit na pagod ako. Anhoon ako nga, madiretso ka na ako medor. Kaya bumuhat ka man.
2: Makadiyan na ako, Manaselia.
0: Hala, sige, paghinay. Ba... Duda ako. Bagahin may ada problema habot nga ni Rani nga ni Giselle.

0: Tay, malakat na kami.
1: Ala, hinega mo dyan sila. Ayaw pag dinagmito nitong padalagan nitong motor.
0: Oo, Tay.
1: Ato na kanilin ang kwarta nga akong gipapadol ka ni Imutiya.
0: Ah, sige, Tay. Makadin na kami kay maagi pa kami pagpagasolina.
1: Hinega mo.
0: Oo, Tay.

0: Sigurado ka balit nga ikaw itong ma-drive?
1: Nasiring na ako, di ba? Ako itong ma-drive.
0: Napapausa la ba? Kidiri ka man tigmaniwin motor. Naiara ka na good nga may driver, you know.
1: May driver pa? Sarakyan nga ni Waray, driver pa lugod.
0: Waray mo man nga ni sarakyan. Pero, Kuya Rani Maida. Hiyapagod ito ni mo official driver.
1: Sige na, yaw-yaw man. Igsulot na ito nga imo helmet kay malakat na kita.

0: Panahon ako, yan ang kaming adlaw makakag-celebrate. Nga ni Gisela namon anniversary. Waray bangkod kami madayon kagabi. Anay tabulugod. Labot lang nga waray kuya makaistorya pagkanto ko era. Pagdulungan bouquet ng regalo. Waray gihapon kami magkaistorya sa cellphone. Isa naman lang kadali, sana ako kumaturog. Kay naliwat. Halandline lahi habalay tumawag. Natural nga diri kay magkakaistorya kay diri man ako tigbaton halandline. Wari man lot ako niya pamilya kan manaselya. Ano ba ito na itatabo? May na ba niya problema nga diri gin susumata ako? Di ba daw la itong angay nga pakiana? May adaban namon problema.
1: Good morning, Ron.
0: Good morning, Aya.
1: Pwede ako mag-join na imo table? Kita man lang nga itong nangangaon niya, di na kantin.
0: Lingkod.
1: Thanks. Gusto mo share kita ito na akong pancake?
0: Adere, okay lang ako, Aya. Ini lang nga kapit akon.
1: Promise, maayong kayo nga pancake. Blueberry pancake ini with blueberry syrup.
0: Dira ko mahiligin.
1: Anila. Oh. Yeah. Tilaw, para.
0: Ako na, Aya. Ako na. Ika din nala.
1: Na-blush ka man. Ngangan na kayo hugungitan. Ayaw pag-blush kay nadugang kaka-cute. Ang butain mo. Aagawong ko ikaw ay mo girlfriend.
0: Oh.
2: Filipino.
3: Wow, right, Kumso.

0: 1 year pala amon pagkauyab ni Rani. Pero na-realize ko dayon nga diri paginuyab iton akon karuyag haiya. Kundi, usa lang nga best friend nga relasyon. Diri masayon iton akon ginagian kung paunan o nga mautod ang boyfriend relationship, kundi best friend laan akon karuyag kan Rani ha akon kinabuhi. Asya niya ang una nga adlaw hiton akon istorya, mga ka K5 Diaries. When it's late
1: at night, nandi ni natapos ang siyahan nga bahin. Ang eksperyensya kinabuhi nga padara ni Giselle. Halsa nga barangay, Hansagkahan District, Tacloban City. Ilin mga paypay han kinabuhi nga ginpadara nga niya aton nga iging paangbit. Basi may pati ka aton.
2: K5 Diaries.
1: Ang mga artista nga nagbuhi hindi nga susumaton. Hapangunong nga papel ni Giselle. Liza Alindao, Kaupod Hira, Edwin Torres, Ray Cabias, Joyce Katubaw, Lolit Fabelian, Jael Yu, nga Rex Jonathan Lumbre, hapapel ni Rani. Ginlapatan ni magnamit nga musika ni Checo Molong, dugang nga tunog ni Ray Cabias, kinasingkasing nga pagsurat nga ubos sa direksyon ni Jeneline Fajardo. Kumaydan niyo mga eksperyensya kinabuhi nga nakasurat hayo tagsa-tagsa nga diary, ipagawas ito nga nagpaangbit hamon email k5drama103.1@gmail.com. Dingani, ipadaraha address K5 Diaries, care of K5 News FM Tacloban, Barangay 110, Utar, Tacloban City. Amo nilimu aming drama, basi may patik na maging kaparte hanaton.
2: K5 Diaries.
1: May gugmaon nga haladayuhan K5 News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio ang kampiyon nga istasyon.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: E3 Bio with Physio!
3: Ako si Jay, taso kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, babakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tuna kinimo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gito yun, magpangapi, apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman, kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang napawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga maoy hinundan sa ako ang body odor.
2: DTX Beauty Soap, mapalit sa mga butika. Extend food supplement for men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
2: Extend food supplement for men.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
9: Pausa nga balay nga waray kamingaw? Usa nga pamilya nga bagang bugos nga barangay at kamarisaw? Nganin usang lalaki nga gasi mo ordinaryo, pero nga tanan nga isyo, haiya na hataw!
10: Waray patinoon?
9: Kayo waray awas?
11: Waray gap bugas?
12: Kayo! Yungat!
13: Aray ko! Saba daw, Bianca!
9: Asya ini, ang balay ni Biloy. Tika nga himang rawon han pamilya, gugma, tubtob ang mga pasabog habarangay ngan politika ngan adlaw-adlaw ng kamatuuran ang kinabuhi hasulod ang balay ngan hagawasan karsada ang balay ni Biloy. Ka K5 pamati na adin ang drama nga haimo magpapatawa mag-aabrihan imo hunahuna tapos makakasaring ka agoy kaol-ol sana
14: all.
9: Ang balay ni Biloy.
10: Liba?
9: Manok-manokon. Egin liliaw ha iyo, han iyo paborito. K5 News FM Tacloban, kampiyon na estasyon hin radio.
15: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butika.
0: K5 FM. Championing.

0: Hello mga ka-K5! Shout out kanda Teresita Kisa pang Barangay 36 Sabang Tacloban City. Kan Ruel Mikay Arizan parang tinapaya Barangay 95 kay Baan Tacloban City. Didahas toll A-5402 ang fee section didaha Tacloban City Supermarket. Sugad man kan KMD Paz ang Villarreal Zamar ngan kan James and July Ray Nicholas and Cheryl USA. Abri na ni mga Facebook and radio ngan uswag kita kay abri na. Ang balay ni Biloy.
1: Libat?
0: Manok-manokon. Ngan ini nga programa gin papadangat hayo maubay ang kaburuton ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez. Ayaw anayin art dida.
2: Bakit may pusil ka? Imo na ko dayon pupusilon? Kalurong! Natapod ka kay may nakapusil? Pero kung waray, hadlokon ka!
3: Ayaw ka pagsayop yun. Pag-iwas nga bayos
2: ka! Ikaw't ayaw pag-iwasin maraot nga lorong ka! Kuna na ang mayor na ako! Hindi nila kay vice mayor!
3: Asya nga ni nga na uulit ako ang imo, maaram ka ba itong bayot ka?
2: Kay katuyo na hay imo nga maraot it imo mga gimbobohat!
3: Kahuna mo nga dira ko, maaram itong imo gimbobohat, ha?
2: Ha?
3: Oh, maaram na ako itong imaging bubuhat. Kay may da nagsusumat ha akon. Nga akon dati nga tao nga pulis. Na siring niya, ikap magpapadal na akon maginihimo.
2: Ay, buwa ito. Diri ito tinuod.
3: Ayong sapa. Kairo ka. Ngan, ini pa, para di rin maklaro itong impagiging adik. Gumamit kahin manpower. Nagihimo kahin mga kiritaw na tao para di rin ka mapansin itong impagiging bubuhat ng bayot ka. Ngan, usapa, nagtitika na muna ito. Mga bayot, ha, itong buong to.
2: Ano man ito kung natitikada mo na hira? Ken imuhad to, waray man hira mag-junakis.
3: Yes, junakis. Simires.
2: Asimbre, you're modra perepete.
3: Perepete nga. Di kamubyo anis totola.
2: Anis totola di balbag initog di motias.
3: Tiyanos, oremos, si Tepin, simpo, eni.
2: Ano ba tayo maging ginakan?
3: Ang bati niya. What, sir? Nabasa mo na ko na script.
2: Amo nga niya, writer, hindi pinabasa kita ng mga ano ba, ini ba, orasyon. Ay kita pag-away nala. Kaya di rin man kita magka-away, di ba? Magka-modra kita.
3: Magka-modra tin si mod.
2: Sige na. Taguan na ito nga imupusoy. Ay, este pusil.
3: Dere. Dere. Dere ako nakikig. Saan kaya imo?
2: Slay what?
3: Tungod kay ikaw it nagpatalsik ha akon. Interesado ha akon.
2: Waray ka umatubang ha ombudsman. Yung kasuhan ko ikaw. Ngan may da pa nagkiha ha imo. Ngan hira na una.
3: Waray ko labot ha ira. Waray.
2: May da kalabot ha ira. Ha akon waray.
3: Waray ka nga labot itong akong bubuhaton.
2: Ayaw pagbuhat at imo bubuhaton. Maraot iton.
3: Kiber kung hain mo.
2: Diri kiber, kaber ada.
3: Ako sing kaber, papatayon ko ikaw nga bayot ka.
2: Hey, kung papatayon mo ako, ayaw la ako.
3: Hinapay ta gusto nga imo igupod ko. Bruha ka, hino, hino.
2: Hino pa? Kundi ikaw, yeah! Tumba ka daw.
3: Okay. Itak. Legs.
2: Legs ngayon ha? Kagasa man nganit nga yung mga BTS. Tapos legs pa.
3: Nasabot agad. getting it out legs.
2: Ika din nga imo legs out pusil.
3: Damn it, maagaw.
2: Maagaw ko.
3: Mabayot ka.
2: Ikaw nagbuhak ka.

0: Kapitan, natuod ko ba na itong aton ginagayan kanina? Nakatay mo, ori na kita magpadayon.
1: Kaya damo nangangaro ato nini nga. Paralitin si Garillo. Nga ni, iparalitin to ba? Kaya ba magkita nga ni, nangangampan niya, Loy?
0: Ano pa man kita nga ito? Asya nagyapon na ito?
1: Nagpapainom doon pala ako. Nagpapakilala. Ngan, kapitan man ako. Natural lang ang maglibot ako. Kay, ako, kwan, kapitan, di niya barangay, di ba, Loy?
0: Balit. Pero kay, kanina, nasa rin ka man nga, kalimti, ayaw. Ayaw ako kalimti. Katima, may nagpakiana na. Ngalong, Kap, nangangampan niya ka na. Di ba, Kap?
1: Ano manan ba ito natural, ay?
0: Nasa rin ka, dere pa. Nagpapasabot pala. Katima ito nga, nagdeklara ka nga, Juan, uli na kita. Okay. Naubos yung kwarta. At siya ito. Naubos yung kwarta.
1: Anay, anong taman nga? Dere ira, Juan, matuyo ako. Labi na kay, nagtitikang-tikang na ako baga paglimot-limot na ira.
0: Kap, may damang pang-ideya para dere halata. Pero magastos ka lagi hapon.
1: Ano man ito, Loy, nga ideya? Sumati ako.
0: Sugat din eh, Kap. Inin, patawag kong talihin meeting. Hakada suna.
1: Magpapa-meeting ha suna?
0: Meeting!
1: Kada suna?
0: Oo, kada suna.
1: Katima!
0: Pag nagtirok nera, ada mo nera istoryahi itong iyo magiging topic.
1: Topic? Ano man tamang topic?
0: Madali la, Kapitan. Ito yung topic, matungo itong segregation itong mga basura.
1: Ay? Maupay good man ni Taloy.
0: Ang iyo topic party basura, pero sige na't imo bungkaras para itong umarabot ng eleksyon.
1: Pwede.
0: Okay ba?
1: Pwede good man. Diretso pintakasi naton, di ba?
0: Sakto ka, Kap. Ngan, kuan, samtang may da pintakasi, may meeting.
1: Okay.
0: Samtang may pintakasi, may meeting. At ito ka na, kuan, inin, kuan ba, mahuga dahit imo siyahan nga bungkaras iti mo pagkakapitan. Ngan, ayaw nga ayaw good pagkalimtikap.
1: Ngayon, Loy.
0: Nga samtang nagme-meeting, may pintakasi. Ada ni mo kasing-kasing, ngan kaya ada ni mo kasing-kasing, ada ni mo kaluoy, ngan kuntalos, na maluluoy ka, Era. Ngan, nagkuan, mapabati ka na.
1: Mapabati nga, Loloy.
0: Masya rin ka, Kap, nga, ano man, mauhaw ba?
1: Uy, chop drinks para, Era?
0: Chop drinks. And pwede si itong chop drinks, chupaw.
1: Wow!
0: Oo, ngan labot na era chop drinks ng chupaw, may na panera kuan. E para sa ipag-uli.
1: Meloy!
2: DTX Beauty Salon. Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit. DTX Beauty Soap. Pumanit sa mga butika.

0: ang balay ni Biloy.
1: Libat?
0: Manok-manokon.
2: Ay, manakon wawat. Mas dako lugulitak mga gastrito. Pwede man na magtimpla na la kuwan hindiyo sa water jug ngan pumalitin pandisal and sana all.
1: Diri kayat budget kap.
2: Diri. Oh, kay. Pero malatat swil do.
3: Oh, kuwan ni Arwin Chupot. Hit kuwan, DDH.
2: DDH?
3: Oh, Chupot ba, Chupot.
2: Presyo naman it am labaw.
3: Kan Jinggoy Pistrada.
2: Hmm? Dinggoy? Presyo naman luwat iton.
3: Dinggoy ba? Dinggoy Pistrada?
2: Ah, mga ni, presyo naman luwat iton.
3: Oh, kan makoy. Kan makoy nala kay daumpat wawarts.
2: Dahil man ako ito niya tao. Ano yun? No ba ito akong angay baga daw? Pun para kumabuligan.
3: Aw, oh, hikuan.
4: Hi, ate ay me.
2: Kan kuya Alan?
3: Ah, pwede daw at magbugto nga kuan nga tultog.
2: Dakitol, magtahira. Bangin akong tultogon.
3: Ay, kan kanin ka man ngayon madaap kung diri ka tultog, diri ka kan ate ay me. Para mabuligan ka, kan kanin man.
2: Ay, didis lagi hapon ako. Didis!
3: Uy!

0: Agoy ini Kapitan Bungyo. Ari nakukuri na nga at mga didiis. Didiis gula gihapon hiya.
1: Amo nga ni. Kaya una, sering niya, mapay daw ang support niya iya. Pero yan ha, magan alanganin daw.
0: Aw, kan makoy na hiya. Ako, kan makoy ako.
1: Ako, bispreso, kan dinggoy ako, dinggoy la.
0: Wala ikaw upod kan dinggoy ha, presuhan.
1: Liwat.
0: Patihik ka bungyo, wala liwat umupod, aniya garon. Ay, good ka mo ito nga preso. Dito ka mo't may mga puso. Diri kay preso.
1: Ninay.
0: Para mabuligan niya. Aw, para ka mo. Aw, para ano buligan niya ang biloy. Para mabuligan ka mo.
1: Para itong hinahinay nga pagpakilala o turin ka pa barangay. Amo ito. Kinahanglan niya gumach to. Salit, kinahanglan niya kuan. Mabuligan niya partihin syuga dito. May pinansyer.
0: Ito. Asa ito anak ginaaruha imo ansugad.
1: Ninay?
0: Tutala ato naman ha eskulahan ang mga junakis ta. Loy, pagkuan anay kita.
1: Ninay, ano?
0: Puro ka nalang trabaho.
1: Kuan?
0: Permi ka nalang kang Kapitan Bungyo, kagawad Ralph. Asa nalang ito permitak nababatay na imo. Haakon, waray ka na oras.
1: kaya na, may oras naman ako.
0: May oras ka? Oh, hala, sige, yan na. Yan na ha! Oo, tala na!
1: Ano yan na?
0: Pagdali mo, makarig!
1: Ano yan na?
0: Ay, Loy! Kumarig mo ba ako, Loy? Pagdali mo! Loy! Pagdali ha!
1: Uy, agoy! James Bond 007! Higagamitan ka ko dyan ha!

0: Ah, kasakit. Imakin si Karan.
1: Ta? Diretso si Karan.
0: Ano man yung adto nga na igo anak na wong?
1: Tampalo adto. Huh? Adit si Karan.
0: Yeah! Anak tiyan kasakit.
1: Ma, ano din?
0: Borod ako, bainak mapunitan.
1: Wow! Ambisyosa ka!
0: Mabulos ako ang imo. Hayan imo pusil.
1: Uy! Hain na good man ang armas ko!
0: At tula! Kukuhaon ko!
1: Dek! Di mo ito makukuha! Idudos ko ikaw! Kukuhaon ko na akong armas!
0: Dila ka na!
1: Mapareyo! Pareyong buwa! Anay, aadilan ang pistola. Pupusilong ko yan. Sugad hindi.
0: Ay!
1: Balik nga din. Hindi pa kita tapos.
0: Dari ako!
1: Laman na natin ko ikaw.
0: Sir Police, muli niya ako, giniihaw ako. Sir Police!

0: Ahawan niya dapit. Talwas na ako din eh. Ay, malingkod ako. Nanimal nga ni Tan. Nigbusay pa ako nga madali. Naguban akong poise, anak makeup, anak dress. Nagisi, nagkahugaw nga. Oh, goy. Kalahin ta akong postura. Bagagod man akong bumuligin humbay, este sumbay ng akong postura. Magdadali ako. Magliliwan ako. Ay, hindi na ako opisina. Magliliwan ako dahil
1: Mayor! Uy, hala!
0: Ha? Kanina ka pa kagawad Ralph Recta.
2: Dili para maya. Pero naano ka? Baka man hingin katara hingira Iran.
0: Higin katara god kagawad. Bagagudin Iran kontra US.
2: Pero tapos na.
0: Ha?
2: Ceasefire na. Gimbawi na ang gira. Ha Iran nga duha US.
0: Pero kagawad Ralph, ini nga akong bagula ini makauurit.
2: Kaya nyo yung mayor. Bangin pa ka makabulig ba?
0: Ay, kaya pwede ka makabulig akon. Buligi ako. Igbulos ako hadto nga kalaberang anitan.
2: Kalabera anitan. Ang nagtamas, nagpanamastama sa imo?
0: Oo, kagawad. Nagpanamastama sa akon. Ngangin susugo ko ikaw, ha? Bil nga adto nga anitan, nandadahiha akon.
2: Mayor, jajakulin? Mayor,

0: May mga istorya paparte kan biloy nga mabubukwat. Buwas na hapag abri utro hiton ang balay ni Biloy.
1: Libat?
0: Manuk-manukon. Ini nga drama ginmumulayan hit mga tingog ni Raja L.U., Ray Cabillas, Jeline Fajardo, Checo Molon, Randolph Palacio, Liza Alindao, Joyce Katubaw, Rex Jonathan Lumbre, Lolit Pabellangan, Edwin Torres. Checo Molon it nagduyog in diri yabag nga sunata, mga tunugan karasikas ni Ray Cabillas, hapag surat ni Mang Tomas Palalabs kay bunga niya tuyaw nga hunahuna. Para natin mga viewers and listeners sa natin Facebook Live, please follow our FB page, K5 Tacloban Drama. Paki-like and share and aton podcast live para pirmi kamo updated it mga panitabo ha. Ang balay ni Biloy.
1: Libat!
0: Manuk-manukon. Iginliliyawa iyo ni paborito K5 News FM Tacloban. Ang kampiyon ng estasyon in radio.
2: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Ethereal Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagnagamay ang akong nga buyon.
4: D3Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
6: Para sa malinis na dugo,
4: DGX500!
6: Para sa malusog na tayo,
4: DGX500!
6: Ayon sa mga eksperto,
4: ang DGX500!
6: Ang may pinakamataas na antioxidants
4: na nagpapahusay at
6: papalinis atay.
4: DGX500.
6: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
4: DGX Coffee Mix.
7: Ako si Grace, isang validity guard. Sa akong line of work, dapat always gid ko nga alerto. Busa, ga DTX Coffee Mix gid ko. Ang kape nga gahatag sa ako nga insakto nga alertness o sharp nga panghuna-huna. DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
6: Papalit sa mga butika.
4: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
6: Ach!
4: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
6: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
6: DTX Beauty Soap.
4: Mapalit sa mga butika.
6: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan.

0: Namun sang mga amigo ko, swa bilang kag mag-ans lawas. Bisitin nga bala mga amig, the best kid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!

Kagandang-kagandang hapon ng mga ka-K5! Time check muna tayo. It is now 3 minutes past 2 o'clock in the afternoon of Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by Extend Food Supplement for Men. Kukulang una na stick around kung naka-Extend Food Supplement for Men ka. At syempre, pagsisimula na naman ang programa ng paborito niyong kasama na mag-chill at mag-relax tuwing alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang syempre sa K5 News FM Tacloban 103.1 kasama ang inyong kaganda at kailambing na DJ na si Miss K. At syempre, bago natin simulan ang ating jamming session for this afternoon at i-reveal ang ating kitanungan of the day, atin munang babatian ang ating mga ka-K5 na nagsiselebrate ng kanilang birthdays today, June 29, 2026.

Maligayang-maligayang kaarawan sa inyong lahat mga ka-K5, and of course, may you have many more birthdays and blessings to come. At syempre, babatiin din natin ang ating mga ka-K5 na taga Tacloban City. Oh, diba? Happy Vesper Day to everyone! And of course, advanced happy fiesta sa inyong lahat! Baka naman ma-invite dyan. Hindi pala taga Tacloban to sa K5 Milton. Hi. Naganap ng invite. Anyway, babatiin din natin ang ating mga K5 na nasa kanilang mga trabaho na alam ko pag outside Tacloban, may pasok. So, ayan. Tiis-tiis din pag may time mga K5. Ang saya ng Lunes ng mga taga Tacloban City ngayon talaga naman. At syempre, yung mga K5 din natin na nasa biyahe, naku, ingat po tayo. Medyo makulimlim na naman ang kalangitan, and dapat lagi lang tayong ready. May dala tayong payong, diba? Payong, sombrero, kung nagmumotor kayo, raincoats, o kaya naman yung mga, ang tawag dito, bonnets, ganun. Para, diba, mabilis lang siyang masuot. At syempre yung mga K5 din natin na nagbabantay ng mga establishments at ng kanilang negosyo, lalong-lalo na yung mga, ano yan, yung striking while the iron is hot, diba? Yung mga ginagrabang opportunity na fiesta season. So, ayan, alam kong 24/7 yan sila, halos walang tulog, pero sige lang para sa ekonomiya, diba? But of course, mga K5, I'm just here to remind you that pahipahinga din pag may oras, eh, diba? After ng fiesta season or fiesta week, ayan, pahinga kayo, bawi din. Kasi syempre, ang ating puhunan ay ang ating kalusugan. Yan ang pinakamahalagang puhunan talaga natin. At syempre, babatiin din natin ang ating mga ka-K5 na nag-hikinig sa kanilang mga bahay, mga stay-at-home ka-K5 natin. Ito talaga yung mga super-duper solid listeners natin. Kasi kahit ano yung ginagawa nila sa kanilang bahay, nagluluto, namamalansya, naglalaba, nakikinig sa K5 News FM. So maraming salamat sa inyong lahat. At syempre, mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Malamang, no? So there you go mga ka-K5, samahan niyo ako this marvelous Monday afternoon. And before I play our first song, of course, Chillax O'Clock is brought to you by Clinica D3 Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil and D3, DTX 500, and makusigap pangontra, contra high blood pressure and diabetes, and of course, Mighty C, the alkaline vitamin C. At dahil dyan mga ka-K5, eto na, simulan na natin ang ating tugtugan with this song by El Manu. This is Tahanan. Ako ay magbabalik with our kitanungan of the day maya-maya lamang.

Mga ka-K-Far, that was Habang Buhay, Pansamantala by Mackie. Time check muna tayo. It is now 2:33 in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is abroad to you by DTX Premium Coffee at ng DTX Coffee Mix. Nakapag-apik na, na-detox ka pa. And about right now, mga ka-K5, ay i-reveal na natin ang ating pinakaabangan na kitanungan of the day. And of course, ako din, inaabangan ko ang kisagutan nyo naman. Dahil alam ko, ang wiwitin nyo, ang dami nyong opinion lagi. So, ayan. Kaya gustong-gusto kong tinatanong talaga kayo. So, ating kitanungan of the day is from ka-K5, Jiro San Agustin. So, ang kanyang tanong sa ating lahat ay... Mga ka-K5, ako lang ba ang nakakapansin o nanonormalize na ang pag-cheat sa workplace? Sa workplace pa ba? Diba, hindi nga lang agawan ng jowa at asawa meron dun. Agawan ng trabaho, agawan ng birth ng mga leave, mga ganyan. Marami pong cheating na nagaganap talaga sa workplace. So, I think it's just normal. Kaya siguro nasabi mo na nanonormalize na. Kasi for the longest time, parang ganun. Siguro, mas ano lang ngayon, hindi naman sabihing mas grabe, pero mas confident na kasi sila ngayon eh. No? Kung dati, medyo may patago-tago pa. Ngayon parang minsan lantaran na, kaya nakakagulat din ng mga people nowadays, 'di ba? So ayun. Anyway, ano ang masasagot niyo dito mga ka-K5? Siya lang ba ang nakapansin o talagang nanonormalize na ang pag-cheat sa workplace? So alam ko marami na naman kayong opinion, 'di ba? Mga violent reactions. Oo. Hirap-hirap ako minsan mag-filter ng mga sagot niyo, pero sige, carry lang. Oh, trabaho ko to eh, di ba? Kasi tinanong ko kayo, malamang. So, ayun na nga. Naku, aabangan ko talagang inyong kisagutan para sa kitanungan na ito. Lalong-lalo na yung mga ka-K5 natin na nagtatrabaho na dyan. Totoo ba na nowadays, nanonormalize na ang panloloko sa workplace, sa opisina, o kung saan man yan, kung saan kita trabaho, sa factory, or tawag dito, warehouse, or whatnot. Basta sa lugar na pinagtatrabahoan nyo, nanonormalize na ang pag-cheat. Ang panloloko ng jowa, asawa, o kapwa. Diba? So, ayan! If you want to send in your kisagutan mga ka-K5, you can go ahead and text us directly sa ating text line, which is 0977-144-5878. O hindi naman kaya ay mag-comment kayo sa ating Facebook live streaming. Hanapin nyo lang ang aking page. That is ka-K5 space Miss K. So, babasahin ko lahat at aabangan ko ang lahat ng inyong mga kisagutan. But for now, syempre, alam kong bitin pa kayo. Medyo makulimlim, malamig-lamig ang panahon. Kaya, alam kong gusto nyo pa ng mas maganda pang music ngayong hapon. Kaya huwag kayo mag-alala. Sagot ko ang inyong playlist for this afternoon. Kaya susunod na natin itong kanta ni Charlie Puth. This is One Call Away. Ako ay magbabalik with your kisagutan mga ka-K5. Just a bit.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Bite Puso! E3Bio with Physio!
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3Bio! Ang D3 yung may Physio! Ang Physio yung may D3! D3Bio! Mabakal sa mga butika. D3Bio! D3Bio! Health News! D3Bio!
4: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
5: D3Bio.
4: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio!
6: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3Bio.
6: Unsa man nga benepisyo ang imong makuha sa D3Bio para sa imong atay. Ang atong atay sumala pa, adunay 500 ka mga functions. Makahimo ang atay og 250 functions nga dungan o walay hunong-hunong. Kung natulog ka, mas makugihan pa jud imong atay.
7: Yes.
6: Ang tanan nga imong gikaon, tanang tambal ni imong giinom, imong giinom nga whiskey o soft drinks, si atay ang ga-detoxify ni ana.
7: Imagine Sir GP, kung mo inom ka og soft drinks, paggawa sa imong ihi, tinaw ang atong atay maoy natablaw og sinala ana.
6: Inom ka tinuod og soft drinks pero paggawas ihi tinaw.
7: Sulay pagod inom ang color orange o kanang pula ba lantawa kay paggawas ana puti.
6: Because sa atay, ang filtration process sa atay grabe kaayo. Maunang kinanglan pod niya ang tabang sa atong kidney sa filtration process. So, ang atay ga process pod og enzymes, amino acids, gatigom og vitamins elabina, ang mga fat soluble vitamins sama sa vitamin A, D, E og K. Gitago kini sa atong atay. Pero ang gibombard sa oxidative stress katong ato ang atay. Matag-higayon nga ato kining abusuan. Ilabi na jud kong mag-inom ka.
7: Siya na ang usa sa may pinakadaghang free radical sa GP. Muagi og mustay na diha. Daghang magapabilin sa ato ang atay. Iyaning tipigan. Pero dili ra sa sulod sa atay kay apil ang gawa sa atay. Makita nimo ang health sa imong atay gadepende sa imong pag-amping niini.
6: Correct.
7: Kung sige kag kaon tambok, mudaghan jud ang mga fat deposit.
6: Fatty liver.
7: Inom ka og D3Bio kay kini na ay antioxidant Sir GP. Mulimpyo pa sa mga free radicals nga naa sa imong atay.
6: Correct. Og kaning D3Bio najud sa supportive antioxidant. Supportive antioxidant process. Ang antioxidant nga naa sa D3Bio gitawag na to nga ferolic acid. Nagikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3Bio. Ang ferolic acid adunay kapabilidad nga mulimpyo sa imong innate antioxidant called glutathione. Ang gitawag nga ferolic acid mao ni galimpyo sa glutathione aron magdugay.
2: D3Bio.
8: Ako si Florazel. Before, problema jud nako ang irregular nga regla. Maabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad iinom ko sa D3Bio, normal na jud ron akong regla.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
7: Sa kabutang kabahin sa glutathione Sir GP. Daghan na siya sa avocado. Sumala pas pagtuon Sir GP ang glutathione nga nasa avocado ug uban pang mga essential oils like omega 3 ug uban pang sustansya sa avocado isagol nimo sa D3Bio mas powerful ang epekto.
6: Mauba.
7: Pananglita na mukaon kag avocado unya before ka mahaw ninom ka og D3Bio tulo o lima ka soft gels unya pag human kaon na sa avocado nga maoy imong gipamahaw. Sumala sa pagtuon kung nausa na ning mga essential oils nga naa sa D3Bio ug avocado grabe jud ang mayong epekto ani sa paglimpyo sa imong atay ug sa imong lawas Sir GP.
6: Natukod ana sa good fats nagikan sa avocado rich in vitamin E, glutathione ug uban pa. Iapil pa jud ang atong gitawag nga D3Bio nga gatabang sa pag-absorb sa vitamin E sa avocado sa imong lawas o gatabang pod sa pag-absorb sa magnesium nga napod sa avocado. Kampyon jud ang epekto sa atay. Ang D3Bio adunay duha ka antioxidant superior.
7: Gawa sa perolic naapod siya galik nga makatabang pod.
6: Ang galic acid adunay gitawag nga inhibitory effect sa inflammation. Hinungdan sa drug abuse sa mga tao nga may depression, gitabangan niya. So ang D3Bio di ay kung may depression ka, gawas sa gipatas niya imo ang serotonin, dopamine level, gihinay-hinay pod niya og tambal imong atay.
7: Wow.
6: Nga imong giabusuhan. Munay maayong epekto sa D3Bio kabahin sa imong atay.
7: Correct, no? Base na imong utana da Sir GP ha. Triglyceride pod ay na ang D3Bio.
6: Oh.
7: Take note, medium chain triglyceride.
6: Correct.
7: Dili na mupabilin sa imong atay. Dili pareho sa sobra nimong kinaon nga tamis.
6: Oh.
7: Mahimong long chain triglyceride nga mooy gapadako sa imong buyon. Ang sige mo kaon tambok, mao na ang gadeposito sa imong tiyan. Pero ang kapindyod nga tamis nga imong nakaon, Sir JP, mao na'y grabe. Worse jud na ang sobra nga kaon nga tamis.
6: Pati liber jud ang imong gawas, ana. Dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Wa na tayong oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
6: Dili abusohon.
2: D3 Bio.
1: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
5: Mga sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center na Global Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tubtub alas 4, e medya itong kulo. Oo, libre nga check-up ha Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center na Global Branch. Nga na imumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tigam nini nga mga pecha, June 29 to July 6, 2026 alas 8 to aga, tubtub alas 4 e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang dura kinimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rolando Basanyes. Daghan na kayo kung natlawang kapi. Pero lahil kayo ng DTX Coffee Mix, gawas nga lami na, katabangan pa yun ang akong arthritis. Hantod karon, doon na nabalik ang hubag sa akong mga tiil.
2: DTX Coffee Mix. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Salt.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Salt. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
2: DTX Beauty Salt. Mapalit sa mga butika. Pagod sa maghapong pagsisikap sa trabaho? O kaya naman, galing ng gym? Aba, pahiran yan ng DTX Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Pamparelax sa bawat stress ng buhay. DTX Liniment Oil. Gawang herbal. Walang halong kemikal. Kaya siguradong walang side effects. Kundi relax at good effects na. Kaya dito ka na sa bago at natural. DTX Liniment Oil. Hindi lang basta oil, kundi Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka. Mabibili sa inyong mga sukin butika nasaan ka man. Nationwide.
11: Eye Care Drops. Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
2: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, pang-extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
13: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, ga, gabasa na naman.
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow!
17: May kumso!
18: Wow!
16: Welcome back to Chillax O'Clock, mga ka-K5. Time check muna tayo. It is now 12 minutes past 3 o'clock in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by Clinica Deo Fresh. Deo Roll-On at ng DTX Beauty Soap. Kampante ka sa alagang dala ng DTX Beauty Soap. And kanina lang, ating reveal ang ating kita naman of the day, which is from KK5, Giro San Agustin. Ang tanong niya sa atin is, mga KK5, ako lang ba ang nakakapansin o nanonormalize na ang pag-cheat-cheat sa workplace? And ako naman talaga. Siyempre, sinagot yan ng ating mga napakababait and very opinionated na mga KK5. So, eto na nga unahin na natin ang sagot dyan ni KK5 Glenn Guido. Sabi niya, aba, lalo pa kung yung mismong manager ang nag-cheat sa pamilya with, together with her, his jowa sa work. Nako, parang my personal experience to, KK5 Glenn. Pero siguro feeling ko yung point niya is kung yung mismong head nyo sa work nakikita nyong ginagawa yun, syempre, diba, hindi imposible na sundin ito at gayahin ito ng mga anong tawag dito, ng mga underlings niya, diba? Nung mga hawak anyang tao. Kasi, pag ganyan, they're supposed to be like role models, diba? Pero pagka nakikita kasi nila, para lang yung magulang at saka yung anak. Kung ano yung nakikita nila sa magulang nila, ginagaya nila. So, if the leader of your workplace is doing things like that, diba? Parang naiisip kasi ng employees na okay lang naman si ano nga eh, si sir nga eh, diba? Parang ganun, si ma'am nga eh. So, parang baka isa din yan sa mga dahilan kung bakit nanonormalize siya because the leaders are doing it as well. So, ayan. Nakakasad kung ganun, no? So, eto naman ang sabi ni KK5 Janine Marie. Sabi niya, ako sa BPO industry, marami dyan, notorious dyan. Lalong-lalo na kung merong enabler sa environment. Correct naman, oo, I do agree. Kasi syempre, kung yung mga kasama mo sa workplace is matitino, diba? Pag nakikita nilang may gagawin kang mali, instead na i-tolerate ka, diba? They will call you out. They will call your attention and tell you that what you're doing is not good. So, I think mababawasan naman, hindi siya manonormalize kung yung mga kasama natin sa workplace, ganun. Ang malas mo, kung yung mga kasama mo sa workplace is mga enabler, diba? Ang malas mo, kung ang asawa mo ay ang mga kasama niya sa work, mga enabler, yung mga nanto-tolerate lang, walang ginagawa, mas malala pa kasi sinusuportahan pa sila kahit alam na nilang mali yung ginagawa ng tao. So, that's just sad. Kaya din siguro nanonormalize talaga itong pag-cheat-cheat. Diba? Eto naman, ang sabi ni KK5, Angie Barriento, sabi niya, dapat ang purpose lang ng pagpunta sa work is maghanap buhay para sa pamilya. Hindi ba sila nahihiya sa kanilang mga anak? Oo nga naman, no? I mean, paano nyo na-atim na uuwi kayo sa bahay nyo, diba? Sa asawa nyo, sa mga anak nyo. Pero yung ginawa nyo sa trabaho, hindi lang naman puro trabaho, diba? Nakakasad. Ito naman, sabi ni KK5 Christopher Campos, sa mga team building or company outing talaga nagsisimula ang lahat. Nako, lalong-lalo na kung magagaling din or birds of the same feather ang mga ka-team. Oo naman. Diba? Kasi naisip mo, ang naisip nila niyan, uy, si ano nga eh, diba? Hindi nahuhuli. No? And, pwede naman palang gawin. Tapos, ang masama talaga niyan is kung yung mga kasama mo is tinotolerate lang. Diba? Yung mga ganyan actions. Actually, sometimes tayo, alam naman natin na minsan din, mahirap makialam sa buhay ng may buhay, lalong-lalo na pag sa workmate mo. Kasi as much as possible, like ako, parang yung working relationship natin, pag nasa loob ng workplace, ganun lang. Diba? Pero outside, we can be friends. Pero most of the time talaga, ako, I respect the privacy of my workmate. So, parang ganyan. Pero siguro, pag may makita na akong glaring na mga red flags, diba? Baka siguro, minsan talaga, di ko din natitiis magsasabit ng pagsasabihan ko. Or, di naman sa iko-call out, pero remind ko lang na it might be right for you, pero sa ibang tao, it is not. And, hindi naman siguro sa dapat walang pakialamanan. We should also at least show concern sa ating workmates, right? So, tayo naman as workmates, kung nakikita tayo na ganyan, nag-cheat nga sila, di ba? I think it's, hindi naman nating obligasyon, pero parang responsibility din natin na mag-remind sa kanila that what they're doing is wrong. Oh, at least, di ba, hindi tayo nagkulang. Iba na kasi yung part dun na as in mangingialam ka na talaga, sasabihin mo na sa asawa. Pero yun talaga, hindi na siya tama. Ako siguro, feeling ko, kung meron man dito niyan, pero so far, wala dito. Ah, mabait ng mga taga K5. Oo. Hindi namin tinotolerate yung mga ganyan dito. And in fairness, in our 3 years, wala naman. And I'm just so proud of it. Oo. Walang ganun. Mga ano lang kami dito. Mga may hilig sa food. Yung mga buraot. Diba? Yun po yung ano, parang bonding moments namin dito sa station. Food lang. Oo. Tsaka kung party-party, pumaparty naman. Pero pag work, work mode talaga. Kaya nakakatuwa maging part ng K5 News FM, no? Pero if ever man, magkaroon ng ganong situation, kahit hindi dito sa K5, kahit sa labas siguro, like, even if I'm with my friends or mga colleagues ko sa business, ganyan, I think I would be the person na magsasabi sa kanila pagka may nakikita na akong mali. O, hindi naman ako nangingialam. Pero, hindi ko siya sasabihin sa partner mo, sa wife mo, or sa husband mo na nagluloko ka. Pero, pag tanungin nila ako, I would tell them the truth. Diba? Tinanong ako eh. Diba? Kasi, pagka mga ganyan, I believe the other party needs to know. Oh, may karapatan silang malaman. And, hindi ako mag-volunteer na magsabi, hindi ako mangialam. Pero, pag tanungin ako, pag dumating yung time na tanungin ako, eh, di ba sasabihin ko lang yung totoo? Diba? Because honesty is the best policy. Tapos, ama, diba? Hindi ka nag-snitch, diba? Hindi ka whistleblower. Kasi hindi mo naman intention na isumbong. Hindi ka nagsumbong. Technically, tinanong ka lang. At nagsabi ka lang ito. Pero ako lang naman yun. Bahala na kayo kung gayahin niyo ako or hindi. Whatever. Kaya bahala. Yes, hindi ko kasi ma-atim na magsinungaling lalo na kung tatanungin ako talaga. Lalo na kung alam ko talagang totoo na merong mga ganap. Hindi talaga tayo pagsesekreto o kaka-K5. Oo. Talagang lalabas ang ating pagka-DJ. Ang ating... diba? So, ayan. I think, ano lang, siguro, for this not to happen, I think, we should also not be enablers sa workplace. And if ever man siguro natatempt ka na mag-cheat with your workmates, mga ganyan, diba? Always go back to the very first time that you saw your partner or first time kayo nag-meet, diba? Kasi dun mo ma-realize na, ayun nga, ba't ko pala tululukuhin? Ang hirap-hirap ko itong pasagutin, diba? O ang tagal-tagal ako nitong niligawan. So, every time siguro na matitempt kayo or something, isipin nyo na lang yung, isipin nyo yung magagandang nangyari sa inyo at isipin mo kung ano yung mawawala sa'yo if ever you enter that kind of gulo in your life. Diba? So, isipin mo muna ang consequences na mangyayari sa'yo kapag gawin mo pag-cheat sa partner, asawa, or jowa mo. Diba? Ganun lang naman, mindset lang, 'di ba? Isip-isip din pag may time, 'wag masyadong go ng go di porket carry naman sa workmate mo na maging ano siya, 'di ba? Third party, ego ka na lang din. Nako, masaya lang 'yan sa umpisa, sinasabi ko talaga. Exciting lang sa umpisa, mga patago-tago, mga ganyan-ganyan. Pero kalaunan, mayiging malaking problema yan. At ang pinakamasaklap pa dyan is, kahit naayos yun na yan, kahit magbago ka pa, that image will stay with you forever. Lagi kang mababansagan na, ah, cheater. Diba? You once cheated. So, kung ako sa inyo, isipin nyo din yung dignidad nyo, kahit yun na lang. Oh. Diba? Isip-isip din, pag may time. Anyway, ayun. Sana, no, K5 Giro San Agustin, nasagot namin ang inyong kitanungan. Oh, hindi lang naman actually ikaw nakapansin. Parang, it's happening talaga even before pa. Siguro, mas lantaran lang ngayon. Mas open lang sila masyado. Masyado silang confident to show that they are cheating. Or they are normalizing these things. So, ayun. Siguro, dati, ang pagkakaiba lang is dati medyo discreet ang mga ganong klase ng relationship, diba? Patago-tago pa. Hindi pa yan magsasabay mag-break. Hindi pa yan sasabay mag-out sa work. Pero magkikita naman somewhere, diba? Siguro, dati ganun. Pero ngayon, lantaran na talaga, diba? Sabay kakain sa canteen, diba? Sabay uuwi, ihahatid. Tapos, pag may mga company outing or dinners, magkatabi, sweet-sweetan, kahit parehas naman committed. Diba? Medyo lantaran na lang talaga sila ngayon because hindi ko alam kung ma-influensya ba yan ng mga nakikita nila sa social media or sa mga pelikula na okay lang naman pala mag-cheat, ba? Diba? Hindi na natin alam yung like the psychology behind it. Or the reason behind why they are cheating. Whatever the reason is, diba? There is no valid reason kasi for cheating. Oo, kung ayaw mo na sa partner mo, kung nakukulangan ka sa kanya, edi hiwalayan mo. Mahirap ba yun? Diba? Ba't lalukohin mo pa? Hiwalayan mo, tas hanap ka ng bago. Ganun. Ba't lalukohin pa, diba? And nagkasala ka pa. So, ayun, I think, yun lang yung parang pagkakaiba na ikita ko. Kaya, mas nanonormalize siya nowadays. Which is wrong. And I hope, hindi tayo maging enablers sa mga ganong klaseng actions ng ating mga katrabaho. So, ayun, K5Giro, thank you so much for sending in your kitanungan. Talaga namang, oo, napaisip kami dun, no? Napalaban ang aming mga brain cells sa tanong mo. Kaya thank you so much. And of course, sa mga K5 natin na very helpful talaga para sa ating sender. Ayan, thank you so much as well. And ayan, mabuhay kayo. Hanggat sa gusto niyo. At ayan na nga, natapos na tayo sa kitanungan at kisagutan. Mamaya abangan nyo ang aking daily K-tips o kalusugan tips kasi malay nyo mga ka-K5. Kayo naman ang next na matulungan nito. So with that said, sige na nga atin nang itutuloy ang ating tugtugan with a song by Taylor Swift and Sabrina Carpenter. This is The Life of a Showgirl. I'll be right back mga ka-K5.

Welcome to K5. That was Ed Sheeran with Shivers. Time check tayo. It is now 3:45 in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C. And speaking of Mighty C, no, mga K5, kung kayo ay naghahanap ng very effective na vitamin C, choose nyo na ang Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ang iilan lang sa mga dahilan kung bakit maganda ang Mighty C para sa ating katawan. Unang-una, pinapalakas nito ang ating immune system. Yes, tumutulong ito sa pagprotekta sa ating katawan laban sa mga sakit at infection, mga K5. At ito rin ay may anti-aging sa mga trentahin dyan o na medyo conscious na sa kanilang skin. Diba? Eto, pwedeng-pwede sa inyo. Nakakatulong kasi ito sa pagpapanatili ng makinis at batang balat sa pamamagitan ng pag-promote ng collagen production. At kung kayo naman ay working, studying, o busy araw-araw, ito ay may antioxidant power. Tumutulong ito sa pag-neutralize ng mga free radicals na maaaring makasama sa ating cells. Kaya naman ay lagi tayong active every day. So, kung kayo ay naghahanap ng vitamin C or gusto nyo magkaroon, makatake ng vitamin C sa inyong katawan everyday, pwede naman natin yung makuha actually sa strawberries, sa mga prutas, sa guava, sa oranges. Pero syempre, hindi naman tayo araw-araw lagi nakakabili ng fruits, diba? Or nakakakain ng prutas minsan sa pagmamadali natin, diba? So at least, meron tayong alternative for that. And the best alternative is Mighty C, the alkaline vitamin C. So kung kayo ay naghahanap ng pinaka-epektibo at pinaka-bongga na vitamin C, choose nyo na ang Mighty C, the alkaline vitamin C. And of course, Mighty C is best paired with DTX 500. Ang makasugapang kontra high blood pressure and diabetes at ng Clinica D3 Bio. The superfood supplement na may virgin coconut oil and D3. So together, tinatawag natin ito silang The Power Trio. So if you want to buy these products, mga K5, just visit Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Tacloban Branch, located at Barangay 23-A, Avenida Veterano Street, Tacloban City. Pero kung malapit naman kayo dito sa aming estasyon, pwedeng-pwede nyo mabili ang mga produktong ito. Just visit K5 News FM Radio Station. Dito lang kami sa may Barangay 110 Utap, JC Gas Station Building, 2nd Floor. Along Maharlika Highway, hanapin nyo lang si Rayboy the Wonder Boy from 6 a.m. to 3 o'clock p.m. At ayan na nga, dahil 3:48 na ng hapon ako, I would like to greet my avid listeners from Dreamville, CRS Cluster 4, St. Francis, Barangay 68, Barangay 23-A. Sa Sulayas Family, Lotok Family, Lopez, Milgar, Villamore, and Law Family. Sa aking siblings, nako, kita-kits mamaya mga nandito sa Tacloban, ayan. Kita-kits, bond with you later. And of course, to my parents, kay Mama Dean at Tate Manuela, ayan. See you later, And of course, to my ever-supportive husband, Christian, thank you for the love and support always. At syempre, hindi ko pwede kalimutan kayo, mga ka-K5. Maraming salamat sa pakikinig sa Chillax O'Clock this marvelous Monday afternoon. Sana'y nag-enjoy kayo sa ating tugtugan at napaka makabuluhang chikahan naman talaga ngayong hapon. Kaya naman bukas, sumahan nyo ulit ako para sa bago na namang talakayan at kitanungan. Syempre, kasama kayo. Of course, same time, same radio station, K5 News FM Tacloban 103.1. For now, magpapaalam na muna ng inyong kaganda at kailambing na DJ tuwing alas 2 hanggang alas 4 ng hapon na si Miss K. But of course, I will leave you with a song by none other than Bruno Mars. This is I Just Might. Have a great and amazing Monday, mga ka-K5. Stay safe. God bless you all. Enjoy the rest of the afternoon and I'm going to see you all tomorrow. Enjoy!

0: Show sa Tacloban City 103.1 K5 News FM Health Alert, programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. Health Alert!
1: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, at syempre pa sa ating Detox Coffee, Clinica DTX Coffee Mix, at ang ating kapsula na sadyang ginawa para sa mata, Eye Care Gold. At syempre pa, makaibigan, sa araw na ito, isa na namang nakabinipisyo sa pag-inom sa Superior Antioxidant

0: Pero ngayon, nung isang araw, binuksan ko yung aking transistor and then narinig ko yung mga product na binibenta nila. Sabi ko, ano kaya kung subukin ko para wala namang masama ako, dahil herbal daw ako. Ayun, bumili ako. So, 1 week na ako ngayon na umiinom ng DTX 500. Eh, naramdaman ko na, kwan, nung una, uminom ako ng 4 lang muna testing. Pero nung kwan naramdaman ko, lumakas ang aking katawan. Kaya mula noon, lagi na akong bibili. Kaya pasalamat ako sa DTX 500. Kaya kayo, kung kayo may sakit, nangihina kayo, subukin nyo ito at garantisado na ito ay makapagpapagaling, makapagpalakas. Thank you.
1: Health alert! Subukan ng mapatunayan kung gaano talaga ka-epektibo ang Superior Antioxidant Capsule DTX 500 Herbal Capsule, na kung saan si tatay ay na-depress at na-stress after na nawala ng mahal sa buhay. Actually, nararanasan naman talaga ito ng lahat. At ang kagandahan, makaibigan, ng DTX 500 Herbal Capsule, dahil sa taglay nito na Superior Antioxidant, ito yung tumutulong upang labanan ang mga free radicals sa ating katawan na nagdadala ng stress at depression, at tumutulong sa ating utak para makapag-isip ng maayos. Kaya po si tatay, after nag-DTX 500 Herbal Capsule, yung kanyang pag-iisip, yung panghihina ng katawan at wala nang ganang mabuhay ay nagbago ulit. No? Naging positive ulit, makaibigan. Ganyan ang napakagandang benepisyo ng Superior Antioxidant na DTX 500 Herbal Capsule. Kaya mas makaibigan dyan na lagi na lang nagmumukmuk, nanghihina, nawawala na ng pag-asa sa buhay dahil po sa stress and depression, subukan ang Superior Antioxidant Capsule DTX 500 Herbal Capsule.
2: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. Ang DTX 500, araw-araw, sa mga
1: health alert. At syempre pa, makaibigan, para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga sa pag-inom ng Mighty C ang alkaline na vitamin C. At syempre pa, kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa Detox Coffee. Habang nagkakape ka, naglilinis ka pa ng iyong katawan, Clinica DTX Coffee Mix. At kung problema naman sa mata ang iyong dinadala, panglalabo, pangangati, pamumula, protektahan ang mata, mag-Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ang kapsula na nagtataglay ng mataas na lutein, vitamins, minerals, at pinalakas ng bellberry berry extract, Eye Care Gold. Ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C, the Alkaline Vitamin C, Clinica DTX Coffee Mix, at ang Eye Care Gold, ang kapsula para sa mata. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
2: DTX 500, irregular na regla o men, ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga DTX 500.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa Bugos na Pilipinas, impunto alas 4.

0: Mapay ang kulok mga ka-K5, adi na. Ang mga magpasong na notisya, yan ang atak na. Ginpahayag itong pag-asa nga ang low pressure area hasulodhan Philippine Area of Responsibility. Inhitaas na ang posibilidad nga maging bagyo. Tatawagon ni nga Henry kung maging bagyo na ini. Kanina na alas 8 aga ang LPA na himumutang at 390 kilometers sinirangan han Giwan Eastern Samar. Yan ang adlaw Lunes magdudurot inihin ng pag-uran sa Northern Caraga, Eastern Visayas, Central Visayas ngan Bicol Region. Posible nga tumalabok ini hapartehan ng Visayas sa Bicol area buwas sa Martes nga na pagka Miyerkules inatunay ni ha West Philippine Sea. Samtang igin pa inlarom ha yellow rainfall warning anupat nga probinsya din niya sinirangan Visayas. Apektado ha na maong abiso ang Eastern Samar, Samar, Biliran nga na Leyte. Nagpahimat mo ng pag-asa ha posibilidadhin pagbaha nga landslide. Dini sa Tacloban City, ginbabanabana nga magmamauran durante ang selebrasyon ng Sangyaw Festival yan ang akulop. Tugtog gabi, salit mga K5, pagdarahin payong o kung ano pa na panagang hiton uran. Haiba pa nga balita, ginklaro ang Department of Social Welfare and Development o kung DSWD-8 nga pagtalapas sa konstitusyonal nga katungod han 14 anyos nga sospek ha panmusil ha San Jose National High School kun papasakaan ini hinkaso. Sumalakan di SWD-8 Legal Unit Head Attorney Jonalyn D. Ruchua ang pagpasaka hinakaso ha korte antes ang iya pag-edad 15 anyos yan ang Agosto in pagtalapas ang iya katungod ha ilarom han konstitusyon kontra itong tinatawag nga ex post facto law. Hayla roman balaod ang mga kabataan nga ubos pa ha 15 anyos ing gina-exempt ha kriminal nga kabatunan ngan kinahanglan lahira igsulod ha child protection system para han rehabilitasyon. Bisan pa ha mga kaso kung nasasantop na niya niya ginbuhat, ang legal nga proseso ay nakapokus lagi hapon ha rehabilitasyon kaysa ha pagsirot. Samtang may mga pag-usisa ang mga social workers, ang pinal nga desisyon inadalagi hapon ha korte. Mga ka-K5, iyo pala nabatian ang magpasong ang mga balita durot hayo ang DTX 500, ang makusog nga pangontra ha diabetes ngayon high blood pressure. Ako niyo naging tagapagwasa mga ka-K5 Jean Pelinyo para han kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, ng Kaliawan Nasyonal ng Tacloban na nabugos ng sinirangan Visayas. K5 News FM.
1: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City 103.1 103.1 K5 News FM. K5 News FM.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my goodness.
2: Oras alas 4:30 mga ka-K5.
3: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador!
4: El Castigador!
3: Ang tinig ng bawat mamamayan.
4: El Castigador!
3: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
4: El Castigador!
3: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
4: El Castigador!

Mo pa nga kulop sinirang na Visayas. Kumusta ka mga tanahan? Ilaw tuntan ako mo pa yung kimtanya ng oras. Bisan kumbaga mauran uran matartariti mga ka-K5. Welcome ito na ito na special coverage. Rato na didi pag-salin urog. Rato na kapiestahan ni Senyor Santo Niño din na siyuna dito na Tacloban. Programa nga El Castigador. Ako'y ka-K5 Roger Tilana. Of course, sinupdang kita itong bugos nga fersa. Ang K5 News FM Tacloban. Kira ka-K5 Carlo Arisgado, ka-K5 Carol Medino. And of course, kaupod gihapon nato na Engineering Department. Kira ka-K5 Melton Mating. And sugod man, ni Engineer Robert Garciano. Kumusta ka mga tanan? Maupay nga pag-salinurog ito na bisperas nga adlaw. And pag-salinurog ito na kapiestahan ni Senyor Santo Niño. Kumusta? Once again, hope di kami niyo para ito na pag-padangatin magkadarilain ng mga impormasyon. Mga impormasyon ni mga ka-K5 kundi in pagbubuhaton yan ang adlaw iton Sangyaw Parade of Light. Tama ba ito na tawag ini Sangyaw Parade of Light? Oo, so hindi bubuligan hindi pipira mga ka-K5 nga hindi mga contingent tikang din ito magkadordilain ng mga iskilahan, dordilain ng mga lugar, mga kakaipan. So, lakip din ito mag papaisan-isan ito na festival dance competition ang Tribu Marigon kanan TIA Tacloban Institute of Electronic Tacloban City. Tribu Manaragat dito Barangay 31 Pampango District, Tribu Manlalawod han munisipyo han Tulosa Lake, Tribu San Rafael Northern Samar, Tribu Kasagana Barangay 43-B Quarry District, Tribu Pundok Kabataan Nagkaurusa Kapangian Central School, ganito tribu sa nagkahiusa nga maampuong Rizal noon. Tingang ini hiton Rizal Central School, mga kakaypay. Sugad man itong Tribu Mag-Uruma, Municipality of Santa Fe Leyte, Tribu Nortihanon, Barangay 107 Suhi, San Isidro, Tribu Kasagingan, Alliance of Barangay Young Leaders Incorporated, Tribu Sadukan, Municipality of Mutyong Samar, Tribu Ibabaunon, Han Municipio Han Katarman Northern Samar. Para naman ito na float competition mga ka-K5. Ani itong baga makikita nato nito na maanyag ng mga float dito ng era design with lighting sa ni mga ka-K5. Float competition, Barangay 39 Calvary Hill, Barangay 35 Justice Romualdez Kapangian Central School, From the Storm to Rise, Barangay 83-B Hangkugon San Jose Tacloban, Barangay 35A Pampango, Barangay 86 San Jose Tacloban, Barangay 84 Han San Jose Tacloban, CIA Bayanihan, Barangay 106 Santo Niño, Tribu Guriguroy, Barangay 31 Han Pampango, Tribu Mangirista, Barangay 100 San Roque, Tribu Mag-Uruma, Barangay 83 Paraiso San Jose, The Chinese Phoenix. And premyo hini mga ka-K5, dini ito na 500,000 para ito na champion, 300,000 para ito second runner-up, 200,000 itong third runner-up na minor special awards, best in music, best in the parade, best in costume. Okay? So ano itong order of the parade? Dito naton order of the parade mga ka-K5. Kitaon naton kung ano ito na order of the parade. Anay, kitaon naton para mga klaro-klaro.
Uy, may the order of the parade. May adahin ni mga non-competing float like ito na Kingog, Wow Martin, and ito na Summit Hotel. Merry Makers, non-competing inihan, non-competing nga Merry Makers, RHO Epsilon Delta, GRS Business Corporation, Team Warayno na Vloggers, Alpamu Omega Tacloban Chapter, M. Lollier Financing Services Incorporated, Tacloban Triskelion City Council. Ito na sunod liwat mga kakaypay. Ana sunod liwat ini din hi an order of the parade na gud ini ngay an. Sige ha, ini an order of the parade. Tumeko amo iton mangunguna ini mga ka K5, susundan ito na Bureau of Fire Protection. Masunod liwat iton PNP Tacloban City Police Office official banner iton Sangyaw 2026 with the Sangyaw Foundation Incorporated. Float of Senior Santorino di Tacloban. Amiti kalima, ikaunom city officials, kapito city hall employees, float han CMO, city mayor's office, city vice mayor's office. Itong ikawalo ha. Tapos ikasiyam pick up inihiton liga ng mga barangay. Masunod lot in din itong mga kapitanes, itong nga tanan ng mga barangay, hasyudad itong Tacloban. Ngan contingents of Sangyaw Dance and Floater Competition, EIA Tacloban, Institute of Electronics Incorporated, no? Tapos number one dance ini ha, dance ana ito na siyahan, Tribu Marigol. Tapos susundan ini itong float number one, Barangay 39, Calvary Hill. Tapos masunod liwat ini alternate ini mga ka-K5 ha, float dance, float dance, float dance. Amin iton mga arrangement ano. Katapos susundan ini iton Merry Makers competing, Sheridan Marketing Corporated, Gurabels, Thai Zumba Jammers, Alpha Kappa Rho, Tacloban City Council, Tacloban Skiptron Sorority, ngan TJAT Taibo Jammers Association Incorporated. Ngan may dapat ni sumpay ba? Waray na siguro sumpay. Okay, waray na sumpay. Bali amod to iton mga competing nga ma-participar iton parade mga kakaypa. Okay, so float category, may dahilin itong champion din ni Grand Champion, 500,000, fourth placer, 300,000, third placer, 200,000. I don't know kung balikad ba yun din mga ka-K5. Ano nga mga fourth placer nag 300? Tapos ang third placer, may itong 200. siguro itong first placer rin ay 300, second placer is 200,000. Ganitong consolation prices is at 20,000 pesos. Best in Andas, 10,000. Champion, 20,000. Second placer, 15,000. Third placer, 13,000. Ano pa ito na adididi mga kakaypay? Baga, guguluhan kita mga anay. Sige, alas 4.41 na. Ibigato na taramdang. Inagin padangat ini haiyo na Klinika D3 Bio na Superfood Supplement ngan Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Nagatagin extra na protection nato lawas. Nagpapakusog ito nato resistensya ng immune system ngan Klinika DTX 500. Makusog nga pangontra ito na blood pressure mga kakaypay. And of course, lakip na gihapon nga igin na papasabot mga kakaypay. Ito ni Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center and Era Free Checkout. Yan na, nagtigang ining adlaw. Pizza by Tinwebe, Koto Viton. Pizza sa Isiton, bulan ng Hulyo. In tikangan ini kanina ha, alas 8 Koto, alas 4:30 ito na kulog. Patay niyo, buwas kay baga bukas man ini gihapon mga kakaypay. Pasyadahan niyo. Kung makapasyada ka mo, din niya syada rito ang Tacloban. Bueno, ada na yung ka-K5, Carlo? Tawagin daw nato na messenger kay para nato makitaan na ano ito na hulagway na.
Para itong pagyatikang on Parade of Lights. Kumusta itong panahon? Ang iba makiduyog ini itong parada. You know what, mga ka-K5, kung baga mauran nga duro, dirilot maupay, ano, na magpaparada. Number one, itong mga make-up hit dancers, make-up hit mga muses. Magkakapapara itong kya K5 Milton. Ang mga negritos, dida, di ba mga uring ito, kung maginuran, magbuburusag ito ng mga negro. So, diri magiging paborable. Ngan, Parade of Lights ini, diri po pwede magkahulos, magra-ground, or maybe itong posible pa din, magkapupunder. That's why kinanglan makiduyog ana itong panahon. Di balik at timat parade, mag-uugdas. Balitaw, sige mga ka-K5. Hinito natin dito, yara mga reporter. Hinito natin mga kasagabay nga ito yung na-field. Siguri ka-K5 Carlo, gansugod man ni ka-K5 Carol Medino. Ginsadan na mga ka-K5 itong mga kakarsadahan na. Bahin ka mo malipat. Sarado na itong mga kakarsadahan. Didyasyon na itong Tacloban, Tinikangan kanina. Itong alas 4 kulog. So, kung kamu in maagi, ikang didiha may Coca-Cola Junction. Ito ni Ububuhaton mga ka-K5. Take kamu ito na Magallanes Avenue. Diyan may shed area ano para itong tisulo na Tacloban kay kunini one way ini. So then maliko kamo didi may ano ini Independencia. Sige, kun Independencia. Tikain kamo kung baga gusto niyo makadikit good. Iton nga diton parade rani sakay kamo hinin it iyo dalan nga agian in tika di kamu Independencia maliko kami kamuha Juan Luna kataliwan mga ka K5 maliko at kamu Santa Cruz madiritso kamu nga diha may EBSU Monsignor Lino Gonzaga Avenue yan tika di luat hamay Paterno diritso na ini Ninoy Aquino Avenue. Pero kung gusto lang niyo baga gumawas maagila kamu Magallanes Independencia balik kamu Real balik luat kamu Tigawas. Pero kung tikang kamu luat di Northern Park pwede kamu umagi amulay nito na biyahe nga makadikita downtown area ay maagi kamu di Quezon na Boulevard di ba Anibong maagi kamu Quezon Boulevard nga di may merkado Trisi Martires mayu-turn luat kamu nga to may magsaysay akong pagkita at magsaysay I don't know kung may na mga lugar dida nga pupwede paradahan pero amot maghaluag lang din ni no so amin it makadukot la kay luyo mismo ini hiton kini mismo hiton Rizal Avenue dikit-dikitan ni mga ka-K5 iton Tacloban Campiti kay maagi man ini dikit inin mga ka-K5 maagi di diha Imelda Avenue katapos mapabukid possible ni magpabukid mga ka-K5 tapos balik liwat tikad to inin may balik na tikad to kang pitik mga ka-K5. Sige. So, alas 4:45 na. Ada na yung ka-K5, Carlo? Waray pa? Sige. And then, ka-K5, Carlo, kung namamati ka, pupwede ka na mag-report nga di, via messenger para magitaan ni Tulagway. Tulagway dito, itong parada yan ang adlaw.

0: Vorrei pa. Okay, sige. Adik pa kuno si Sir Ruel. Para ito la katana panahon. Diyan na tatawagan. Okay mga ka-K-5, mali kita ito natin, special coverage. Sige, kuwanta na ito lakatan na panahon. Ka-K-5, Ruel. Ano na yung ka-K-5, Ruel? Ano? Sige, tikang din yung Leyte Provincial Disaster Rest Reduction and Management Office. Sir Ruel, standby. Panahon. Sir Ruel, kumusta at panahon? Makiduyog ba ini ito na para dahan sa iyo pa rin of light? Yan ang kulup.
1: Punta, I mean, baga umista pito pag inulan. Okay. Ano natin agway natin panahon para yan na nabibili niya oras siya ng adlawan Lunes, ika-29 bigadlawan Hunyo, 20-26. Ano natin minayoyungan minahal ng probinsyon Leyte, padayon kita nakabat, makakabat pa, hin madampog ng kalangitan, nga pwede magdarahin mga propatsara ng pag-uran, nga paglalugdog, may tungod kay epektado kita hanlop low pressure area. Basa naman liwatan pinakabago nga satellite animation ng PAGASA, ang low pressure area na sipatan ini basing ang tanan nga available nga data kanina na last day siya nangakulop nga nakadto may 165 kilometros sinirangan norte sinirangan hiton Burongan City Eastern Samar. Ini sumalay ng PAGASA ini nga low pressure area kung kanina aga habupad sansa nga maging usay nga bagyo iya na hataas na chance nga maging bagyo susunod nga 24 oras sanglit padayon tay ning gin mo monitor an southwest monsoon liwat amon nakakabulig ini pag-inulan gihapon amon nakakapikto hakanluran nga dapit iton southern Luzon la apag kaya na waray pa gale warning nga giniisan PAGASA para nang adlaw dinhi atropit. Salita natin mga ka-K-5 na nagpapakabuhi ka dagatan, pinagin pagisda, talawas kumantuha dagat, pagpakabuhi, basta magikmatlahanan mo pa, para liwat hirang makalikay, hinanon pa man ng mga disgrasya nga posible manabu, samtang hirag to kadagatan, nagpapakabuhi. Pati kay hapon na natin mga ka-K-5 na mabiyahi yan na, niyan nga gabi, sinubuas itong magahon, pinagin dagat, talawas gihap pagbiyahi, ay, sering ko pa man kanina, waray, gale warning nga giniisan PAGASA, din ato repeat, ngan habugos nga sinirangan, han, Visayas. Ano itong real time yan ang temperatura, dakita 20 centigrado, nga pwede mabot, tawa, among gitaasi, yan ang adlaw. Ano itong adlaw, sinidlit kanina aga, alas 6:20, matutuno diyan ang kulup, alas 6:06. Ang naton daylight time yan ang adlaw, may dakita 12 ka oras, ngan 47 minutos. Tikang didi, pidiraran mo Leyte. Inin, Heroel Montesa, ani weather presenter, maupay nga kulupa, tanong-tanan, nganda mga salamat. Pula Panahon!
0: Alas 4:50 na mga ka-K5. Ano na yung ka-K5, Carlo? Kung waray pa ma-break anay kita para diretso na kita ano. Kung ano ito na maupay. Sige daw, check natin para ipapasa natin nga dito natin mga ka-K5. Ito na hulagway nga na dito na parada mga ka-K5. Ano na yung ka-K5, Carlo? O ka-K5, Carlo, inine, kumusta yan na? Itong kabutangan, di na gawas, ano? Especially itong sitwasyon na haparada. Kumusta itong panahon? Makikiduyog ba ini? Para ito na parade. Go ahead, ka-K5 Carlo. Okay, adi ka-K5 Carlo. Waray pa udyo, ka-K5, Carlo? Tapos na siguro. Okay, ka-K5, Carlo! Kumusta't panahon?
2: Yes, KK5 Roger, maupay nga sangyaw ano actually. Ani kita live kita yan na hamay nga dito ni SM or at bang iton guys ano. Kundi na no makiki KK5 Roger makikita naton nga dito naton live video nga damo nakaduro iton mga magkirita nga naguhula at para iton sangyaw 2026 sa Parade of Lights. Yan na nga hapon ano iton alas 4 diringanin yan iton alas 5. So despite ito na mauran nga panahon ka K5 Roger no kanina na medyo nag-uran. Medyo nag-uran actually kanina. So diri man nga good ka duro makusog ano ka K5 Roger pero nagpapabili lagi apo na pwesto iton aton mga ka K5 or iton mga magkirita nga diton era pwesto. As you can see is adi ini din hi mismo iton bukana niya na no pag-abutan mga magkalain-lain nga mga participants para iton sangyaw nga of course gihapon nagpakapwesto na iton aton mga magkirita nga dito laligi dito ng kalsada. So amo iton aton sitwasyon ang panahon pero nga rin naman iton mga tao ano nga siguridadahan mga kapulisan is of course in mahugot iton observation iton mga kapulisan kundi in may aday ni mga pipiranga mga gindeploy no kada kilometros or bisan nga kain nga mga sulok anong ka K5 Roger nga diton kalsada nga aagian ito na sangyaw in may ada ini mga kapulisan actually aadi nga dito na ligid. So may ada gihapon mga rescue team iton aadi din ni ano ka K5 Roger nga pagbantay gihapon iton seguridad an katawhan. So yan na iton kalsada is diri ini open nga diton katawhan kay may ada la ini mga linya ano iton kuno like for example iton iaton makikitaan dinbubutangan ini ka K5 Roger hin na straw or amo ini iton magigin lugar la ano para iton mga tao iton mga magkirita. So that's why nga I hope ano magin mahimyang niya na nga pag start or pagtikang iton parada no waray unta magdusuay o waray unta diri unta magin overcrowded kaduro iton kalsada kay labi na nga dagko kaduro iton aton mga float kun ato nakikitaan. So yan ang oras ano ka K5 Roger ato gihapon ni ka K5 Emir nga to iton mismo han magsaysay Boulevard kundi in yan na is padayon pa iton line up or pangandaman iton aton mga participants para han Parade of Lights yan na nga kulop no iton Hunyo 29, 2026 ka K5 Roger. Uh-oh. So speaking naman nga din iton aton mga participants maabot ha 12 anong ka K5 Roger iton aton participants no nga dihan na float competition kundi in reflection iton base ano an era tema han mga cultural ng livelihood nga diton syudad ng Tacloban. So nga din naman han festival dance competition dosi gihapon kay K5 Roger iton aton mga participants. So that's why nga expected talaga or lalauman naton iton huruhalaba nga parada yan na nga adlaw ka K5 Roger.
0: Okay, so inin ada kang may standby ni Ronian ano?
2: Mm. Oo, adi kami nga di mismo may standby kay nakikoordinate na kita nga di hiton Tomeco nga matagan kita in area para ma

0: kadakong cultural events itong siyudad ng Tacloban during itong kapatronan o patron itong Tacloban. So that's why nga dadagsa talaga ini itong mga katauhan. Di-rely itong local nga ditong Tacloban, kundi gihapon, tikang habag kalain-lain nga mga provinsya itong sinirangan Visayas, nga na mga bungto gihapon, mga kasagpit nga mga bungto naton nga ditong Tacloban, ano ka kay Fam Roger. Kanina lang nga niin, may adag kita na kay Mang Ron, no? Tikang pahababat nun late, nga usahiya itong dibuto, hana si Santo Niño di Tacloban, ngayon sugad gihapon, hiya gihapon itong, kumbaga pa, pera nakatuwi gihapon nga, hiya in nakasubay pa hiton mga parade of lights kundi in iagani gintagan hin pag comparison ano iton kada tuig nga damo iton mga nagpapag-o and kay nga di hiton concept hang kada parade of lights ka K5 Roger. So iniin sumala iton mga may experience na ngayon so gagihapon iton diboto nga for almost adikada nagihapon ano ka K5 Roger iton ato nakagimang raw kanina.
1: Okay, so damo ito na tao na pag yan. Most probably, niyan itong pag-zero. Mami nito na pag-start, ano? Kaka-K5, nakapwesto na ba dito ito na magsaysay? Mapay pakita na ito na ito na mga float?
0: Yes, actually, nag-chat, nag-kasturya pala kami ni Kaka-K5, Emer. Tipakanto pala hiya, Kaka-K5, Roger, no? Nga ito magsaysay Boulevard. Para gihapon mag-live nga dito na aton Facebook page. Kung kumusta gihapon nga to, ito na pangandaman na aton mga floats. Nga kundi in, may adan na lahira pipira ka minutos. Or diri, pipira ka minutos itong ira preparation. Nga pag retouch itong ira mga costumes. Ngayon sugad gihapon itong ira mga floats. Kaya yan na ano, K5 Roger, ito na ako nagkikitaan and do double check na itong Tumeco nga maging malimpyo na itong aton kakalsadahan. Nawari na mga sarakyan nga nagpaka-parking nga ditong ligid para gaya po duro diritsyo itong dalaganan ato na parada para yan na nga Parade of Lights 2026.
1: Okay, K5 Carlo, so magla-live kita ito na page. Inin niyan ano nga na mapistula ka mo din ito nga lugar.
0: Exactly ka K5 Roger makapuesto or na nakapuesto na actually kami nga dito na area ano kundi ini amo nakikitaan nga buka na talaga ininiyan pag sulod hiton ato na mga participants han magkalain-lain nga mga kompetisyon is makikita naton kay K5 Roger iton mas maupay anong kumbaga pa kuha hiton ato no video. Pero I hope ano diri magmamauran kay maapektuhan gihapon iton aton signal. Amo gihapon ini na problema nga diton aton mga kasangkayan na media kay tanan kita dihi nagpaka-connect lang nga dihito na signal. If in case man nga magmauran in paprihos kita, papratas kita nga magkukuri iton pagkuha kay K5 Roger.
1: May dadi da actually ha shopping center, may dadi da piso wifi, makakasirong ka na. Makakakonek ka pa. Ano din na? Arani din na may shopping center. Tubangan ito na nagsarado yan ng food chain.
0: Sige lang ka K5 Roger. In case ano nga magmauran and magpapadayo lagi hapon. Kumbaga pa rain or shine ini nga aton coverage. Kay usag gihapon ako ito na amaze nga dito mga katat our patron na pagsaurog ito patron ngan mga maupay nga mga kiritaon. So amo gihapon ini iton mga magkirita dini nga rain or shine basta magpapadayon iton parada waray problema ira ka K5 Roger.
1: First time ba nimo mag-cover ini although may ha kanay nagkikinita kay dini ka magud nag-eskwela.
0: So for almost 4 years ano ka K5 Roger nga nagstay nga dito ng Tacloban. First time ko ini nga makag-witness na kung paano mag-dumara or paano itong mga celebration nga dito ng Tacloban. Ngayon, first time ko gihapon ini as media ano nga makag-cover. So aside from that, ano, waray talaga ako idea kung ano itong mga na preparation, ano itong mga activities nga dito ng Tacloban kung magsasaurog itong kapatronan. Huru halaba ini nga celebration ano tikang iton June 1 tugtog iton katapusan han Hunyo. So that's why nga na-amaze ako iton mga activities iton mga line up iton activities ngayon mga parayawan ngayon sugad gihapon iton mga kiritaon ka K5 Roger nga diton Tacloban.
1: Pero yan nala magmamarisyo iton downtown area hasulod iton harus usa ka bulan kay Meringaw hindi da kayan

0: Calgary Shoe ha, na kadto ha may Anibong ha may Pasillo de Legazpi ano so at least iya na mag-reissue ini and then buwas doha kadlaw nga magre-reissue itong downtown na area.
1: Yes, exacto ka K5 Roger. So bagay na kumbaga pa usa ka tuig makausala ini nga event. So that's why nga bigay ano todo kaduro itong mga activities nga dito sa Tacloban during ito na kapatronan.
0: Oo, so tutok lang kamo mga ka K5 didi kung gusto niyo magkita ano didi hiton live Facebook and of course pwede na to rin din ni ighook ano naka-hook up ito na K5 and News FM Tacloban 103.1 but adi maghihapon na rin ka K5 Maring Louie niyan may naman na program but Tacloban or K5 News FM Tacloban digital in pupwede niyo ig hook ano. So ada gihapon ni K5 Carol.
1: Well, so far ano ka K5 Roger, waray pa ako kontakan ka K5 Carol so inhain niya na ka standby yan na actually kay Ruhala pa ining presentation, Ruhala pa ining parade. So kinahanglan talaga nga may ara kita mga kasagabay ano aton magka-line-line nga area para gihapon ma-monitor naton kumusta iton sitwasyon na. Ngayon kumusta gihapon if may ara pa mga emergency or ano-ano ka K5 Roger nga dito na Tacloban ka K5 Roger.
0: Okay, sige ka K5 Carlo. And then ma-break anay kami then kaulat na mo nito na sitwasyon dito may magsaysay Boulevard. Kan anytime ano kung may mga inin importante impormasyon ay ka K5 Carlo inin contact la technical department para magkada kitahin communication okay sige ka K5 Carlo thank you so much.
1: Hey, K5 Roger niyan, bantayan ano or bantayan ito naton mga ka K5 para ato live coverage para hiton sa Ngayon 2026 so a parade of light. Nakaupo niyo ka K5 Carlo live nga rito na downtown Tacloban parang kampiyon ng mga balita serbisyo publiko ngan kani awa na syudad ng Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
0: Alas 5.3, mga salamat ka K5 Carlo Arisgado. Good afternoon, Nanay. Ngayon ka na Bibar Tapo. What time may start? May start na din mga ka K5. Ni Ana Tila Narangkudo. Yan, good afternoon. Ni Natalia Rangkudo. Good afternoon po, Uncle. Good afternoon, Bing. Okay, sige mga ka K5, alas 5.3. Mabreak anay kita mga K5 bato pagbalik eh konta itong sitwasyon liwat di kang liwat ini dito ha magsaysay Boulevard bueno alas 5.3 durot ini ha iyo itong D3 Bayad superfood supplement ngayon sugod man Mighty C the Alkali Vitamin C nagatagin extra ng proteksyon nato lawas nagpapakusog ito nato resistensya ng immune system may Clinica Detox 500 makusog nga pangontra ito ng high blood pressure. Stand by mabalik ang taramdan nato special coverage on Sangyao 2026. Stand by
2: ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City 103.1 K5 News FM.
3: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kanan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras Baras Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, Hasanse Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro Tacloban. Half Products Trading, along Corner Caibaan and Picas DZR Airport. Nanrema Care Pharmacy, Hapalengka Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX Products na! Ikaw ba insuki itong mga DTX products? O karoy mo matry itong mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalitin niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Valurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasha Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
4: Nangita ka ba sa epektibo nga herbal food supplement sa Catlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulayin na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
2: Mga sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 aga, tuptup alas 4, e medya itong kulo? Oo, libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Na naimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tingkam nini ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026.

0: tinapay? Slice bread! Go for the original goodness! Sa bawat slice, suwak na suwak ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Detribio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: Detribio, ang D3, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3. Para sa malinis na dugo, DGX 500. Para sa marusog na tayo, DGX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DGX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kape.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
4: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Extend Food Superman
5: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiteng nga bala mga mag, the best gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX Liniment Oil. Hindi lang pamparelax, hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniment Oil. Ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax, safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka sa bawat bahay. Relax. Sarap. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
6: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, tiridium, astigmatism, glaucoma, mag Eye Care Gold ka. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold, ang superior eye formula.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman bala ka.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: Alas 5.12 na mga ka-K5, balik kita ito na ito na taramdan na El Castigador, special coverage. Ang kanan sangyaw 2026 para ito na ito na kapiestahan ang Senyor Santo Niño yan ang tuig. Poong taluat ito ni Bapang mga situation na yan, sitwasyon na iyanda ng mga oras dito naman ini mga ka-K5 hamay magsaysay. O nato nito ang report kay Tikang Kanday ka K5 Emer Habulin nanut kabutangan na dito hining area. Ay check luwat tayo ka K5 Milton kung naka-live gihapon din ahi ka K5 Carlo para ma-grab luwatan nato na din hi ito na mga video. Sige, alas 5.13 na mga ka K5. Otro nato nito nato na din hi order of the parade damo ito na Tomeco PFP PNP TCPO official banner ito na Sangyaw 2026 with Sangyaw Foundation Incorporated. Maikalima sundan ini ito na float and senior Santo Niño di Tacloban city officials city hall employees float and city mayor's office and city vice mayor's office pick up itong liga contingents gihapon ito na Sangyaw dance and floater competition. So magiging alternate inin mga ka-K5 ha? Alternate dance competition number one contingent number one and PIA Tacloban Institute of Electronic ha? Tacloban Institute of Electronic Incorporated amin yan tribu Marigold. Sundan luat ini ito na float han barangay 39 Calvar Hill dance competition liwata mga ka-K5 masunod din ito na barangay 31 Pampango District Tribu Manaragat masunod ito na float barangay 35 Justice Romualdez ngan sugad man ito na Municipality of Tolosa Leyte para ito na dance and tribu manlalawon. So alternate ini ha dance, float. Tapos sunod ito na float Kapangian Central School from the storm to rise. Ngayon susundan ito na dance Northern Summer Tribu San Rafael. Float giliwat ito na barangay 83-B ito San Jose. Sunod liwat ito dance sa barangay 43-B Quarry Tribu Kasaganda. Masunod ang float ito barangay 35-A Pampango. Susundan itong dance liwat itong Kapangian Central School Tribu Pundok Kabataan Nagkakaurusa float itong barangay 86 San Jose amuin ito na Tribu Tarakloban dance number 7 contingent number 7 Rizal Central School Tribu sa Nagkahiusa nga magampuong Rizal noon kanan Rizal Central School dance nga susundan liwat ini ito contingent 7 float barangay 84 San Jose contingent number 8 for dance sa municipality of Santa Fe Leyte Family Pig Festival Tribu Mag-Uruma masunod ang float ito CIA Bayanihan dance contingent number 9 barangay 105 Suhi San Isidro Tribu Nortihano masunod lang itong float, itong barangay 106 Santo Niño, Tribu Guruy Guruy. Dance contingent number 10, Alliance of Barangay Young Leaders Incorporated, Tribu Kasagingan. Tapos masunod itong contingent number 10, half-float, barangay 31 Pampango, Tribu Mangirista. Dance contingent number 11, Municipality of Muntiyong Sama, Tribu Sadukan. Ngan float number 11 barangay 100 San Roque Tribu Mag-Uruma ngan dance municipality of Katarman Northern Samar Tribu Ibabauno. Okay, sige. So bali napulo nga or no dosing dance dosing liwat nga mga float ito nagko-compete hinin mga ka-K5 amin ha ito nag-competing ini mga ka-K5 para itong contingent of Sangyaw dance and float competition alas 5.17 na magtitikang na siguro ano ito na pare balik ko na ito ni ka-K5 Carlo Arisgado i-check daw nila kung kaya makontak ka-K5 Emer diri pa maka para pa maka sulod ha messenger. Okay, sige. Good afternoon, Anay. Hindi ka na Losby Cards. Sir, good. Ano po nga oras mag-start? Na-start na po. Ada na hira. Nag-position na hira, ha? Si Tamira Raidmon watching from RA Glass Calubian later. Los Via Cards. Hello sir, ano po mag-start? Si Quentin Acid Jr. Sir, mag-la-live kamu hiton parada. Yes, mag-la-live kami. Pantay lang niyo, ha? Kay mag-la-live kami. Oh, hi to Tia Buol. Tia Buol, nakikita yan na. Ito na ito na live. Si KK5ML. Sige daw. KK5ML. Nasing ya, diding good afternoon. Papost po. Dari ko na yan nakaka-post. Si KK5ML. Bayan pwede katawagan din na KK5ML. Wari niyo matatawagi? Wari ka tatawagi? Di ba nakukontak? Ha? Saan niya ma-report? Niyan kung mag-tikang na. Kung matapos na. Sige, sige. Sige. Anyway, alas 5:19. Balik kong tanalay, Kaki 5 Carlo. Okay. Kakipad Carlo na lang ito na ito balikon. Ano ito na sitwasyon na dito ni nga yan na nga oras. Alas 5:19 na. Di rin na may mga kakipad matikang na ito na ito Parade of Lights. Ang kanansang niya 2020.

0: Kakipay ba, Carlo, kung nakaka-monitor ka, dahil po pwede ka makag-report. Okay, sige, anyway. Alas 5.20 na, mga kakipay. I-check tayo daw, ano, itong Tacloban City Information Office. Bangi may danira dito. Anyway, yeah. Mabreak ane kita kadali, mga kakipay. Badyasuntaan na ito na ito din mga kwan. Bantay lang ninyo, mga kakipay. Ito na ito na live. Didi, actually, naka-live kami din di radyo. Naka-live liwat din di Facebook page. Ito na ito na didi. Waray pamanggon mag-start. That's why waray kita yan na kwan. And then, waray pa na ito na didi mga... Okay, sige, anyway. Alas 5.20, mabrikanay kita kadali, mga kakipay. Natunoras, gimpadangat tayo ang Klinika D3 Bio, the superfood supplement, na Mighty C, the alkaline vitamin C, ang Klinika DTX500, makusog nga pangontra ito na high blood pressure. Stand by, mga kakipay. Balik ka niyo, El Castigador, katalole pira nga pahinom-dom.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Ikaw ba in suki hidon mga DTX products o kare bumatray? Iton mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, PMed Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch, ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoy bumatray iton mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and St. Anne Pharmacy, Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatungan Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasha Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
1: Nangita ka ba sa itiktibo nga herbal food supplement sa Catlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o D3 Bio mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar, sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Gracielis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulayin na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
4: Mga sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center na Global Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tumtum alas 4, e medya itong kulub. Oo, libre nga check-up ha Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center na Global Branch. Nga na imumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tigam nini nga mga pecha, June 29 to July 6, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 4, e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang doon akini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagkahatag o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
8: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka mga butika.
11: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
9: DTX Beauty Soap.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Extend food supplement for men.
14: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
9: Extend food supplement for men. Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa na hati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
15: Nang lalabong paningin, nangangadi at namumula ng mga mata, mag-Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng Bilberry Extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na pinalakas ng Bilberry Extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
0: Alas 5.28 na mga kakipay. Balik kita ito nato na special coverage sa Sangyaw 2026. Yan ang adlaw. Bisperas ng adlaw, Hunyo 29. Nakalay pa yung kakipay, Carlo? May pwede nato ng sulod. Ipapasa nato. Waray-waray live yung kakipay, Carlo. Sina, balik ko nato. Kung di rin nakalive, kuhaw nato. Or papag-live bunta na hiya. Papasudlon tala. Ma... I-grab-grab na lang nato nito nato na didi. Sige, alas 5.29 na mga kakay 5. dito na to na mga contingent. Kaya kita ang tanong itong mga floater ka K5 Carlo para mga kuwan. Para naton maiapadangat ito naton o ipakita nga dito naton na mga ka-K5 ito naton na din mga float. Alas 5:30 na mga ka-K5. Kamu naman ko dito na tao yan na. Meron niyan na buruot pa inin kay sana itong mga katauhan in mag-kwanira. Mag-sunod hira kung naman ito na mga kukwanira itong mga kapulisan. Di rin magpabot nga. Balik ko natin kay K5 Carlo. Kay K5 Carlo, ano't sitwasyon niya na? Hila? Kaki Five Carlo, kumusta itong sitwasyon? Yan na, di na itong imo kinamumutangan.
19: Yes, ano, Kaki Five Roger, otro kita live nga di hamay SM, ano, nga dito downtown, itong sudad ng Tacloban, kundi in mas naging bugiot pa, actually, Kaki Five Roger, itong tao nga di, ano, bisan nga di nga di ito na Rizal, ano, buka na itong Rizal, enduro kadamo na ito na mga tao. So, pero kapag ano, damo itong mga otoridad nga aadi mismo, aside itong mga pulis, inaadi gihapon na tikang hana CIA, nga na mga Tumeco, mga tinaglawas itong Tumeco, nga na pipira pa nga mga, itong BFP gihapon kay K5 Roger, ano, nga di hamay, nagpaka-standby na ano, nga di itong kakalsadahan, hamay Rizal, nga sugad gihapon nga dito Justice Room Waldez. So hapag na ano, ka K5 Roger, so far waray panagtikang itong event, waray panagtikang itong pagtarada, pero mahugot nang kumbaga pagin ginobserbaran itong mga otoridad nga ni nagbubligay na itong mga otoridad kahit pipirang nga mga katawan, as you can see, na occupied na ano itong area kanina nga atong din pakita itong live nga may ada mga kumbaga pa mga stroke, kundi in tub-tub kainla itong mga magkirita. Pero as you can see, is hapit na nira ma-occupy itong kalsada ng K5 Roger. So that's why nga always inihiragin re-remind iton aton mga kapulisan nga diri pwede maglapwas ang nga dihiton na designated area para iton mga magkirita. So yan na pa ini, noong binuron yan in mas maging agresibo, mas mag-ano pa iton aton mga magkirita, ano, pakadi pa pag-occupied nga dito na kalsada. So that's why nga dinhi ano iton aton makikita ang pinaka-critical nga area kundi indamo kaduro iton mga tao tumbanga nga diton kakalsadahan sa may SM nga sugad gihapon iton gaysano nga pakadto iton McDonald's. So amo iton iyo makikita kanina medyo haluag iton pwesto din ni K5 Roger kay waray mga sarakyan nga naguti ay pala iton tao kahuman iton pag-urana. Pero yan nga naging maupa iton aton panahon na nakikita naton nga medyo lumamrag iton aton kalangitan, ano, diri nga gudsugad ka madulumdum. So tigda ay nalano ka K5 Roger nga nagdamo iton na tao. So diri lang nga di iton na Rizal nga sugad gihapon iton na Justice Romualdez, kundi pati gihapon nga di iton kaluyuan ka K5 Roger nga di iton Avenida Veteranos nga kadalanan. So usag gihapon ini iton mga area kundi damo kaduro iton mga tao, pero dinhi talaga ano ha downtown iton pinaka critical. So that's why nga iton ato nakigimangraw kanina ang mga kapulisan nga damo kaduro iton mga pulisya na nga gideploy nga di priority iton lugar kundi in aagian han parada. So ang adiliwat iton Tumeco, ano ka K5 Roger, kanina nakigimangraw kita maabot at 200, no, masubra, no, masubra 200 nga mga Tumeco officials or personnel, so security personnel sa ngayon deploy han kada kalsada ano nagsarang nga diton ato nakakalsadahan para hiton checkpoint nga na sugad gihapon control ano hiton or crowd pag control hiton katawhan. So amo ini iton aton nya na obserbaran din hingan of course ano ka K5 Roger may ada dosing kumbaga iton aton gintatawag station ini han staging area kundi in aadi mismo iton or may ada mga tinaglawas han PNP, may ada tinaglawas itong CIA, Tumeco, para if in case nga may ada emergency nga dihiton area of responsibility nira ano indagmit nga makagrespondi. So that's why do si ini han tanan nga kalsada ano nga gagamiton para han gagamiton para hiton parada ka K5 Roger. So nga diliwat anuhan nga diton katawhan kay actually is overcrowded na itong ligid ng kalsada. So mahugot nga gina kikita actually ito nato makikita niya naging kikita itong mga minor di edad nga diri malapos nga diton kalsada ano nga ginpapabantayan inihira mismo iton ira mga kag-anak labi na may ada mga kabataan nga ato nakikitaan din he nga aadi mismo iton ligid ng kalsada bangin niyan in matabok waray man na so far waray man mga sarakyan pero delikado gihapon ini ano kay K5 Roger kay labi na iton kalsada. So nga diliwat anuhan kakatapos la iton anunsuhan aton mga PNP nga mga igindi diri nga nasugad gihapon ano iton mga buhaton na mapahirayo kita iton pangawat iton bisan ano pang mga snatch nga mga insidente ano din hi ka K5 Roger labi na nga crowded. So that's why nga outro nga gina kumbaga pagin remind iton na aton or iton katawhan para gihapon ano nga magpapabilin nga secured iton ira kalugaringon ngen waray mga insidente nga ma-record yan na nga sangyaw 2026 iton Parade of Lights ka K5 Roger.
0: Ka K5 Carlo iton staging dida in ada iton mga judges ya ada din itim sa pitra
19: yes,
0: kita daw
19: aside din ni ano adi mismo front iton judge ngen aside din ni ano ka K5 Roger luyo naman ini iton mga Tomeco luyo iton PNP para mga rescuer ano mga responders if in case nga may ada mga emergency but of course tatagan gyapon in security iton aton kumbaga pa iton aton judge kay makuri nagihapon makit ano ka K5 Roger iton the way pag score ngayon sugad gihapon tagan gihapon in space ito naton mga judges ka K5 Roger kung sugad man maabot ha do si ano ito naton mga judge inin han duhang nga competition yan han Parade of Lights ito na festival dance competition ngayon sugad man hiton float no parade iton mga float para yan nga tuig ka K5 Roger
0: ka K5 Carlo sige daw pan nguha daw anuhin mga anot masisiring anot gini-expect din ito naton mga viewers or ito mga nagkikita dita. Oo, kung
19: let's say ano ka K5 oo, may ada ako kanina nakikimang raw actually pera naghihapon from 2019 na ine hiyang nagkikita ano hi Mama Maria Lourdes no tikang pa inihiya hito na babatngon late ane ha bibilngon tayo ni ka K5
0: ida,
19: Roger
0: kan no ito pwede nato din na makahimang raw oo nga
19: oo, may ada actually ano ka K5 Roger
0: ada man din itim mga harani amot pakian ni dayon na
19: Ari man ano ka K5 Roger adi nga dito na aton mga ka K5 nga adi mismo ang ligid ng kalsada ngan usana din hihi Mama Maria Lourdes tikang pahababat ngon late nga nagigita ano mga what time ka ma'am nagulat
20: 2 PM na kanina
19: kanina pa ito alas 2 grabe na pera sa oras itong mga naglabay balitaw ma'am pera ka na katuig nga nagkikita ito na Parade of Lights during ito na kapatrunan ang halsunan ng Tacloban niya.
20: Ang last na continue talaga kagayon, 5 years na.
19: 5 years. Pan-5 na yun na. Oh, pero before ma'am, dati ka na nga na-attend talaga itong mga events.
20: Oo, 90s pa. Ito na nga event, fiesta ito ito niya.
19: Pero year by year ma'am, kumusta ito ni mo experience?
20: Always excited, masaya kayo siya. Huwag kirita nga na iragin prepare. Tapos itero mga effort niya. Sobra-sobra. Kasi kami nga magkirita.
19: Yan na ma'am, ano itong imo expectation? Para yan ang sangyaw 2026 itong Parade of Lights.
20: Elin, damo nga pag-o nga effort na kapahusay light parade. May raya na ngayon. At yung damo nga pag-o.
19: Nagkabuglag ngayon ka mo yan.
20: Ay, ano mo sarapot? Magsisirita nila kami kung maumi na.
19: Tatapuso ni Ninio nga para na mama. Iyan. Mayroon pa mga competition niyan na itong baliuan. So, makatugi hapon.
20: Makatugi hapon kami. Ito kami mag-uusap. Hindi kami mag-dinner po ang Tacloban.
19: Wow. So, how about itong mga masunod na adlaw? Like, for example, tomorrow, may ada pag yapon event. Makatugi hapon kami.
20: Tomorrow, talaga ito kinano masimbanay.
19: Masimbanay.
20: Pero may na mga event, magkikita gift kami.
19: Sige. So, so far, nag-enjoy naman ka mo, ma'am, dito itong mga naglabay nga tubig.
20: Kaya na-excited ka kami.
19: Ayan.
20: Kasi ko na ang pinag-prepare yan.
19: Ayan. So, from Pabatmon Leyte, ma'am Maria Lourdes, thank you so much. Ito ni imo oras nga ginhatag ano ka K5 Roger. So amo to ano pero naghihapon niya katuig nga nagsubay paya ito magka-line-line nga event nga dito sa siyudad ng Tacloban labi na kon patron ano usa na din iton sangyawa ngayon iton Farid Abwaits. So kumbaga pa ito nato pagiging raw year by year ano ka K5 Roger indamo ito nagpapago iton concept ngayon sugad gihapon iton tema. So amo ito niya na i-excite kay every year panibago nga idea panibago nga concept. So naghahatag gyapon inihin modern na iton kultura nga a kultura nga sugad gyapon iton tradisyon nga dito na or mga taga Tacloban ka K5 Roger. Oh,
0: pero yan na ito sitwasyon niton panahon medyo naglamrag na ba ito dek langitan baga may indikasyon pa nga di na mauran.
19: Oh, so far nga dito na side ano, ito na ako niya naging papakita. Medyo malamrag na. Actually nagpakita kanina ito na adlaw ano pero diri good sugad ka kumbaga pa di da itong mga naglapay nga adlaw if compare naton. So nga diliwat iton other side ka K5 Roger medyo madakmul iton aton or madalumdum ka duro. So feeling ko may ala ini in 100% siguro mga 75% ini ka K5 Roger in magmamaura na. Pero matungod nga iton oh dalagan
0: ayaw lang ni paura na.
19: On the ano ka K5 Roger bisan sugad la ano itong sitwasyon no kuan pa ito natong panahon medyo friendly pa diri masira ka. So I hope sugad la itong atong panahon tubtubya na ano matapos itong activities para gyapon nga mahusay nga maupay ito naton na experience nga diton sangyaw 2026.
0: But mostly ano pero naga sangyaw itong ginuuran talaga. Mm-hmm. But inindiri totally nga baga padayong gud nga pag-uuran. Pero may the good may the good time or pero nakatuig nga nauuran talaga ito na sangyaw. It problema lang din eh kay ito na yung mga kuan mga lightings ano kay siyempre kuan ko din eh iba hindi nila gamitin generator so delikado. Mm-hmm. Para ito na mga kuan dida mga participants ano ito na every contingent ngan maglulo but magshushort ito mga lightings.
19: Yes. Actually, kanina, ano, before kita kumadi nga dito yung area nato, yan na nga kundiin nakatala nito natong live coverage, nagkamayatag yahapon hin, kumbaga pag-insusi mismo ito na BFP, ito mga wirings, ayan, mga lights, no, nga dihan naton mga, kumbaga pa ito naton mga float. So far, kay K5 Roger, waray man may nakitaan nga problema, ano, ito naton na BFP. Kay usag gihapon inihira itong mga kumbaga pag i-studyohan in advance if in case nga magin maurahan bangin may adang mga leakage no itong aton na may mga lika itong aton na kumbaga pa itong mga wirings nga posibleng magin kausa ito na problema ano nga din itong aton na kuryente nga magiging arason pa nung din ni ka K5 Roger ano itong sunod. Pero so far, waray kita may nakarawat nga report tikang itong BFP nga may mga problema. Nga din itong kuryente nga wiring sa aton mga float nga hapag kayo na is nakalaray. Nga din itong Magsaysay Boulevard na itong sunod ang Tacloban ka K5 Roger.
0: Okay, sige ka K5 Carlo. O, niyan, inin, after ano itong, kuan, pwede ka na mag-live din na itong imo, ano, aton na page kay... ma-news lang tapos ma-proceed liwat ako afterwards ano? O, para liwat natin ma-check ito di ba pa mga information yan na. Thank you so much KK5 Carlo.
19: Alright KK5 Roger bangin nuro niyan ano in magtikang na itong parade nga dihan na ito na mga itong sangyaw 2026. So again bantayin niyo itong aton live coverage nga itong aton official Facebook page K5 News FM Tacloban Digital para ito na mas maupay pa nga experience nga dito sa Sangyaw 2026. Nakaupo niyo live nga dihan downtown Tacloban. Ini ka K5 Carlo Arriscado parang kapyo ng mga balita serbisyo publiko ngan kaliawan. Kaso na natakloban ngan bugos nga sinirangan Visayas K5 News FM.

0: Thank you so much, KK5, Carlo Arisgado, alas 5:44 na. Happy Fiesta para ito na ito mga taga syudad ito na Tacloban. Happy Fiesta o bispera sa iyan ng adlaw. Sige daw, Hika K5, ano, in-email, napatawag naman, napatawag man kuno niya. Kita daw kung bawal yan, K5. Nihingi pa. Sige mga KK5, bantay niyo ito natin na live coverage. Hindi ano, KK5 News FM Tacloban Digital. Natin special coverage sa kanan sangyaw 2026. KK5MR, tawagin daw din yung messenger para natin masiplatan na itong kabutangan, sitwasyon dito itong lugar, itong mga float. I know, yan ang mga oras, may nanahinin magpapalaga na yung mga K5. Sige, waiting lot kita itong mga report. Tigang dito natin mga kasagabay, mga ka-K5. Hika K5 Carol, lad to ba? Alright, okay, sige, anyway. Ada na yung Kaki 5 Emer. Check natin. Di rin natatawagan ni Kaki 5 Emer din ito. Oh, sige. Ipa-check na lang natin ang mga float. Ipakita natin Kaki 5 Carlo. Para ito ma-expect ito natin mga Kaki 5. Ayan. Magkikita ninyo ito na mga float. Ayan. Amoy niyan mga float. Mga Kaki 5. Ma-join no ito na Parade of Lights yan ng gabi. Sige daw, kita daw ni mga float mga ayan o kanan ano daw inin ma-reshoot ano mga ka-K5 kita in na-excite kita inin basta mga suga din ni mga ka-K5 kaya inin had to pirang mga tuig na jo-join na nakon gin and kaduan ng mga station or radio station gano sa gyapong kita din ni itong baga na kuan din sirin pa mga ka-K5 and excited kita itong mga design sa gyapong kita ng love nato itong mga arts and designs itong suga din ng mga floater no? That's why nag-enjoy kita pag kita itong mga disenyo han mga float. Ayan, padayon pag-uswag. Ayan, mga float, ngayon makikitaan mga kakipa. Mas maupay pa ni pagyakit on kung may na mga lights. Ano? Kay will light din ni mga ka-K5 niyan. Pag kita lang kamo din niya K5 News FM Tacloban Digital. Dan niyo makita kamo ito na mga well-lighted ng mga float. May nagyapon mga dance competition. Dapat nakapwesto na kamo nga dapat magdara kamo hiton pan depensa ano hiton pan depensa hiton uuran ay mag-uuran mga ka-K5 amoray. Sige, alas 5:48 na mga ka-K5 ito naton barbantay niyo ito naton live coverage dinhi K5 News FM Tacloban ha? Kaya may kuan inin live coverage naton naton na didi okay anay ha naton alas 5:49 na Hika K5 Emer, di na makasulod siguro na dito na messenger. Otro na ito, bantay niyo, ito na ito na din ni live coverage. Official coverage. Sangya Parade of Lights 2026. May na inidosing mga inin... float do sige hapon yung contingent itong dance competition at ay niyo ay itong dance competition hindi ni in tikang inin mga ka-K5 magkador nila in mga lugar. Puro dan sira ano. Waray nira mga float. Ito na float in mga dinhila liwat. Makuri liwat kasi magdarangan in float ano. From tikag dito mga ka-K5 ha, ibang lugar. So didi, in mga taga-Tacloban la ito na nag-api para ito na floater competition. Pero didi ito mga dance, otro na ito, ito na para ito mga dance. Adi ito Tribu Marigon, kana na Tacloban Institute of Electronics Incorporated. Adi pa ito, Barangay 31, Pampango District, Tribu Manaragat, Municipality of Tolosa Leyte, Tribu Manlalawod. Northern Samar, Tribu San Rafael, sa Northern Samar, ini mga ka-K5. Barangay 43-B, Quarry, Tribu Kasagana. Nga nitong Kapangyan Central School, Tribu Pundok, Kabataan, Nagkaurusa. And Rizal Central School, Tribu sa Nagkahiusa, nga mag-aampuong Rizal noon. Dance ito ha, katapos Santa Fe. Dance gihapon ini, Municipality of Santa Fe Leyte, Family Pig Festival, Tribu Mag-Uruma. Kaya itong Barangay 105 Suhi, San Isidro, Tribu Nortihanon. Gan dance gihapon, Alliance of Barangay Young Leaders Incorporated, Tribu Kasagingan. Adi gihapon, Municipality of Mutyong Samar, Tribu Sadukang. And kuang gihapon hindi ni mga ka-K5, Municipality of Katarman, Northern Samar, Tribu Ibabaw Noon. Kanan Ibabaw Festival siguro ini mga ka-K5 nag-join didihining competition. Alas 5:51 na, Bantay Niyo, Hira ka-K5, Emer Habulin, ka-K5, Carlo Arisgado. Para ito na ito na dinhi mga ka-K5 special coverage. Pagpadanga tayo han Sangya Parade of Lights 2026. Pare na kita oras, Bantay Niyo, sunod nga taramdan, D3 Bayo Evening News Plus. Angaro ito natin mga iging kaurusa, ka-K5, Carlo Arisgado, ka-K5, Milton Mateng, and Engineer Robert Adrian. Adrian ba? Gersiano, in the Engineering Department. Ako'y ka-K5, Roger Tilana, parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng kaliawan na syudad ng Tacloban. Yan bugos ng sinirang Visayas, K5 News FM.
1: Kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Oh, si Richard, siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala na akong labad sa akong ulo. Ganun mo lang akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio.
3: Ang Vizio ng
1: may D3.
3: Kapalit sa mga balika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Nga nung D3 Bio man jud ko, Sir GP, overplane D3, mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na ako niya a week ago. Tapos na ako kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko. After ko toothbrush, kuha dahin kong D3 Bio, akong i-oil pulling. Meaning pa, ako ng paakon o akong imumog. Before dahil ko mag-oil pulling, mang-flush pa ko. So after flushing, butangan na ako og D3 Bio, duha nga tustulo ka soft gel akong baba. Mga 5 minutes ni mo nga humol sa imong baba ang D3 Bio, Sir GP. Bisag kasara sa usa ka adlaw, buhato ni mo ni. After ni mo toothbrush, after flushing, mas makompleto jud ni mo. Patay ang mga kagaw nga nasa imong baba. O kini para sa imo ang oral health kung naka D3 Bio ka. Pero complain D3, dili na ni mo maingon anak. Kaya ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
4: Correct, Jod. Napod ko yung nadiskubrihan, Dok Ramil.
5: Saban.
4: Diba, kada hapon mo inuman jud kog DTX Coffee Mix, gitistingan ako og pusa D3 Bio sa kape.
5: Wow.
4: Gipusan kog duha ka D3 Bio og gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape kay murag candy. Lamidyod siya. Naara man jud gihapon ang lasa sa kape. Pero ang gidungag niya is katong murag macarons ba? Mo na iyahang lasa. Lami jud siya, tistingi pagod ninyo.
5: Bulletproof coffee siya, no?
4: Kana.
5: Gihisgutan na to ang mga experience all about D3 Bio, Sir GP. Unsaon nato ni apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi?
4: Ako do kay katong ni adto ko sa usa ka lugar, nya kalitra ko gitakigan, gihilantan ko pag-ayo. Nakuyawan na jud ko ato nga time, pero as time goes by, nakaingon ko nga ako raning imnan og D3 Bio. Mauto nag D3 Bio ko dok, duwa ka soft gel, nagpahuway ra ko, nagtulog, nya human 4 ka oras, niinom na pulgog usab duwa ka soft gel. And every after 4 hours niinom na pulgog duwa. Ang imong takig og hilanat og unsa pa diha, mudugay na siya kasagaran og 3 to 5 days bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system. Pero katong ako ay 12 hours na jud, na

0: ang derivative nga monolaurin, galihok ni siya batok sa mga viruses.
1: Wow.
0: Number one, iya nga, i-disintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imuhang immune cells. Pagtugdon pa lang sa virus or JP, boom, na yun. Number two, iya nga, gi-inhibit nini ang pagmature sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate.
1: O, dili na.
0: Patay na dayon. Meaning, dili na mudugay ang virus kung nakaditribayo ka.
1: Munang dili madugay imong hilanat. Kung nakaditribayo ka, wala pa ang imuhang immune system, patay ng kagaw.
0: Correct.
1: It coats our cells, no? Inhibiting viral attachment o viral proteins to cell. Mauni ang rason nga, no, nga ang monolaurin sa VCO ang naa sa ditribayo o wala sa ordinary D3. Unsa pud ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa ditribayo. Aside from pakapindra ni siya, napoy pulos. Mauni rason nga nung gisag ang vitamin D3 o ang VCO. Gi-stimulate niya ang production sa atuang immune system cells o antibodies. Aron kaya ni inipat yun ang mga remnants ng virus particles.
0: Grabe sa. O kining vitamin D3 nga naa sa D3 bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Unsa ang purpose sa memory T cells? Ang pag-produce sa mga antibodies. Even your B cells, Sir GP.
1: Kaya.
0: Para kung mubalik usab si coronavirus or bisag unsa ka klaseng virus, kaila na siya. So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa ditribayo. Kung ga ditribayo ka, pareho ra ka nga naa kay bodyguard sa imong balay. Naa kay security guard ug naa kay police station.
1: So wa nagutay oras, Doc Ramilo. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Doc Ramilo, mayong panglawas ipadayon.
1: Dili abusohon.
2: Ditribayo. Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio na wala na gyud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO.
4: Ang VCO
3: nga may D3.
4: Papalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
4: D3 Bio.
3: Health News.
5: Eye Care Drops. Paraminang paramina ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata.
6: Eye Care Drops.
5: Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng Eye Care Drops. Mabisa, malakas, instant na pampalinaw ng paningin.
6: Eye Care Drops.
7: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Oras sa Bugos nga Pilipinas, impunto alas 6.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
10: Number one,
8: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Different Bio, MP Newscast.
8: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
9: Mga kagipaid, arin itong magpasong ang mga notisya nga naton mga laray uluhan. Balita lokal, LPA, Hasinirangan, Hanbi.

0: Bisaya si taas ang posibilidad nga magin na bagyo.
1: Mga estudyante nga suspect hapamusila sa San Jose National High School, nirilaan ay pwede bisitahon na RRYC, Sublahan DSWD Assistant Secretary.
0: At naman balita nasyonal, mga kwartang nakumpiskar tikang kanan ay Presidente Duterte din hiton iya kanako begin Papa Fresh hiton ICC.
1: PNP ginaghat ang mga eskwelahan na magkaadaanahin koordinasyon ha mga kapulisan ug sa magbuhat hin off-campus activities.
0: Habalita lang yung alam na sana, Iran gan Amerika iga-uundang anay ang pag-atake hakada tagsa para utro nga mag-istorya kasumpay hanggin permahan nga pisdin.
1: Eroplano nga may sakay ng mga skydivers lumaprak sa Eastern France, 11 patay.
0: At naman balita negosyo, presyo ang petrolyo utro na liwat nga maumento yan na nga simana.
1: Haatong balita kakaiba, ikikremate na untang lalaki sa India, tigdan na banhaw.
0: Balita pag natakusog, Britain tennis star Raducanu umatras sa Wimbledon 2026.
1: Ngan, haatong balita entertainment, heart evangelista na ospital tungudhan gulping nga kakapoy at trabaho.
0: Mopay nga gabi, Eastern Visayas. Mopay nga gabi, Pilipinas. Madang tayo ang D3Bio Evening Newscast. Iyan na nga Lunes, Junyo 29.
1: Live niyo mababatian ha K5 News FM Tacloban 103.1.
0: Mababatian, yan makikitan kami din man nga parte ng kalibutan. Ipinagito namon YouTube channel, TikTok ng Facebook page sa K5 News FM Tacloban Digital.
1: Na ang detalyehan aton mga balita.
0: Chalito naton balita lokal, igin pahayag ang pag-asa nga ang low pressure area sulod ang Philippine Area of Responsibility ang hataas na ang posibilidad nga maging bagyo. Tatawagon nini nga Henry kung maging bagyo. Kanina ito nala sa Utsuhan Aga ang LPE na imumutang 390 kilometros sinirangan ng Giwan Eastern Samar. Yan ang adlaw, Lunes magdudurutin pag-uran ng Northern Caraga, Eastern Visayas, Central Visayas at Bicol Region. Posible nga tumalabok ini nga haparti naman hito Visayas, Bicol area buwas sa Martes at pagka Merkulis inadto na ini ha West Philippine Sea.
1: Hakadugangan pa nga balita lokal, igintidirila anay han Department of Social Welfare and Development o kung DSWD ang pagtugot nga bisitahon han mga individual ngan pamilya han duha nga estudyante nga sospek hapan mo sila sa San Jose National High School. Ang duha nga bata nga aadto yana ha Regional Rehabilitation Center for Youth o kung RRCY. Sumalakan DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, dire pa pwede nga bisitahon ang duha nga bata tungod kay mayadap mga igindidiri ha mga CICL. Ginbabantayan naman niya na ang duha nga minor de edad han mga social workers nga magkabulaghira hin kwarto ha center. Hasakoban ira mga kwarto in may da mga ceiling fan ngan kalugaringon nga CR. Sanglit waray panira makita aniba pa nga mga residente han RRCY. Sering naman ni Dumlao kung maging komportable ang duhang at Children in Conflict with the Law o CICLs ha maging istorya ha mga social workers pwede na magtikang ha pagkuhahin datos ngan impormasyon gamit ang ira mga listening tools. Sanglit, importante nga makuha han mga social workers ang pagtapod ha ira han duhang ang mga kabataan.
0: Samtang halay pa nga notisya nagpadara ang DSWD Field Office 8 Eastern Visayas sin augmentation na tier na para bumulig ang mga nagkabibiktima ang 7.8 ang magnitude nga linog ang probinsya ang Sarangani. Ang nasabi nga grupo in naging bumugos sin mga angels in red vest nga may kinadman ha disaster response nga emergency operations nga makakabulig naman hapag dumarahan evaluation o evacuation centers. Assessment ang mga kinahanglan na apektado ng mga pamilya, pandistribuer ng relief assistance ng pakipagsumpayan ng mga LGUs ng iba pang ahensya. Inadto naglabay ng adlaw, nagdistribuer ang DSWD Field Office 11 na kasugbong at tuntim ng DSWD Eastern Visayas in mga mulayan para doon kabataan na temporary ko nag-uukoy ha mamanwa. Evacuation Center, Barangay Sapo, Masla, Malapata, Sarangani Province. Again, pakita di SWD Eastern Visayas ang era, ang dedikasyon na pagatuman ang mandato nga makapadangating kadagmitan nga lipservisyo ang mga Pilipino nga nanginginahanglan.
1: Hay bakang notisyo lokal, opisyal nga iginlunsar han Department of Information and Communications Technology o kung DICT ang Tacloban Government Network o GovNet project didahan Biyernes, Hunyo 26. Pinaagi hini nga proyekto maabot sa 60 nga mga ahensya han gobyerno ang magkakasumpay ng 54 nga libre nga panpubliko nga Wi-Fi sites ang mahimo sa syudad han Tacloban. Sumalahan DICT 8 Regional Director ang cybersecurity ng digital highways ang duhaha importante nga rason para han pagbaton ha digital divide ng pagpakusog ni gayon nga mapauswag ang ekonomiya han rehiyon. Target naman han DICT nga maglunsa rin kadugangan pa nga government projects ha iba pa nga lugar ha sinirang ang Bisayas ha tuig 2028 ng 2029. Laki pa iraging kikita nga mga lugar ang Katarman, Northern Samar, maasin Southern Leyte, Borongan City, Eastern Samar, ng Ormoc City, Leyte.
0: Hakadugangan nga notisya lokal, nag-antos naman hingkasabdan halawas at itong mga driver ang usang 10-wheelers wing van ng Suzuki Ertiga Wagon. Kalakip ang duha ng mga pasahero sini, hindi na ito na magabungguay ang duha ng sarakyan na sityo suong Barangay Kurba Ormoc City kagabi Hunyo 28. Gingkilala at doon mga ini nga Hira alias Marco Paritaan News driver ang 10-wheeler wing van alias Dado. 65 anyos driver naman ng Suzuki Ertiga ngan mga sakay hini nga Hira alias Dino 43 anyos ngan alias Indoy 45 anyos. Pasar informasyon ng kapulisan biyahe ang Suzuki Suzuki Interga o Ertiga ang nasabi nga dala ng tigda nala ini nga bungguon o bumunggo sa nga wing van nga tigawa sa garahe han usang budiga ha kaluyo han pag sininyaso dinhi. May tungod aton kay kakusugan pambunggo o pagbunggo nagantosin mga kasamdan halawas adto nga driver ngan mga pasahero nga dayon gindara ha pinakaharani nga ospital. Naibaruan nga hubog ang driver ng Suzuki nga sarakyan hinungdan nga waray dayon ini makakita han pagsinyasan wing van.
1: Samtang hatong katapusan nga sumat lokala na sakote han mga operatiba han Leyte Police Provincial Office of LPPO ang tulong nga other wanted persons ha magkabulag nga manhunt operations nga gindumara ha mga bungtohan murawen burawen nga mataloma ha burawen arestado ang usang aduhang ulitawo nga hira alias Ben 20 anyos nga alias Kaloy 19 anyos nga ginaligar nga gintalapas ang Republic Act 7610 o ang Child Abuse Law nga may iginre-rekomenda nga piyansa na 80,000 kada usa. Nadakop gihapon han Matalom Municipal Police Station ano sa nga 28 anyos nga ginkilala kan alias Dar. Pinaagihin warrant of arrest tungodahan iya pagtalapas ha antay illegal gambling law. Paslak na hakarselan mga suspetsyado nga ginuhulat nala ang pag-turnover ha mga korte nga nagpalusad han ira warrant.
0: Alas 6:09 na mga kakifight. Dato mga balita lokal na higing padangat tayong klinika D3 Bio, the superfood supplement.
2: Balita nasyonal
0: ginaprubaran ang International Criminal Court o kung ICC Trial Chamber 3 at pag-fresh at kwarta nga kung piskar kananay Presidente Rodrigo Duterte din ito niya kadakop kan pag-data hakusurihan International Tribunal ang Marso 22, 2025. Ini in kataliwan hanhangyo ang prosecution nga ma-access adto na mga personal nga higamit nga i-fresh adto na daranga kwarta han anay presidente. Subay mga dokumento nga igin pagawas han ICC dinato Biyernes sa Hunyo 27 ging katigan han korte ang motion na prosecution nga igpadayo na pag-fresh adto na bisan pirang kantidad nga nakuha tikang kan Duterte dinahan niya kadakop. nauna na ang aging kwestiyon ang kampo ni Duterte ang nasabi nga bitanhan trial chamber 3 at sumalahan depensa ang nasabi nga hangyo hindi rin na kinahanglan nga buhaton ng prosekusyon na may tungod kay adto na hakustudiyahan ICC registry ang nasabi nga kwarta gintagang panira hindi una kawaray ini magiging epekto ha presenting hearing ang kaso. Wari naman igbuyagyagan ICC kumpira ang kwarta nga narikuputi kangaan ni Presidente samtang ginhangyo gyapon ang prosekusyon nga matagan hirahin akses sa iba pa nga mga butang nga nakumpiskarti kang kaduterte idahan panahon han iya kadako.
1: Hay ba pang balita nasyonal, iginaghat hana Philippine National Police o PNP ang mga eskwelahan nga magkaarahin koordinasyon ha mga kapulisan ug sa magbuhatin aktibidad hagawasan mga eskwelahan agud malikayan ang mga dirima upay nga panhitabo. Sumalakan Police General Jose Melencio Nartates Jr., PNP Chief, panuyunira nga masiguro ang mga eskwelahan ina may daangay nga security assessments, mga plano parahan emergency response, traffic management, ngan koordinasyon ha mga rescue ngan medical services. Inin mahuman malumos ngan mamatay ang duhang student athletes han Ateneo de Manila University ngan mamusil ang duhang estudyante ha San Jose National High School dinhi ha Tacloban City. Dugang pahan PNP ginmanduan nagihapon ang tanan ng mga regional offices ngan lokal ng mga istasyon han kapulisan nga magkaadahin regular nga koordinasyon ha Department of Education ngan Commission on Higher Education. Samtang naalarma naman ang mga kag-anak ngan mga otoridad ha mga natamo nga panmusil ngan panmuno ha magkalain-lain nga lugar hanasod kundi ina dabi ang mga estudyante o menor de edad.
0: Alas 6:12, ang aton mga balita nasyonal na higit pa nga tayuhan Mighty C, the Alkaline Vitamin C, nagatagin extra nga proteksyon na aton lawas na papapusog ito na aton resistensya nga na immune system.
2: Paradita International.
0: Ato naman balita lang yaw nga lab na sang igoundang anay han Iran ngan Amerika nira pag-atake hatag sa tagsa para utro nga makiga istorya iunong han ira ging kasabutan ngan pipirmahan o gimpirmahan ngan memorandum of understanding subahin usang opisyales o opisyal han Amerika an utro nga pag-istorya ang mga leader han mao nga nasod inakatalaan nga pag dumaraon na Qatar buwas nga adlaw Martes Hunyo 30. Gimbaso lang duha nga nasod ang kada tagsa hapag talapas aging kasabutan nira nga ceasefire dinadto no Hunyo 17. Dinalahan Domingo Hunyo 28 ginapabutan han Iran ang mga military sites han Amerika ha Kuwait ngan Bahrain. Mauman la nga maghulga US President Donald Trump nga an mawawara kon mawawara ang Iran kung dirhin ikilala ang iraging kasabutan na undangon ang gera.
1: Hato katapusan nga balita internasyonal, waray nakataluwas ha 11 individual nga sakay han lumaprak nga eroplano ha Tomblaine, France. Sa kahini nga eroplano ang napulo nga mga pasahero nga usa nga piloto lakip ang lima nga mga skydiving instructors. Ang maong eroplano ay gingagamit hana para parachutist school. Sumalakan ng French Interior Minister Laurent Nunez, nakitaan mismo han mga pariente, han mga biktima, ang maong insidente tungod kay Aadto Manhira ha airfield para magkitauntahan siyahan nga higayon nga tandem nga pagluksong para mag-skydive. Dugang pa ni Nunez, pero gihapon ha mga pasahero ina mga nurse. Ginbabana-bana nga ang kondisyonan panahon ang naging usa, ang naging rason kung kay ano lumaprak ang maong aeroplano. Naglunsar na hininvestigasyon para mabaruan ang naging hinungdan han insidente.
0: Alas 6:15 na mga kakayfaing. Nato na mga balita. Halangyaw nga labnasang gimpadangat tayo ang klinika DTX 500. Makusog nga pangontra hiton high blood
2: pressure. Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
0: Kadiyon ta naman, ito nato na balita negosyo. Posible naliwat nga magkamay-ada hin pag-uminto ha presyo han diesel kang gasolina, yan ang asimana. May tungod naman in itong pagmahal ang presyuhan lana, Howard Market, na durutan utro nga paglaramang kasamo ka Middle East. Subay, hapag abanabana itong mga oil industry sources sa posibli, gamitaasin piso ang kada litro diesel, samtang 2 pesos naman ang kada litro naman inihito na gasolina. Antes ini magkamayada, anay hinda kong rollback kapresyohan mga produkto ng petrolyo. Dito naglabay nga simana matapos nga mapirmahan ang ceasefire agreement ng Estados Unidos ng Iran. Otro naman nga naninilikado ang supplyhan lana, yan na. Ito ko na itong panibago naman nga pag-atakehan US ha Iran. Mamanag-ibuhat nga drone strike ang Iran naman kausang cargo ship ha Strait of Hormuz. Ilalauman nga ig-anunsyo at itong mga kumpanya hanlana ang bago nga pag-iot sa presyo ng petrolyo wasiningadlaw Martes. Mga ka-K5, raton balita negosyo yung ipadangat tayo DTX Coffee Mix na kagkapi ka na, na-detox ka pa.
2: Balitang Wow!
1: Ngaan ha aton balitang Wow! Igbusay lamatusta ha krematoryo man usang lalaki ha India hapaghuna nga iniinpatay na hi Rohitash Kumar in maihan na nga may sakit nga habaga nga na, nagpapaupay ha usang ospital ha India. Usa ka adlaw tigda nga nag-flatline ania heart rate ha electrocardiogram nga igindeklarar ini nga patay na. Imbis nga magbuhatin post-mortem ang mga doktor, gindiretso na ini nga igin padara ha morgue. Iginsulod ini ha funeral pyre para igkremit unta subay han tradisyonan mga Hindu. Pero antes pa madagkutan ang mga kahoy, naobserbaran han usa nga crematorium staff nga nagkikiwa pa hi Kumar. Dayon ini nga ginpanginanhan mga staff nga didto na nahibaruan nga buhi pa nga yanan lalaki. Ang mga doktor nga kumapot kan Kumar in suspend din ang hospital tungod han negligence. Matapos makadalwa sa cremation, iginbalik ni Kumar ha intensive care unit ang hospital. Pero mas naging critical lugod ang iya kondisyon. Iginbalin ini ha ibang hospital, pero samtang iginbabiyahe, inginbawian ini hinkinabuhi. Hininga higayon, waray na magsayop ang pagdeklarar ha han mga doktor nga nadayunan na kamatay ni Kumar. Nadayon na gihapon ang pagkremit ha iya, matay nga lawas.
0: Alas 6:18, kanato na balita ang kakaiba. Gipanangat tayo ang klinika D3 Bio, the superfood supplement.
2: Balita, sports.
0: Ato na pagnatakusog, igin kasubuhan mga fans. Nga di rin na makakagamulay ha Wimbledon 2026, anira idolo nga Ima Raducanu. Tungunan stress sa fracture, ha, ubus nga partihan niya BTS. Ngay, nganan na 26 anyos na player in nakatalaan unta makasdangay ni Antonia Rizic han Croatia hasyahan nga round han na torneo. Malakan na Raducanu nga mas nagtikagrabi niya inaamat nga ginsagdunan nga dirilaan na igpadayon ang pagmulay ni Raducanu nga ginko consider nga British number 1 nga kampiyon han US Open din at 2021 ang ilalauman nga mapahuway laana kan magpapaupay antes bumalik ha kompetisyon. Mga ka-K5, alas 6:19, atun balita, pag natakusog, ipadangat tayo ang extended food supplement. Nagatangin extra nga kusog ng enerhiya, sigurado ko kulangon ng 1 round kung naka-extended food supplement ka.
2: Balitang Entertainment! Balitang
1: Entertainment! Nga, naatong showbiz, balita na ospital. Ang actress ngan fashion icon ngay Heart Evangelista, han makaabathin gulping akakapoy tungod han iya sa gunsun nga pagtrinabaho ngan iba pa nga mga commitments. Inin sumalaha iya personal assistant nga hi Resdy Rosella. Ha mga Instagram stories makikita na actress nga hi Heart Evangelista nga nahigda hahigdaan ang hospital samtang ginaatimanan han mga doktor nga nurse. Sumalaha iya bumigay ang lawas han actress tungod han duro nga ka hardworking nga nagtatrabaho pa antes pa magpa-confine. Gidepensahan gihapon niya hini ang mga bashers nga nagsiri nga overacting la ang actress. Hapag kaya na ina tika urupay na heart pero padayon lagi hapon nga ginmo-monitor han iya mga doktor.
0: Alas 6:20 naton na balita entertainment tigin padangat tayo ang DTX sa Beauty Soap kampanti ka sa alagang dala like DTX sa Beauty Soap. Mga kakipahid, iyo pala yung batian, naging kabugusan na natong katugiban na natong D3 Mayo Evening Newscast yan ang Lunes, Unyo 29. At yung mga naging taga pasabuak, ako'y kakipahid Roger Dilana.
1: Ako naman yung kakipahid, Jim Pilino.
0: Parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko.
1: Ngan kaliawan na sudan ng Tacloban na nabugus ng sinirangan Visayas.
0: K5 News FM.
2: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City 103.1 K5 News FM. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Para sa malinis na dugo. DGX 500. Para sa marusog na tayo. DGX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DGX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako dahil si Zairo, busog kaya kumain ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix. Dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit niya diabetes, inom na pod ka mo DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Papalit sa mga butika. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
5: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karay mo matry? Iton mga produkto ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugalan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoy mo matry iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy, Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Thalurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasha Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
6: Nangita ka ba sa itiktibo nga herbal food supplement sa Katlogan City, Samar? ang DTX 500, Mind TC, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Katbalogan City, Samar, sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
7: Mga sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tugtog alas 4, e medya itong kulo. Oo, libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Na naimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tingkam nini nga mga pecha, June 29 to July 6, 2026.

0: Ang DTX 500 Mighty C, DTX Cofinex at D3 Body ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Obrero, Kalbayog City. Better Health Pharmacy downtown Kalbayog beside LBC.
1: At mabibili na rin sa Zelmar Pharmacy downtown Kalbayog at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
0: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Kalbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
2: DTX Beauty Soul.
3: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka o effective nga skincare? DTX Beauty Soul. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soul. Pamanit sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
4: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mag. The best gid ang extend food supplement for men.
2: Extend Food Superman for Men. Misis, kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
5: Eye Care Drops. Paraminang paramina ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata.
6: Eye Care Drops.
5: Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng Eye Care Drops. Mabisa, malakas. Instant na pampalinaw ng paningin.
6: Eye Care Drops.
7: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
8: Di kalidad ba ang printing, framing, installation, signages ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na Pixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmin, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
9: Gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, gabasa na naman?
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa?
9: Kag nagabaho ang kilikili?
11: Mag-Clinical Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinical Deo Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
9: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinical Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Mario, taga Santiago City. Nagkaroon ako ng bronchitis. Malalim na ubo na may plema. Halos hindi na ako makatulog tuwing gabi. Nag-decide ako na subukan ng D3 Bio. Dalawang soft gel sa umaga at saka dalawang soft gel naman sa gabi ang iniinom ko. Sa loob ng isang linggo, lumuwag talaga ang paghinga ko. Nabawasan ang ubo at lumakas ang pagkakatawang ko. Ngayon, hindi na ganun kabigat ang pakiramdam ko sa dibdib. Kaya, patunay yan ko talaga na epektibo talaga ang D3 Bio. Maraming salamat po talaga.
7: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
13: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
7: DTX
14: 500. Mabibili sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tag-ulan.
14: DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix,
15: purong-purong natural.
14: DTX Coffee Mix,
15: the healthy coffee.
14: Mabibili sa mga butika.
16: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Paday si Sheila Grace Mendoza. So, na-permi ko gapangluya ka ng murag kapoy kayo iliho. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi recommend niya sa kuwa ang Mighty C Vitamin C. Inumundo na ko isa ka capsule 3 times a day. Ug sukad nakainom ko aning tambala. Ako jud akong pagpasalamat tulong kay ni Himsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. Sulayin na ninyo.
16: Mighty C! Ang alkaline ng Vitamin C! Mapalit sa mga butika. Mighty C!
7: Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamprotection din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at protection para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Extend Food Supplement for Men.
18: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing.
12: Mario, taga Santiago City. Nagkaroon ako ng bronchitis. Malalim na ubo na may plema. Halos hindi na ako makatulog tuwing gabi. Nag-decide ako na subukan ng D3 Bio. Dalawang soft gel sa umaga at saka dalawang soft gel naman sa gabi ang iniinom ko. Sa loob ng isang linggo, lumuwag talaga ang paghinga ko. Nabawasan ang ubo at lumakas ang pagkakatawang ko. Ngayon, hindi na ganun kabigat ang pakiramdam ko sa dibdib. Kaya patunayan ko talaga na epektibo talaga ang D3 Bio. Maraming salamat po talaga.
7: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi up ang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit tigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang napawang akong panulukan.
16: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
9: Ach!
2: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
16: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C,
7: ang kampyon na istasyon sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM.
20: Ang kutsat sa Alas City, mangigala alang sa ato nga panag-uban karon sa gihapon. Atong ginatimbaya ang tanan nato nga mga tigpaminaw sa tibuok kalibutan. Live kita karon higala sa ato gihapong naandan sa ato ni panag-uban sa Dumaguete City sa K5 News FM. Og sa ngalan sa ato ni Station Manager ngadto kang K5 Sir Bernie Cabuzao. Og sa ngalan sa atong CEO and President Doc Ramil Oy. Sa pikas tawag sa atong duty engineer higala sa atong Master Control Engineer K5 Bill Andrew Racuma. Sa Tibok versus K5 News FM, maayong gabi ngadto sa tanan nato nga mga kaigsoonan sa ato nga panag-uban higala, hook up ta sa ato nga mga kaubang simyahan, Visayas og Mindanao. Maayong gabi ngadto sa taga Tacloban, maayong gabi sa ngadto sa taga Kabangkalan, ato mga higala ang tigpaminaw sa Leyte Province, particular sa Northern Leyte Tacloban City. Alang sa ato din nga makigsuonan nga matagkaunya naging uban kanato o ngadto sab sa Ormoc City, ngadto na Southern Leyte, particularly in Maasin, atong ginapaabot atong panimbaya din ha kaninyong tanan. O ngadto sa Mindanao sa ato nga makigsuonan sa lima ka probinsya sa Davao o sa probinsya usab sa Sarangani Province. Kumusta, may gabi alang kaninyong tanan din ha sa Sarangani, no? Maura magini ang na kabaton higalag usa ka mga matod pa challenge sa kinabuhi. Ay talagsara maguni higala ang mga ingon ani apan tungod kay dili manapugan ang mga hanay sa panahon diin nakalatinandaan sa tagna ato ni higala nga iampo nga unta kining tanan makahatag sab natog pagtulunan alang sa mga taga-Sarangani nga naigo higala sa usa ka dako-dako og kusog-kusog yun nga matud patay og og adunay daghan po dito in taon nga naasa ila pod nga mga kalisdanan karon. Mo sa atong ginatimbaya nga unta nga ang Dios migala magdasig rig hapon kanila taga Sarangani province na ako din ha nga mga igsuon sa silingan ana Davao Occidental nga katapad yun na sa Sarangani nga province mga higala. Mausa alang sa ato makigsunan sa ato sa mga kapamilya diya sa Bukidnon province. Maayong gabi ingat to sa taga Kabanglasan Bukidnon ngadto sa Valencia City. Sa ako sab din ha nga naain taon ko ipagumangkod ron na astambalanan sa ato nga ato official nga mag-alawit di rin higala sa atong Bible Exposé nga tulumanon matakarunog unya ngadto sa ato ang igsuon familia Raniola sa ila itaon igsuon sab nga mga niabot sab nga mga matod pa o sasab ka angayan sab nato nga tagaan og mga pagpasalamat ang Ginoo nga siya pod ang maghatag kanato usab og kaayuhan sa akong pagumangkon nga naa karon sa Valencia City sa Onsaning Hospital Polymedic General Hospital masunay ngalan ana. So alang sab sa ato nga makigsuonan din ha sa Malaybalay City mayong gabi o sa Cagayan de Oro City sa ato nga makigsuonan din ha o nga tunas Agusan del Sur del Norte Surigao del Sur del Norte hangto na dito sa Gitawag o atong mga kaigsuonan sab diri sa Misamis Occidental may gabi isaga sa Rizal duol-duol ra ni dinhi pagtabok ni Mos Dapitan padulong sa Usami City malabyan ng Rizal nga naay ato makigsuonan daghan niya karon subaybay kanato. Boy no mga igala makigsuonan sa atong panag-uban karon tungod kay hangtod ramat sa last year ato taga pag naghisgot sa gihapon sa pinasahi diay ako ning ipaabot diay sa ato makigsuonan nga SDRM dinhi sa Negros Oriental ha. Okay, nasa Negros Oriental doon ay gitawag og 13 Sabbath matawag nga po ni fellowship kay ang 13 Sabbath supposedly every local church ni pero gikinaiya diri sa Negros Oriental nga karong ika-13 ka Sabado dinha sa Hayugan asa dapit na Seaton Hayugan diha sa Hayugan sa SDARM Church naa din hay mga panagtagbo sa unom ka mga local churches apil na diri sa kitawag o kumbado diri sa Buntis Bakong o dito sa Bungtod o sa unsaning sakop sa Sabuanggita maunay di nako na familiar o nga to sa Ayungon o kana pinasahi yun na kay gitambungan na o mga taga Bacolod City. Oh, naadiha karon sila higala, tuwa sila karon dito yung mga kwansa pahigayon. Na Sister Honey Rose, sa linya, maing gabi, alang kanimo si Sister Honey diya sa Ormoc City. Hello, Sister Honey. Hello, Sister Honey, maing gabi. Oh, marang nagkanaas. Ah, wala pa. Okay, lang sa ato higala karon sab nga panag-uban atong yatibay sab Kim Juaniza. Good evening. Pastor Ayuban Jiri Gabaya, happy preparation day to all. God is God all the time. Salamat kayo sa atong igsuon Kim Juaniza. Dalagun ang Dios sa mga pagpahinundong kanato karon mga taknaan nagsugod na ang gitawag special preparation for Sabbath. Okay, Sister Honey, maayong gabi alang kanimo diha sa imuhang lokasyon. Hello.
1: Hello, maayong gabi sa Brother Jerry.
20: Okay, alang sa ato panag-uban higala kauban ato Sister Honey Rose karon. Sister Honey, kumusta imong tempo diha? Mura mapalit-palit ang imuhang signal, ang imuhang linya. Kumusta?
1: Actually, Brad, mag-on ako ng imong tingog. So, ano, mabasik sa signal.
20: Oo, sige lang. Ato lang i-check, ha? Okay, so, may gabi isab nga to, Brad. ang adto kang Ruel Tihana na sa ato karong panag-uban. Mayong gabi, Ibrad, bangutana lang ta ko ang kaluwasan ba mo to o kalang maluwas na ka? Pero naapod mo ingon nga ang kaluwasan usa lang ka provisionary. Unsa naman jud ang tinuod, Brad? Salamat, Brad. Imong kalanon sa kalag matagabi. God bless you, Brad. Okay, thank you so much. Salamat sab kanimo, Ruel Tihana, sa ato nga mga kingsuunan nato nga tigpaminaw. Maing gabi alang sab kanimo diha, Ruel Tihana. Salamat sa imuhang interaction agig pangutana. So, ato ning tagaan karon sa pagtagad. Okay, alang sab ngadto sa ato sab nga mga kingsuunan pa, ato ning unahon. Maing gabi ngadto kang Kuya Riri diha sa Bakong. God bless you ngadto sa ato nga amahan, matud pa amahan nato ni Galagyod sa Buluhaton, niining ato dinhing Buluhaton sa kahanginan, Buluhaton nga espirituhanon, kinihigala taas ni kasinitian kay kuan man ni retired na ni siya mga higala nga nangalagad ngadto sa Dios isip usa ka gospel minister. Bueno, alang sa ato karon nga panaghisgot, no, sa dipat mo padayon alang sa pagtagad ini usa ka pinasahi nga pangutana, magpahigayon sa ta sa ato nga binuksang pag-ampo mga kaigsuonan. Among amahan nga langit nun, una sa tanan maayong gabi kanimo o Dios. Diha lamang kanimo among gipahinungod kanunay o Dios ang among tanan nga mga pagpasalamat, mga pagdaig, mga pagambahan, bisan pa sa among mga pangamuyo pag-ampo sa matag karoon niya sa amo nga mga espirituhanong mga gimbuhaton o pinaagi ning pagsibya karon din isibihan sa K5 News FM. Diha lamang kanimo o Dios amo usab ginasalig ang tanan nga angay namong mga hisgutan nga mga balaan ni mga pulong. O salamat kayo nga pinagining sibihan nga gipanagian ni Doc Ramel na panalanginan o mapanalanginan ang tanang makatauhan sa mga maayong balita sa kaluwasan diin na sentro si Ginoong Hesus nga maandalan ang kamaturan o ang kinabuhi. Busa nang hinaot mi nga sa imong pagpalagi ni Doc Ramel, pambitan sa tanan unang-una sa iyahang panimalay, sa iyahang ginikanan, mga igsuon, sa iyahang pamilya, iyahang asawa, mga kabataan nga tanan, o sa tanan usab nga mga empleyado inisibihan sa K5 News FM Philippines nga ang tanang naminaw sa mga programa ni ini nga sibihan gikan sa kabuntagon hangtod sa kagabhion, walay makulangan kanamo o Dios imong gisaad nga kinabuhi. Salamat kaayo sa imong paghatag kanamo og kadasig labi na sa imong pagpasaylog pagtubag kanunay sa among mga pag-ampo sa ngalan naman ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Okay, alang sa ato karon nga igsuon, Ruel Tihana. Pangutana, nindot kaayo. Kay usag ini ka presente nga kamatuoran. Nga matud pa, mangutana lang ta ko ang kaluwasan ba muto o kalang maluwas na ka? Pero naapod mo ingon nga ang kaluwasan usa ka provisionary. Unsa naman jud ang tinuod, Brad? Salamat, Brad. Imong kalanon sa kalag matagabi. God bless you, Brad. Okay, salamat kayo sa specific. Kining kaluwasan, pwede na ato na siyang hisgutan o mga particular. Pwede po naghisgutan nato ang generic. Kung kaluwasan gani sa atong kinatibukan ng pagkatao, naglambigit na og kalag, lawas og espiritu. Tungod kay ang atong kinatibuk ang pagkatao, sumalas 1 Tesalonica 5 versikulo 23, dili pwede nga dunay usa ana nga mawala. Kinahanglan gyud ni siya nga atong masabtan nga dili ni siya pwede nga mabulag. Inseparable. Mao ni ang kinatibukan nga gitawag og aspeto sa ato ang kinabuhi. Sa 1 Tesalonica 5:23 ang mga pulong dini nagaingon, ang Dios sa kalinaw magabalaan unta sa inyong tibuok nga pagkatao. Okay, ha? Tibuok nga pagkatao. Og ang inyong bugos nga espiritu, kalag og lawas, pagabantayan unta nga kini dili masalawayon inigabot sa atong Ginoong Hesukristo. Sa 24, kasaligan siya nga nagatawag kaninyo o kini iya gayod nga pagatumanon. Okay, unsay ato ang kutloon ini nga atong gibasa nga sinulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga Tesalonika nga aplikado ni sa tanang tawo sa tibuok kalibutan, kay mauni ang description nga ang ato nga tibuok nga pagkatao gilangkuban ni sa bugos nato nga matud pa espiritu, kalag og lawas. Dili pwede ang tao kalagra og espiritu wala lawas. Dili pwede ang tao nga kalagra og lawas wala espiritu. Di pod pwede ang tao nga lawas ra og espiritu wala kalag. So kining tulo inseparable. So magisguta og kalawasan. Asa man nato ni una i-aplikar? Unsa may tuyo? Depende ha sa sitwasyon. Kung ikaw usa ka karon kay gitawag og pasyente nga naa kay sakit nga fatal, masay pasabot anang fatal. Sakit nga makamatay o ikamatay sa imong lawas. Unsa may imong buhaton? Mangita ka og kaluwasan sa imong lawas nga di mamatay? Mangita pug kag mananambal sa lawas. So ato ning nga nanaon ha pagpasabot. Kung doon na tayo defekto sa atong lawas nga gusto tang makomfort, dili ta gustong magkalisod, di ta mabalda sa mga gimbuhaton sa atong lawas, labi na doon na kay trabaho nga imong puhunan sa imong sources of living, sources of mga panginabuhi nimo, mabalda yun ang imong panginabuhi kung ang lawas nimo doon ay defekto. So ingon ana, mangita gyud ka og manluluwas sa imong lawas nga mahimo kang matud pa kanang ma restore or makarecover sa kondisyon sa imong lawas. Pero anitas kaluwasan sa kalag. Unsa man pud ning kalag? Kaning kalag kita ra gyapon ning tawo. Kining kalag gilangkuban na ni sa atong lawas nga nakabato na o gininhawa sa kinabuhi. Ingon ana ha, asa man ta mangita nagproyba. Sige daw. Atong basahon. Ang kasaysayan sa pagbuhat sa Dios sa tao, Genesis kapitulo 2 bersikulo 7 ako ning basahon o nya ato ni siyang pamalandungan o ato ning sabdon. Nagingon ang bersikulo 7. O giumol na Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta. O gihoy pa niya sa mga buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi o ang tao na himong kalag na may kinabuhi. Okay. Kining kalag, magyapon eh. Kita gyapon nga tao. O kita nga tao, ato nang gisgutan, ang kinatibukan na to, doon na tayo kalag, doon na tayo espiritu, doon na tayo lawas. Now, ato na dining may isgutan. Nga ang ato di ang lawas from the very beginning gikanis abog sa yuta. Ang Dios kay gamhanan siya mahimo niya ang abog nga unod. Mahimo niya ang abog nga bukog. Mahimo niya ang abog nga kining tanang niya sa tong lawas. Gikan kinis abog sa yuta nga giumol niya. Sa naforma na sa Dios ang atong kinatibok ang bahin sa tong lawas. Doon na natay internal organs, doon na natay gitawag og external nga parts atong lawas. Tanan nga mga physical organism. Tanan kanang gitawag og parts of the body or gitawag na sa medical og nga terminology og human anatomy. Ang kinatibuk ang bahin sa tong lawas sa sulod man og sa gawas kompleto na. Nga gikan kana siya sa abog sa yuta nga gihimong unod. Gihimong lawas. Dili na mahimo sa gahom sa tao. Ama kahimo lang ana ang ato ran Dios nga pinakalabing gamhanan sa ngatunan. So tungod ana ang atong lawas nga unod wala kini kapuslanan kon walay espiritu. Asa nato na mabasa? Juan kapitulo 6 bersikulo 63. Salamat kayo ha, inaniyo na to pagpasabot aron yun nga di na ta magbalik-balik og pangutana nga magkalibong nanuon tagsamot og ato ni siyang lamu-lamuon lang. Juan 6:63, nag-ingon si Ginoong Hesus sa iya mismo nga mga pagsulti. Kung sa giingon ni Ginoong Hesus, ang naghahatag og kinabuhi mao ang Espiritu. Ang unod walay kapuslanan. Ang mga pulong na akong gisulti kaninyo kini Espiritu og kinabuhi. Okay, sa sinugdanan si Adan og si iba mao na ni ang description. Abog sila, giomol kung wala ang Dios maghuyop gikan sa iyang baba sa gininhawa sa kinabuhi ngadto giagi sa ilong sa tao, dili ang abog nga nahimo ng unod makafunksyon sa iyang katuyuan. Dili ang mata mabuka, dili ang dalunggan makadungog, dili ang baba makasulte, dili ang ilong makasimhot, dili ang kamot makahikap. Walay funksyon ang tanang physical organism sa atong lawas nga gikan sa abog gihimong unod kung walay Espiritu from the mouth of God nga mao ni ang gininhawas tong kinabuhi nga gihuyop sa Dios didto sa ilong sa tao giagi. Ato na nang nasabdan. Okay, sa diha nga nahimo na ni ang abog nga mao ang lawas, nahimo na dayon siyang kalag nga may kinabuhi. So ang abog usa kini sabahin sa kinabuhi sa tao. Nga ang kinatibuk-an natong pagkatao, dunay kalag, dunay lawas, dunay Espiritu. Kon kining Espiritu nga kinabuhi, nga gihuyop gikan sa baba sa Dios atong sa ilong sa tao, kon mugawas kini sa unsa nga pagkaagi nga mugawas, kanang mamatay. Kon mamatay ang tao, ang iyang gininhawas kinabuhi, asa man na padulong? Asa naman na karon? Mao na usas atong tagapagtagad. Salmo 146 versikulo 4 on sa ingon. Mugula ang iyang gininhawa, sa yuta siya mubalik. Ni anang maong adlaw mahanaw ang iyang mga huna-huna. Okay. Naglangkob gihapon ha. Sa dihang mugawas ang Espiritu o gininhawa nagikan sa baba sa Dios nga ningsulod ngadto sa tao agi sa ilong sa tao, kung mamatay ang tao, ang iyang lawas mubalik ngadto sa abog. Mubalik na siya dito. Kaya naghataw kinabuhi sa unod mao ang Espiritu nga mao tong gininhawa. Og ni anang maong adlaw nga ang tao mamatay, mahanaw na usab ang iyang mga huna-huna. Wala na pod, wala nang Espiritu. So, ang atong kinabuhi mga higala, ingon ani, mamatay ang lawas, mamatay ang kalag, ang Espiritu nga gikan sa Dios mobalik na sa iya. Kining atong kalag nga nahimong buhi karon tungod na sa Espiritu nga naghatag og kinabuhi. Now, kung makasala ang kalag, unsa may resulta? Ezekiel 18 versikulo 20. Mao ni ang ato dining tagaan og emphasis. Sa nakasulat dinhi, ang kalag nga makasala kini mamatay. Ang anak dili magapasan sa kasalanan sa amahan, ni ang amahan magapasan sa kasalanan sa anak, ang pagkamatarong sa matarong anak kaniya og ang pagkadautan sa dautan anak kaniya. Okay, ingon ani nang sitwasyon. Kung ang tao makasala, gani ang iyang kalag, mamatay. Pag mamatay, gani ang kalag, so wala na'y pagkabuhi. Kung mamatay po ang lawas, wala na po'y pagkabuhi. Ang magkapabuhi ining kalag o lawas, ang Espiritu. Busa ang Espiritu, asa naman ang Espiritu karon? Pananglitan, manguta na ta. Kakita at tagpatay, napaman ang lawas, makita man na to. Nya napamagutay pagtuog ya pug kalag-kalag. Pero ang Espiritu ang pangutana, asa ang Espiritu? Diin siya nagikan, mubalik na dito sa Dios. Kanus ama na pod ibalik sa Dios sa panahon unya sa pagbanhaw sa tanang nangamatay. Pangutana, kanus ana mahitabo? Colosas Kapitulo 3, versikulo

atong kinabuhi kung namatay ta, tua ni Kristo nakatago. Versikulo 4, inig padayag na unya ni Kristo, inig balik ni Kristo, nga mao ang atong kinabuhi, nan kamo usab igapadayag man uban kaniya sa himaya. Muna nga, panahon mo balik si Kristo, mabanhaw ang tanang nangamatay, maayo managbinuhatan, daotan managbinuhatan, ang tanan nangamatay, banhaon ka na. Pero anang panahon sa pagbanhaw, dinhaon niya ang final na ilang padulngan or destinasyon sa ilang pagkinabuhi o asan dapita sa ipimutang human mahitabo ang adlaw sa paghukom. Sa ato ng isgutan may galam kigsuonan sa ingon ani nga paagi. Kay mangutana ta, sumala sa pangutana, na ang kaluwasan mo to o kalang maluwas na ka. Pangutana, unsa nga kaluwasan na ang imuhang kinahanglan maluwas ka? Unsa nga kaluwasan nga atong ipamatuon nga luwas na ta? Luwas na ta sa atong physical nga lawas kadi na ni mamatay? Kana kon ang atong lawas ang dunay problema. Kung dunay sala ang atong lawas, pinaagi kay dunay balaod sa panlawas ha. Kung atong lapason ang balaod sa panlawas, of course mamatay ning lawas. Kung dunay balaod para sa itong kalag, mamatay po ang kalag. Kung balaod po sa espiritu, mamatay. Mauni karon mga higalam kigsuunan, unsaning nga kaluwasan ang atong isgutan nga kung ingontang mutuon na ta, maluwas na ta, ato ning klaruhon. Klaruhon yun nato ni. Kay kung ingontang kaluwasan is atong kinatibukan nga pagkatao, kalag, lawas, espiritu, ato yun ang klaruhon. Kay dunay mga taong mga magtotoo, pero ang kalag na ay sala depektoso. Ang lawas maayog lawas, oh, pero ang kalag spiritually dead, na ay sala nga wala hinulsole, na ay sala nga wala pangayo ay pasaylo. Why problema ang lawas? Healthy kayo ni mong tanaon, pero walay Dios ang kinabuhi. So ato ning i-classify ang lawas kalag espiritu. Kumintag kaluwasan man sa atong kalag, dili na mahimo og once. Kay ang tao bisan pag mutuo o mapabautismo, maluwas. Ato nang mabasa Marcos 16:16. Pero unsa may gibautismohan, ang kalag o ang lawas? Ang lawas maoy gilunod dito sa tubig. Kumusta ang kalag? Really, ang tinuod yung kalag na kasabot ba ito sa iyahang sala nga iyahang angayang hinulsulan o biyaan o dumtan aron di na sa silutan sa silot siyang sala nga maong kamatayon? O human mabutismuhan, tinuod yun siya nahimo na ng anak sa Dios nga di na yun magpakasala pag-usab? Auta nga kining tanan nato nga bala ang pulong nga ato nadungog nabasa og ato sab ni higalang pasalamatan Dios labas tanan siya naghatag nato og kaalam kay balo pinagi siya nga bala ang pulong. Bosa nila man kita higala kutob sa ato panag-uban sa kanan lamang sa ato ni station manager nga tukang K5 si Bernie Cabusao og sa kanan sa atong CEO and President Doc Ramil Oy og sa kanan sa ato engineer on duty Picas Lawat Kalsong Master Control ni higalang nga tukang K5 engineer Bill Andrew Racuma. Kini lamang ni higala igsoon sa kanan sa gihapon akong kauban Sister ni Ross from Ormoc City. Sa gihapon, naasli niya ito nakaoban higala, wala ito mapabaabot karoon ng taigong panahon. O kilin sa inyong higala, igsoon sa kanuna sa gihapon, Brother Jerry Gabaya Ayuban, maingon lamang kanilin yung natanan, nga unta ang Diyos. Dili magkulang ka na ito matagkaroon niya sa iyahang mabalaang pulong at kinalang kanunay sa ito matag-adlaw ang isportahan ng pagkinabuhi. Sa makausapan, may gabi alang ka na itong tanan o dalagyon ang Diyos. Magpahigayon ta sa atong pag-ampo alang sa atong pagtapos. Among amahan nga langit nun, daghan kaing salamat o Dios. Wala mi magduha-duha. Ikaw gyud ang Dios nga dili angay undangan sa mga pagdayeg, mga pagpasalamat, pagambahan og angay gyud kang alagaran sa tibuok kinabuhi sa tanan nimong mga linalang. Busa salamat amahan nga karong gabi una. Ikaw nagpadala ka namo og kaalam kay balo pinag-isbalang espiritu. Salamat sa mga tigpaminaw nga makigsuunan sa ilapod nga mga kinasing-kasing nga mga katuyuan sa pagsalmot ni ining maong nga programa nga diin ang among mahuna-huna di lang pipila ka namo kundi kaming tanan nga aduna ikaw gitanyag nga kinabuhin dayon dili na makawang. Salamat o Dios sa imbalaang pulong. Pinagin ni Sibihan sa K5 News FM, dalaygon ka sa kanunay.

0: pinaagi sab sa imong anak nga imong gitawag, imong gipili, o imong anak o Dios nga gigamit nimong instrumento. Pinaagi niyang mga sibyahan sa tibok Pilipinas na hinaut unta dili bakulangan nimo sa pagpanalangin ang tanan nga mga empleyado sa ila usab tagsa ka mga panimalay. O dalaygon ka o Dios sa walay katapusan sa imong mga pinadayunon nga paghatag namo og kagawasan sa tinuohan. Salamat sa makadaghan sa imong pagtubag kanunay sa among mga pag-ampo sa ngana naman ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

K5 News FM, Philippine Standard Time, 18 minutes past 7 o'clock. Mangga ka K5. Checking in is your Mari Louie for the program Mari Tess on Air. Maupay ka gabi hatong natin mga ka-K5. Nako, medyo sabog-sabog ang ating buhok tonight. Sige lang mga ka-K5, yan daw ay nagpapatunay na tayo ay busy sa live. Shout out! Happy Lunes mga ka-K5 Monday! Ka-K5 Genie! Ongoing pa ba ang ating Parade of Lights ngayon? Ayan, vesperas na po ng Tacloban City mga ka-K5. Bukas nga ay piyesta na. Dahil sino dito yung mga excited na mamiyesta sa kanilang mga kakilala? Sabi nga nila, di ba, pag ikaw daw rin mapamaturan, pag wala kang napamiyestahan dito sa Tacloban, abay, wala ka daw talagang masyadong kaibigan sa sobrang laki ng Tacloban. Pero okay lang yan mga ka-K5. Marami naman tayong pwedeng puntahan. Marami naman tayong mga activities na pwedeng gawin. Diba? Lalong-lalo na sa mga nagbabakasyon. Yung mga ka-K5 natin na left and right ang mga reunions na ina-attendan. Kumusta naman tayo mga ka-K5? And ayan, of course, yung mga ka-K5 natin dyan, lalong-lalo na yung mga nasa government na idiniklara ng holiday. Diba? Mula ngayong araw at tomorrow. So, at least, sana magamit niyo po ang araw na ito para makapag-rest, makapag-recharge, at talagang, wow, long weekend, no, mga ka-K5. And deserve niyo yan, di ba, mga ka-K5? Lalong-lalo na sa mga masisipag natin ng mga ka-K5, go, go, go lang tayo, okay? And doon naman sa kahit holiday, may work pa din, love on lang mga ka-K5. Ayan, lahat po ng ating pagpapagod, lahat ng ating mga, I would say, sacrifices na magbubunga balang araw. Amen! Ayan, kumusta po mga ka-K5 ang inyong Lunes? Ako medyo bloated si Maring Lili kasi pag ako po talaga ina-stress, hindi na iwasan na kumain ako mga ka-K5. Diba? Parang kailangan i-busy ko ang aking bibig. At napaka-busy ko po talaga ngayong araw mga ka-K5. Hindi ko malaman kung paano ko talaga naitawid ang araw na ito. Pero laban tayo, diba? Sipagan at galingan lang natin araw-araw. Shoutout po sa lahat ng mga naka-duty pa rin sa oras na itong good evening sa lahat ng ating mga ka-K5. Diyan sa mga gasoline stations, diyan po sa mga barbecue stall na naka-K5 News FM, and of course sa mga barangay at mga bahay na nakatutok sa ating program. Good evening. At yung mga namimiesta na. At mga disperas na, ray, sana all na lang talaga mga ka-K5. Ikain nyo na lang si Maring Louie ng masarap na dessert. Usually, yung hinahanap ko mga ka-K5, alam nyo yung suman latik, yung suman, tapos merong parang kalamay na syrup. Wow, sarap. Ayan, tapos yung salad mga ka-K5 nung unang panahon na sobrang dami ng, what's that? Nestle cream at talagang nakalagay pa yan sa parang bote ng kaong, diba? Tapos nire-ref. But I don't know lang. Sobrang iba yung ano niya, yung happiness na niya ibibigay. Tapos nostalgic siya kasi maraming memories yung magbabalik. Parang, oh, dati, diba? Yun yung mga uso na linalagyan. Yung mga, yung jar. Yung parang glass na lalagyan ng mga kaong, nata, ganon mga ka-K5. Hindi naman kaya ice cream, ha? Diba? So, yung may mga leftover dyan ng mga lechon na masarap, prituhin bukas o di naman kaya ay paksiwin. Yum, yum, yum, yum.

Tika. Nako, ingat-ingat din pag may time, mga ka-K5 Kanamina. Ito talaga ang perfect na panahon para ipaalala sa lahat ng ating mga ka-K5 na talagang huwag kakalimutan, no, ang ating kalusugan at ang ating health. Tandaan, mga ka-K5, mahal magkasakit at mahirap magkasakit. Kaya naman siguraduhin na meron kayo ng mga food supplements ng Clinica del Alternative Medicine and Wellness Center, mga produkto ng aming CEO na si Dr. Ramil Uy, na siguradong makakatulong at magpuprotekta sa inyo araw-araw para hindi kayo mabilis kapitan ng mga sakit. Tulad ng, ayan, kung ikaw ay may high blood pressure, di naman kaya ay may diabetes o diabetic, mga ka-K5, perfect. Ang DTX 500 para sa iyo. May bonus pa dahil ilalayo kayo sa nakamamatay ng sakit ng cancer. At kung kayo naman ay may makakalimutin na or may allergies, mga ka-K5, Clinica D3 Bio po ang perfect na product para sa inyo, mga ka-K5. Ayan, kung kailangan nyong ma-enhance ang inyong memory, makakalimutin na o kinakalimutan na, ito po ang perfect na product para sa inyo. At kung kayo naman ay naghahanap ng pagmalakasan na vitamin C para hindi tayo mabilis kapitan ng ubosin po at lagnat, i-mightisin nyo na yan, mga ka-K5. Aalagaan at poprotektahan ka araw-araw para hindi ka na mabilis kapitan ng ubosin at lagnat. At sa lahat ng mga coffee lover dyan, tamang-tama ang timpla, tamang-tama ang setup. Mag-DTX Coffee Mix na, mga ka-K5, ang paboritong kape ng bayan. Ayan, talagang ipaglalaban ka at gigisingin ka sa katotohanan araw-araw. Again, kami po ay located sa downtown area. Tapat lang po ng Bose John at Bose Coffee sa Avenida Veteranos. Huwag manghinayang, mga ka-K5, pagdating sa ating kalusugan, dahil nga, health is wealth. At para naman po sa ating mga nagbabagang balita na maaaring hindi nyo po naabutan sa araw na ito, mga ka-K5. Ito na po ang first batch. Mga Pinoy na pupunta sa Oman, mananatili ng 14 na araw or 14 days, mga ka-K5. Di na kailangan ng negative HIV medical certificate. Ulitin po natin, mga Pinoy na pupunta sa Oman at mananatili ng 14 days, hindi nyo na po kailangan ng negative HIV medical certificate. Samantala, nagsagawa ng Philippine-US Bilateral Maritime Cooperative Activity ang Philippine Coast Guard o PCG at United States Coast Guard sa kadagatan ng Bajo de Masinloc, Zambales, mula June 27 hanggang kahapon yan, mga ka-K5, June 28. Ayan, kumusta na kaya, mga ka-K5, no? Yung kung talagang natuldukan na or hindi na talaga wala ng pag-asa na magkaayos at magkabate ang US at ang Iran. Dahil nga nung mga nakaraang araw, di ba, yun ang inaantay natin, di ba, yung talagang kasunduan na pipermahan na ng Iran at ng US na tatapusin na nila ang gulo sa pagitan ng dalawang bansa. Ngunit, mga ka-K5, may mga pag-atake na naman na ginawa, no, ang US sa Iran at ang Iran sa US, mga ka-K5. At sinasabi nga na ito daw ay sa paglabag ng kasunduan, diba, ng dalawang bansa. At nakakalungkot, mga ka-K5, dahil alam naman natin na isa po tayo sa pinaka-apektado, dahil kapag isinara na permanently at nagpatuloy ang biyera, diba, sa pagitan ng Iran at ng US, kung saan marami na pong mga facilities ng mga oil tank ang nasira, diba, mga ka-K5, lalo pong patuloy na tumataas ang presyo ng diesel, ng krudo at ng gasolina, mga ka-K5. At alam naman natin na kapag yan ang naapektuhan niya ng tumaas, domino na po ang effect niyan. Tataas na ang mga bilihin ng pagkain, ang ating mga pamasahe at marami pang iba, mga ka-K5. Kawawa naman ang mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Kaya isama po natin sa ating pagdarasal na sana, no, ay masolusyonan pa, no, at talagang matapos na. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa, mga ka-K5. Samantala, dalawa ang iniimbestigahang kaugnay ng Bantang Pamamaril at pananaksak sa Batangas City Integrated High School. Isa sa mga person of interest, grade 10 student. Nakakalungkot naman, mga ka-K5. Dahil, ay, high school na naman, napakabata na naman na estudyante, no, ang iniimbestigahan sa isa na namang pamamaril na insidente.
Ay, nakakalungkot mga ka-K5. Kailangan talaga nating magtulungan at pagtrabahuan, no? Na pagsumikapan, no? Na disiplinahin ang ating mga anak, ang ating mga kabataan at talagang maging involved, no? At maging present sa mga nangyayari sa kanilang buhay, mga ka-K5. Hindi na lang enough ngayon na pinag-aaral natin or kinukumusta natin sila. Dapat talaga ay meron din tayong alam mo yun, involvement at talagang kilala natin hindi lamang ang ating mga anak kundi kung sino man ang kanilang mga nakakasalamuha at kanilang mga kaibigan na mga ka-K5. Samantala, sa Maynila, isinuko ng kanyang mismong ina ang isang binatilyo na nagbanta at ng bato ng gamit ng basag na bote. Ang 15 years old ay narinig pang nagyabang umano na hindi siya makukulong dahil minor di edad. Pero pagdiin ng pulisya, hindi totoong hindi makukulong ang isang nakasala base lamang sa edad, mga ka-K5. Yan na muna ang latest na balita sa oras na ito. Hatid po sa inyo ng Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, ang mga produkto ng ating CEO na abot kaya na sa ating bulsa, mga ka-K5, at makakatulong para tayo ay malayo sa mga sakit at mas maging healthy. 7:28 on the clock, samahan sa Marigui hanggang alas 9 ng gabi. Wala nga alas, don't change your dial. Chikahan tayo for Marites on Air hanggang mamaya. Good evening.

K5 News FM, Philippine Standard Time, 25 minutes past 8 o'clock, mga K5. Maupay ang Vesperas Metro Tacloban, ilang oras na lang, fiesta na. Ayan, happy fiesta, Metro Tacloban, of course. Atong ginsa sa urog no ang kapiestahan ni Senyora Santo Niño. Shoutout sa lahat ng ating mga K-5 na merong pupuntahang bahay. Yung mga ka-K-5 natin na maaga ng mamamatron. Abay, good luck mga ka-K-5. Tandaan yung mga iinom dyan, ha? Ilagay po yung ating mga inumin sa tiyan. Huwag sa ulo. Sa lahat po ng ating mga ka-K-5 na mag, you know, aalis, gagala. Ngayong gabi, mag-iingat po tayong lahat mga ka-K-5, okay? And make sure na hindi po kayo masyadong gabihin at iwasan po natin ang gulo, okay? Mag-iingat talaga lahat ng ating mga ka-K5, lalong-lalo na yung mga may planong pumarty ngayong gabi. And congratulations naman sa lahat ng ating mga ka-K5 na walang work hanggang tomorrow. Abay, start all. Yung mga ka-K5 natin, sige lang. Ayan. Hanggat masaya kayo, masaya na rin kami. Pero syempre, dito ko sa K5, hindi kami huhubels. Dahil may pa-fiesta rin. Di ba? May pahanda rin. Ang aming station manager na si Edward, si Sir Edward Sanyagan. Syempre, hindi papahuli ang K-5 News FM. Ayan. Dahil nga, kinover natin ang Parade of Lights ngayong gabi. So, may team din tayo na nasa field ngayon, mga ka-K-5. Ayan. So, sa mga gustong magpadala ng kanilang mga handa, welcome na welcome. Huwag po kayong mag-aalangan at huwag po kayong mahihiya, okay? Balitaw, mga ka-K5. Again, this program is brought to you by Clinica de Alternativa Medicina at Wellness Center, ang mga produkto ng ating CEO na si Dr. Ramil Uy, na walang ibang gusto, mga ka-K5, kundi ang makatulong sa ating mga ka-K5 na maging abot kaya na sa bulsa ang mga food supplements na ito, mga ka-K5. Kaya naman, kung ikaw ay naghahanap ng pamalakasan ng vitamin C, might disimula na yan, mga ka-K5. At kung ikaw naman din ay may high blood pressure, o hindi naman kaya ay diabetic, kung may diabetes, mag-GTX 500 na, mga ka-K5. Sa lahat naman ng mga ka-K5 natin na medyo makakalimutin na tulad ko. Ayan, so mag-Clinica D3 Bio na kayo, superfood supplement na may virgin coconut oil at vitamin D3. Again, lahat po yan ng ating mga food supplements ay available po sa

0: Tasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan, K5. FM, championing the lives of the Filipino.
3: Health Alert na! DTX 500 Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500 Health Alert! At ngayon, narito si Doc June Alcazar. DTX 500 Health Alert!
4: DTX 500 Health Alert.
5: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA approved na mga produkto gaya ng DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C, Klinika DTX Coffee Mix, DTX Herbal Oil at DTX Herbal Soap. Muling nagbabalik, makaibigan, ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Naturopathy, para magbibigay na naman sa inyo ng mga priskong kalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang mga natural na pamamaraan. Ano ang mga dapat kainin at dapat iwasan? Kasi nga po, naniniwala tayo sa sinabi ni Dr. Sheen that if you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Siyempre pa, sa mga kabayan po natin dyan na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa ating pong programa. At lalong-lalo na, nainom nyo na ba ang inyong superior antioxidant combination na DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C? Ito kasi ang nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant na kapsula na kailangan ng katawan para proteksyonan ang ating mga selula at buong katawan. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C. At kung kape naman ang ating nakahiligan, dito ka na sa antioxidant coffee. Klinika DTX Coffee Mix. Mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At lalong-lalo na, live din po tayo ngayon sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon page natin, makaibigan, na daily po live tayo, makaibigan, para magbibigay sa inyo ng mga preskong kalamang pangkalusugan at magandang pakikinig din po sa lahat ng nakasimulcast ngayon sa ating programang Health Alert. Ating text line number ha, 0919-002-8117. 0919-002-8117.
4: DTX 500 Health Alert.
5: At lalong-lalo na, makaibigan, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang amoy ng mga nagkakaedad na. Actually, makaibigan, marami tayong naririnig na komento na may distinctive smell ang mga matatanda. Kaya pag-usapan natin ito para maintindihan natin kung ano ba itong tinatawag na old age smell. Hindi ito hygienic issues, ang pangangamoy ng katawan ng mga matatanda. Normal process ito ng katawan na kung saan nangangamoy ang balat ng mga nagkakaedad na. Ito ang tinatawag na nooninal or old people smell. At alam mo ba na natuklasan ng mga pag-aaral na mas tumatapang ang amoy sa katawan ng mga matatanda kapag kulang sa antioxidants. Kaya painumin mo na ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang loved ones nyo na senior citizen na. Mas kailangan kasi nila ang proteksyon sa mga selula na maibibigay sa power combination na DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Nagtataglay kasi ito ng pinakamataas na antioxidant.
2: DTX 500!
6: Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha?
2: Madalas nanghihina at nagkakasakit.
6: Baka kulang ka sa antioxidant.
2: Mag-DTX 500 ka
6: para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawan.
2: DTX 500! Araw-araw!
6: Bibili sa mga butika.
2: DTX 500!
7: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
2: DTX 500!
6: Bibili sa mga butika.
2: DTX 500,
8: Mighty C, the alkaline, vitamin C. Ang kakulangan sa vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the alkaline, vitamin C.
2: Mabibili sa mga butika.
8: Mighty C, the alkaline, vitamin C.
5: Sa pag-aaral na napublish sa Journal of Investigative Dermatology na kung saan pinag-aralan nila kung ano ang reason sa pagtaas ng nuninal o pagkakaroon ng amoy sa katawan dahil sa aging o pagtanda. At natuklasan sa pag-aaral na ang human body ay nagtataglay ng iba't ibang klase ng odor components. Gamit ang chromatography, mass spectrometry, natuklasan na ang mga matatanda ay nag-iimbak ng nuninal sa kanilang balat. Isang unsaturated aldehyde na kung ma-expose sa oxidants, ito ay nagre-resulta ng amoy sa katawan ng mga matatanda. Pero hindi lahat ng matatanda nangangamoy. Ang iba, kahit senior citizen na, mabango pa din dahil mahilig silang kumain ng gulay at prutas. Ang prutas at gulay kasi ay mayaman sa antioxidant. Nangangamoy lang kasi ang nuninal kung ito ay ma-oxidize. Kaya mas mainam makainom araw-araw ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, lalong-lalo na sa mga nagkakaedad na. Ayon kasi sa pag-aaral, nagsisimulang mag-produce ng maraming fatty acids ang balat kapag tumungtong na ang edad sa 40 pataas. Lalo na kapag kumukulubot na ang mga balat, mas mabilis ang pag-oxidize ng natural oils nito at mas madaling mangamoy. Now, punta tayo sa exciting part. Ang oxidation ang dahilan sa pagtanda ng cells. Of course, kasama na dyan ang iyong balat. Once na kumukulubot na ang balat, mas tumataas ang rate ng oxidation, so mas lumalabas ang amoy ng nuninal. So ang management nito is simple lang. Kumain ka sa mga pagkain na matataas ang antioxidant, prutas, gulay, or mag-DTX 500 Herbal Capsule ka at Mighty C. May taglay kasi ito na pinakamataas na antioxidant na nung sinukat ng mga eksperto, umabot sa 1.3 million scale ang antioxidant na kailangan ng balat para maiwasan ng oxidation na nagdadala ng pangangamoy. Binabanat pa nito ang balat, gaganda ang kutis kasi piniprevent nito ang oxidation.
2: DTX 500.
9: Camilo Igana, Puerto Princesa, Palawan. Ako po'y may sakit ng prostate na naninilipit po ako sa sakit kapag ako umihi. O ngayon, nirisitahan ako ng mga gamot, hindi po gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumanda ang ihi ko sa awa ng Diyos. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi.
2: DTX 500, Mighty C, the alkaline, vitamin C. Panakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the alkaline, vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C.
5: Kaya kung nagkakaedad ka na at naaamoy mo na ang sarili mo, dapat naka DTX 500 Herbal Capsule ka at Mighty C dahil hindi nawawala sa pamamagitan ng pagligo ang Nuninal. Dahil ang Nuninal ay hindi water soluble. Hindi ito natatanggal sa pamamagitan ng pagligo. Dumidikit ito sa balat. Ito din ay dumidikit sa damit, kumot, kurtina, unan at dingding. Kaya kahit gaano pa kalinis ang kwarto mo, mangangamoy talaga kapag kulang ka sa antioxidants. Kaya mag DTX 500 Herbal Capsule ka araw-araw at may tisi. Ito lang kasi ang superior antioxidant combination na nasa market ngayon. Ang kapsula na nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant. At ang good news, mabibili na ito sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
10: DTX 500.
11: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
10: DTX 500.
12: Bibili sa mga buti.
10: DTX 500.
12: DTX 500.
10: Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaban. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
13: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag Mighty C, Alkaline Vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
5: Pero kung ating susumahin, ang pangangamoy ng balat, pinaka-least lang ito sa worry. Mas maraming serious health threat ang hinaharap ng mga senior citizens. Gaya ng diabetes, glaucoma, cataract, dementia, Parkinson's disease, prostate problem, liver problem, arthritis, respiratory disease, kidney trouble, at napakarami pang health issues ang dapat maiwasan. Kaya pasalamat tayo na natuklasan ang DTX 500 Herbal Capsule dahil nagtataglay ito ng pinakamataas na antioxidant, lalong-lalo na kapag samahan mo pa ng Mighty C, ang Alkaline Vitamin C, mas malaki ang tsansa na hindi madapuan ng mga karamdaman. Kaya sa mga nagkakaedad na dyan, ugaliing uminom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Healthy ka na, mabango ka pa, kahit nagkakaedad na. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C.
13: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag Mighty C, Alkaline Vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
10: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RF value. DTX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. At DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
14: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
10: DTX 500, sa mga butika.
5: Lalong-lalo na sa mga mahilig dyan sa kape, mas mainam. Antioxidant coffee ang hanapin mo. Clinica DTX Coffee Mix. Ang kape na mayaman sa antioxidant na kailangan kapag nagkakaedad na. Clinica DTX Coffee Mix. Mayaman din ito sa fiber na naglilinis ng katawan. Nagkape ka na. Nag-detox ka pa. Clinica DTX Coffee Mix.
10: DTX 500. Lagi ka bang wow, gutom at lagi.

0: Sarang diabetes, mag DTX 500.
1: Mabibili sa mga butika.
0: DTX 500.
2: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Ang DTX 500 Herbal Capsule. Mighty C Alkaline Vitamin C at Clinica DTX Coffee Mix. Ang Detox Coffee ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Para makasigurado na hindi mapike at legit ang ating mabili, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Dahil ang mga pharmacy, kapag nagpasok ka ng product, hinihingian ka ng CPR or Certificate of Product Registration. Nawala yan sa mga piki na produkto. Kaya siguraduhin legit. Puntahan ang mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500 Health Alert. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress. Sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. DTX Coffee Mix. May GSC na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
4: Si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
5: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
4: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
5: Okay.
1: DTX 500.
4: Sinukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500.
6: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin, na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
7: At sa Panginoon.
6: Una po ay sa Panginoon.
1: DTX 500.
8: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Nasa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng ang mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
1: DTX 500.
9: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa hospital, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangihin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking paghihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon. Magaling na po ako.
1: DTX 500.
9: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500. Magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa hospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
1: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500.
3: Yan po mga kaibigan, ang panglaban sa mga nakakamatay na mga karamdaman. Mga napasaya at natulungan dahil sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule. Yan yung legit mga kaibigan ha, yung FDA approved, hindi yung peke na kumakalat online na naka-soft gel, nakabote. Ingat po tayo mga kaibigan. Puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar para makasiguradong ang epektibo FDA approved na DTX 500 Herbal Capsule ang atin pong mabibili. Sa mga kabayan po natin dyan ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At lalong-lalo na sa pagpatuloy sa ating programa, atin munang talakayin ang kahalagahan sa pag-inom ng alkaline na vitamin C. Lalong-lalo na sa mga kababayan natin na gustong makaiwas sa sakit sa puso. Ang sakit sa puso at pagbabara sa sirkulasyon ng dugo ay maiiwasan kung uminom ka ng Mighty C, Alkaline Vitamin C. Ito kasi ang supplement na nagbibigay ng sapat na proteksyon sa ating katawan mula sa vitamin C. Ang Alkaline Vitamin C kasi ay isang antioxidant na pumipigil sa monocytes na dumidikit sa mga gilid ng ugat. Tinataguyo din ng Alkaline Vitamin C ang pagpapalawak ng mga daluyan ng dugo sa mga ugat at pinipigilan ang maagang pagkamatay ng mga selula sa ugat. Sa pamamagitan nito, mababawasan ang panganib na magkaroon tayo ng sakit sa puso at magkaroon ng problema sa pagbabara ng mga ugat. Kaya para sa magandang sirkulasyon ng dugo at malusog na puso, uminom araw-araw ng Mighty C, ang Alkaline Vitamin C. At para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Sinagurian ito ng mga eksperto na superior antioxidant combination na tumutulong tanggalin ang mga barabara, tanggalin ang pamamaga at lalong-lalo na pagandahin ang daanan ng dugo para sa healthy na puso. Klinika DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C. Mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500 Health Alert.
3: At lalong-lalo na ha, sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. Lalong-lalo na sa mga kabayan po natin dyan na mahilig magkape ha, subukan nyo ang detox coffee. Subukan nyo ang antioxidant coffee, ang kape na naglilinis ng katawan at nagsusupply ng napakataas ng antioxidant. Simulan ang araw sa healthy na paraan. Simulan sa pag-inom ng antioxidant coffee. Klinika DTX Coffee Mix. Kapag nakakainom ka nito, mag-normalize ang bowel movement. Kaya po sa mga kabayan natin dyan na constipated, sa isang linggo, isang bisis lang magdumi at minsan wala pa. Naku po, delikado yan. Inuman ng Klinika DTX Coffee Mix. Mapapansin mo talaga na regular na lagi ang bowel movement. May taglay kasi ito na psyllium husk at chia seed na tumutulong ipalabas ang mga nakaimbak na toxins sa tiyan. Na kapag hindi makalabas, pwedeng maging dahilan ng hemorrhoid at colon problem. Klinika DTX Coffee Mix. Mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Ang ang pinakamainam na kombinasyon. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C. Sabayan sa pag-inom ng Klinika DTX Coffee Mix. Lalong-lalo na ha, sa mga kabayan po natin dyan na hindi mawala ng tagihawat. Hindi mawala ng tigidig sa mukha. Nako, bilhin nyo po ang ating Klinika DTX Herbal Soap. Ang sabon na mayaman sa antioxidant. Ang sabon na mayaman sa antibacterial properties. Tinutulungan kang tanggalin ang tigidig sa mukha. Tanggalin ang pangangati at pamumula ng balat. Pinapantay ang kutis. DTX Herbal Soap. Available na yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Ating text line number ha, 0919-002-8117. At sa mga nagtatanong kung ano ang tamang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C, ang tamang pag-inom, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. Pwede nyo pong inumin ng 30 minutes before meal or 30 minutes after meal. At kung meron naman kayong maintenance at may time talaga na nagsasabay sila ng oras, mas mainam, lagyan lang ng pagitan na isang oras para siguradong makamta natin o makuha natin ang magandang binipisyo sa pag-inom sa Superior Antioxidant Combination DTX 500 Herbal Capsule. Lalong-lalo na ha, kung may maintenance ka sa diabetes, na kahit merong maintenance, naku, paggising sa umaga, parang nakakaapa ka ng bubog. No, may pasyente nga tayo mga kaibigan, hindi makalakad. Bakit? Kasi naputulan na nga ng isang paa. Yung isang paa, hindi pa niya maiapak kasi walang lakas at laging may tumutusok-tusok. Pagawin mo ha, 10 years umiinom ng maintenance, naputulan na ng paa, diabetes pa rin. Kaya kung ganyan ang senaryo ng inyong kalusugan, na kahit meron ka ng maintenance, diabetes pa rin, matagal nang may maintenance sa high blood, hypertensive pa rin. O subukang sabayan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule, ang Superior Antioxidant Capsule, natutulong maiwasan ang pagkasira ng mga ugat kung meron kang diabetes, paglabo ng mata kung meron kang diabetes, at lalong-lalo na kapag mataas pa ang kolesterol, maiiwasan ang sakit sa puso at pagka-stroke. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500 Health Alert.
3: Yes, mga kaibigan, sa pagpatuloy sa ating programa, sagot muna tayo sa inyong mga katanungan. At sa mga kabayan pala natin ha, na hindi pa nakakapag-like sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. Pwede niyo pong bisitahan para pwede kayong manood, makinig sa ating programa araw-araw dahil live tayo sa ating Facebook page. Galing po kay 481. Doc, ano po ang dapat gawin para mabalik ang sarap ng tulog? Hirap po ako makatulog, Doc. Sa araw lang ako nakakaidlip sa gabi. Hirap talaga ako makatulog. Ay, nako po mga kaibigan. Pag ganito na problema, iwasan nyo talagang makatulog sa araw. Sa mga ano ha, sa mga di makatulog sa gabi tapos bumabawi ng tulog sa araw, biri mali po yan na ano na ginagawa. Kasi po mga kaibigan, pag ganyan po ang inyong ginagawa, nababago ang sleeping clock. Nababago, kaya aantukin ka na sa araw, gising sa gabi. Kaya mas mainam, sa araw magtrabaho ka. Galaw-galaw ka diyan. Linis-linis, walis-walis, huwag lang muna matulog para ang antok mo mapunta sa gabi. Kasi po mga kaibigan, ang circadian rhythm, kapag nababago po yan, yun ang dahilan na mahihirapan ng makatulog. Kaya mas mainam, inuman mo DTX 500 Herbal Capsule. Yung mga nagbago sa ating katawan, kinokorek po ng antioxidant na makukuha po natin sa DTX 500 Herbal Capsule, makaibigan. Samahan po ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Pero makaibigan, wala na talaga tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programang Health Alert. Atid po sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa mga epektibo, legit at FDA approved na mga produkto gaya ng DTX 500 Herbal Capsule. Mighty C Alkaline Vitamin C at lalong-lalo na ang ating detox coffee, Clinica DTX Coffee Mix. Huwag nating kalimutan, araw-araw expose tayo sa mga free radical. Paglabas mo pa lang ng bahay, nakalanghap ka ng sigarilyo, nako, free radicals yan. Pagpasok mo sa trabaho, sasakay ka ng jeep, makakalanghap ka ng usok, nako, free radicals ka. Nako, free radicals yan. Dagdagan pa sa maling lifestyle, pagkain ng mga instant lagi na pagkain. Kulang tayo sa gulay at prutas, kaya kailangan natin ng antioxidant supplement. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Ito po ay nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant na nung sinukat ito ng mga scientist sa US, makaibigan, natuklasan na ito ay nagtataglay na 1.3 million scale ng antioxidant. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar, at lalong-lalo na ang ating detox coffee, Clinica DTX Coffee Mix. God bless sa ating lahat, makaibigan, at nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang malusog na pangangatawan at para ma-achieve ang optimum health. Kumain ng mga healthy na pagkain, iwasan ang mga instant na pagkain at processed. Maghilig tayo sa mga local products, at mas mainam, matulog ng maaga, at mag-exercise sabayan sa antioxidant capsule, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C.
7: DTX 500.
10: Roldan, na taga Ilagan City. Mataas ang aking blood pressure. So, neresitahan po ako ng doktor na maintenance, pero ganun pa rin po ang aking pakaramdam na mas masakit ang batok. At narinig ko itong DTX 500 at Mighty C na maganda raw na kombinasyon. Sinubukan ko po siyang inumin 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin, tiunting nawawala itong pananakit ng aking batok, at nawala na rin po yung pananakit sa ulo, tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninervyos.
7: DTX 500.
11: Mapibig sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
12: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong acid na nafeel at napakaswabe nito sa lalamunan.
7: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika.
13: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Doc Jun Alcazar, at sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert. Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM.

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Pumso!

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Bait puso!
2: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya? Iton mga produkto, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganun DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoy mo matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kung DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Thalurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasha Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap po okan Leyte. Tara na, mag DTX products na.
0: Nangita ka ba sa epektibo nga herbal food supplement sa Catlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mitesi, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
3: Mga sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tugtog alas 4, e medya itong kulo. Oo, libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nanay bumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tingkam nini ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 4, e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
0: Ang DTX 500, Mitesi, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog, Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City, Better Health Pharmacy downtown Calbayog beside LBC,
4: at mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy downtown Calbayog at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
0: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Calbayog, Samar, ang DTX 500 Mitesi, D3. Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga
5: pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
6: Si Michelle lang San Mateo Isabela. Na-confirm na meron akong UTI. Ang hirap dahil masakit umihi at halos madalas ako naihi pero kakaunti lang lumalabas. Sinubukan ko ang D3 Bio, dalawang soft gel agad pag umaga at bago matulog. Pagkalipas ng ilang araw, naging magaan na yung pakiramdam ko at nawala yung hapdi tuwing umihi. Hanggang sa tuluyan nawala ang sintomas ko. Kaya napatunayan ko talaga na epektibo ang D3 Bio.
7: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
8: Ako po si Ernie Poras. Isa po akong diabetic. Meron din pong high blood at arthritis. Umiinom po ako ng DTX 500. Naging maganda na po ang aking ipakiramdam. Umayos po ang aking digestive system. At yung aking mga paa ay hindi na po namamaga. Pati po sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500. Kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
7: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Gawa sa desugared sugarcane extract. Mayampalayang extract. At chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape, nasakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kalusugan. Dahil ang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya at sugarcane extract.
7: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika. Mighty C, tinutularan pero hindi mapantayan. Mighty C, 5 beses na mas malakas kumpara sa iba pang vitamin C. Subukan mo na nang mapatunayan.
10: Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyadong protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa iyong mga suking butika.
11: Pagod sa maghapong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX. DTX Liniment Oils.

0: sa bawat bahid, mapapa sana oil ka.
1: DTX Liniman Oil,
0: mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang epektibong IK Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa.
3: I Care Gold.
2: Ang I Care Capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, iridium, astigmatism, glaucoma, mag I Care Gold ka. I Care Gold. Ang I Care Capsule na pinalakas sa parehong presyo. I Care Gold. Mabibili sa mga butika.
4: I Care Gold, ang superior eye formula.
5: Extend Food Superman for Men.
6: O si Rosanne, baw, akong ba na sa nag-edad ko rin taan nyo, sabala, nag-ahara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba? Dami, gidang extend.
5: Extend Food Superman for Men.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman bala ka?
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! Mike Pumso!

0: bilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

FM News FM. Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K-5 News FM.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of

0: Kampiyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
3: Health Alert na! DTX 500 Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500 Health Alert! At ngayon, narito si Doc Jun Alcazar. DTX 500 Health Alert!
1: DTX 500 Health Health Alert! DTX 500, ang pag-inom ng alang at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban. Mag DTX 500, DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Mag DTX 500, DTX 500.
4: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay, kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500,
5: bibili sa mga butik.
6: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwede-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix.

0: makabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. At lalong-lalo po mga kaibigan, good morning muna sa lahat na nakaantabay ngayon. Especially sa lahat ng nakasimulcast sa ating programa dito po sa Isabela City, sa Sweat FM Isabela, sa Bayumbong Radyo natin, at sa Sulano sa Big Sound FM. Good morning din sa mga kabayan po natin na abot ngayon sa ating programa sa pamamagitan ng Magic FM at Big Sound FM ng Tuguegarao City. Saan mga kaibigan, live na po tayong magbibigay sa inyo ng mga preskong kaalamang pangkalusugan atin sa atin sa Superior Antioxidant Capsule na DTX 500. Ang kapsula na kailangan para ma-maintain ang malusog na pangangatawan. Ang kapsula na may tagline 1.3 million orax scale ng antioxidant na nakakatulong ma-maintain ang healthy na mga selula at ma-maintain ang healthy na pangangatawan. Mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para makasigurado na hindi peke ang ating mabili, siguraduin na kapag bumili online, puntahan lang ang legit shop ng Clinica di Alternativo Medicina sa Shopee at sa Lazada. At sa makabayan po natin dito sa Nueva Vizcaya, Isabela City at Tuguegarao, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At bago tayo magpatuloy sa ating programa mga kaibigan, atin munang pakinggan ang isang live interview sa isang kababayan na naman natin na nagpatutuo kung gaano ka-epektibo ang DTX 500 na sinamahan ng Mighty C Alkaline Vitamin C at Clinica DTX Coffee Mix na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500 Health Alert. Ang bisa at lakas ng DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
2: Ako si Chudy Yerong. Matagal na pinahirapan ng high blood. Hindi ko na na-enjoy ang mga masarap na pagkain. Kaya ang ginawa ko, titake ako ng DTX 500 na sinamahan at sinabayan ng pag-inom ng DTX Coffee Mix Mighty C. Malaki ang naging improvement ng aking pakiramdam. Dati, madalas talaga sumakit ang aking batok, lalo na sa after eating. Pero ngayon, napansin ko na wala na ang pananakit ng aking batok. Bumaba rin talaga ang aking BP. Kaya sabi ko, maganda talaga ang DTX 500 at DTX Coffee Mix. Masabayan ng Mighty C. Mas mabilis ang epekto niya. Subukan niyo rin.
0: Ayan po mga kaibigan, mas mabilis ang epekto nung sinabay ang Mighty C Alkaline Vitamin C at Clinica DTX Coffee Mix na nasolusyonan ang kanyang iniindang hypertension. Kung saan matagal lang may hypertension, may iniinom na maintenance pero lagi pa rin sumasakit ang batok at bumibigat ang dibdib. Kaya sinubukan ang DTX 500, ang Superior Antioxidant Capsule, at lalong-lalo na ang Mighty C at Clinica DTX Coffee Mix. At ang naging resulta na wala ang pananakit ng batok, kasama na ang pamimigat ng dibdib. Kaya po sa mga kabayan po natin na meron din pong hypertension, may maintenance na sa makaramdaman gaya ng diabetes, liver problem, pagtaas ng cholesterol, SGPT, at creatinine, ito ang kapsula na makakatulong sa iyo. DTX 500 makaibigan, dahil ito ay nagtataglay ng mga phytonutrients, bioactive compounds, at superior antioxidant na pinakakailangan ng ating katawan para ma-maintain ang healthy na mga selula at maiwasan ang bukol, pamamaga at pananakit sa loob at labas ng katawan. Mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500 Health Alert.
0: Yes, mga kaibigan, sa pagpatuloy po sa ating programa, health information po muna tayo. Kasi nga po mga kaibigan, naniniwala tayo sa sinabi ng mga eksperto that more health information

0: less medication and less suffering. At ating pag-uusapan ngayon is all about visceral fats. Alam mo ba na according sa pag-aaral ng mga eksperto, the bigger the waistline, the shorter the lifetime. At ang isa sa dahilan ng paglaki ng tiyan ay ang visceral fats. Na kung saan yan po ang sinabi ng mga eksperto, kung gaano daw kalaki ang iyong tiyan, ganun din kaiksi ang iyong buhay. Ang visceral fat ay isang taba na nakapalibot sa mga internal organs sa abdominal cavity, katulad ng liver. No? Kapag meron ng taba ang iyong atay, tataas ang SGPT, mga kaibigan, na pag hindi po ito na gamot kaagad ay nagdadala ito ng problema sa gallbladder o gallbladder stone. At kung ang spleen naman ay mamaga, ito ang dahilan na kung saan hindi na niya magampanan ang kanyang trabaho na pagpapalabas ng insulin para mag-normalize ang blood sugar. At lalong-lalo na ang pankreas at intestine. At ito din ang bumabalot na taba sa puso o tinatawag ng mga eksperto na pericardial fat. Ayon sa pag-aaral na 10% sa taba ng tao ay visceral fat. Hindi ito nalalaman dahil hindi ito nakikita at kahit mapayat ay pwedeng magkaroon ito. Visceral fat ay ang dahilan ng pagkakaroon ng inflammation o pagkakaroon ng pamamaga na isa sa delikadong kondisyon. At according pa nga sa dagdag na pag-aaral, ang pagkakaroon ng visceral fat ay sinyalis ng pagkakaroon ng metabolic syndrome at ang nagpapataas ng tsansa sa pagkakaroon ng high blood, obesity, at pagtaas ng kolesterol at lalong-lalo na ang insulin resistance. Ganyan, makaibigan. Kaya nga sabi, the bigger the waistline, the shorter the lifetime. Kasi pag high blood ka, oh, pwede kang ma-stroke, no? Kapag obesity naman, oh, sobra ka sa timbang, ayan, prone sa pagkakaroon ng cardiovascular problem, pagtaas ng sugar, at lalong-lalo na tataas ang kolesterol. Na kapag ito ay nagsama-sama, makaibigan, nagpapataas ito ng tsansa sa pagkakaroon ng stroke, heart disease, at type 2 diabetes. Yun po yan, makaibigan. So paano po natin bawasan ang visceral fats? Sa pag-aaral natin, mga eksperto, iwasan ang mga matatabang pagkain. Iwasan ang mga malalamig na nakakalasing na inumin. Lalo na yung hindi po physically active na lifestyle. According sa pag-aaral ng ating mga eksperto, makaibigan, being physically active for at least 30 minutes, no, in a day, nako, malaking tulong po yan na mabawasan ang visceral fats at hindi magkakaroon ng visceral fat. At lalo na ang pagkain sa healthy na pagkain, kasi ang mga healthy na pagkain ay mayaman sa fiber na isang kailangan para hindi po tayo magkakaroon ng visceral fats. At iwasan po ang mga sugary drinks at matulog ng maaga. Kasi po, mga kaibigan, kapag kulang ka sa tulog, ito yung dahilan na nagki-crave sa mga matatamis na pagkain na isang dahilan ng pagkakaroon ng visceral fats. At uminom, ito na, inuman ng DTX 500 at Mighty C Alkaline na Vitamin C. Yung legit, ha? Yung legit po ang inumin nyo para makasigurado. Ito kasi ay may taglay na anti-inflammatory properties na pumipigil sa pagmaga sa mga internal organs. At tumutulong din ito sa pag-regulate ng appetite at satiety hormone na ghrelin at leptin para hindi masubrahan lagi ang kain. Bawasan ang unwanted fats, mag-DTX 500 at Mighty C araw-araw. At syempre, pag healthy na coffee, dito ka na sa Detox Coffee, ang kape na nagtatanggal ng visceral fats. mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500 Health Alert! DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
2: Dosis sa baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
3: Ano po ang naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
2: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
3: Okay.
1: DTX 500.
2: Sinubukan din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500.
4: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaki na pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
5: Sa Panginoon.
4: Una po ay sa Panginoon.
1: DTX 500.
6: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kung nasa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
1: DTX 500.
7: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
1: DTX 500.
7: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
1: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500. DTX 500 Health Alert.
8: DTX Covenix, ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag DTX Covenix ka na, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Covenix.
1: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Adrian ng Kawayan City, Sabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Nakakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Pumili sa mga butika.
0: Sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At lalong-lalo po mga kaibigan, magandang pakikinig at panunood sa mga kabayan po natin na nakaantabay ngayon sa ating Facebook Live, DTX 500 Luzon page. Dito po tayo nakalive mga kaibigan, daily, at magbibigay ng mga impormasyon araw-araw patungkol sa ating kalusugan. Sa lahat na nag-share, especially sa lahat ng taga-klinika at saka Key5 News FM. At lalong lalo po mga kaibigan ha, para makasigurado na hindi po tayo mapike. Hindi tayo makatulad ng iba na nag-message sa atin pong page na napeke dahil sa online bumili ng peke na DTX 500. Naka-softgel, nakabote ang liliit ng softgels mga kaibigan. Para sigurado, ang sigurado at epektibo FDA approved na Klinika DTX 500 na gawa ng Klinika di Alternativo Medicina ay puntahan lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At ang original na DTX 500 ay naka-blaster. Naka-box po yan na kulay green mga kaibigan. Available sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500 Health Alert!
0: At lalong lalo po mga kaibigan, ang programang ito ay hatid sa atin sa DTX Cover Mix. Ang kape na hindi lang nagpapahealthy, ang kape na hindi lang nagbibigay ng mga nutrients na kailangan ng ating katawan, ito din ay naglilinis ng ating katawan. Nagkape ka na, naglinis ka pa o nagkape ka na, nag-detox ka pa. Alam mo ba mga kaibigan na ang Klinika DTX Coffee Mix ay nagpapaboost o nagpapalakas ng ating metabolism na kung saan ang pagkakaroon ng healthy metabolism ay isang kailangan para ma-maintain ang healthy na pangangatawan. Na kasi po mga kaibigan, ang metabolism ay isa itong set ng life-sustaining chemical reaction mga kaibigan na mga organism na kung saan dito po kinoconvert ang mga pagkain para magiging energy mga suking tagapakinig. Kasi without metabolism o digestive system mga kaibigan, hindi po nako-convert ang mga nutrients galing sa ating mga kinakain mga kaibigan. Kaya ang pag-inom ng DTX Coffee Mix araw-araw o Klinika DTX Coffee Mix ay tumutulong upang makorek ang imbalance no between pro-oxidants at antioxidant. Mga phenolic compounds at flavonoids na makukuha sa DTX Coffee Mix na kung saan yan ang nakakatulong para ma-maintain ang healthy metabolism. Kaya kung sa mga kabayan po natin dyan na laging bloated, laging may hangin ang tiyan, hindi makakadumi ng normal araw-araw. Nako, dito ka na sa Klinika DTX Coffee Mix. Ito kasi ay may psyllium husk at chia seed na nagpapalabas ng toxin sa gastrointestinal area na siyang dahilan kung bakit humihina ang ROS at RNS. Na available na po ito sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Ang Detox Coffee na nagkape ka na, nag-detox ka pa. Klinika DTX Coffee Mix. Ito din ay may tagline na de-sugar sugar cane at ampalaya na nakakatulong ma-maintain ang healthy blood sugar, healthy cholesterol at healthy blood pressure. Available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar mga kaibigan. Lalo na ang pinakainam at pinakamagandang kombinasyon. DTX Coffee Mix, Mighty C Alkaline Vitamin C at Healthy Coffee na Klinika DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix, ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at tagdag enerhiya pa. Mag DTX Coffee Mix ka na, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nabibigay kasi ito ng extra energy. Nakakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Pumili sa mga butika. DGX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DGX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. Ang DGX 500, araw-araw. Sa mga DGX 500.
5: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Noong marinig ko yung tungkol sa DGX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
1: DGX 500. Sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenols, phenolic compounds at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
1: Mighty C, the alkaline vitamin C, isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C,
8: the DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, perfect. Mapahot or iced coffee man, pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na, siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix, ang healthy na kape. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert.
0: Available na po yan, mga kaibigan, sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Sa mga gustong sumali sa ating programa, ha, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. Lalong-lalo po, mga kaibigan, bisitahan ang ating Facebook page na DTX 500 Luzon. Sama inyong lingkod daily, Doc June Alquizar ay inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas. Doctor of Naturopathy ay araw-araw na magbibigay sa inyo ng mga impormasyon at para maiwasan ang mga peke na produkto na ginagayang produkto ng Klinika DTX 500, Klinika DTX Coffee Mix at Mighty C, ay puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Kasi pag sa pharmacy kayo bibili, makaibigan, legit talaga yan. Kasi humihingi sila yan ng mga papel bago ka makapasok sa mga pharmacy. Humihingi ng Certificate of Product Registration. Apike, makaibigan, wala po yung Certificate of Product Registration. Mag-i-check nyo po yan sa FDA portals, makaibigan. So ang kagandahan, available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar ang Urig Legit at FDA approved. Saan? Yan po yung iniinom sa mga kabayan po natin na naririnig nyo po sa ating programa ng mga live interview. Lalo-lalo po, mga kaibigan, ang programa ng ding ito ay hatid sa atin sa Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
1: Mighty C, the alkaline vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C,
0: palakasin ang resistensya. Mag-Mighty C Alkaline Vitamin C araw-araw. Ang vitamin C na all natural. Ang vitamin C na hindi acidic kaya hindi mahapdi sa tiyan. Na kung saan, makaibigan, ang pag-inom araw-araw ng vitamin C ay tumutulong ito maiwasan ang stroke dahil ginagawa niyang elastic ang mga ugat para hindi madaling pumutok. Nagpapalakas ng resistensya para hindi madaling magka-sinusitis, asthma o pagkakaroon ng mga plemas. Tumutulong din po ito para sa maliwanag na paningin dahil kapag ikaw ay naka-vitamin C araw-araw, naiwasang pumutok ang mga ugat, lalong-lalo na pagmataas ang blood pressure at lalong-lalo na ang kolesterol. Mighty C Alkaline Vitamin C para sa epektibo na kombinasyon. Ipagsama ang DTX 500 at Mighty C Alkaline Vitamin C, mga kaibigan. At lalong-lalo po, mga kaibigan, ha, ang Alkaline Vitamin C tumutulong din po ito para ma-maintain ang healthy na red blood cells, yung hindi maputla na dugo na siyang dahilan ng anemia. Dahil ang vitamin C, especially ang alkaline, ay tumutulong itong ma-absorb ng maayos ang iron sa ating katawan. Mighty C Alkaline Vitamin C, available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Ang perpektong kombinasyon, DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, at Klinika DTX Copemix. Available sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Pero mga kaibigan, medyo napasarap ang ating usapan. Wala na pala tayong time sa magpatuloy pa sa ating programa. Kung nakasama ngayon ay yung isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, na araw-araw magbibigay sa inyo ng mga kaalamang pangkalusugan. Mga kaibigan, huwag kalimutan na ang pagtulog ay kailangan para magiging healthy. Pagkain na mga healthy na pagkain, pag-exercise ay kailangan kasama ng DTX 500, mga kaibigan. Siguradong maiiwasan ang mga karamdaman. God bless po sa ating lahat, mga kaibigan. At tawa po ang Panginoon, tutulong sa ating lahat para ma-maintain natin ang ating healthy na pangangatawan at maabot natin ang ating pangarap sa buhay.
8: DTX Covenants, ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka na, The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Adrian ng Kawayan City, Sabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Nakakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
8: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika. DTX 500. Ulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
10: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umabang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
8: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. June Alquizar. Atin sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert. Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan, K5 News FM.
11: Ora! Sa K5 News FM, Philippines Under Time, alas 4, Imedia.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
12: Number one,
8: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasap

0: mabang morning. Pilipinas, mabang aga Sir Visayas, mabang aga Metro Tacloban. Fit Senior. Oh, sino dito ang Tacloban? Happy Fiesta. At ang mga kakay-vibe din naman ha, Metro Tacloban. Good morning!
1: Lunes hanggang Biyernes.
0: Okay, na natin mga kakay-vibe. It's Tuesday. Martes. Martes nga adlaw, katapusan nga Martes. Katapusan nga adlaw, hindi nga bulan. Oh, ito na Hunyo 2026. Thank God it's Tuesday. O nga na salamat ano, mga K5 nga mga ani, nagmatapakita ka sanggaya. Kapag pasalamat kita, balik ito. Ano? Ito na itong kita na pagmamatay, itong kinadaaga. Mga taga-Tacloban, good morning na inyo. Salamat ano hiton padayon nga pag protekta ato nitong aton mahal nga patron na Señor Santo Niño di Tacloban. Happy fiesta ha mga taga-Tacloban. Good morning. Oh, damo pat piraw yan. Actually ako piraw pa ako mga kaka-K5 ano, kaka-K5 Ogzimer. Kaya kagabi lahat kuwanta na tapos ano an parade of lights. Siguro mga kuwan na mga alas 8 pasado sugod ba ito o alas 9 mga sugod dito mga K5 kaya mga alas 9 na kami makapangaon sa downtown tinapos anay namon ang parade of lights sangkay kagabi no ngan ang parking ang parking na kanin na may real dinik makapark ha may Tacloban City Division hiton deep end rayo may real mga kaka-FM ka banda no. So yun pero sulit at kagabi ang mga float nga nakadahan parada no paghusay and mga kagradisin nyo o han tag sa float tanaton mga contenders sangyaw congratulations ano congratulations itong mga nagpartisipar hindi nga atong kinada tuig o kinada celebration natin itong fiesta no gindadaos mga kaka-K5 sige kumusta niyan ato pangumustahon nala ang mga naka ang mga nagdaog o han kagabi nga pa isan-isan na mga kaka-K5 ano bang pinakamasa haros kasi maghusay tanan ano maghupay tanan maghusay and lights ano han mga flow ang mga kabataan nga nananayo marisyo kitaon o di ba sangkay o nga na damo an sa saburak nga dulce o candies ano o sugod man damo gihapon mansana apple o nga na ano ini an orange amoy ni ang gin papan itsa ka kagabi. Alright, sige, good morning, Alan, at mga kaifang nila. Kumusta ka mo, sangkay? O yan na nga pag kanhi ko, pag sulod ko, hanyan na nga maagahon. Ano kanina? Mga alas 3 pasado. Damo pabuyag ang tao ha kadalanan, ano? Damo pa ang nag-iignom, damo pa nagbubroyoboy. Mga kaifang, siguro, amoy nin, mga nag-aagahan, inilihidon, mga mga pamasyadahan ano din sa Tacloban especially dito sa may Sangyawan Park Sangyawan Grounds sa may Carnival dito sa may Anibong nga banda no? So okay, sige enjoy lang kita mga kaka-K5 yun ang adlaw damo pa yun may mga aktibidad pa yan na enjoy lang kita sangkay ano? And happy fiesta itong mga oh syempre mga taga-Tacloban may dako na mga imbitasyon kita unta na yan kung makapasyada kita ano kay piraw pa kaya actually mga kaifab ano mapiraw pa marasa pang pagkatorog ganina oh, pero mag-aano man kita kay trabaho man good ano sangkay oh, pinahanglan timprano kita mag andam kaya mo pat aton aranda alright na sige ay matanam kay patron na Ano na taklaban, Sangkay? Sige, ang dama na. Ito ni mong listahan. Buyag, damo ini itong pamamatlunan nim. Kay, may ada mga taga, for example, ano, may taga San Jose. May lang nila patron dito. San Jose, Northern Barangays. Or mga higrayong barangay ng Tacloban, yung may kalugaringon patron. Da night, it iba. Diring atanan, it iba nasa bayi itong, yan nga adlaw. Ano, kanang kapatronan itong Bogos nga syudad. May mga nag-aandam, naghahanda gihapon nito, mga kakaypa. Salit, ikaw nga namamadi yan, pangumusta ha. Pangumusta ha't imo mga kakilala, imo mga kasangkayan, nga aanhin na ako yung Tacloban. Pwede ka man lang ito sumiring. Hi, good morning. Tapos, kumusta na, Sangkay? Nandiyan sa follow up ko, anong imo to? May nag-andam ka mo. Kaya bang hindi ka reply, kay maaaraw naman kita, ito nangungumusta yan ha. Labi na itong mga talagsaon lang mangumusta, mga kakaife. For example, imo Sangkay nga nangumusta anay after 1 year hain. Mga delikado at pagbasa ito, kay bangin itsunod ito nga reply hain. Maghinig ka utang, kakaife, ano? So, maupay yan na, diritso na lang. Kumusta? May, ano, fiesta hayo, happy fiesta. Hindi kami kumada, mga niyan, itong paningon to. So, ganda lang. Diretso ha, kaya bangin di ka replyan, insumering ka lang, kumusta ka na. Kaya bangin matrantar, mga kakaife, na hitnauso nga pangungumusta. At nireply mo nga, na itsunod nga reply na, nahinig ka pangutang na. Alright, sige, good morning, Marie Kiton, good morning po. Rizal Dimanyo Perez, good morning, Consejal Ogs. Si Lidonia Ranyes Aurelio, maupay nga agang, and maupay nga patron, sir. Or maupay nga patron, Senior Santo Nino, di Tacloban. Sir, shout out lang ko nga dit akong pamilya, and Aporto family. Ha, victory. Thanks itong pagbasa. Yun. Hirom Nick Villegas. Ayun, ni Coach Romney, good morning. Itong Villegas family. Ano dito ha may Santo Niño Extension. Happy Fiesta! Coach Romney, ano? Good morning. Good morning. Hey, you dito ha. Maupayang patron. Hey, Mateo Bantola. Good morning, Kakay 5 Ogs. Kapinakono kita itong DTX Coffee Mix. O, nagkagkapi ka na, na-detox ka pa, nga nakapika ka pa. Umagang puno ng sayat ko. Shoutout naman ko no. Ganiha si LN Hotel. Adi Ma'am Annabelle. Nagluluto na itong puto kutsinta. Ayun. Salamat Kakay 5 Ogs. God bless you always. Marasa ito. Itong puto kutsinta may lubi. Di ba? May itbabaw ito, may lubi. Marasa ito, maupay, I mean, maupay nga padis ito na DTX Coffee Mix sa Sangkay. So, dito hamon, naabot nga nang kinagsusudoy ham dito itong puto ko tsinta, maupay hiya nga amot aking papadis ito na akong DTX Coffee Mix. Oh, Sangkay, kumusta ka? Nag-ano natin mong imbubuha din, ha? Naka-DTN. I mean, nagkapi ka na? O, DTX Coffee Mix kita. Naton antioxidant coffee, herbal coffee, healthy coffee. Nakagkapi ka na, na-detox ka pa. Ayun, oo, mga K5. Nakita magpaibang kape, no? Hindi na kita, dinhin na kita at herbal coffee, healthy coffee. You know, itong DTX Coffee Mix, napakadamot yung mag-upay nga binipisyo aton panlawas. Labi na kung constipated ka, hanginon, itong imutian, Sangkay, hataas imo BP, hataas imo blood sugar, kinahanglan adlaw-adlaw na ka DTX coffee mix ka. Ining aton antioxidant coffee, no? Nakapagkapi ka na detox ka pa. Napaka maupay ni, no? Itong DTX coffee mix, it function. Bektot at lawas, ano? Iti trabaho, no? Kung nainom ka at DTX coffee, ginlilimpyuhan hini, no? Ginfa-flush out. Hindi nga mga toxins nga dit aton lawas, di kang aton mga kinakaon, lunlunla nga iniinom. Mga K5, ano? Salit, napakamaupay nga adlaw-adlaw naka DTX coffee mix. Itong DTX coffee, ano man nga panahon, mapasumad panahon, matagho, matugnaw mat panahon na napakamaupay DTX coffee mix. Kung mapasut panahon, butang ilat yelo, butang ilat ice, iced coffee, no? Maupay gihapon hiya sangkay. Alright, oh, sige, DTX coffee mix na kita, ha? Hey, Mateo Bantola, happy fiesta nga yan, kuno din hetak loban, sige. Kin Hinakay, hey, Sir Kin Hinakay, good morning, pariogs. Oh, shoutout kuno Hapapaya Beach Resort. Oh, good morning. Ari da Hapapaya Resort. Oh, kanda Kuya Jigo Algaraz, kanda Ati Daday, kanda Kuya Jewel, ano, Ati Vicky, good morning. Maupay nga patron din na may Papaya Resort. Oh, bangin na makapasyada akniyan nga da pagpatugnaw. Hamay Papaya. Good morning, Kuya Jigs. Ayan, annual song that good morning. Kakay vibe, Sir Ogzimer. Hira Ulmil. Good morning. Maupay nga patron mga taga K5. O, Kuya Ogs, mabuhay ko ng Tacloban. Shout out tala kami ni Dihak at Balogan ng mga senior citizen. O, dito yung barangay Buaw. Salamat ko ng Kuya Ogs. Well, good morning. Raul Mil, nga mga taga Katbalogan. O, labi na't mga senior citizen. Kagabi, may kukinita ng mga senior citizen. Nakadahan parada. Oo, and maghusay. Oh, may nira float ang mga senior citizen, ano? Parang mga beauty queen. Sangkay, ano? Ngayon, ang mga... may mga zomba mamas. Oh, good morning. Shout out kan Ate Gina Conde. Oh, nakita kami. Nakaduhihan usang grupo ang mga nagzuzomba. Ate Gina, good morning! Oo, baga kinalasan ni Ate Gina ang pagkita akon nga nakadulak ang ligid. Maupay nga yan, sumayaw ang zomba hi Ate Gina. Shout out, ha? Ang kan Ate Gina Conde din ni Hautap, itamon suki nga paralitan hiton na barbecue, ano, din ni Hautap. Good morning! Hey, Joel Briso, good morning! Shout out ko nung kanina, Sitio Pitik, Barangay Salvation Farm. Alang-alang late. Yon, salamat ko nung ka K5. Alright, so sige, alas 4:44 na sangkay. Good morning, gihapon. May kagabi, may nag-parade gihapon. Labot lahan mga fraternity. May hiningaling ang mga CIA. Ano ba, Craig Sigot, mga CIA? Ang nagpaka-black kakulop, ano? Parang makakuha din hiram. Mga force multiplier. Parang sungad ba, ano? Oras kung may na mga okasyon kung ang mga aktibidades din sa Tacloban, ano? Kinikita ko ini hiragi hapon during han Holy Week, bagabat parts para sugat ito sangkay, ano, na assister gihapon ini hira pagabot iton pag mintinara, no, iton traffic sa himig mintinar iton seguridad ng mga CIA. Kakulop lak kumita nga baga kagabi lak kumita na damo buyag inhira din ni Tacloban. So, ang ito, alas 4:45 na, o sige, good morning gihapon aton mga K5. Nga namamating, nagkikita yun at aton Facebook Live. Paki-follow, ano, ito amon official Facebook page. Paki-share, paki-like, ito namon mga post sa Facebook. Nga may nagihapon kami YouTube, ano. Amon lang gihapon, K5 News FM Tacloban Digital. Amon lang imo isa-search, ita-type YouTube. Nga paki-subscribe bitong amo naman YouTube channel Sangkay. O sige, mga K-5, ano ha? Last 4:46 na ngayon ha, mga nagbe-birthday na, no? June 30, 2026. Kapag na, buwas, mapakliin naman kita't kalendaryo, ha? Kaya July 1 na buwas, mga K-5. Pero enjoy laanay, ano? Yan na, ito na aton fiesta. Dini naman ha siya dito ng Tacloban, Buyag. Kadaamuhan tawo ka kagabi. Sangkay, ano? Kuang pagod. Baktasay pagod. Didahan mag-dry kang palaan na Parade of Lights sa Baktasay Gudla. Grayo and parking mga kakaipag. Sige, may mga birthday na ha. Happy, happy birthday, Sangkay. O ikaw nga naman, mga tingin, ikaw nga nagbe-birthday ng adlaw. At kayo maupay nila nga pag-silid ng gitong imo kaadlawon. Oh, happy birthday. Edit akong halad. Halipo tayo lang ang birthday song para imo, Sangkay. Happy, happy birthday! Hey!

0: Yun! Happy, happy, happy birthday! Girl, anong mga kay-family na nagbe-birthday, may birthday, ilang adlaw! In happy, happy birthday sang kayo. No? Tagan ka pa, untan mo pa nga panlawas. O, damo pa nga birthday tayo mo celebrate. Nga, damo pa unta nga grasya. Ito na umabot, umulpot. Ito mo naman kinabuhi sang kayo. No? Pagbutan lang kita. Pagbutan lang kita. Dito mabawag kalibutan kay purbi. Dadamo yun na ito na maglabad. Damot maglabad. Salit, ay nakita pagdugang pa. Magbutan la kita, mga K5. Maupay lat damot sangkay. Maupay damot sangkay. Maupay turay ka kaaway. Uyayag di mo bagay panhuna-huna. Ano? Nga, sing pa. Uray nimda. Di ka stress. Ka K5. Kung damot imo mga kasangkayan. Pagbutan la, pagbutan la. Ikaw, nga namamating na. Kita nga na. Okay, sirin ko pa damot maglabad yan na. Edul Rinama, good morning, K5. Always watching and listening. From Basay, Samar. Alright, sige. Weather update na kita. Kakulop. Kakulop mga K5. Ano? Di natakloban. Kulop na. Kahuna natin. Magbubunok. Kanadak mulhan arom. Labi na kay siyempre anaton pag hinikakitahan parade dibiha downtown o kahuna naton magbubunokin makusog pero siguro mga pasado alas tres na tumarithi sangkay ngan mga past 4 na PM in mga umupay-upay ang panahon although madalumdum lahiya maupay salamat itong aton mahal nga patron Senior Santo ninyo ni Tacloban ano nga gintagan gitan maupay nga panahon kakulup kagabi ano labinahan parade of lights so waray uran sangkay ano hakaluyuhan sering ko pa kapadak mulhan arom didanahan kulup oh salamat iton aton mahal nga patron iton paghataghan maupay nga panahon ano sana gihapon yun na nga adlaw iton aton adlaw iton fiesta mismo kay may dapay na mga aktibidades may fluvial fluvial parade after siguro hiton after not misa tama after hiton misa ano yan nga aga sige may kasi kita ginmamonitor ginbabantayan nga low pressure area ini nga LPA yan nga aga yan nga maagahon sumalat aton na weather state bureau pag-asa ini nga LPA at ini ha coastal waters of San Pascual Masbate mga K5 ano ini nga low pressure area sumalah iton pag-asa yan nga adlaw iton Martes posible magpauran nga diha Metro Manila Visayas, ano? Bugos ng Kabisayaan, Calabar Zone, Maginha Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque ng Romblon. So, abot update yan at pag-asa, K5. Apektado, ining mga, iningakot mga na-mention ng mga lugar, rehiyon. Ito na... low pressure area no LPA nga diyan nahiya coastal waters iton San Pascual Masbate mga K5 bali nga diha Palawan apektado hira iton southwest monsoon umaga nga nabibilin pa nga paritit aton nasod iton posible magpauran yan na iton local thunderstorm din nga aton Visayas bugos nga Visayas Eastern Visayas it naguhulga aton hin mga pag-uran yan na nga adlaw ini nga low pressure area ano nga diha may Masbate banda salit ayun sagdon naton taton mga kabugtuan labi na iton magawas yan na iton magkikita maatin din ritmisa magkikita iton mga aktibidades pa yan ang aga din natakloban ay kita hingalimot iton aton payong no? Permanente data ini ano man nga panahon kasi ano gamit talaga't payong mapaso man it panahon mauran man labi na payong ano dako iton gamit
1: kulay ng okay yeah. Balitang
0: alas 4 4:52 na. Oh, good morning, Alay. Don Orinabak. Good morning, Habasay Samar. Edwin Logson Abia. Mapay ko nung aaga balitan ng K5 sa umaga. Ang K5 Oxymer. Mapagreet la ko to Roger Brillantes and the family. Hakat Balogan. Samar, Kat Balogan City, Samar. Kumusta na? All greetings or greetings. Tingang kan Edwin Logson Abia. Hidon Basay Samar. O damo ko nung salamat. Hivyolita Nueva Stragia. Good morning, K5. O pakigreet ko nung kan Dundon. Belated happy birthday. Kakulop pa taga Dagamil late. Yun. O good morning, Dundon ha. O happy birthday ha imo. Belated. O hanggang kakulop nga imo birthday. For Miho, Maraya, K5 Idol, Ogzemer. Oh, good AM. Happy fiesta ko, no. Oh, tara. Pamatron na kita. Thanks po. Oh, sige. Maupay nga pagpamati hain mo. Himig ng umaga. For Miho, Maraya. Oh, ganito mga taga-Tacloban din. Bring lang natong cellphone, ano? Itong mga kumbida. Masay pa kay... Ito, humat ang programa, baga libre na kita, no? Yung totoo, balitang siguro. Alright, let's go. 4:54 na, Sangkay. Okay, K5 Ong, sa natatang mga pangunahon ng mga balita, no? Yan ang adlaw. Of course, syempre, makumusta kitang kagabing paisan-isan niya ni K5 Carlo. Aton hiya, aton i-check it linya, no? Makumusta kitang K5 Carlo kaya itong K5 News Team. Kagab igihapon ano aton igin hulagway iton na parade of lights mga K5 aton igin highlight gihapon ang mga aktibidades kakulop kagab i salit mga umusta kita yan na anong resulta no hino nagdaog I think 500,000 ano ang premyo o han magdadaog han pinaka maupay and float parang ganun, ano? Ayan, totoo kayo punta kang K5 Carlo. Kay talaga, kung kumahusay lang, maghusay haros tanan ang mga lights pala, no? Dako ko ang gingesto. O hankada barangay nga nag-participar hiton mao naman nga paisan-isan din hatakloban, ano? Nakikita natin nga dako ko ang ira gingastos sangkay. Shoutout nga yan kan Sir Berber. Nakikita kami, nag-estorya pa kami ka kagabi. So, maupay and float liwat itong atong hanhanlove radio, no? Itong mga kasangkayan, hamidia. Oo, nga, PRTV gihapon, ano? Kan Ma'am Hansel. Kita gihapon kami kagabi. Sige, sige. Ano't atong mga balita? Yan ang K5 Oxymer. Alright, sangkay. Yan ang adlaw. Siring ko pa, mangumusta kita na yan, ano? Han, kagabi ng resulta. Nga niyara nga adlaw, Martes, may, ano yan na, may uminto. O may uminto ito na produktong petrolyo ni Purbida. May dangayan uminto yan na, ano, mga K5. Mahumanla ang rollback han last week. O yan na nga adlaw liwat, naghuhulga iton or epektibo yan nga adlaw. Itong panibag-o na naman nga increase uminto itong produktong petrolyo mga kakaifa purbida ano kulay ng pag-asa unta matuhay na ining conflict dito sa Strait of Hormuz kay ano natuhay na ba ito kung bumalik han may na naman ginbomba hindi ini matutuhay pagkakasabot hin maupay pero la kaadlaw mga K5 mag kukuha na naman ano ini magpapabuto na naman hin missile ngadi hiton mga target ano K5 ang gin target yan na I think at mga base militar din ba to ha nagtunga na sud sangkay salit it Iran nagduwa na naman nag warning imbis nga naglabay nga si Mana baga na natuhay na adto bangin na naman ini bumaling purbida pastilan ini nga aton sitwasyon maopay kun hiralat apektado didto ano ha Middle East apektado kita din ni tungod hiton nagiging epekto hiton pamresyuhan hiton na krudo ano mga kakaifay. So, may aumento, may increase ano yan ang adlaw yan ang semana kung may the fuel adjustment itong semana kinada Martes itong pagpapatuman hini so most probably alas 6 ininiyan mga kakaifay ano yan ang aga. Alright, pero may roll back liwat dito aton balita ipapatuman liwat buwas itong roll back itong presyo itong LPG. An LPG, liquefied petroleum gas. Mga KK5 in magkakaada in rollback. Yan na ang ating arabot nga siyahan nga adlaw hiton Hulyo. Buwas. Buwas ini nga adlaw. Okay, sige. Iba pa nga balita, mga police report naton na mga KK5. Oh, mangumusta kita niyan hiton na mga police report ni kang KK5 Carlo. I-check naton itong mga naisumat ha police blatter. Han naglabay nga 24 oras sa sangkay, no? Kasagabay kan KK5 Carlo Arisgado. Dilit ato na iba pa nga mga balita, DSWD Eastern Visayas nagpadarahin augmentation team ano para bumulig ha mga biktimahan linog dito ini ha Sarangani. Sarangani province ano last week nga linog last week or last week yes oo nga linog dito ha may Sarangani province Katbalogan naman nagpapadayon ang police visibility ha mga eskwelahan dito ha siyudad hiton Katbalogan ano niyan bandayan naton itong report ni KK5 Imer Habulin ano? So mga ni mga KK5 ito naton mga balita haibang himang rawon dito ha halangyaw nga labnasan ano sangkay dito ha Europa grabe dito ka mapaso ano mga KK5 nagpapanik buying yan na dito ha Europa di ba ha France madamon na natala nga naawat ang kinabuhi namatay tungod dito ng heat wave so dito ha Europa nagpapanik buying yan na hin mga electric fan ngan aircon itong mga tao tungod dito ng grabe nga ka mapaso mga KK5 imagine ano naabot ha 40 degrees Celsius itong era dito temperatura dili kasi era sanay kay itong era no, it parang normal nga to 20 matugnaw nga to 20 degrees Celsius ug dito dili era sanay hindi nga ka mapaso salit ang epekto hindi nga heat wave damo itong naawat itong kinabuhi mga KK5 ano so ala itong sumalat WHO World Health Organization nga itong Europa ko no mga KK5 ano, na nabatian ko nabasahan ko ini ang kontinente nga pinakamadagmit ko no pumaso itong panahon so magantigda na tigdaan ini yung mga tao salit damo ang namatay dito ha France sangkay ano nga sumala itong amoy at kontinente nga pinakamadagmit pumaso sumala itong global average ini ano nga ito nakikita nga rason it's because itong climate change mga KK5 so sana direk na madugngan itong ihap itong mga naawat itong kinabuhi no dito hini ha ining mga nasod nga nasasakupan Europa mga KK5 nga nakaka-experience na hingra

0: during an earthquake, twin earthquake dito sa Venezuela. Pero siring hit report, siring pang-autoridad dito, nga parang natika malabo itong chance nga makarecover pahin mga buhi. Ano? Pero namang good ka-adlaw, mga kakaifab. Salit, posible ko no, madugngan pat ihap itong mga naawat ang kinabuhi. Grabe yun yung mga panhitabo. Magindin niya aton, ano, Eastern Visayas, Pilipinas, ngan ha ibang nasyon. O salit, magin mainampuon good kita sangka. No? Okay, so amay ito, amay init, mga update yun at mga balita, mga pangunahon ng mga balita. Alas 5:03, mga kakay-5. O sa kita mag-commercial, ayaw nga yan hingalimti, paggawas ni Muhay mo panimalay. O labi na yan na nga taton panahon, pabago-bago taton panahon, mapaso. At naman tumingdat mga pag-uran. O kinahanglan may din mong proteksyon. Ngan, ano itong proteksyon kay K5 Oximer? O syempre natin, Mighty C, the alkaline vitamin C. Amoy nit natin, Mighty C, ha? Amoy nit, baksit natin, Mighty C. K5, para magpabilin nga protektado ka adlaw-adlaw. Arayo, ha, naman, nga epekto hindi nga itong pabago-bago ang panahon. Kinahanglan, makusog ito na yung immune system. Makusog ito na yung resistensya. O dapat naka Mighty C, the alkaline vitamin C ka. Alas 5:04 na. Good morning, Anay. Ang hello, Manalastas. Good morning, K5 Og. Watching from V&G Subdivision, Tacloban. Happy Fiesta, Tacloban. Viva Pit Señor Santo Niño. Yan na siya taga na Hernandez. Good morning, K5 Og Seber. Belated happy birthday. Takon apo. Freya Ninia Hernandez. 8 years old na hiya. Han June 29. Thank you, han pagbasa. More power to your program. Si Evelyn Pakaira, maupay nga aga. Kakay-5 Oximer, hinot daw gagabihan float competition. O niyan, hi Kakay-5 Carlot, magtutukib hini aton. Hi Mamila, good morning Kakay-5. Maupay ko nga patron, hanaton mahal nga Senior Santo Niño di Tacloban. Watching from Tanawan later. Alright. O sige, good morning nila, no? Ngan maupay nga patron, hanaton mga namamati. Ngan mga nagkikita, ito na aton na live a Facebook. Ngan na aton na gihapon YouTube channel. Alas 5:05, standby ana kita ka K5 Ray. Ha? Mabalik kami ka K5. Mahuman lang lang ang mga pahinom do. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
2: E3 Bio!
3: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Para sa malinis na dugo. DTX 500! Para sa marusog na tayo. DTX 500! Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500! Ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500! Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
5: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
6: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting nga bala mga mega base gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng

0: kilkili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: K5 sa umaga kay saya. Market report, police report. Lahat meron na Oximer
5: as. Alright! Balik na ka K5. At itinamdamay ng K5 sa umaga. Oras na ito, 5:08 na.
4: Balitan
5: K5. Sigurado kung kita yan ang mga K5, ano? Ang ating dama, maupan at kabirik-birik hit lechon. O lechon nga handa para yan na ang piyasa yung Tacloban. Damo yan na ang damo yan at busy, ano? Itong baga binirik-birik itong lechon. Good morning, Anay. Ito hamay lechonan, hamay sagkahan.
6: Umagang
5: o, hey, Kuya
6: Pag-asa
5: Angelo. Ayun, grabuso. Kuya Angelo, good morning! Para maupay nga patron na Tacloban, ano? Ang atong oras, durutan atonhan. DTX Beauty Shop. May na kami sabon nga magpapahusay nga magpapadugang team kagwapo. Mga ka-K5, ano? Kung may na kita DTX Kape, DTX 500. O may naliwat kita DTX Beauty Soap. O nga, atit maupay nga pari sitting amon sabon. Kamani mo parigo, ipahid, ihid-hid. O dito't imo kilikili ang klinika. Deo Fresh, Deo Roll On. Para prisko ka, sangkay, no? Ang ambisan balhason ka, mahamot. Itong magawas nga ham. Dito't imo lawas, labi na dito't imo kilikili, sangkay. Gamitin eh, nga mong mga produkto. Ganit mga kalalakitan gihapon, mga barako dito, ha? May naliwag kami extend food supplement. Ini, amot-amon extend food supplement ini for men. O, sigurado, kulang ito no sa ka-round. Kung ikaw naka-extend food supplement sangkay, ano? Malilipan ko't imisis. Kay bangin it pag pangungusog nila hining nga imkambal. Ada nila hinbaga na igham or na ubuka. No? Pag-uubol. Nadungan hinbaga ada nila baga pangungusog liwat. Eh, dapat i-extend food supplement muna yan. Itong extend food supplement. Napaupay liwat inihiton blood circulation sangkay. Ganit atong mga kalalakin ang dida, mga tatay, mga barako. Ang mapabayan na himisis kay hingkabisi. Okay, 5:11, K5 Carlo, naka-standby na hatong linya. Mangumusta kitahan kagabi, ano? Anong resulta? Hinukuno, damay mga napakiana nga aton mga namamati nga nagkikita yan, ha? K5 Oximer, hinukuno nagdaog ang pinakamaupay, pinakamahusay ang float. Kagabi, ang float competition, ano? Ano nga barangay? Sige. Anong hulagway? Anong baga kabutangan, sitwasyon ka kagabi, ano? Nganya na! Dili hagawas kay K5 Carlo at doon na hagawas. Sige, K5 Carlo!
7: K5 News FM Live Report!
5: Kumusta ka K5 Carlo? Hain kayo na nga banda. Ngan, anot sitwasyon niya na? Dida ha, itim kinamumutangan, ano? Hain paglilibot, sugad pa ba kadamo yan na itong tao, K5 Carlo? Good morning!
8: Ito naton mga ka K5 gan maupay ang gapatron hito na sudad ang Tacloban. So amo na ini iton adlaw or kadlawan mismo ng ka K5 Ogs nga dito na sudad ang Tacloban. So kagabi duro ka bugiot itong tao dini. Ano actually adi kita yan na hamay downtown ano may SM kundi in ano ka K5 Ogs kakulo pa or kagabi induro ka bugiot itong tao dini nga lugar. Oo, grabe itong tawo kagabi, ano ka K5 Ogs, para itong mga magkiritahan na Parade of Lights itong Sangyawahan 2026. So, yan na ano gin, kumusta na ito? Naglibot kita kanina, tika nga Avenida Veteranos nga kadalanan, nga dito Rial, nga balik kita nga dito Justice Romualdez, nga sugad gihapon ito na Rizal Avenue, kundi ano ka K5 Ogs, ina so far may ada pa mga nagpabaktas nga mga ulitaw ano siguro kay medyo ito natapos an event kagabi ano mga maagahon na siguro ano ka K5 Ox diri nga ni akong nagsasayop kun akong susumahon nga diton aton or iton live mismo iton sangyaw in umabot ini in alas 12 nga diton ala una ka K5 Ox na human iton festival dance competition. So that's why nga may ada pa kita mga naabutan nga adi mismo iton gawas iton iba naghaharampang pa ka K5 Ox labi na iton may mga panimalay ano nga diton real nga sugad gihapon iton Avenida Veterano sa paggawas naton. So damo pa ito nagharampang, damo pa ito nag-iirignom nga dito na aligid itong kalsada, especially itong may mga balay ano. So nagpaaga itong irignom siguro in kagabi pa ini nga mga grupo-grupo ano nga while waiting nga na nagkikita itong parade of lights in nagtagay-tagay gad man ano bisan diri man sugad ka diri man nga paghubog itong ira panuyuan kundi para lagi hapon itong ira kalugaringon nga maliawa itong mga magkalain-lain nga mga presentation kagabi.
5: Asay pa ito, kagay 5 Carlo, di balay diri mag-inom. Kaya bisan nga ni kagabi, baga may dako kinita nga float, nga may mga nagtatagay-tagay.
8: Oo, diba? Kay K5 Ox, may nagtatagay-tagay nga may ada pa litsyon. Tuod nga litsyon iton.
5: Mga tinuod nga litsyon, ano? Not kinita, no? mga tuod nga litsyon.
8: Yes, kay K5 Ox, actually. Amo gihapon ini ito, naka-amaze kagabi iton mga tao. Kay tuod nga litsyon nga yan. Ito, naka, kumbaga pa, nakatuhog pa inihin kawayan kay K5 Ox. While ongoing iton float, ano, iton era competition, iton parade. So, usa din iton question, kay di ba kay nagsasabwaghin apple, nagsasabwaghin orange kagabi, mga candies. Kung kay ano nga waragin sabwag iton litsyon kay K5 Ox. Amo iton iragin huhula at ano iton pipira nga mga magkirita.
5: Mahal. Makuhan liwat hindi ka sa brag ang litsyon ka kay 5 Carlo.
8: Bisan lang nga niya iton panit. Unta ka kay 5 Ox. Kay grabe ka rasa to kagabi iton litsyon. Mapula-pula talaga.
5: So, amo ito naabutan hin alas 12. Sigurado kita kay bisan an parade of lights. Ano na ang oras na natapos mga mag alas 9 na ba kasado ano?
8: Yes. Mga alas 9 imedya ka K5 Ox so pagbalik pala ano itong mga floats nga nitong mga dancers han magkalain-lain nga festival dance. So kumbaga in gintagan anay hirain 30 minutes break nga makainom hin tubig, makagain hin energy kay may adagi hapon ni ra showdown after hiton. Parade ano kay K-pop Ox. So that's why ano adi iton anton result kay medyo waray na kita kaabot actually ano kay K-pop Ox iton final presentation or final showdown iton anton mga festival dances. So yan ay kaput na gihapon na kon ano iton mga result kay damo iton mga kay K-5 nga waray na nakasubaybay iton live ang sangyaw kay gab inagliwat ka duro ano kay K-pop Ox labi na iton pipira nagprepare pi gihapon ano yan ang magahon kung ano iton ira mga panhanda. So nga di iton aton na float category ano apa kadi ani kita no ka K5 Ox iton mga minors awards kundi in iton Northern Samar an naguli ano nagbursa iton haros nga tanan nga mga special awards.
5: Usa ni Northern Samar ngayan?
8: May ada Northern Summer ka K5 Ox. Ito ang ginatawag nga Tribo San Rafael. Kagabi actually, didi pala itong very impressive itong performance ano nga ditong parade ha Northern Summer. Kaya tanan nga mga contingents ka K5 Ox. Ito Northern Summer la ang nakakuha in impact nga na audience impact kumbaga. Kaya grabe itong era energy nga hype kaduro itong era mga staffs ano. Modern kumbaga iton era performance kagabi that's why nga nakuha ni ra iton audience empaka while ongoing iton parade while sigira in sayaw inadadara gihapon iton mga magkirita iton era performance
5: so hira kay 5 Carlo kay iton Northern Samar dayo haray tikan ko dira haray nga lugar
8: yes dayo pa inira kay K5 Ox no from Northern Samar na travel pa nga dito ang Tacloban nga na diri la ini usa ka semana iton era preparation kay iton era pala musicality nga sugad gihapon gyapon iton ira choreography in kinahanglan gyapon inihin pira ka adlaw iton ira pag practice maliban na lang kun tanan nga mga dancers nga to in mga Batikan pero kun mga first timer iton mga dancers makuri ini tutduan ka K-Fav Ox in a short time ano nga preparation.
5: Ngan maihanahe siguro mga piranahira ka adlaw din sa Tacloban kay an pag decorate lah itong nga float dire manino kayo signal nga from Northern Summer naka disenyo na ito
8: yes,
5: kay rayo itong biyahe bangin magtaktak ito kun makaagi na may summer nga an kuan an luxurious road.
8: Oo, insakto kay K-Fav Ox, no? Iton ira mga props, actually, iton ira props kagabi, nakita ko na may mga flywood irang agipan, mamasan nga, duro ka, dagko ka duro. So, if dito pa iniha Northern Summer, dako iton magiging gastos, ano iton travel, pero despite ini, dako gyapon iton ira magiging gastos, kundi rin ira mismo Tacloban ginhimo. Kaya pagpalit-palit itong materials in kinahanglan tanan in diri pa, kumbaga pa, diri magiging resourceful. So tanan nga mga materials era mismo papaliton nga dito Tacloban. So diri harumamay itong pag-api ano, itong aton mga contingents para yun na itong sangyaw 2026. So itong best in parade ano amo ato itong na Tribu San Rafael itong Northern Summer. Well hira gihapon ano ito nakakuha ka K-Fav Ox itong best in andas no ito na San Rafael gyapon ini nga mga special awards ka K-Fav Ox nakakarawat ira hintag 20,000 pesos each nga mga na special awards while itong best in musicality ano usa gyapon nga dayo ito nakakuha ini ka K-Fav Ox amo ito na pamilipig festival han Santa Fe Leyte so hira gyapon ini ang nakakuha han usa nga special award. While waray lagi hapon na papirde ano ito Northern Summer kay hiragi hapon ito na utro nakakuha ha best in costume no hiton era parade ana Tribo San Rafael ito Northern Summer while nga di hiton float category ano nga di anin kita iton mga float kagabi ka K-Fav Ox kundin 12 contingents ito nagpaisan-isan para iton float competition kundin iton third place ni ana CIA Bayanihan kundin iton ira highlight kagabi ano ka K-Fav Ox iton na CIA Bayanihan in livelihood no iton na pangabuhi ana mga residente nga miyembro iton CIA kon iton ira float aton tatagan hindi tali ano made ini iton mais munggos kon na remember or kon
5: mao pay ko adto gihapon ano an may mga produktuhan parang umak parang ganun
8: oo amo amo iton ka K-Fav Ox and CIA Bayanihan so hira iton third placer ngayon, nagdaog yapon nirahin 200,000 pesos. Ito na itong second placer naman, itong Barangay 83, Paraiso, San Jose. Kundin amo ini itong last contingents kagabi, ito na float, no, na ikaduse. So, hiya ito, nagdaog ka K-Fav Ox, itong second placer, nga may ada ini cash prize, nga 300,000 pesos. Samtang, ito na ito naman winner para itong float category. Amo ini ang kagabi, ang duro ka magarbungan na grabe ito detail han era gihapon float ano amo ito na Barangay 35-A Pampango ka K-Fav Ox ini ito na
5: ini nga Pampango amo ba yung defending champion before last year kay parang
8: last year
5: pero may ini nga nagdadag mahusay talaga ang kanan Pampango ka K-Fav Carlo kagabi no
8: well siguro ano ka K-Fav Ox iton aton ay inin Pampango kun na remember mo di dayton band and lyre competition na hiragi hapon ito na mayagpag kun diin haros nga mga awards ano iton ira nakabot durante hiton band and lyre competition pero last year ano nga di hiton aton float competition ka K-Fav Ox iton aton defending champion or defending winner iton float category amo ito ang Barangay 83-B Kugo na San Jose Tacloban. Oo, so waray ininira na defend kagabi ka K-Fav Ox. I don't know ano itong kulang, pero mahusag gihapon itong float na Kugo na San Jose kagabi. So
5: bali, ang premyuhan na Pampango, napira man ka K-Fav Carlo, pero ang champion, ang float competition.
8: Half million ini ka K-Fav Ox.
5: 500,000
8: pesos.
5: Itong
8: winner na float category is 500,000 pesos. So same la ini itong cash prize ano han festival dance. So nga din naman kita itong festival dance ano ka K-Fav Ox. Oh, iton aton third placer, amo iton usa gihapon nga kumbaga padayo gihapon ini ka K5 Ogsa. No, from tribu ibabaw nun, iton Katarman Northern Samara. So hira gihapon ano iton contingent number 12 no iton festival da sa kundiin adusi ini hira ka K5 Ogsa iton nagpaisan-isan para iton festival dance competition. Ngayon iton third place namutang iton tribu ibabaw nun, iton Katarman Northern Samara. So iton second place naman naton ka K5 Ogsa nga nakakuha gihapon ini hiya hinis usang special awards amo iton tribu mag-urumahan Santa Fe Leyte ana pamilipig festival. So amo ini iton second placer nga nakakuha gihapon niya in 300,000 pesos iton cash prize. So iton winner naton ano ka K5 Ogsa, so waray na iba kundi amo iton tribu San Rafael han Northern Samara. So amo ini nakag-hype in energy kagabi nga dihiton aton mga magkirita nga na very impressive iton ira performance nyo nga nihira mismo iton nakakuha han cash prize nga of 500,000 pesos ka K5 Ogsa.
5: Oh, hakot award halabot lah ito nga grand prize. Hakot award liwat ang San Rafael and Northern Samar han mga special awards ano.
8: Yes.
5: Ang kada usang nga award ng K5 Carlo pero adto 20,000 ang cash.
8: Yes. May ada din 20,000 ano pero nga di siguro itong best in costume 30,000 ada ini ano ka K5 siton ako nakikita dito din nga detail ano or information 30,000 iton best in costume kay diri harumamay iton paghimo iton ira costume pag conceptualize nga mapakay nga dihiton ira tema or ano nga tribo iton ira ginarerepresentar ano ka K5 Ogs.
5: Sige so kutublaan tayo kita ka K5 Carlo ano kay itong unit aton oras
8: mapalikan ko na lang ikaw iton actually damo pa unta ano ka K5 Ogs pero sige la ano while ariman nga iton aton official Facebook page magpapadangat pa kita iton mga kadugangan nga mga panhinabo nga na detalye iton event kagabi nga diton Sudad ng Tacloban.
5: Sige, thank you so much K5 Carlo. Go ahead.
8: Alright, ining nga notisya induro tayo han Mighty C, the alkaline vitamin C. Ini ka K5 Carlo Riscado parang kampiyon ng mga balita serbisyo publiko ng kaliawan. Kasudad ng Tacloban ng bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
5: Lahat meron na oxygen. Alright, damang salamat yung K5 Carlo Arisgado. Mga K5, ano? Balikan talaga K5 Rehig, K5 Carlo, diretso kita police report nala. So amo itong congratulations sa natin mga contingents, ano? Mga labinaan, mga dayo, ang San Rafael, Northern Samar. Damon era special awards, ngan hiraan nakakuha han maupay nga ang dance competition, ano? Mga K5, 500,000 pesos gihapon an float competition Pampango ano an barangay 35 Pampango ito na nakadaog ng 500,000 pesos gihapon ang premyo ito. Congratulations sa ako ini nga premyo sangkay ano pero kaya nira liwat gastos mga K5 ano han pagpahusay han nira mga float. Alright, K5 Carlo, K5 Ray, balikan natin. Ito ang police report. Sige, K5 Carlo, okay ka na? Naka-standby ka na?
7: K5 News FM, police report.
5: Oo, K5 Carlo, maiba naman kita, mga police report. Kumusta? Ano't mga panhitabo, K5 mo?
8: Yes, K5 Ogs, adin aton mga nahikay nga mga police report. At ikang magkalain lang nga police station na bugos nga sinirangan Bisaya sa kundi nito natin siyahan nga palita, intikang Ormoc City, ang nag-antos in kasamtan halawas iton usang nga driver han usa ang tin Weller wing van nga na Suzuki Ertiga wagon kalakip na ang duhang pasahero sini han mabungguay or magbungguay ang duhang sarakyan hasitio suong barangay Kurba Ormoc City didahito no Hunyo 28 in kilala ang mga ininga hira alias Marco 40 anyos usa nga driver han tin Weller wing van alias Dado 65 anyos driver naman han Suzuki Ertiga ngan mga sakay kini nga hira alias Tino 43 anyos ngan alias Indoy 45 anyos. Basta rito ng impormasyon ng kapulisan biyahe ito ang Suzuki Ertiga had nasabi nga dala na hantig da nala ini nga bumunggo ha usang wing van nga tigawas ha garahi han usang nga budiga ha kaluyo han na pag sinin ayaso ni hini tungod ha kakusugahan na empaka kay Five Oaks nag-antosin mga kasamtan halawas sa itong duha nga driver ng mga pasahero sa nga dayon gindara ha pinakahirani nga ospital. Nahibaruan nga hubog itong driver han Suzuki nga sarakyan hinungdan nga waray dayon ini nga makakitaan pagsinyas han wing van. Samtang nga hato naman na kadugangan nga police report baka din naman kitahan burawin nga matalong late kundi nasa kote han mga operatipa han Leyte Police Provincial Office o LPPO ang tulong nga other wanted persons sa magkabulag nga manhunt operation nga gindumara hapong tuhan burawin Leyte nga matalong Leyte nga napurawin in naaresto ang duha nga ulitawo nga hira alias Ben 20 anyos nga di alias Kaluy 19 anyos nga ginaaligar nga gintalabas ang Republic Act 976-10 o ang Child Abuse Law nga may kinre-recommend ang piyansa nga 80,000 pesos kada usa. Nadakop gihapon han Matalom Municipal Police Station ang usa nga 28 anyos nga ginkilala kan alias Dara. Pinaagi itong warrant of arrest tungod itong pagtalapa sa anti-illegal gambling law. Paslak na ha karsel ang mga suspitsado. Gindin huhulat nila itong pag-turnover ha mga korte nga nag salawad han era warrant of arrest. Samtang hato naman katapusan nga police report, paka di naman kita itong usang restovar hakalbiga sa Marco diin, nag-angkonhin kasamdan itong usang minor di edad nga lalaki, mahuman ini nga tigdalang nga pagbunona, gamit hina buong hinbutilya ha usang restovar ha barangay Kantikuma, Kalbiga, Samar, dira itong kakulup nga dlawa, ginkilala itong bikimang ay alias Jay Adichuchetti Anyosa. Usang lalaki nga residente han pinabakdaw as Samar. Ngayon itong sospek naman, ingin kilala liwat akan alias Mark, 34 anyos. Usang nga paraguma, waray asawa nga residente han Kalbiga, Samar. Nagawa sa inisyal nga investigasyon han mga otoridad nga nag-iinom itong biktima nga itong sospek han magkalain nga lamisa nga upo itong magkalain-lain nga upo, mga kauptana na hamao nga restobar. Durante hini ka kay Five Oaks and dumao piton suspect ha biktima ngan ginakpayan ini diri maiha in kumuha ngan ginbuong han suspect an usa ka botelya hin irim noon ngan tigda nga ginbuno iton biktima gamit an matarom nga buong han maong nga botelya kundi ina naigo an biktima ha wala nga parte han iya liog dayon liwat nga gindara an biktima ha Samar Provincial Hospital Katba Logan City para iton kadagmitan nga medical nga atensyon. Ngan mahuman naman matudlok han witness nga alias Nere 20 anyos usang staff han nasabi nga restobar malinampuson nga naaresto itong suspect ngan gindara ha custodial facility han Kalbiga Municipal Police Station para hin iton insakto nga disposisyon. Anaton police report enduro tayo han DTX 500 ang makusog na pangunta ng high blood pressure ngan diabetes. Ini ka K5 Carlo Arriscado parang kampiyon ng mga balita sa bisyo publiko ngan kaliawan na syudad at akloban ngan bugus nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
5: Alright, damos lamang yung K5 Carlo Arriscado. Alas 5:30 na ngan oras na para natin K5 kumustahan. Ano? So, sinila ko ka K5. Good morning, Anay. Hi, Siroel Montesa. Good morning, Siroel. Dito ha, palo later. Hi, Jennifer Ciliar. Good morning, kan ati Jennifer Ciliar. Ngan kan ati Gina Conde. Sumayaw ni ati Gina. Gina. Zomba kagabi, ano? Alright, alas 5:31. Ano na? Ito natin na K5 kumustahan. Tristan Gulay, good morning hey mo ka K5 Tristan ano. Sige, bantayin tat aton mga pangunahon ng mga balita, tingang taton mga sister stations ano. Dito ha Santiago, usang nga truck bumulusok ko no ha usang nga bangin, usa itong patay 17. 17 itong Samaran. Ha Cagayan de Oro, 17 anyos pinatay han kapitbahay. Samtang kuno iniin naglalabah didaha usang nga salugo. O sige, adin na natong K5 kumustahan.
9: 1 K5 News FM Santiago City. Gisingin ang umaga sa balitang K5 kumustahan. Balitang K5 kumustahan.
10: Ayan mga K5, andito na po ang ating mga kasama. Siyempre mula po sa bahagi po ng Tacloban City. Bagaman malayo-layo ang kinaroroonan or lokasyon ng bawat istasyon ng K5 News FM, nagagawa po nating mag-connect-connect sa pamamagitan po ng pan mga makabagong teknolohiya. Ngayon po mga K5, Kasama na po natin ang ka-K5 natin mula po dyan sa may Tacloban City, mula po sa may bahagi po ng Cagayan de Oro, at mula po sa Palawan, mga ka-K5. Imagine that, kahit magkakalayo-layo tayo ay magkakarinigan tayo dahil po sa makabagong teknolohiya. Abay, simulan na po natin. Nang sa gayon ay malaman po natin ano po itong mga maiinit na mga usaping bayan or usapin dyan po sa kanika-nila pong mga area. Unahin na po natin ang atin pong ka-K5 mula po dyan po sa may Tacloban City. Ka-K5, Oximer.
7: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
10: Kumusta po ang ating signal po dyan?
5: Opo, mga K5, Pete Senior! Fiesta po dito sa lungsod ng Tacloban ngayong araw. Happy Fiesta, Tacloban City. O, dito po ang ating signal. Malinaw na malinaw, K5 Santiago. Back to you!
10: Thank you so much, K5 Oximer. At puntahan naman po natin ang bahagi po ng Cagayan de Oro at kumustahin po natin ang ating signal dyan.
7: K5 News FM, Cagayan de Oro City, 89.3.
10: Kagay5, kumusta po ang signal natin dyan?
11: Yes, kasimpugi mo, K5 Santiago, ang signal po dito sa Cagayan de Oro. Walang problema, K5 Santiago. Back to you, sir.
10: Oh, by the way, Kagay5, Martin, belated happy birthday sa iyo. Ayan, yeah, birthday wow, na Kagay5. Nakarang araw. Ayan, at siyempre, ang pinakagwapong SM, bagong-bagong SM ng mga bagong-bagong mga istasyon ng K5 News FM dyan po sa may Palawan. Ka-K5, John Paul.
7: K5 News FM, Palawan, 103.9.
10: Kumusta po ang ating signal dyan?
12: Kaso lang, hindi na bago sa kanila, nagwapo ako eh. K5 Dan. Pero napakaganda ng signal ninyo lahat, yung dating ninyo dito. Iba talaga yung dating ng K5 News FM. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Back to you, K5 Dan.
10: Yeah, thank you so much, K5 John Paul. Kaya nga tinatawag po tayong kampyon kasi pagdating sa signal, pagdating sa balita, aba, siyempre K5 News FM po yan. Sa panguna po ng atin pong Big Boss, Doc Ramel Y.U.Y. Ayan mga K5, huwag na po nating patagalin pa kasi alam ko mararami itong mga pag-uusapan po natin ngayon, lalo itong mga ibabahagi po ninyo ay talagang very interesting sa atin pong mga listeners. Ayan, so unahin po natin ang Tacloban City dahil daw aba pangalan ng Tacloban City Prosecutor ginamit daw sa tangkang paninikil ng halos 250,000 sa pamilya ng suspect sa pamamaril sa San Jose National High School. Abay, nangyari na nga ang trahedya dyan, ka-K5 Oximer. Abay, meron pa rin ganyang pananamantalang gagawin. Ayan nga, ka-K5 Oximer, pakibahagi po ang detalye ng balita niya.
7: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
5: Opo, maraming salamat kay K5 Dan Chavez at ang K5 Santiago. Mga ka-K5, talaga naman ang mga tao ngayon, ano? Marami nang nabiktima. Ito, may mambibiktima na naman. Itong mga scammer talaga. Isang scammer, mga ka-K5, ang gumamit ng pangalan ni Tacloban City Prosecutor Maria Liza Miscala Horda. Ito ay sa tangkang pangingikil ng aabot sa 250,000 pesos ha? Mula sa pamilya ng 15 anyos na suspect sa naganap na pamamarila no sa San Jose National High School dito sa Tacloban nung nakaraang linggo. No? Sa panayam ng K5 News FM kahapon, ibinahagi ni Prosecutor Horda na nagpanggap ang suspect bilang siya at tumawag sa Police Station 1 upang hingin ang contact number ng social worker na humahawak sa kaso nitong minor de edad. Matapos makuha ang impormasyon, kinausap umano ng scammer ang social worker at ang ina nitong suspect. O nangako ang scammer na kaya niya daw ipabasura ang kaso nitong minor de edad. Mga ka-K5, kapalit ng halagang 250,000 pesos. O, nang malaman ito ni Prosecutor Horda, itong insidente, agad siyang nakipag-ugnayan sa ating mga otoridad para sa isang entrapment operation. So, sinabihan ng ating mga kapulisan at ang ina ng sospek na magkunwari lang, no? Magkunwaring susunod sa gusto ng scammer at makipagkita ng personal, no? Para sa abutan ng pera. Gayon man mga K5, tumanggi. Tumanggi itong scammer at iginiit na ipadala lamang ang pera sa pamamagitan ng GCash o online bank transfer. So ayon kay Prosecutor Horda, hindi ito ang unang pagkakataon daw na ginamit ang kanyang pangalan ng mga scammer na may kaugnayan sa mga kasong hawak ng kanyang opisina. So mariing binigyan din ni Prosecutor Horda na ang Office of the City Prosecutor ay hindi nakikipag-ugnayan, no, ng direkta sa mga akusado sa kanilang mga pamilya. Nilinaw din nitong prosecutor na hindi kailanman humihingi ng pera ang kanilang opisina para i-dismiss ang anumang kaso, mga kakay. So yan po, ano? O yan po ang isa sa ating mga pinag-uusapang viral at trending na mga balita hinggil pa rin sa nangyaring pamamaril, ano? Nung nakaraang linggo sa San Jose National High School na ikinasawi ng tatlong estudyante at ikinasugat rin ng maraming iba pa. So yan po, kakay 5 Dan. Mga kakay 5 ang update dito sa K5 Tacloban. Back to you, K5 Santiago.
10: Thank you so much, KK5 Oximer. O, samantala mga KK5, oras po natin, alas 5.39 na po ng umaga. At dumako po tayo dyan po sa may bahagi po ng CDO.
7: K5 News FM, Cagayan de Oro City, 89.3.
10: Ito daw sa Cagayan de Oro City, abay 17 anyos pinatay sa kapitbahay habang naglalabas sa ilog. Aba, K5 Martin, ano yung detalye ng balitang ito? IK5 mo.
11: Grabe na mga pangyayari ngayon sa mundo, no, mga kaki-five. Itong 17 years old, ina na ito, no, minor edad pa pero naging ina na. Ang pinatay matapos itong tagain ng kanyang kapitbahay habang naglalaba ito sa ilog doon po sa barangay Dagundalahon, Talakag, Bukinon. Itong Talakag, Bukinon na from CDO, mga more or less 1 hour lang ang travel na mga kaki-five. Kinilala ang biktima na si alias Dindin. Itong nasabing biktima, dito to nakatira sa Cagayan de Oro City, taga CDO. Ang napangasawa lang niya ay taga Talakag, Bukidnon. Pinaghanap naman ang suspect na si alias Roy. Then ayon kay Bukidnon Police Provincial Office Spokesperson, Police Captain na Sheila Hangad, kasama ang biktima ay ang kanyang asawa na naglaba sa nasabing ilog. Umalis lang sandali ang mister upang may kunin sa kanilang bahay at nadaanan pa ito ang suspect na nag-aayos ng kanyang motorsiklo. Gayon pa man, laking gulat na lang ng asawa sa pagbalik niya sa ilog nang makita niya na bit-bit na ng suspect ang ulan ng buhay ng biktima na binalak pang itapon sa tubig. Mabilis namang ibinababa ng suspect ang biktima, tumakas nang makita ang mister. Inideklara ng then on arrival ng biktima matapos itong dalhin sa malapit na ospital, mga kakifive. May duda rin ang mga otoridad na posibleng ginasa pa itong nasabing biktima sa kapinatay, mga kakifive. Sa ngayon, may reward money na ipinilabas ang ating provincial police office para madaling mahuli itong nasabing suspect na posibleng isa itong addict, mga kakifive, na gamit ng illegal na drugas. Yan lang po, mga kakifive, ang ating aming mga viral na balita mula po dito sa Mindanao, sa Cagayan de Oro. Back to you, Santiago.
10: Maraming salamat, KK5 Martin. At tayo naman po'y dumako dyan po sa may bahagi po ng Palawan.
7: K5 News FM, Palawan 103.9.
10: Alamin po natin ang detalye ng ito daw, mainit na tensyong sumiklab dyan po sa may gitna ng demolition sa mga kabahayan sa isang barangay po sa Puerto Princesa. Alamin nga po natin mula kay K5SM John Paul. K5SM John Paul, IK5 mo.
12: Well, salamat mga K5, eksklusibo na kinover ng K5 News FM team kahapon yung mangyayari sanang demolisyon. Actually, nag-umpisang uminit yung tensyon ng umarangkada na. Yan, nakikita ninyong napakalaking bako na yan na gagamitin na panggiba dyan sa mga istrukturang naitayo sa gilid ng kalsada sa kilometer 72, Barangay Binduyan, northern part ng Puerto Princesa, mga ka-K5. Hinarang na mga residente, yung sheriff, at kinwestiyon yung mga dokumentong bit-bit na mga ito dahil ayon sa kanila ay malabo yung sinasabing titulado ang lupain dahil nga nakakuha sila noong 2024 o 2025 na certification mula sa DNR na sinasabing timberland yung lupa na kinatitirikan ng kanilang mga kabahayan. Sa pamamagitan ng K5 News FM at pakikipag-usap o pag-uusap ng nanamagitan doon sa pag-uusap ng dalawang panig, nagkasundo yung mga residente at yung pong sheriff na magkaroon ng joint resurvey dyan sa area para malaman talaga kung saan hanggan sakop yung sinasabing titulo ng nagki-claim dyan sa area na yan, mga ka-K5. Kaya lubos yung pasasalamat ng mga ka-K5 natin dyan sa Barangay Binduyan dahil ayon sa kanila, kung wala yung K5 doon kahapon ay sigurado basag-basag na o mauuwi lahat yung kanilang pinaghirapan dahil tiyak na itutuloy yung nakatakdang demolisyon dyan sa lugar. Yan muna yung mainit na mga balita dito sa amin sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. To you, K5 Dan.
10: Maraming salamat ka K5SM John Paul.
9: K5 News FM 100.1 Santiago City.
10: Dito naman po sa amin pong area sa Region 2, sabay mainit pong napag-usapan at viral ngayon sa social media, ito pong nangyaring aksidente kung saan isa po ang patay, 17 po ang sugatan. Matapos pong mauwi sa trahedya, ang dapat ay masaya sanang outing ng mga magkakaanak mula po sa bayan ng Rojas Isabela nang mahulog po ang sinasakyan nilang elf truck sa bahagi po ng barangay Disimungal, Nagtipunan, Quirino. At ayon sa Nagtipunan Police Station, galing umano ang elf truck sa lalawigan po ng Isabela at patungo dapat sa Dinadjawan, Aurora para mag-outing. Sa kasamaang palad ay naganap po ang aksidente na ikinasawi ng isang 35 anyos na lalaking guro na ayon sa ilang mga ulat ay siyang may kaarawan noong araw na yon at kaya sila mag-outing. Lumalabas sa investigasyon ng mga kapulisan na nawala ng preno itong truck sa pakurba at pababang bahagi ng daan, kaya naman dumiretso ito sa bangin na may lalim na 60 metro. Dahil sa bilis ng pagbulusok nito ay tumilapon daw ito pong nasawing lalaki, nagtamo ng matinding pinsala sa katawan na dahilan para bawian po siya ng buhay. Nasa maayos na rin namang kalagayan ang mga nasugatang katao habang patuloy naman ang panawagan ng pag-iingat ng mga kinaukulan sa mga biyahero at motorista nang maiwasan po ang namasangkot sakaling tulad pong mga insidente. So sa kasalukuyan, yan po ang isa sa pinakamalaking pinag-uusapan bukod pa po sa maraming usapin. Actually, dito po sa area po namin, una na dyan, yung natagpuan pong magpanggangan ay hindi pa po na-identify na sanggol dyan po sa may Rojas Isabela rin. Samantalang ito pong mga sakay nitong sasakyan na ito ay taga Rojas Isabela rin. At kahapon, pinakalitis din doon po sa may natagpuang palutang-lutang na katawan ng babae, bangkay ng katawang babae na nasa state of decomposition niya dyan sa may kawayan ay totally, actually, nakilala naman na po siya na isang matandang may Alzheimer's. Ayan, so far, yan po yung mga malalaking mga usapin ngayon dito po sa area namin, dito po sa Region 2, mga ka-K5.
9: K5 News FM 100.1 Santiago City.
10: Ayan, so alas 5:47 na po ng umaga. Ayan, mga ka-K5 po namin from different area. Aba, since sa pag-uusapan lang din naman po ang birthday nitong eh mas maswerte ang ating ka-K5 na si ka-K5 Martin. O dahil medyo, kumusta po ang iyong birthday ka-K5 Martin? Birthday celebration. May natira pa bang pansin?
11: Ano ba?
10: Kumusta po ang iyong birthday celebration ka-K5 Martin? May pansin pa po ba dyan?
11: Okay lang, okay lang. Importante. Malakas katawan. Yan lang ang pinaka-importante.
12: Grabing birthday celebration ni K5 Martin kasi parang dalawang araw eh. Kasi tsaka hapon eh.
5: Baka birthday rin yun ni K5 Conrad.
10: Ayan si K5 Conrad naman. Parang ang alam ko nga, ang alam ko nga po ka-K5, mga ka-K5, galing kay ano eh, may pinadalang pang ano kay ka-K5 Conrad. Kaya tuloy medyo sabi eh medyo mag-rest daw muna saglit. Ang alam ko parang ano eh parang pinakain ng pinakain ni ka-K5 Martin. Kaya medyo kinailangan niyang mag-rest. Nanibago ang chat.
12: Anyway, my birthday.
11: K5GP, buto na lang nandoon ka sa area, no? Kitang-kita kita dahil nagla-live ka doon.
12: O, nag-comment ka pala. Masilaw kasi kahapon. Eh, hindi ko nakikita, marami pala mga nagko-comment sa atin doon. Actually, yun ay dahil sa request ng mga ilan sa mga residente doon. Actually, ngayong araw, kagabi, hindi ko na nga na-reply yung pangatlong text. Meron na namang i-demolish na mga istruktura dito sa isang barangay na, ewan ko, may nag-repair din daw ng contact natin. At iko-cover na naman mamaya ng ating mga ka-K5 yan. So, nagpapasalamat tayo dahil ilang buwan pa lang kami dito tayo nag-ooperate sa Puerto Princesa, Palawan. Eh, talagang yung mga ka-K5 natin dito na lumalapit sa atin sa kampiyon na kanilang istasyon.
11: Parang naging, ano ka, mediator ka na dyan sa mga crisis na katulad niya, no? Nasa gitna ka.
12: Sabi kong wala daw yung media, wala tayo doon kahapon, hindi mapigilan yung bakho na yun.
11: Yun.
12: Mga, kasi kakilala, nagkataon na kakilala rin natin yung may-ari ng inarkilahan na bakho. Eh sabi ko naman, kami naman dito, dahil nandito kami para i-cover lang yung at magiging kaganapan dito sa lugar. Kaya wala, papasalamat din tayo. Kaya naman tayo nandito dahil sa kanila, mga ka-K5.
5: Wala siguro pwede
11: ang K5 na, pwede na, K5GP.
5: Sir JP?
11: Pwede na.
12: O si K5 Ogsimer, alam ko naman yan sa'yo, hindi ako tatakbo, huwag ka mag-alala, K5 Martin.
11: Sabi ko, wala pa nga siya gano'n eh. Pinunahan mo na.
12: Si K5 Ogsimer, may sinasabi oh.
5: Parang tinawisa na. Yung ano ko lang, kung wala ata yung K5 doon, baka may nasapak na si Rip.
12: Sigurado, ako yung bata pa yung sheriff, 31 years old eh. Mabuti na lang nagkasundo rin talaga sila dahil malaki din yung, kasi halos karamihan doon mga professional yung nakapagtayo ng mga istruktura sa hidden paradise pala yun. Kung titingnan mo, bangin lang pero napakaganda pala yung ibaba noon. Gandang paliguan.
5: Oy, kakay 5 dan, baka nahihiya ka lang. Yan. Alas 5
10: singaw. Baka po tayo ang masapak. Baka po tayo ang masapak. On your end, kakay 5 Ogsimer.
5: Alright, mula po dito sa K5 Tacloban, mga K5, K5 Ogsimer, Asidre, Maupay, nga aga.
10: K5 Martin, on your end.
11: Wala po dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, the city of Golden Friendship, the gateway of Northern Mindanao. Ako po si ka-K5 Martin Rapanot nagsasabing, mayong buntag, kanatundaran.
10: And of course, ka-K5 John Paul.
12: Maraming salamat. Bukas ulit mga ka-K5, K5 John Paul Dacoco mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, mayad na timprano.
10: So ang tanong... Mula rin po dito sa may lungsod po ng Santiago City, lalawigan po ng Isabela. Ako po ang inyong nakasama ka-K5 Dan Chavez. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga ka-K5 po namin. Hanggang bukas po.
7: K5 sa himig ng K5 sa bayang galak, umagang puno ng sayat.
5: Alright, maraming salamat mga ka-K5 sa Palawan. ang K5 Santiago ng K5 CDO. Salamat at K5, kumustahan? Kinada adlaw, ha? Alas 5:30, kutob alas 5:55. Okay, K5 Bre, resulta kitahan loto, ano? Kakulop ini sangkay. Di ipakita namon ni K5 Bre. Ay, ha? Ayan. O sige, resulta kita ng loto ka kulop ini ha, mga KK5. Bakit ano ang immunity ticket? At pagod na parong... At pagod pinarong ka na doon monitor, KK5 Ray, ano? O sige, sir, Ruel nala. Oo, sangkay. Oo, sige, kahit aton oras, pumarong kasi na mon monitor. Alright, at aton hearing niya na, Zig00, ha, maghilig ang swear 3, ha? Zig00121-097. Pasensya na, ano, han mga naguhulat ang resulta kay pumarong ka na aton monitor, didi. Ngan limitado at oras. Si Ruel Montes, ha, di aton linya para aton
13: sulat panahon.
5: Oh, Sir Noel, kumusta? Ito na itong magiging lakad itong panahon. Ano? Din ni Tacloban, piyesta pagod na itong din ni Sir Noel, ikay five mo.
14: Mapay nga aga, kakay five kun si Alpitcher Mayor Oxemer. Nansugad man na itong mga kakay five na nagkikita na itong Facebook Live. Nan mamatihan ira mga radio. Yan na itong ulagwa, yan na itong panahon. Para yan ang lauhan na Martes. Ika katapusan nga lauhan na Hunyo 2026. Upay ng patron di dahat Tacloban City. Anaton minayo yung minahal nga provincial rate, padayon kita mga kabatin madampog ng kalangitan, nga pwede lagi hapon magresulta, mga parapatsara nga pag-uran, ngan paglalugdog, mahitungo din nga low pressure area. Ang low pressure area, sumalahiton pag-asa, at taas lagi hapon ini itsansa na maging usahay ang bagyo. Sanglit pa dayon tayo itong agin mo monitor. Nga nuray, gail warning, agin isan pagkasa, para yan ang adlaw din niya aton dapit. Salita na itong mga ka-K5 na nagpapakabuhi, hakadagatan, pinagin pagisda, talwas kumantuha dagat pagpakabuhi, basta magikmatleran mo upay, para liwat hira makalikay, hinanong pa man ng mga disgrasya na posibleng manabo, samtang hira ito kadagatan nagpapakabuhi. Ang southwest monsoon liwat, nagluya hiya, Palawan na lang nakaka-apekto kabugusan. Ka-K5 Oxemer, posible gihapon kita ng mga pag-uran. Yan ang adlaw bisan baga patron di daha Tacloban City. Ngan mao pa ito nga sign kay santo ninyo makitubig ito ya.
5: Oh, tama man gud ano Sir Ruel. Sige sir, damo nga salamat ay mo Sir Ruel. Good morning, happy fiesta.
14: Damo nga salamat kan maupay nga aga late. Damo nga salamat. Sigurado.
5: Alright, tapos naman yung Sir Noel Montes live directamente opisina ng PDRRM province of Leyte. Para sa itong weather update. Diktado kita at LPA, ha? Posible kita maka-experience yan ng adlaw in mga pag-uran na mga kakay-five. O sige, good morning, Ate Roger Fabi. Nagkikita dida ha, apitong alas 5:55 na, masunod na ang DTX 500 morning newscast. Mga pangunahan ng mga balita lokal, national, regional, international entertainment and sports. Ako naman, naninigin ang anchor man kay 5 Oxemer Asidre. Barang kampiyon niya balita. Servisyo publiko ng kariawan, siyudad ng Tacloban niya nabugos ng sinirangan, Visayas. K5 News FM.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
9: Bait kumso! D3 Bio Health News! D3 Bio!
15: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Nasa day ko blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
9: D3 Bio! Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio!
16: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
17: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Nga nung D3 Bio man jud ko, Sir GP, overplane D3. Mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na ako ni a week ago. Tapos na ako kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko. After ko toothbrush, kuha dahin kong D3 Bio, akong i-oil pulling. Meaning pa ako ng paakon o akong imumog.
16: Ah, mo no? Ba?
17: Before dahil ko mag-oil pulling, mang-flush pa ko.
16: Oh.
17: So after flushing, butangan na ako og ditribayo, duha nga tustulo ka soft gel akong baba.
16: Mm.
17: Ma 5 minutes ni mong humol sa imong baba ang ditribayo, Sir JP.
16: No.
17: Bisag kasara sa usa ka adlaw, buhato ni mo ni.
16: Mm.
17: After ni mo toothbrush, after flushing, mas makompleto jud ni mo. Patay ang mga kagaw nga nasa imong baba.
16: O
17: kini para sa imong oral health kung naka-ditribayo ka.
16: Mm.
17: Pero complain ditri, dili na ni mo maingon ana. Kaya ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa ditribayo.
16: Correct, Jod. Napod ko yung nadiskubrihan, Dok Ramil.
17: Mm, saman.
16: Diba, kada hapon mo inuman dyan kong DTX Coffee Mix, gitistingan ako og pusa ditribayo sa kape.
17: Wow.
16: Gipusan kong duwa ka ditribayo o gibutang sa kape.
17: Mm.
16: Ang lasa sa akong kape kay murag candy.
17: Mm.
16: Lami, Jod siya. Naara man dyan gihapon ang lasa sa kape. Pero ang gidungag niya is katong murag macarons ba? Mo na iyahang lasa. Lami jud siya, tistingi pagod ninyo.
17: Bulletproof coffee siya, no?
16: Kana.
17: Gihisguta na to ang mga experience all about ditribayo, Sir JP.
16: Mm-hmm.
17: Unsao na to ni apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi?
16: Ako do kay katong niadto ko sa usa ka lugar,
17: nya
16: kalitra ko gitakigan, gihilantan ko pag-ayo. Nakuyawan na jud ko ato nga time, pero as time goes by, nakaingon ko nga ako raning imnan og ditribayo. Mao to nagditribayo ko dok, duwa ka soft gel, nagpahuway ra ko, nagtulog, nya human upat ka oras. Niinom na pulgog usab, duha ka soft gel.
17: Mm-hmm.
16: And every after 4 hours, niinom na pulgog duha. Ang imong takig og hilanat og unsa pa diha, mudugay na siya kasagaran og 3 to 5 days.
17: Mm-hmm.
16: Bisag unsa pa kaligon ang imong immune system. Pero katong ako ay 12 hours
17: wow.
16: Na jud.
17: Mm.
16: Naka-recover na ko sa akong 40 degrees kay hilanat.
17: Di ba? Unsa ka epektibo ang ditribayo?
16: Mm.
18: Ditribayo!
19: Ako sa real, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og ditribayo. After 2 months sa pagtengi, hinay-inayo gamay.
20: Epektibo kayo ang ditribayo.
18: D3Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
17: Muna'y power ni D3Bio nga wala sa ordinary plain D3, Sir JP.
16: Correct.
17: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Merit Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA.
16: Mm-hmm.
17: Ang lauric acid, ang iyang derivative nga monolaurin, galihok ni siya batok sa mga viruses.
16: Wow.
17: Number one, iya nga i-disintegrate niya ang virus envelope.
16: Direct
17: bisag wala ang tabang sa imuhang immune cells. Pagtugdon pa lang sa virus or JP, boom, kagda
16: na
17: yun.
16: Na.
17: Number two, iya nga gi-inhibit nini ang pag-mature sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate.
16: O, dili na.
17: Patay na dayon.
16: Patay,
17: meaning, dude. Dili na mudugay ang virus kung nakaditribayo ka.
16: Munang dili madugay imong hilanat.
17: Mm.
16: Kung nakaditribayo ka, wala pa ang imuhang immune system, patay ng kagaw.
17: Correct.
16: It coats our cells, no? Inhibiting viral attachment o viral proteins to cell. Mauni ang rason nga, no, nga ang monolaurin sa BCO ang naa sa ditribayo o wala sa ordinary D3. Unsa pud ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa ditribayo.
17: Mm.
16: Aside from pakapindra ni siya, napoy pulos. Mauni rason nga nung gisago ang vitamin D3 o ang VCO. Gi-stimulate niya ang production sa atuang immune system cells o antibodies. Aron kaya ni inipatyon ang mga remnants ang virus particles.
17: Grabe sa. O kining vitamin D3 nga naa sa D3Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Unsa ang purpose sa memory T cells? Ang pag-produce sa mga antibodies. Even your B cells, Sir GP.
16: Kaya.
17: Para kung mubalik usab si coronavirus or bisag unsa ka klaseng virus, kaila na siya.
16: Ila,
17: so
16: doon.
17: Klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa ditribayo. Mm-hmm. Kung ga-ditribayo ka, pareho ra ka nga naa kay bodyguard sa imong balay.
16: Mm.
17: Naa kay security guard ug naa kay police station.
16: So, wa nagutay oras, Dok Ramilo. Ako si Jean Paul Generoso.
17: Ako na sab si Dok Ramilo, mayong panglawas ipadayon.
16: Dili abusohon.
18: D3Bio.
21: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3Bio na wala na gyud akong mga ginapamati.
18: D3Bio!
22: Ang D3 nga may VCO!
18: Ang VCO
22: nga may D3!
18: Mapalit sa mga butika!
22: D3Bio!
18: D3Bio!
22: Health News!
23: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.
5: Sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 6:01.
24: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
25: K5 News.
24: Lives FM. Narito na ang mga nagpapagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
5: Opang aga ka kay Five, pwede na magpasong ang mga notisya. Hanggang mga laray, uluhan. Balita lokal, investigasyon, ang polis wong manitagiyan po silangin gamit na shooting incident sa Sanctuary National High School. Maray cover up, patapod ini ang PNP.
0: Samtang pamilyahan mga ginaligargin kidnap ha Mayor Galite, nangangarohin bulig ha publiko.
5: Balita National, PNP, ang damaristuhon, hi Senator Bato De La Rosa kung magpakita ini.
0: Samtang Senador Rodante Marcoleta ng iba pa sasampaan na hinkasing a plunder yan ang asimana.
5: Balita International, gagayifay Pakistan, utrogin atakehan atakehan Afghanistan. Dutra 30, patay.
0: Samtang ihapan mga namatayhan magkasunod galinog ha Venezuela, sobra 1,400 na. Chance ka makasalbara hinkinabuhi, nagtitikaguti.
5: Business report, rollback, kapresyohan LPG papatuman, buwas gadlaw.
0: Nga nato naman na balitang wow, ikikremate na untang lalaki ha India, tigdan na banhawa.
5: Ano naman balita mga K5 Bogdan ng Kusog, AJ Obiena, champion ha Paul Voltron na mayroon sa Poland, Jimmy Alap.

0: Pabatian ngan makikita kami diin manliwat nga parte hiton kalibutan pinaagihan YouTube channel TikTok ngan Facebook page i-search mo lang ang K5 News FM Tacloban Digital
1: nga na detalye hanaton mga balita
0: Balitang Lokal alas 6:00 na siyahan naman nga balita lokal mga K5 nagpatapon ang PNP Eastern Visayas nga waray matatabo nga cover up ha investigasyon ang police woman nga tagiyahan pusil ang inaligan gingamit han makarimadi mga krimen asan nung si National High School han naglabay nga simana ngayon ang Colonel Analeza Armiza ang tagapagyakan ng PNP Regional Office 8 ang nagpasarig nga magiging patas ito ang pagbubuhaton nga investigasyon. Waray cover up nga matatabo kay ginsusunod nira hinhingpit ang mga standards ng PNP. Sumalakad Armeza kapag kay naka K5 ang Staff Sergeant inada ha restrictive custody ang Regional Office 8 samtang gidumara ang investigasyon ng mga reklamo ng grave misconduct ng neglect of duty. Ha, ilerom ha aluday-day ang PNP ang restrictive custody inusang apitan para pirmi mabantayan ang mga kiwahan personel nga naatubang yung reklamo nga masigurado nga permihiya presente didahan administrative proceedings. Ang nasabi ka kay Farma Police Woman, ang ginpalusad na haya posisyon katapos ang panhitabo kundi in tulo katawo na matay nga sobra 20 ang nag-antos in injuries.
1: Kadugang ang pang balita lokal, ang 15 anyos nga sospek han panmusil Hasan Jose National High School kula ang nakakasantop han magiging maraot nga epektuhan krimena nga ira bubuhaton. Ini naging pahayanga ni DSWD Secretary Rex Gatchalian katapos nga magreport ang mga social workers an ahensya nga nasabi nga sospechado in magtutudlo ka nga acted with discernment. Craig Sidngon han acted with discernment ana nga ay natawo in maaram kun sayop o tama niya hihimuon nga gion sa siring pa ni Gatchalian. Dida hindi nga kahimtanga ang individual in nagplano, naghimuhin paagi nga makalusot o gan konsepto kung ano ang magiging epektuhan giyos. Nag-explicar pa kay Gatchalian nga ilaromhan balaon kung ang sospek in nakalapos sa hin o sa kaadlaw o sobra pati ka nga niya ay kakinsing nga kaadlawan may dahiya kriminal nga baratuno na sanglit angay lang nga sampahan hinkaso. Ni Gatchalian nagsumanta nga ana social workers in nagihimohin mga pitada base maging komportable ang duha nga gintatahapan para igsaysaypaan kadugangan nga mga impormasyon han ira nabuhat nga krimen. Ginkumpirmar gihapon ang opisyal nga igindidiri hapag kayo na ang pagbisita o pakigsumpayan handuha nga sospek haira mga paryantingan kag anak. Andong minor di edad ay nakakustudiya ha Regional Rehabilitation Youth Center hatan awan late.
0: Alas 6 na kagayong 5 iba pang balita lokal. Ang ngaran na hantaklo ba prosecutor gamit na plano nga pangaro in kwarta nga maabot 250 mil pesos sa pamilya han 15 anyos nga sospek han panmusil Hasan Jose National High School. Sa K5 Carlo Arisgado, K5 mo!
2: Gingamit han usang nga scammer ang ngaran ni Tacloban City Prosecutor Maria Liza Miscala Horda para han planohin pangikil hinagkantidad din 250,000 pesos sa tikang hapamilya han 15 anyos nga sospek han panmusil Hasan Jose National High School. Ha interview han K5 News FM kan Prosecutor Horda iginistorya hini nga usang nga individual ang tumawag ha Police Station 1 nga nagpakilala nga hiya agud nga makaaruhin contact number han social worker nga nagkakapot han kasuhan na minor di edad. Kahuman nga makuha ang impormasyon, gintawagan daw han scammer ang social worker nga ginkastorya ang nanay han sospek. E ginpatapo daw hini nga pwede niya igbasura ang kaso nga ginkakatubang han minor di edad kabalyo hin 250,000 pesos. Han makadangat ang insidente kan Prosecutor Horda dayon ini nga nakipagsumpayan ha mga otoridad agud nga magbuhat hin entrapment operation kontra ha scammer. Ginsagdunan han mga otoridad ang nanay han sospek nga igpapadayon ang pakipagstorya ha scammer nga ginaghat nga makipagkita hin personal para paghatagan kwarta pero ini inwaray sumugot nga nagdig-on nga igpadarala pinaagihan GCash o online bank transfer. Dugang pa ni Prosecutor Horda nga diri ini ansyahan nga higayon nga gingamit ang iyang ngaran ha mga pan-scam nga may koneksyon ha mga kaso nga ginkakaptanhan iya opisina. Gindig-una naman ni Horda nga an office of the city prosecutor nga diri hira nanging labot nga waray direkta nga komunikasyon ha mga

0: akusado o ha mga pamilya hini sugad man diri gihapon hira nangangaruhin kwarta para madismiss an anuman nga kaso. Para handi ti ekspervadin morning newscast, ini ka K5 Carlo Arisgado paran kampiyon ng mga balita serbisyo publiko ngan kaliawan na syudad na takloban ngan bugos nga sinirangan Bisayas. K5 News FM.
1: Halain pa nga balita lokal, pamilyahan mga ginaligara ginkidnap ha Mayor Galite nangangarohin bulig ha publiko. Ka K5 Roger Nilo Tilana, IK5 mo.
2: Dayon nga gipipinamiling han mga pamilya ngan han kapulisan an magdalamay nga ginaligar nga gikidnap pa barangay Santa Cruz Mayor Galite diretso na naglabay nga Hunyo 27 an mga biktima inging kilala nga Hira James Buhol, 3-term councilor ngan anay Vice Mayor han Abuyo Galite ngan an anak kini nga Carlo James Buhol pareho negosyante. Nangangaroy na hinbulig ha publiko an pamilya han mga biktima nga dayon igreport sa kapulisan kun may mahibabaruan han kinamumutangan han mga suspek ngan mga biktima. Di na naglabay nga Domingo usang Mitsubishi Mirage an ginabandona ha usang pabahay ha basi Samar diing gitutuuhan nga amoy ni an ginggamit nga getaway vehicle han mga suspitsado. Pero waray pa naman ini kumpirmasyon tikang ang mga otoridad. Hapag kaya na inwaray pa kadeterminar ang motibo han pagsikmita han magdalaamay. Para DTX 500 Morning Newscast, ini Hika K5 Roger Tilana parang kampiyon ng mga balita. Servisyo publiko ng kaliawan na syudad ng Tacloban ng bugos ng sinirang Visayas. K5 News FM.
3: Sa K5, kanugangan pang balita lokal, ang DepEd Leyte naghangyong kanugangan ng pulis para haduhang eskwelahan ha palo. At may magsarang panaruhog online. K5 Kim Soriano, K5 mo!
4: Naghangyo ang Department of Education Schools Division of Leyte, Hapalon Municipal Police Station. Hinkadugangan ng mga kapulisan ng seguridad, haduhang eskwelahan na palo, mahuman magsarang online. Ang ginaligar nga panarhog, hamao nga mga eskwelahan. Hapahayag nga ginpagawasan SDO Leyte, may danira na karawat nga report, kasumpayan nagsarang nga text message social media nga nagsumat nga masunod nga target, hinbiolente nga pag-atake ang Palo National High School ngan Palo 1 Central School. Sumulahan division, waray impormasyon nga magpapamatuod nga may kredibilidad ang ginaligar nga tarhog. Pero ginpatapod nira nga tanan nga mga report nga may kalabutan han kataluwasan han mga estudyante magturutdo nga school personnel ingin se seryoso nira. Sanglit na nga ro nahirahin kadugangan nga mga kapulisan nga seguridad para duwang nga eskulahan hapalo. Iginhangyo naghihapon ng SDO Leyte ang bulig ang mga opisyales sa mga barangay agud mapakusog ang seguridad ha ira tagsa-tagsa nga komunidad. Samtang ginaron nira ang bulig han National Bureau of Investigation agud mabiling ang mga individual o social media accounts nga responsable ha pagpasaranghan mao nga tarhog. Para DTX 500 Morning Newscast, ako'y K5 Kim Soriano. Para ang kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawan na syudad ang Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
1: Katapusan nga balita lokal, mga estudyante ngan kag-anaka han San Jose National High School na babara kalagi hapon ang pagbalik han klase. Ka-K5 Gina Pilenyo, IK5 mo.
5: Kabaraka ngan kahadlok ang mga estudyante ngan kag-anak han San Jose National High School hapagbalik han klase haluyuhan mahuruhugot nga seguridad ngan padayon nga psychosocial support. Samtang nagpapadayon ang pag-repair ngan counseling sessions, temporaryo naman nga igpapaylarom ang eskwelahan ha modular learning modality tika nga Hulyo 1 tubtob Hulyo 3. Agon makabulig ha mental health han mga estudyante, pipintaran hin malurulamrak nga mga kulor ang mga classroom ngan building. Kadirektiba ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez, ginlalauman gihapon nga mahuman ang pagpahitaas han mga pader nga atabay han eskwelahan. Pahihitaason hin 2 pa ka metros ngan bubutangan hin barbed wire ang igbawhan pader para masiguro nga diri ini masasak-an. Ginaaligar nga lumakbay ha pader ang usa mga suspek para kumalagiw ha 2 metros nga atabay. Para ha DTX 500 Morning Newscast, ako'y ka K5 Jean Pilinyo para han kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawan na syudad ng Tacloban na nabugos ng sinirangan Bisayas. K5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: K5, wala naman balik ito lokal. Dilukay naman DTX Coffee Mix, the antioxidant coffee, herbal coffee, healthy coffee, nakagkapi ka na, na-detox ka pa.
6: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Pagpresa na mga K5. Gayon naman natin mga balita regional na ho natin K5 Cagayan de Oro. 17 anyos nga nanay patay, hantig baso na niya amyaw samtang naglalabaha sa paha bukid nun. Sa K5 Sai Elia Vera, K5 mo!
7: Patay ang isang 17 anyos na ina matapos tagain ang kanyang kapitbahay sa sitio na Taring, Barangay Dagunda, Lahon, Talakag, Bukidnon. Nakilala ang biktima na si Alias Dindin, residente ng Barangay Kugman, CDO, habang ang suspect naman ay nakilalang si Alias Roy na residente sa Talakag sa nasabing probinsya. Ayon sa Bukidnon PPO na naglalaba lamang ang biktima kasama ang kanyang asawa sa ilog. Ngunit umuwi muna ang asawa nito dahil may kukunin sa kanilang bahay. Nasa lubong pa ng asawa ang suspect habang ina ayos nito ang kanyang motor sa spillway. Ngunit pagbalik ng asawa sa ilog, laking gulat na lamang niya nang makitang bitbit na ng suspect ang kanyang asawa na wala ng buhay at plano sanang itapon sa ilog. Dahil dito, agad na binitawan ng suspect ang biktima at tumakas patungo sa hindi malamang direksyon. Idinala pa ang biktima sa ospital. Ngunit idineklara itong dead on arrival. Sa kasalukuyan, patuloy ang manhunt operation laban sa suspect upang mapanagot ito sa batas at malaman ang motibo sa krimen. Ito si K5 Sai Elgever para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
1: Katapusan nga balita regional, kontrolinyahan K5 News FM Palawan. Insidente in pangawat hin mga electric wire ha temporary shelter area ha Puerto Princesa City. Giniimbestigaran na ka K5 Gilbert Basho, K5 mo.
8: Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang insidente ng pagnanakaw ng mga electrical wire sa comfort room ng temporary shelter area sa Block 4, Pinera Road, Barangay San Pedro dito sa lungsod ng Puerto Princesa matapos itong matuklasan nitong araw ng Linggo, Hunyo 28, taong kasalukuyan. Batay naman sa ulat ng Anti-Crime Task Force, dakong alas 9:05 ng umaga ay nakatanggap sila ng tawag kaugnay sa insidente ng pagkawala ng mga wire. Ayon naman sa mga residente, maayos at gumagana pa ang ilaw at electrical socket ng mga comfort room noong nakaraang gabi. Gayunpaman, nang magtangka na magpalit ng ilaw ang isang residente kinaumagahan, napansin ito na wala ng supply ng kuryente at nang siyasatin ang loob ng comfort room, tumambad ang mga pinagbalatan na electrical wire na tinanggal ng hindi pa nakilalang salarin. May ilang residente naman na naghihinala sa mga individual na dati nang nahuli at nasangkot sa kaparehong mga insidente, subalit binigyan din na wala pa itong sapat na ebidensya at nananatili lamang na hinala. Ayon naman kay Kapitan Romy Rimoho ng Barangay Pagkakaisa, patuloy ang isinasagawang imbestigasyon upang matukoy ang may kagagawan ng pagnanakaw. Ito si K5 Gilbert Basho para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Sa K5, ano naman balita regional dito tayo, Johan. DTX 500, ang epektibo ng pangontra ng high blood pressure nga diabetes.
6: Balitang National.
3: Alas 6:07 na, siya naman nga balita national. Igpapatuman na ang Philippine National Police o PNP ang pag-aristo kan Senador Ronald Bato de la Rosa. Oras nga otro hiya magpakita Senado durante ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Una na nga ginmanduhan ang Department of Justice ang PNP ng NBI nga aristohon ang nagtatago ang Senador habisahan arrest warrant ang International Criminal Court o ICC ay kinaligan kapag hinabi ang madugo nga war on drugs ni Anay Presidente Rodrigo Duterte. Sumalakan PNP Information Chief Alin Ray Co nagkikipagsumpayan na hira ha Senado ng mga natutuinan ng ahensya na huwag nga masigurado nga waray makakadilatar hini. Magdideploy naman ang kapulisan hin mga personales agad nga masigurado ang mahimyang impeachment trial. Orihing nga nagpakita hindi Rosa han Mayo 11 agad nga bumutos nga balyuan ang lirato ang Senado nga binmalik kapag tago hadun Mayo 14 ang ginaaligar nga pagbulig Senador Robin Padilla.
1: Katapusan nga balita nasyonal, nakatalaan nga sampaan ang Office of the Ombudsman hinkasing a plunder sa Ligan Bayan. Yan nga si Mana, si Senador Rodante Marcoleta, matungod ang questionable nga 75 milyon sa pesos nga campaign donations. Inigin kumpirmara ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga nupod nga sasaludanhin pareho nga reklamo anani magbarilaon nga hi Mike Defensor, Lakip Hieraristotel Viray nga na Joseph Espiritu nga nag-amot hindag ko nga mga donasyon han pagkandidato han senador han naglabay nga eleksyon. Sumalahan prosekusyon sobra 50 milyon sa pesos nga threshold para kaso nga plunder ang nakarawat nga kwarta pero wara iniigdeklarar han senador ha iya sal-en. Depensa ni Marcoleta ha iya counter affidavit diripondohan publiko ang nasabi nga mga donasyon nga wara iniiglaki pa sal-en matungod kay nagastos na initanan habang aktibidades han piniliay antes pahimuon ang dokumento. Ang kaso nga plunder, inwaray rekomendasyon nga piyansa nga usa nga seryoso nga krimen.
6: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Okay, five. Wala naman balita nasyonal. Dulutayin yung Mighty Seed Alkaline Vitamin C.
6: Balita International.
3: Alas 6:19 na siya naman nga balita halang yaw nga labnasan. Sobra 30 katao na matay. Mahuman nga maglunsar hin mga airstrike. Kailan pag-atake hin mga kasundaluhan. At nasud Pakistan ha katubtuban o border han Afghanistan. Sumalang gobyerno nga Taliban ha Afghanistan maabot lang na isas kasibilyan lakip na mga kababayinan ngan kabataan ang namatay samtang masubra 160 naman ang nasamaran. Pagdepensa ni Pakistan Information Minister Atola Tarar, 29 ang mga militante ang iran napatay ha mga hideout kumubaton ha natabo nga suicide attack ha Karachi nga pumatay hintulong nga membrohan ira naman paramilitary force. Maiha na ginakusaran ang Pakistan and Afghanistan nga padayon nga nagtataguhin mga terorista nga ginaatake ang ira nasod butang nga gindiniwara naman ang gobyernohan Taliban. Tungod hindi ka kay 5 naguba ang kanunay ang ginkasrabutan nga ceasefire han duhang nasod adtong Oktubre han nakalabay nga tuig.
1: Katapusan nga balita internasyonal, anong na yan happy na kadelikado o critical hours ang mga rescuers sa Venezuela para magsalbara hin mga kinabuhi mahumana ang magkasunod nga linog hatong naglabay nga simana. Sumalaka National Assembly Head han Venezuela George Rodriguez, maabot na 1,450 katawo ang namatay nga dako pa ang posibilidad nga sumaka pa ini nga ihap matungod kay damo pa ang nawawara. Samtang nalabay itong panahon, nagtitikagutigi hapon itong tsansa nga may mabilingan pangabuhi hailaruhan mga narosdaka nga establishmento. Dako nga problema yan ha nasabi nga lugar, ang kakulangan hin mga dagko nga makinarya nga gagamiton unta para han mas malaksi nga pag-alsa han mga nagparik nga simento nga narosdak nga padera. Matungod ni pa dayon ang pangaramahan mga mulupyo ha Venezuela nga ginsusnana ang mahinay nga pagresponde han gobyerno.
6: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Okay, five. Ito naman balita international. Dito tayo ang Clinica D3 Bio. The superfood supplement. Ika nga na mo ketogenic diet. Ito ang Clinica D3 Bio. Nga. Ang pulsan na napakadamo nga benepisyo panlawas. Hini.
6: Balita. Wow.
3: Alas 6:22 na mga kakay-five. Ano naman balitang kakaiba? Ibusay la maabuh krematoryo. Manusang ang lalaki sa India. Apaghuna nga iniinpatay na. Kung kay ano, inihiro Rohitash Kumar. Inmaihan na nga may sakit habaga. Nga nagpapaupay sa usang ospital sa India. Usa kaadlaw kakay-five. Tigda nga nag-flatline na ni heart rate. Ha electrocardiogram. Igindeklara ini nga patay na. Imbis nga magbuhat hin postmortem ang mga doktor, diretso ini ginpadara nga doon naman ha morgue. Insulod ini ha funeral pair or pyre nga para i-cremate. Unta subay itong tradisyon han Hindu. Pero antes mga K-5 nga madagkutan ang mga kahoy na obserbaran ng usang krematorium or krematorium staff na nag kikiwa pa man ini hikumar. Dahil nga yung panginanon mga staff, nga dito na baruan nga buhi pangayaan ini nga lalaki. Ang mga doktor nga kumapot yan kumar, ingin suspindinahan ospital, tungod han kapabayaan na negligence. Matapos makatalwa sa cremation, inbalik si Kumar ha, intensive care unit, ICU, ang maong ospital, pero mas naging critical lugod na niya kondisyon. Igin balhin na inihibang ospital, mga kakaivibe, pero samtang igin bibiyahi, in naawat ang kinabuhi hini. Hini nga higayon, maray na magsayop ang doktor or ang mga doktor pagdeklarar nga nadayunan ang kamatay hini ni Kumar. K5, nadayon gihapon ang pag-cremate ang iya patay nga lawas.
6: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Ano na naman balitang kakaiba? Dorotheo han DTX Element Oil. Sakto ang init, sakto pa ang lambi.
6: Para balitang negosyo, negosyo, negosyo.
1: Samtang hato naman balita negosyo, magpapatumanhin rollback ha presyon LPG ang pirang kumpanya habungos nga nasod buwas Hulyo 1. Siyahan nga nagpagawasin abiso ang Petro na Gasol, Fiesta Gas, Regasco nga Soleil nga mag-iiban nirahin 12 pesos kada kilo kundi in maabot na kabungusan nga 132 pesos ang iban kada regulara nga 11 kilograms nga tanki. Samtang epektibo pa siyahan nga adlaw sunod nga bulan ang mao nga rollback ginsuro sa Johan Petron nga Regasco ang pag-ubos sin presyo. Ginklaro naman ha report nga bisan dako ini nga iban adalig hapon na sobra 1,000 pesos ang retail price han regular nga tanke ng LPG ha mga tindahan hanggan diri pa ini maubos han unang nga presyo. Iba naman ang kahimtang han produkto han petrolyo matungod kay samtang may adadako nga rollback ka LPG. Nagomento naman ang presyo han diesel, gasolina nga kerosene.
6: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Mga K5, ang balita negosyo, Indurotayuhan Klinika, Deo Fresh, Deo Roll-On.
6: Balita, sports, sports.
3: Alas 25 na K5, bago naman balita pa ugdanan kusog. Si AJ Ubiena, kampiyon ha pole vault tournament ha Poland. Samtang si Jimmy Alapag, bago yan ang head coach ng NLEX Road Warriors sa PBA. K5, Kevin Susana. K-Fay mo!
9: Nakalaog haniya gisasyahani nga titulo yan ang tuig. He two-time Olympian EJ Obiena. Ang Pinoy, nga damo na ang nalagaan ang mga torneyo ipinaagihan Paul Vault. Hiya ang naging kampiyon. Ang katatapos pala nga si Bolske Paul Vault Tournament 2026 dito ha Poland kakulup ng adlaw. Hiya ay nakakuha han 5.72 meters nga kundiin damo ng mga pagkarit ng mga pole vaulters di kang habuko sa kalibutan ang nagpartisipar han nasabi nga kompetisyon. Nag-ikaduha naman ang taga-Italy nga si Matteo Oliveri o ang bronze medalist in usang entry tikang ha Great Britain. He Obiena nga amo ang duha na kabeses nga Southeast Asian Games champion nga ang upat na kabeses nga Asian Games king. Amoy nag-aandam yan na para niya partisipasyon han Asian Games sa Japan itong tiarabot nga si Tiyembre. Maniningkamot ni Watia nga mag-qualify para han 2028 Olympics dito ha Los Angeles, California. Samtang, mabalik ha PBA hi Jimmy Alapag, kataliwan han tulo ka tuig nga iya pagiging assistant coach han Sacramento Kings sa NBA. Hi Alapag, amo an natudlok nga bag-o nga head coach han NLEX Road Warriors sa PBA. Hiya an maliwan kan Jong Ochiko, kumu amo an maestro han nasabi nga team ha PBA. Hi Alapag, in 12 ka tuig nga nagminulay ha talk and text kundiin, naging MVP hiya han finals. Hiya gihapon ay naging madigon nga harigi han Gilas Pilipinas durante han iya kapanahunan. Naglalaom ang NLEX nga pinaagihan pagkapot ni Alapag han era team. Hirain makakasalud na ha kampiyonato ha PBA. Sports update durutan Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Inika K5 Kevin Susana parang kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ng Kaliawan na syudad ng Tacloban ng Bugos kasinirangan Visayas. K5 News FM.
6: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
1: Alas 6:28 na para ato na Balita Entertainment. Nadine Lustre, pipiliun na lang maging single forever kung magkabulag pahira niya current partner. At ang chika ni K5, Maring Louie, IK5 mo.
10: Igindeklarar ni Nadine Lustre nga niya present boyfriend ni Chris Boryu and niya the one nga pipiliun na lang niya nga maging matandang dalaga kung magbulag pamanhira. Habago nga vlog ni Karen Davila, prangka nga ginamin ni Nadine nga gina-google-an na hiya makipag-date utrohin panibag tungod kay kakuri na kuno makabiling lalaki nga kaparehas ni Chris nga may kasing-kasing para ito na kalibungan ng mga hayop. Hanpakianhan kung may in-love ba hiya ha iya mga bag-o nga mga ka-love team, badag bitin nga nagtawang nga nagsiring nga tapos na hiya hasugad nga chapter ay niya kinabuhi nga na dirin niya nga utruhan pa ang mga multo ng mga naglabay. Hapag kaya na malipayo na niya kasing-kasing gan busy ha iya career, pamilya for babies nga syempre ha iya afam nga jowa. Para ha showbiz news sa Quickie K5 Maring Louie para ha kampiyon nga balita, serbisyo publiko nga kaliyawan, ha syudad ang takloban nga bugos ng Sarang Visayas, K5 News FM.
11: GTX 500 Morning Newscast.
12: Morning Newscast.
1: Ba K5 at Balita Entertainment, indur tayo ang DTX sa Beauty Soap. Kampanti ka sa alagang dala ng DTX sa Beauty Soap.
11: GTX 500 Morning Newscast.
12: Morning Newscast.
3: Alas 6:29 na mga K5. Kaya pala na batian at mga katukiban ng DTX 500 Morning Newscast. Sinagadlaw, Han Martes, Onyo 30, Mabay nga Patron Tacloban, 2026.
1: Ako'y ka-K5 Carol Medino.
3: Ako naman na ka-K5 Oxemer Asidre. Palangkap yun nga balita sa Domisyo Publiko.
1: Ngan kaliawa na syudan ang Tacloban, ang bugos kasinirangan Visayas.
12: K5 News FM.
13: FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: Narito na ang 5 minutong talakaya sa D3 Bio Health News. D3 Bio Health News. Kasama ang naturopathic doctor, Dr. Jun Alcazar. D3 Bio Health News.
16: D3 Bio Health News. D3 Bio. Papalik-balik na trangkaso at lamdan, mag D3 Bio ka na sa gana sa lauric acid na kinukonvert ng katawan sa monolaurin na mas potent na antiviral agent. D3 Bio. Panglaban mo sa viral na nagdudulot ng papalik-balik na trangkaso at lamdan. D3 Bio. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. Dito na tayo sa subok na D3 Bio.
17: D3 Bio Health News.
18: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang D3 Bio Health News. Kasama pa rin yung isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. Jun Alcazar, na walang sama maghahatid sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan.
17: D3 Bio Health News.
16: D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, magsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na.
18: At syempre, para protektado ang ating katawan laban sa mga karamdaman, huwag kalimutang inumin na ang D3 Bio. Vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3, napakayaman sa capric acid, caprylic acid at monolaurin na kailangan para protektahan ang ating kabuuang kalusugan. Lalong-lalo na sa mga nagkakaedad na, mas kailangan mong uminom ng D3 Bio.
17: D3 Bio Health News.
16: Mabalik-balik na ubod sipon, mag D3 Bio pa. Sagana sa bioactive compounds na monolaurin na nagpapalakas ng iyong resistensya laban sa mikrobyo na nagdudulot ng ubod sipon. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag D3 Bio, araw-araw.
19: Mabibili sa mga suki ninyong butika.
20: Nationwide, D3 Bio.
18: Ang D3 Bio kasi ay nagtataglay ng cold compress extra virgin coconut oil. Isang kapaki-pakinabang na oil para sa pangkalahatang kalusugan. At lalong kapaki-pakinabang sa mga matatanda o nagkakaedad na. Pinipigilan kasi nito ang iba't ibang mga malalang sakit at tinutulungan ang mga nakakatanda na mamuhay ng masaya at malusog.
19: D3 Bio Health News.
18: At narito ang ilang mga benepisyo para sa mga nagkakaedad na naibibigay ng D3 Bio sa pamamagitan ng extra virgin coconut oil na isa sa main ingredients nito. Ang D3 Bio ay nagpapabuti ng digestive health. Ito ay tinuturing na isa sa mga pinaka-epektibong oil in terms sa pagpapalakas ng digestive system. Naulat nga na ang pag-inom ng mga food supplements na may extra virgin coconut oil ay maaring makapagpabuti ng digestive system ng mga nagkakaedad na. Kaya sa mga nagkakaedad na dyan, na lagi ng bloated, laging puno ang tiyan, at uneasy lagi ang pakiramdam sa iyong sikmura, mag D3 Bio ka.
19: D3 Bio Health News. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, magsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio, dito na tayo sa subok na. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio.
18: D3 Bio, mga kaibigan, available yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At tamang pag-inom ng D3 Bio ay one soft gel 3 times a day, especially kapag meron ka ng mga iniindang mga karamdaman. Mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
19: D3 Bio Health News.
15: Inyong napakinggan ang D3 Bio. D3 Bio Health News. Nakasama niyo ang naturopathic doctor, Dr. June Alguizar. Hanggang sa muli dito sa K5 News FM.
19: D3 Bio Health News.
21: Mangangga K5, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga estruktura para hitun imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay iton ka-design? Pakadto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilhon kay harani la K5 News FM. Eyo mapapalit an magkalain-lain nga mga granite, rubbles, magkalain-lain nga kolorhin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City, or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
22: Priguas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga sea parlance ngan hira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
23: May kasal, birthday, ubisan o nung okasyon. Ha Audio Tech, may di ka high-quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas maging special, nimo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high-quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon.
24: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin ang iyong biling? Pagkanto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
0: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kanan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready. Along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
21: Sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tubto malas 4, e medya itong kulup. Oo, libre nga check-up ha Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga na imumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tingkam nini ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tubto malas 4 e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
2: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
5: problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung naghahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500, adlaw-adlaw.
7: DTX 500, mapalit sa mga butika.
25: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
25: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
27: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
28: DTX Beauty Soap.
29: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa akong body odor.
7: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
25: Excel Food Superman for Men.
30: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
25: Extend Food Supplement for Men.
31: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
32: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
31: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
32: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
31: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
3: Oras sa bugos nga Pilipinas, alas 6:42.
13: Kahit saan, kahit
1: kailan ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number 1.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
9: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion on hottest issues. Foro de los Pueblos,

mga kakay-five, malipayon nga taknahaton nga tanan. Ining adlaw in para inyan pagpasalamat han mga taklubanon nga iba pang mga lugar. Han grasya nga pagiya nga padayon nga ginahatag ni Señor Santo Niño de Tacloban. Hunyo 30, Martes nga adlaw. Kapistahan ni Señor Santo Niño de Tacloban City nga naabrihan ta na aton Fiesta Edition ng aton programa Foro de los Pueblos, Forum of the People. Ini ka K5 Kevin Susana nga ikaduha kadlaw temporaryo nga naliwan kan ka K5 Edward Sanyagan. Ika K5 Edward in waray pa intawon makaka-recover haniya. Guti ay gadla. Guti ay lang nga inabat ka kulo paya panlawas. Nga kinanglan pa niya dumiskanso yan ang adlaw. Hopefully, bangin buwas, makabalik niya pagprograma hininga Foro de los Pueblos. So in the meantime, yan ang adlaw, hininga aton Fiesta Edition. Ini ka K5 Kevin Susana ang padayon na nagkakapot hininga programa. Kumusta kita nga tanan, mga taklubanon? May da breaking news, mga takluban. Ano ito ka K5 Kevin? Damo-damoan ang pinanmuno ngan pinantuhog nga kababuyan. Tikang pa kakulup nga adlaw, mga ka-K5. Damoan man iyagak ng mga kababuyan, tikang pakakulup. Nakakaarimutawan pag-aramyaw. Waray panlimpiyahan, ira ginihawan. Gintuhog, ginlitson, ginminudo, ginadubo, ginhumba. Andam parahan mga bisita. Totoo. Na kuan niya na, nagkakalilisang yan na it mga tagbalay. May da na na high blood yan na kay waray pa papakita ang era paragkater. An era paragkater nga nalalangan. Waray pa pag-skirting dito ang era balay. Baadaw kaya na akong imbitasyon alas 10 pala magkakaabot it akong mga bisita. Tapos ang paragkiter, waray pa pagkakaabot nga di, ano na nga oras, mag-aalas 7 na. May daya na pinanbababalhas pa, sigit tuturo it balhas kanit karaha. Sigit paglinuto itong pansit. Itiba naman sigit hiling-hiling nga itong freezer kung nanbukol na ang ira mga mango float. May daya na nagpapamada na. Nangangarigos na kay makadtuhan ira panmamatronan. May daradara nga mga bag, may daradara nga mga tupperware, may daradara nga mga sandubag para in taon itong era bring home. May daliwat yan na misis ka nagsisinawa iti mister, na sering opaya naman ini nga aton sabot, bangin magdaros ka naliwat niyan pag ininom dito kan imo padi, opaya lang nato ini nga sabot. Balita wano kay iniin aton man pagsaurog han mga grasya paghinumdom kan Señor Santo Niño. Inauton ta nga maging mahimiyang yan ang adlaw an aton pagsaurog han kapiestahan didi ha Tacloban City. Sigurado ako nga damit magpapakanhi nga mga tao para kadtuon an ira mga paryente, mga kilala, mga kabatsmate, mga kasangkayan ngadtuhan ira tagsa-tagsa nga balay para mamiesta. May daliwat itong kagab ipa, nag-advance na, namispiras. May daliwat itong napaurhila, buwas nala, itong pagparumpag o panliwas. Itong mga tagbalay, may da pinangungulbaya na kay bangin magsumbra itong mga bisita nga era umabot kontra unexpected. May daliwat na kaandam it era pa bring home. Ikami didi, kakulop pa ako pag pinabati. Nga pangumbidahon kami. Nagpost na nga ni ako ha akong Facebook kay bagawaray pa napabati. Nawarayan na lako awod. Natubtob yan na naghihinulat ako hin mga kumbida ha akong. Iton iba nagpanunubra na ang nagkumbida ha ira pero kami didi kulang pa ang nagkumbida ha amon. Naghihinulat pa kami. PM is the key.
Ila ka mo pag-alang pag-private message sa amon or pwede liwat ig-message samtang nagpro-programa ako didi. Pero itong ibabisan kung patron din at Tacloban City nagpapadayon hin pagpakabuhi, labi na ang didaha public market ng mga nagbabaligya, ang mga nanmamasada, mga tricycle drivers, jeepney drivers, sugad man ang mga karinderiya, may din nag-abriya na ang mga karinderiya ng mga tindahan siyempre. Kay damot man mamalit ang mga sari-sari stores, labi na kung tigda ang mga panginahanglan hiton mga panimalay nga nag-aandamhan ira kapatronan. Aton liwat king kumusta ang aton mga igkasi mga Pinoy ha ibang nasod ngayon taon karuya gad ni ramamatron pero waray magpakauli. Dako ini nga selebrasyon hiton mga Taklobanon. Inautunta nga maging mahimiyang ngan punuhin pagpasalamat ini nga aton kapatronan. Ngan kun mahimo pasimaw gad man anay ngadto ha singbahan. Irahin o daula, ano daula ng mga contingent ang mga namagdaog kagabihan Sangyaw Parade of Lights, ang Sangyaw Festival, ay damula ay adto ng mga entries kung maupayunta kung makakuha kita yung mga updates han mga resulta han kompetisyon kagabi. Agin mawas ako kagabi, mga 8, past 8, mga pinmasyada ako nga di maiskina Real ng Avenida Veteranos. Diri patapos ang paradahan akon pagkadto pero madakmol ang mga tao nga nagkikita. Balit in matras ako nga ginmalik ako ngantuhan akon payag sa rin kumakaturog nala ako. Di man ako makakagkita hinihintuhay. Maguhulat nala ako buwas kung ano ang resulta kung ano nga mga grupo o contingents ang mga namagdaog. Bueno, hayo tagsa-tagsa nga panimalay, andiri man mamatron, labi na ang adto agawas ang Tacloban, kumusta man, nakaandam na bakamuhan iyo pan mahawon. Waray klase, waray trabaho, didi habugos ng Tacloban City, yan ang adlaw. Buwas na mabalik ang trabaho, pero ambutla dida City Hall. Ang mga national offices may ada na trabaho buwas, pero nakabati ako nga dida City Hall, bagayin rest day lagi hapon nira buwas ng adlaw. Hala ba nga binakasyonay ano mga ka-K5? Ikaw ka-K5 Kevin, may da naman nagkumbidahan imo pamahaw. Ada in taon, waray pa ako pa makapamahaw. Waray pa ako kapagkape. Okay, nag-inandamon ako yun yung programa, so nironian nala ako man mamahaw. Manginyawat nala may magkumbidaha ako nga may ada lomo. Ang bago nga inihaw nga baboy nga ginsabaw-sabawan, gin... Pauranan hindugo. Kaka 5 Kevin, iba man yan imo jacket. Kakulop na kabusag ka man. Yan na kuan man iton, kombinasyon hin blue and gold. Ada kay gintagan liwat ako han champion hiton palaro. Ang National Capital Region, NCR. O itira tawag, kundin ha region, itit aton tawag iton aton mga atleta. Eastern Visayas Golden Stingers dito ha Metro Manila itira tawag Metro Manila Stars. Salit itakon niya na jacket. Ang jacket ini hitpirmi nagkakampiyon hit palarong pambansa Metro Manila Stars. Wow! Sana all anakay di man nag-audo nun pangangaro kan may ako supplier hit mga jacket hit palaro. Naguhulat pa balito kami imbitasyon didi. Ano nga in kita hain kita pan mamatron Georgette. Georgette Mingote Tuminyo. May da ka na ano man pwede ko madto hit imo pinan mamatronan. O saman let ako no po diri man kami damo Georgette. Alas 6.53 sa naton oras mga ka-K5. Neronian, may ada kita pangunguhaon ng mga update. Hining investigasyon han mga otoridad han natabo nga pagsikmit han anay vice mayor han aboyog Leyte upod an iya anak nga lalaki. Ha inadawla ini hirayan ang kamumutang. Takay ang siring ini nakitan na ang mga suspitsado, tulong ang mga suspitsado nga nagkatabok tipakadto haluson tikang haalen Northern Samar
didahan Dominguhan maagahon. Waray daw dito ang duduha nga biktima han makit-an ang tulong nga suspetsado nga tipatabok nati kang haalen ngadto hamatnog. Siyempre, ang ibalingwat ng mga report, ang kabaguhan ng mga update han San Jose National High School shooting incident. Sugad mang gihapon nagtitikadamo ng mga insidente nga giniimbestigar yan ang mga otoridad hamag kalainlain na eskwelahan habungos ng Pilipinas. Nagtitikadamo itong ginhuhulga ng mga eskwelahan. Nero niyan mga ka-K5, hain na ba ng mumutang? Hapag kaya na ang low pressure area? Sugad-sugad nga nagtikahbubo nga maging bagyo ini ang tsyansa. Samtang hianay DPWH Secretary, bunuan, hihimuon nga state witness. Iga-atras ang mga kaso kontra iya, hihimuon hiya nga testigo san gobyerno kontra han mga nanihidabi han bilyones pesos nga kantidad han flood control scandal. Senador Marculeta nakatalaan sampaan hin kaso nga plunder, iyana nga simana han ombudsman. Ano aton mga headlines mga ka-K5, biging padangat ha aton han DTX Coffee Mix. Pagkapilugod anay kita mga ka-K5. Siyempre ha, sugad hini nihiara kita itong mga pagkakape. Kung magkakape naman la kita, siyempre itong kape nga nagdudurot hin maupay ha aton panlawas. Kay pinaagihan DTX Coffee Mix, sige itong imo kape, nagdi-detox ka pa. Butsid ngon, gintatanggal ang mga toxin sa aton panlawas. Salit kung magkakape ka, DTX Coffee Mix ngan para liwatan pagpadig-on han aton resistensya, Mighty C the Alkaline Vitamin C. Garantisado ha, pampatibay ng resistensya, Mighty C the Alkaline Vitamin C. Ngan mga ka-K5, ini nga mga produkto in mapapalit ha Klinika di Alternatibo. Ngan adi pa in maupay nga balita mga ka-K5. Labinet kaliwas it patron, may da libre nga pangonsulta. Nagtikang na nga ni mga ka-K5. Nagtikang nakakulop ang free check-up, waray bayad ng pagpakonsulta sa Klinika de Alternatibo Avenida Veteranos Tacloban. Nagtikang kakulop, June 29, tub-tub ini July 6. So parahan karuyag makatagamtam, hinlibre nga pangonsulta. Bisan nga niyan ang patron sa Tacloban, pananglitan tikadi ka mo sa Tacloban, ha? Karuyag niyo hinlibre nga check-up. Pakadto ka mo ha Klinika de Alternatibo Avenida Veteranos Tacloban, haran nila hiton gate han Divine Word Hospital, ha? Tikang July 29 tub-tub July 6. Waray bayad, libre ang pangonsulta ha Klinika de Alternatibo. Nironian aton liwat man babasahon an aton mga igpapadangat niyo nga diha mga pa-shout out, greetings, opinion mga pakiana samtang nagpapadayon ini nga aton programa Foro de los Pueblos. Ala, upayon tet aton pamahaw dida kinangren ang mga pamilya na nagkakaurusa kay waray man nga ni klase. Damo nang kapipiraw mga ka-K5 kahumanan sang Yawan Festival ngan Parade of Lights kagabi. Kaninahan maagahon, hantikan hipala ako ha station, mga 3:30, early morning, agidaw hingkadamon ako nakitaan ng mga bagets, nga pangunguli pala nagbabaraktas ang iba natungok haligidit kalsada, ang iba ginaagbay hanira mga kaupdanan kay mga hubog. Kay katapos kagabi siguro Hansangyaw Festival ng Parade of Lights, ada, kay nag-ignom na ini nga mga grupo-grupo nga nira pala nga maagahon panguli. It iba hini pagpipinan ngisgan na kag anak. Ha? Kay waray gamit yan ang adlaw. Pag matapagod dito, ya? Pag matapagod dito, magmamalakarigos, magliliwan dayon kay makadto niliwat hit irignom. Totoo ano nga routine mga ka-K5? Oh, Neronian, damo ni taton di mga mensahe panbabasahon ko ni Neronian mga ka-K5 ha. Ano man ka-K5 Kevin, ni taton pag-iristorya niton imo showbiz chika. Ka syempre, di rin naton hingangalimtan. Enrique Hill, nagaandam na gudanin pag-asawa.
Kay narurumor man ini Enrique Hill nga may da na nabuburuan ang iya vlogger nga girlfriend ni Miss Brown. Damo daw kunit mga investment, mga negosyo, mga ginbutangan hin kwarta ni Enrique Hill nga matubo. Baa daw nagiinano ni mga ka-K5 ni Kim Cho. May daman niya na damo't bashers ni Kim Cho mga ka-K5. Kay may ada niya mga pasabrit, may ada niya mga pahaging ngadtuin usa nga artista nga diri maupay. Salit damo iya na ito nababad trip kan Kim Cho. Ano daw la ini? Samtang mga ka-K5 hi Miss Ivana Alawi. Inagsiring nga waray maraot hiton akon pagbandera, hiton akon alindog. Ayaw niyo pagmarauta kung nagpipinasiksihon ako, siring ni Ivana Alawi. Oras mga ka-K5, impunto alas 7 na. Sige, kadiantaan ay mga ka-K5 ang magiging kahimtangan aton panahon, yana nga adlaw. Okay? Ano ba? Magiging masira? May ada ba paghulgahin pag-uran? Ako ginihinulgao na kuit akon irong. Huh? Ano ba ini? Giging katuman na liwat ngayon na atake ako nga akon rhinitis. Adaduha pa ini ka-oras, Kevin, nga imo pag-programa, ha? Ayaw laan nila na pag-kinatol, ito nga imo irong. Kadian ta mga K5, anaton weather update siya ng adlaw. Kanina na alas 3 ang maagahon ang low pressure area, LPA, in Nasipatan, didaha kabaybayunan, Hansan Pascual Masbate. So naglapos na ini ha Region 8, adto na ha Bicol Region. Didto ha kabaybayunan, Hansan Pascual Masbate. Okay? Pero, apektado lagi hapong kita hit kadampugan nga daradara hini nga LPA. Salit, yan ang adlaw, ang Metro Manila, Bugos nga Visayas, Calabarzon, Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, ngan Romblon, in makaka-experyensya hin madampog nga kalangitan, ngan hitaas ang posibilidad nga magkamayada hin patsarang nga paguran-uran, ngan pagdarunalugdog tungod ituhan low pressure area. Nagpapadayon ang warning han pag-asa nga adto nga mga lugar nga aton pinangaranan upod ang Eastern Visayas. In magikmat ang mga naguukoy ha flood prone areas ngan mga landslide prone areas nga bangin man la magin makusog it pag-uuran ada pagikmat kamo. Samtang iton Palawan madampog gihapon ang kalangitan ngan may ada patsara nga pag-uran-uran tungod han habagat. An iba naman nga parte han Pilipinas may dagihapon pagdarodampog itong kalangitan tungod inihan localized thunderstorms. Bagabagahin, exempted kita din ni Leyte hin makusog nga pag-uran. Kay ang mga summer provinces la ang nabubutang haristahan pag-asa nga bangin magkamayadin makusog nga pag-uuran niya ng adlaw. Pero din ni Leyte, sugad-sugad nga exempted kita hin makusog nga pag-uran. Kung may adaman, diri ito mag-iiha ngan bangin diri sugad kakusog. Ala, salit kun Joseph gudhin pamatron ano mga ka-K5. Maopay gudit pamatron niya na kay diri sugadhin ka mapaso itong panahon. Agi daw. Kun baga makakalingkod ako dintin o sa nga balay, diri na gud ako magbibinarubal. Kay ano pa man itong rason nga magbibinarobalhin ka kung maupayt pag-istimar hain mo? Ha? Pero itong iba nabalhin kay may adagin andam nga bring home para haira. Diba? Pari, tumtubla ako din hit alas 4 kay mabalhin pa ako nga tukanda padikuan. Maram ka na, alam, naging andaman ako dito niya. Salit man, kinanglan mag-alosios na ako tipakadi kay sayang didto an pig-e kay amo naging dandam ha ako. Nagidaw ako nito ang pagpapaksiwon kon makadangan ako nga ito habalay.
May da naman niya na mangungurisong nganan mamatron, labinan mahilig magkinantahon. Kaya ano ka kay 5 Kevin? Kay, may ada hito mga balay nga may ada inan

Ida. Iba nga ni nagkikinang tahon man iti sigit kaunit sumsuman, tapos magbribring humpa, hiya pagod lang nagkinanta. Ala, pagtag-orosahe ito yung microphone, tag-iit balay ito yung mga bisita kay Base Oray Umuba. May dalit itong iba yan nga nun mamatron, maaraman hirang nga dito't ira pinan mamatronan, may da sing along, may karaoke. It iba ito nagaandam. Hin mga kanta, ini, nga akong kanta. Waray nga ho, hini makakasabay. Kay may da ito mga tao, nga nagkakanta nga ni, labi na kung damo mga tao dito. Sigit imo kanta, labi na kung imo kanta, mga my way, mga lady, mga common nga mga kanta, sigit imo kanta, paglilingin ni mo, nga tanan na sa batay mo, nga tanan mag-aram. Salit itong iba, nagaandam gunhin kanta, nga hirala it makakakanta, waray makakasabay. Amo takit binibiliban, kunin nga nga balay, nga may nagkakanta ngo, ini nga haw nga iya kanta, waray nakakasabay, may dito nagrarap, waray nga haw nakakadungan. Pero konit ako naging kakadungan yung pipinan kantet nga mga my way, ano pet nga mga common nga mga kanta, haros nagkukuras na. Itak ito na ako na pagigagawas na. Dapat ito yung kakanta, ito waray nakakasabay nga ikaw lait maaram, para ginpaparakpakan ka. Bisan lang ito'y magkinantahon. Pero kung common nga mga kanta ka nagkukuras ka mo, Jesus, mag-iuruli lang kay nga tanan mag-aram. Balitaw na uso ito kay magpakikantahon it mga Pinoy. Bisan in tao nagrarayabag na iagaw go nit mikropono. May dangan itong mga tagbalay ka nagbibinasol. Nag-inarog palugod ako hininga. Nag-plinity pagod ako hininga. Sing alungan. Tapos it makantala ito. Parag putos pagod. Huhuy! Balitaw, siyempre, dit kalilikyan nga may nagpapainom haton, kung baga mga hubog-hubog na kita, anin, giruintindi kita hiton, igkasinaton ng mamatron, ha? Ngan, kung mahihimo, likyan naton ito nga mga iristoryahin politika samtang ng mamatron. Labi na kon magkakatangka iya na anan boto sa unitim. Ayaw kon kamoy tagbalay, ayaw gud niyo pagpausahahin lamisa kon ito nga mga tao parehas unitim ang gimbutosan. Kay magdedebate ito uni na urhi kay an ira mga agaron magkontra naman. Ayaw gud niyo pagpahampangit lamisa ang mga nanboto sa unity. Magpakainom nga nito, magdidebate ito, uroni na. Pero sigurado ako mga ka-K5, ano labot na intrimis, kaurugan yan itong mga eristorya, itong magkakaharampang, ang makagingirhat nga natabo didi Hasan Jose National High School. Kay kung aton babalikan ang istorya mga ka-K5, anuhan, katabuhan Yolanda, tubtubyana, dit nawawara ang eristoryahon. Nag-agi na in 13 anyos, amo lagi hapon itong eristoryahon, kung mayada aruharampang, diri nawawara. Nag-inuro-utro, tungod, han kabiduan, kasubo, han aton mga kasing-kasing. Yan na kaurugan gihapon itong eristorya, bisan kung naglilipay kita, kaurugan itong eristorya yan na, ito nga natabo di San Jose National High School, labi na kay Dinhito at Tacloban City. Pinadisan pa hiniya na ng mga panhulga ha magkalain-lain ng mga eskwelahan. Amo nga ni mga ka-K5 nga may dako napapausahan. Kung kay ano nga katapos di San Jose National High School, nagsusunod-sunod habugos nga Pilipinas ang may da nagpo-post sa social media
nga may ada liwat.

0: mga supposedly, mga igin-aaligar ng mga threat panarhog hamagkalain-lain ng mga eskwelahan. Pakiana, nagsarabot ba ini mga ka-K5? Or may ada mga grupo nga nasingabot hini nga sitwasyon? Nanunumdum ako hadton na ikatarapos ang 2015 ng pag-intra hantuig 2016 nga damo ang nagkadadakpan nga may daranga bala dito han Ninoy Aquino International Airport. Diba? Damo haton it mahinunumdum kamo. Kay ano, ginadakuit nga pakiana, kay ano nga dida hito nga mga bulan ini nga mga tao nagdurungan hin pakahuna-huna pag pinandara hin bala. Which is impossible. Lugar nagsarabot ini nga mga pasahero nga mandadara kita hin bala. Paglakat naton nga tuha abroad or ibang apartit iskwilahan. Imposible ito nga matabo mga ka-K5. Nga may mga tao nga maaram na nga igindidiri tapos magpipinandara hin bala. Nagsusunod-sunod pagod nga insidente han Ninoy Aquino International Airport. That is impossible. Kumbaga ha, pelikula ni Tom Cruise, Mission Impossible. Imposible ito. Kay baman han una nga mga panahon, waray man nagdudurungan pagdarahin bala. May daan nga ni nadakpan, kay ano nga magidinara ka pa hin bala. Nagsusunod-sunod pagod. So si Rinko, tanim bala ang natabo. May daagod grupo nga naghimuhin paagi pagpinanbutang hinbala han mga baghan mga tao. Kay may ada ni Ragusto pakarauton nga gobyerno. It was impossible nga magsasarabot ang mga tao, nga magdudurungan ang mga hunahunahan tao pagpinandara hinbala, ano mga uwat? May daagod hadto grupo nga naghimo hadto. Pananom kitin bala hit mga bagahi hito kay para may da magkadadaot. Hinuman gin babasol, di ba? It was orchestrated. Natuod ako nga may da grupo nga naghimo hadto. Kay waray mga tao, waray mga pasahero nga adha tuntol nga panunahuna nga magdudurungan pagplano pagpinandarahin bala, di ba? Common sense. So yan na, diriton kalilikyan nga may ada liwat mga grupo nga masingabot, sakyan ta ini. Sakyan ta ini nga may ada mga kabataan nga nagugupong, may ada mga kabataan nga namumroblema, may ada mga kabataan nga mga depressed, sakyan ta liwat pagpinanhimo kita hin mga social media post nga kuntaloy nagtatarhog hin mga eskwelahan. Dirito harayo mga ka-K5 din na Pilipinas nga matatabo. Kay kada pagpresidente bisan hin o may ada good grupo nga itira ginbibinuhat pag samok hito nasod. May da good, may da hito grupo, natuod ako, may da hito grupo nga magpapaluyo yan na pagsakay hini nga sitwasyon. Puro Delos Pueblos! Sasakyan ito. Kay bisan nga nit pagpasamuak itong peke nga mga balita, dadamo itong mga peke nga mga account of Facebook. Nagpipinasamuakon hin peke nga mga balita. Mga trolls, mga binaydan. Sige, paghimo didihin 200 nga account. Pagpasarang ka mo yung paprihas nga balita. It mga tao natuod naman, kay damo nit na agi hairawol nga amo ito nga mga impormasyon. Ngayon, o sala ka tao nga binaydan para maghimohin mga dami accounts ngan magpinasamwakon hinpeke nga mga balita. Amo ti tatatabo din nga Pilipinas. So malamang sa malamang inisasakyan naliwat ini nga panhitabo dida San Jose National High School. Ngani may dana nga ni nagsakay nga intawon hi City Prosecutor Maria Lisa Horda in nabibiktima na liwat. Kay may ada nagtinawag nga nagpapakilala nga hiya fiscal horda nga nangangarohin dako nga kantidad para dawla igdismiss ang kaso kontra usa nga suspect. In taon, nagmalahimo hi fiscal hordahin panawag han mga taga-media kakulo para i-clarify nga scammer ito nga nagbubuhat, ginggagamit itong iyangaran. Kay may da mga tao, may ada mga grupo, may ada mga sektor nga tigsingabot, kun may ada natatabo nga kagubot din sa Pilipinas. Dire ito nawawara. May da good masingabot sa panahon hin trahedya, kalamidad, krisis, pandilihensya, pagpakaraot, ada amot ira ayon. Kun may da sugad hito nga panhitabo, amot ira ginihinulat. Puro de los pueblos. Amo nga ni nga kadam-an nga mga LGU ito nananawagan ha ira mga residente nga kun may himo diri gad magpinasamwakon hindi ri beripikado nga mga impormasyon kay nakakaalarma ito mga tawo nga damo iton mga nauuwat pero magaano man kita kay dinhi Pilipinas na hamurasak god iton fake news kay kun may ada ala Olympics hindi damo nga fake news iton kalibutan. Waray good maperdi para itong gold medal itong Pilipinas. Permanente good nga gold medalist. Hit pagpasarang hit fake news. Ngan kun may ada liwat gold medalist, hit ginadamuin nga tao nga natuod hit fake news, waray liwat madaog gold medalist permit mga Pilipino. Waray good hiton. Kay bisan nga ni din hiton mga intelihente nga tao, nga nagpaka-okuparhin mga posisyon ng tratrabaho ha gobyerno, natuod lagi hapon hiton fake news, nagkakalat pagod hiton fake news. Puro de los pueblos! Amot it kabutangan din ya Pilipinas. Of course, damot kamalian hiton gobyerno, damot mga palpak hiton gobyerno. Pero kung pinapadisan pa hinpeke nga mga balita, ada kay palpak na it gobyerno, ada pa mga peke nga mga balita, ada kay waray na ito ninihingangad tuan. Kay itong iba, waray na pakialam. Basta makakitahin balita, diretso share. Magpipinan ng istorya pagod nga amo ini nga. Waray nga ni sa labutan kung tinuod ito nga nabasahan. It worst pagod dito, maaram na nga peke nga balita, igindidigon nga tinuod. Puro de los pueblos! Agoy! Amo tut kabutangan mga ka K5 dinhi aton. Nahingadayan ko la ini kay ako naging co-connect an natabo hadto nga mga nagdadakpan nga may mga bala hadton 2015 2016 hiniya na nga natabo nga shooting incident. Nga may diton mga grupo nga mag-orchestrate. Sakyan ta ini kay amo yanit mapaso para maalarmit mga tao ngan may ada pagbabasulon. Puro de los pueblos. Oras naton mga ka K5, alas 7:17 na. Damo naman nagpadangat na dihan ira mga mensahe ato, nangunguna didi. An aton kausa dito a K5 News FM Bayawan City. Ika K5 Dondi Glodovi, aton na naging kausa. Kumusta mo diha, mayong buntag ninyo sa K5 Bayawan. Ka K5 Dondi Glodovi, okay? Hi Rizal Di Maanyo Perez, good morning. Sir Kevin, mapa-shoutout. Champion Dragon Boat. Api ka ba, Rizal, di ha nag-champion ng Dragon Boat nga kompetisyon? Oo, kay di daan ton Sabado-Domingo, di ba, Rizal, di? Adi pa, Hirolando Claro, maopay nga aga, Sir Kevin. Happy Fiesta, Hatakloban City. Adi ka, K5 Rupert Apari. Belated happy birthday mo, ka K5 Rupert. Get well soon, ka K5 Edward Sanyagan. Happy Fiesta, Tacloban City. Maopay nga aga, Siring ni Tristan. Maupay nga aga, Kosang K5, Happy Fiesta Tacloban, shoutout nga di alang-alang hanakon pamilya nga may sarang piton. Kung may klase, balita o nagpipinansang pit, good kita kung may klase. Kumusta ka mo nida ha? Asyong Waray Vlog. Hi Edwin Balila, good morning Sir Kevin, pa-shoutout champion Dragon Boat. Uy, hirain yun nga champion hit Dragon Boat, doha na didit nang siya pa-shoutout, okay? Hi Shirley Miss Laws watching Tikang Habarangay Salbasyon. Hain kita man mamatron Shirley. Hi William Carcueva, mapa shoutout kan Rowena Lucero. An lagaon pero malaom-laom. Permi na mamati. Happy Fiesta, Georgette! Haing kita niyan. Eden Urbano, Happy Fiesta everyone watching from Merida with love. Kumusta ka, Ma'am Eden? Kumusta gihapon ang mga taga Merida, Leyte? Kumusta ka ni Da Ramil? Abribetin imo, gutomil bulaluhan yan ha. Nagkikinita kami kadadlaw. Have a nice day. Thank you so much sa pagbasa. Abri ba ka mo ito niyo bulaluhan dida ka K5 Ramil ha gutomil bulaluhan dida may pahara. Good morning, damo good na hatag ha imo mga jacket. Iba ka good. Siling ni Edwin. Ah, kay. Oh, may dyan naton supplier. Itong jacket, itong palaro. Dila na pangaran. Ah, Josefina Papistol. Good morning. Ka K5 Kevin, mapashoutout ang pamilya Papistol. Nagkikinita kami ha Area 7. Fustanes, Manlorip, San Jose, Tacloban City. Oh, permihir nakakuha na aton. Ah, di man liwat. Hilod, Sunny Basihan. Nagkikinita liwat aton. Good morning. Louisville, Carse, Tacloban City, Happy Fiesta. Ha Barangay Rizal, Dulag Leyte, ha Pamilya, Cesar Ramos. Adto yan nagkikinita, ha Sabang, Dagitan, Dulag Leyte. Hi Lucy, Cesar. Equalizer client. Ano it kaluwas sini? Equalizer client or client? Anyway, good morning. Live kami sa Facebook from Barangay Kantongtong, Yabong Samar. Hi Bruno Labok, Jeffrey Banzuela, good morning liwat. Joel Kanyamaki, nagkikinita tikang Barangay Santa Cruz, Haro Leyte. Okay, pero iba ay, na ibaliwat adi nga kuan. Reaction na. Oh, ibaliwat nga reaction. Babasahon ta ha. Mao pa nga reaction. Tuyo man lang ang nagpinadarahin ni Hifarida Yu Constantino. Tatanga ka, Mano Kevin. Itkabataan niya na pasubad-subad hira. Di ka nakakapansinan hadi, may nagpakamatay kay na-depressed. Bisan ginisgan la, linayas na. Nahulog a subject, nagpakamatay. Ginbulagan hin uyab, nagpakamatay. Asya na ito itkabataan niya na hadtuan panahon, hantanim bala, hinuman ang diri kasunduan ni Ranoynoy Aquino. Di ba mga Marcos ngan Romualdez? Yana man la ito hira nagkausa. Andilawan ngan pulahan kay may ada nira personal nga intereses. It akon pakiana ha imo, Mano Kevin, kun about Duterte, nangingiting ka siguro, may da ka natukhang nga relatives nga adik, pero kung kanda Martin tamimi ka man, nahadlok ka agi daw. Wari man naging mention. Kaya ano nga nagpinan-mention ka, Farida, hin mga apelyido. Naiigo ka? Wara man akin mention didi nga mga apelyido. Huh? May daba? Wara man. Wadi pa. May da ka siguro kung natukhang nga relative nga adik. Waray. Waray man. Waray ko nabalitaan nga akon pariente nga adik nga natukhang. Ambot la kung may da. Kay damo-damuan man ito akon pariente. Okay. Maupayon ta kung gindakupla, dere ang buwa nga nanlaban. Okay, kay diri maupay. Kung gindakop, maupay. Kung gimpreso, maupay. Pero kung pinatay nga waray panlaban, tapos nagsiringan ng laban, diri maupay. Pero kung nukanda Martin, tamimi ka man, hadlok ka. Diri god kami di tamimi, makadamo ni namun didi igdiniskas nga kinahanglan man maton, mahin o man, Ma Romualdez, Ma Marcos, Ma Duterte, nga tanan nga apelyido, kon may ada panhidabihin kabalastugan, kinahanglan man baton. Ayaw kita pagpinanmili. Hmm? Ayaw kita pagpinanmili. Kay itaton mga idol, diret karoyag sidngon nga perpekto nga mga tao. It makuri ha aton kay kon aton idol na sering kita dayon nga waray sayop. Mhm. Di ba? Wa ayaw kita pagpinanmili. Pero kon nagnonotis ka kinahanglan man maton ini nga Romualdez para pagdayon. Pero kon masering kinahanglan man maton it Duterte, bido dayon. In short, nanmimili. Karuyag lang nga ini nga pamilya amo it man mamaton. Nadiri nga man babaton adi nga pamilya kay idol. amo ito at problema haaton. Sorry la, pero kinahanglan ko bumaton kay tuyo man la nagpinadaren mensahe nga di. Okay. Ano pa di di? Joel, nabasa ko na. Kumusta ka, paring Liberato Herila? Ano, nag-andam ka? Ha? Ba? Ah, yes po, abrehira hagotomil bulaluhan. Pakadilugod, pag-breakfast in beef paris. Ililibre ko la. Pwede ko i-bring home na la ka K5 Ramil. I-bring home ko na la. O, para iton, oray pakakantuan, agilanay ka mo hagotomil bulaluhan. Para ito, oray paklaro nga kakantuan nga patron. Okay? Thank you, Sir Kevin. Han pagbasa, okay, hi. Losville, Carse. Merna Gabiana, hello, gihapon, haimo. Okay. Sige, nironian na leton iba. Alas 7.25 neton aton oras, mga ka-K5. Haaton pagbalik. Oguy, adi man. Hi Enrique Hill, nagaandam na gudin hiton iya pag-asawahan, damon it mga investment. Sugad man gihapon, hi Kim Cho, damo it nagbabas yan akan Kim Cho. Ano daw la iton problema hini kan Kim Cho? Kasi rin ko man hini nga pasweety-sweety hi Kim Cho. Damo man yan itiya kakuntra. Ngan hi iba na alawi mga ka-K5, iya good gindipinsahan. Waray mali, waray sayop, kung akon i-display, iton akon alindog. Nga pag-ayon hitakon adi nga dodo hanga kaatbang oras alas 7:25 na mabalik paan
1: puro Delos Pueblos K5 News FM championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may kumso.
3: Mga ka-K5, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para hitun imo negosyo? Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakanto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani lah K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalinlain nga mga granite, robles, magkalinlain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, top stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
4: Priguas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga seat parlance ngan hirain na fabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
5: May kasala, birthday, o bisan anong okasyon, ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
6: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pakadto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong ngan quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
7: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haron, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, Hapoblacion Tolosa, Chef Pharmacy, Haburayan San Jose, Pimer Pharmacy, Hapalo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, Hatanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch, ngan RPS Pharmacy, Haburawen, Leyte. SK Pharma, Hasan Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
8: Sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tub-tub alas 4, e medya itong kulup. Oo, libre nga check-up ha Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga na imumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tingkam nini ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tub-tub alas 4 e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
9: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
11: Ako si Celestina Sipara. 80 anyos na ang akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ko TTX 500, baga nag-upay na akong lawas nga ni Kadua, ini at mata ang akong babati nga malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
12: Ang istorya na Celestina Sipara han maupay nga benepisyo haya lawas han DTX 500
13: para sa malinis na dugo.
14: DTX 500
13: para sa malusog na tay.
14: DTX 500
13: ayon sa mga eksperto,
14: ang DTX 500
13: ang may pinakamataas na antioxidants
14: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
13: DTX 500
14: sumok na ng mga eksperto. Mabibilis sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
15: Ako dahil si Zairo, kusog kaya kumain ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix. Dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit niya diabetes, inom na po ka mo DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix. Mabalit sa mga butika.
12: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
13: Ach!
12: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
13: DTX Beauty Soul.
16: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
13: DTX Beauty Soul.
14: Mabalit sa mga butika.
13: Extend Food Superman for Men.
17: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mga gabis gitang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center na Globe and Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tugtong alas 4, e medya itong kulo? Oo, libre nga check-up ha Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center na Globe and Branch. Na naimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tigam nini ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026, alas 8 at aga, tugtong alas 4, e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
0: Bye, oras alas 7:34.
21: Foro de los Pueblos.
0: Oh, balik kita mga ka-K5 dito na aton programa Foro de los Pueblos. Evilia Capidos, good morning gihapon haimo. Happy fiesta. Happy fiesta po. Hayang Phil Tacloban han pamilya Batso. Labi na kan Ati Echel og haiya pamilya Nagrit hi Lusvi Cesar. Raul Mil, happy fiesta Tacloban Leyte. Mga taga K5, happy fiesta, to God be the glory. Adto ini hi ka K5 Raul Mil hakat Balogan. Okay? Habuaw ba adto ka K5 Raul an iyo lugar? Okay. Hi. Okay. Hi kan Ate Rosie Escobilla. Nga adi, sige tuwad-tuwad, panhugas it mga utanon. Ikaw, good Darl Palima. Imo good yan na, good time hi Ate Rose Escobilla. Balitaw, good morning ha iyo dida. Mm-hmm. Good morning kan Dangdang Alcober. Ngan Jan Lucion, nga adi, busy, panggurot, hit panakot. Daril, ayon niyo Darl Palima, may daniyo ko andida, may daniyo ka rin diriya, or nagpapatron ka mo, kay busy man ka mo rin na pagpinanggurot. Ha? Myrna Gaviana, hello gihapon ha imo. Siring naman ni Ma'am Edin, tanga to the highest level gihap it nga na yakultism. Ay adipin pa palanat ni Farida, kay hin o man it gini-impeach yan na, di ba hisara? Waray man akong makamensyonin impeach, pero tinuod ito. Nga itong gini-impeach yan na, hivi pisara. O kay ginpapapagbaton hiya, han mga akusasyon nga diri, insakto ang paggamit paggastosan confidential funds ginpapapagbaton waray man na siring nga salaan ginpapabaton waray man hiya katanggal ka vice presidente di ba ginpapabaton han mga akusasyon haiya kay ano diri ni ra gihapon ina atindiran it flood control case. May da man si, waray man pipirma, han result, han investigasyon, han committee ni Lacson, di ba? May da man, kanan flood control, adto na nga ni Hijinggoy haprisuhan, Bong Rebilya haprisuhan, may da pa iba pa naaristohon tungod hiton nga flood control. Ngan, anyway, total na mention man ni Farid ang flood control, scam. Tikang pa ito, han Duterte administration, tumalabok nga di, han BBM administration, diri la ito yan na natabo. Ha? Kaklarohon ko la, ito nga kabulastogan, han flood control, nagtikang ito, han Duterte administration, tumalabok nga di, han BBM. Hinuman ito, nga mga apelido, di ba unitim, hika mo ito ng boto sa ira. Ha? Farida, di ba? Kamo ito ang nagundong han unitim. Nga nag-iinragway yan na. Para maklaro la. Ino ba nagpinanbutos ito? Nga unitim. Tuyo man la, sirin ko pa, nag-comment ka di, babatunon ko. Kay, kung may katungod, pag-comment, didit programa, may dakuliwat katungod pagbaton.
21: Foro de los Pueblos!
0: Kay demokrasya man kita, diri ko liwat pwede nga pababayan lain eh kung may di ma-comment nga tub-tublet akon pagbasa. O, kinanglan ba baton nung ko liwat? Hit, tub-tublet akon hibabaroan nga pagbaton. Waray la kita personalay. Basta it akon, Waray ko din hinuugupan nga politiko ha Pilipinas. Ita akong hinuugupan, itkaupayan hiton Pilipinas, nga diri ako nagpipinan idol hin mga politiko. Dire kahit itong mga kakuan, nagpipinapicturon ako hin mga politicians. Mapapicture pa ako hin mga atleta. Pero mga politicians, bisan pa itong sidgon nga waray mga kaso nga politiko. Ha? Dire ako mapapicture. Kaya di at nagpipinan nga idolon hin mga politiko. Akon lang ito. Kahit ito ba, napapicture. Pero dire ako magiging fan hin politiko. Dire ako magiging fanatic. Bisan ano pakaupay o sa nga leader, diri ako magiging fanatic ha iya. Kay di kita maaram unin ha orhe, bangin ito nga politiko makasala. Kung naging fanatiko ka na ito nga politiko, bisan klaro nga salaan, imo lagi hapon ito niyo hold kay fan ka naman niya. Dalit makuri kung mag-a-idol kitahin mga politicians, makurihin duro kay kita nga mga Pilipino, mga pride chicken kita. Diri kita na amin nga may da naton mga kasaypanan. So, hey ako, in order to avoid nga masaring nga fanatic ka kay nagpinost kay tanuna nga napapicture ka iya, ma-avoid good ako pagpapicture. Bisan hino nga politiko, bisan ano pahiya ka matadong. Kay diri ko gusto nga ma-appear ako nga fan, nga nag-a-idol ako. Kay ton akon idol it mga Pilipino, nga tanan. Sos ayaw nala, kay klaro ka nga pingklawan. Buwa ito, nga waray ka dinadapigan. Hadi, RG Datana. Mo paliwatin nga yung comment. May dako dinadapigan. Maaram na. Ako na naging pinasamwa kong tikang panuna. Nga bias ako. Bias ako nga dito ka matuoran. Bias ako itak dinadapigan. It nga tanan nga Pilipino. Nga waray ko dinadapigan nga politiko. Nasa rin niya, klaro ka nga pingklawan. O ang nagkandidato han una, han ping ki Lenny Robredo. Tinuod ito nga binutos ako kan Lenny Robredo. Ano man aniyo akusasyon kan Lenny Robredo? Lutang. Lugaw. Ano man, may daba anomaliyahan lutang? May daba anomaliyahan lugaw? May daba igin pasaka nga reklamo kan Lenny Robredo? May ada ba bahid hinkatawalian Lenny Robredo? Waray. Ikumparar daw niyo ito yung mga idol kan BBM ngan kan Sara. May daba mga kaso nga inaatubang Herobredo? Waray, adto nagpipinaniguro hanaga. So amo na akong gimbutusan, kay amo na akong kinikita nga matadong, pero diri ko ya idol. Yan naman, mimiling naliwat ako, nguna akong pagkita matadong. Pero nungka, nga mabutos ako ha di, nga doduha nga mga pamilya nga iyo pinan-a-idol. No way! Okay. Waray man problema kan Lenny, sering ni RG. It problema, it nagiinundungon ha iya nga dilawan. Ay kay bahalit hira nga nagpipinan ngindungon hit dilawan. Basta na akong binutusan, nga ginuhuna-huna ko nga matadong Herobredo. Waray akiton pakialam nga mga dilawan. Kung may ada itong mga kaswa era, dapat magkapripreso gihapon. Kay waray ko pinanmimili. Kay kung may ada ito kaso, nga tinood kan Robredo, nga mapreso ito hiya, maupay gihap. Kay dire ko nanmimili. Dire ko pareha, si tibaha aton, nga kumo amoy aton idol nga pamilya, dapat waray mapripreso ha era, nga tanan nga akusasyon ha era, nga tanan buwa. Makuri kung amit aton mindset ito, diri maupay.
21: Puro de los Pueblos!
0: Sige, nga di kita ito na itong kuan, kay alas 7.42 na.
3: Aani na ang mga macho, nga ang mga machika, ang mga lagaon, pero guwapohon. Pogi na, yummy pa. Waray may makontra ha, kay Chika lang!

Ay, nawiya mo ni demokrasya. Ah, ila kamo ka-stress ni mga nanmamati yan, ha. Kung may didi, diri na o yun nga, nabasa ako, tapos nagbinabaton. Ayaw lang kamo hiton. Happy peace talaga hapon at Tacloban City. Kay amo ito it demokrasya. Tub-tub nga waray kita, hining ang mga exchange sin mga mensahe, tub-tub nga waray nasusupak nga pagpakaraot at personal nga tao, okay la ito. Waray ito problema. Pero kung masaring na didi, ikaw, kakay 5 Kevin, parehas ka ito nga imo binutusan, parehas ka mo mga kawatan, o iba na nga istorya. Or bumaton ako, ikaw nga nag-message sa akon, parehas ka ito nga imo idolo, kawatan, o iba na nga istorya. Kaya nag-aakusar na ako, or imo ako ginaakusaran, diri na ito maupay parit demokrasya. Diba? Pero kung sugad hini nga mga exchange, ayaw lang ka mong ka-stress, kaya amot ito demokrasi. Mag-akusar ka na nga ni, hin personal nga dito imo iging kakaminsahe nga tao, magpakaraot ka, posible na kita hito may dagin tatalapas nga balaod. Pero kung masaring lang nag-iinay dolon ka hini, imo higin didipinsahan, wala ito problema. Parehas man ito iyo pagbasa akon, wala ito problema kay diri man below the belt. Amo ito it tirigamnan nga may ada demokrasya. 7:44, iton aton oras mga ka-K5. Unahon tayo, Enrique Hill. Pira na ini kaadlaw, mga sobra na o sa kasimana nga nagawas nga nakakaburod na Enrique Hill. Very liwat ini ang question nun mga ka-K5 kay lalaki man ini. Siyempre, lalaki, makakaburod. Ang 33-34 anyos na ada ni Enrique Hill, mga ka-K5. Anyway, nagmiringaw na niya love life ang pagka-break nira, pagka-bulag, pag-split nga ni Liza Soberano. Kay kasaringan ni Hadtong Hiranan magkakadayon, kay very sweet Hadtong Hira, nga maupay nira suporta. Wala naman ako din kikita, ka-K5, rehan aton monitor nga giant screen. Bangin na palos na liwat din ang aton koneksyon. Okay, sige daw, pawase, tubig. Niyaara naman na kining ako ang prime water nga paawase. Uy, makusog-kusog ang awas ang prime water kakulup. Nagabihan pa dito hamon na may lukban. Oh, siring ko bangin baga nagparayaw ang prime water kay patron ni Tacloban, ginpakusog-kusogan ang awas nga di hakuan, downtown. Maupay ang takong baga maminong pilar. Okay. Okay la. Siring ni ka-K5 John Wick, boss, ayaw na lang ito kapausa. Ito nga mga na-comment kay... di ko nalang babasahon, John Wick, ha? Di ko nalang babasahon kay banging kita ma-foul. Pero okay la ito, ka-K5 John Wick, kay siring ko pa kanina, inin, katungod natin ito nga, diri kita na uyon, hiton igin papamulong, hiton iba. Okay. It importante la, waray labigitay. Okay? Kay personalon nga ni naton hin ora-ora, may stress kita hito. Okay. Ngan bangin pan nga takihon kita kung baga mag-inura-ura hito. Sige. Ini daw hi Enrique Hill, labot lang nga gwapo hiya. Gwapo gihapon hiya iton iya mga investment yan. Iton mindset daw ni Enrique Hill in sugad-sugad nga smart billionaire. Wow, kaupay mga kakita. Nagaan kang nagbibigin ko, ha? Inaasal naman ko ni Enrique Hill. It iba nga mga artista, iba nga mga celebrity, in nagiginastuhon hiton era mga talent fee, hiton era kinikita nga kwarta ha mga mag-anyag nga mga kutse, mga branded nga mga gamit, mga bakasyon nga dorohin kamagasto, ngan iba pa. Pero iba kuno ini ni Enrique Hill, diri kuno ini maga, diri gad nga masaring kita nga kuripot. Pero diri sugad hiyahin kamagastos mga ka-K5, iya good, igin lalagak ito niya kwarta, nga dwit angay pahinungdan. Didahin usa nga bag-o pala nga interview ha iya, iginsaysay ni Enrique Hill nga harosan nga tanan nga iya nakuhida
hanag-agi nga sobra hinapulo katuig nga pag-artista. Iya igin investa real estate. Real estate, katunaan ini, mga balay, or mga lote, didto niya ig-invest. Kay iton lote, mga kakay 5-2 uma, nagtitikahataas let balor ito hapaglipas iton panahon. Diri ito magtitikahabubuit balor, kay maabot man ta iton panahon, ngayt harani ito nga imutuna, titinduganin pabrika, titinduganin eskwelahan, titinduganin hospital, may ada subdivision nga maulpot, may ada mall nga harani. So nagtitikahataas permit valor hit real estate. Diba? So kaurugan, han iya kita mga kakayfive ni Enrique Hill, han nag-agi nga mga 15 anyos niya movie industry, iya again invest nga real estate. Sumalahan aktor, disiplinado ang iya approach, iton iya pagdarit kwarta, disiplinado hiya. Ngan ang naghatag hininspirasyon ha iya mga kakayfive, ang iya eroy, ang iya nanay. Okay? Nga nagtutdo ha iya, han bata pa hiya, han kaimportansya, han pagtirok, han kwarta, pag-invest, og an imo salapi, amo an magtratrabaho ha imo, hiton ti arabot ng mga adlaw. Darahonon ini ni kakayfive Edward, ngayon na, nagitra na baho kita, para makakamayadin sa lapi. Uni na urhe, dapat iton aton sa lapi it magatrabaho para ha aton. Iyan na mga ka-K5, Enrique in Madinasigon, nga may da na niya mga properties. Oo, adi mga ka-K5, damo ini. Alaga din yung mga ka-K5, upay good man ini Enrique Hill. May da niya haluag nga farm, may ada niya beachfront property. O sa ini nga katunaan nga naatubang hiton baybayon. May da niya apartment, hiyanit nagtatag-iya, apartment dito ha Spain, ngan pito nga mga prime lots. Wow! Pastila! Oh, labot lahi ito mga kakayfive, nagpapadayon hiya pagpahaluag han iya koleksyon hin real estate investment. Kay nagtutuo hiya nga an may mga kalidad, dagko an balor nga mga propiedad, amo nagsinisiring kanina, nga magtitikahataas la iton balor hapaglipas iton panahon. Balto kini mo open it paragsag doon iton iya kuhida kan Enrique Hill mga kakayfive. Di mga nagkakakita sa K5 rin. Inonto niya, oh yeah, Alexa Brown. O nga, ginro-rumor yan ang iyan na bubururan. Pagkita, magpipili na daw lang ni Alexa Brown kung hain niya mga nganak. Kung dito ha Spain, kung dito ha farm, kung dito ha beachfront, kung dito hini nga mga prime properties ni Kuan, ni Enrique Hill, mga ka-K5. Imbis nga adto hiyahin garboso, magastos nga lifestyle, nagsiring hi Enrique nga iton iya gintatagan hin prioridad amon sinisiring nga long-term wealth. Halaba nga panahon nga imo matatagamtaman an imo karikuhan. Long-term wealth. Imbis kuno nga maginastuhon hin mga bakasyon ngan kun ano la, iya igin i-invest ang mga assets nga maghahatag ha iya hin financial security hati arabot nga panahon. Oh, hankuan nga yan pala ini mga ka-K5 Enrique, labot lang artista. May dahin niya sideline, ha? Naghinimo inihiya hin build and sell projects, ha? Dito ha BF Paranaque, may dahin niya pinapalit nga lote, nagpapatindog hin balay, tapos igin babaligya. Takay barato lang niya kapalitan lote hadto. Nagpapatindog in balay, didahan lote nga ipanalit, tapos igin babaligya. May adaliwat niya beach south ha Batangas. Nga iyagin pakaupay, barato laan iya kapalitan lote, iyagin baligyahin millions. Dako gihapan iya ganan siya. Wow! Labot lahi ito nga real property, mga ka-K5. Iyagihap, naghimo na hiya yung bago nga production company. May niya bago, producer na hiya.
tinatawag nga Slingshot Studio. Hantu 2025, may ada na niya production company nga pwede hiya makaghimohin pelikula o ano pa man nga mga proyekto. Wow, ano, iba-iba talaga. Oh. Itong iya farm, maadto Hatagaytay. Nga initon nga iya farm, may didto mga tanom, nga mga utanon, ngan prutas, ngan may ada niya kahayupan. Kaupay, iba-iba talaga. Salit gindadayaw init disiplina ni Enrique Hill kay matured na hiya hapag-manage itong iya financial. Okay? Ngan ito niya hard work inian hingangad tuhin halawig kaupay nga bahandi. Kaswertihin ni Miss Alexa Brown kumbaga amo ini it igkaka ha itigkaka parehas in permanente kan Enrique Hill. Baga waray pa naman na kininabatian nga mga kontrobersiya kan Enrique Hill, di ba mga ka-K5? Waray pa kinababatian ha iyang nga mga alingas-ngas nga mga iskandalo. Ambot la kon nakalusot lahat akon chismoso nga talinga. Alas 7:54 naton oras pagpamasahe lugod anay kita mga ka-K5. Kon karoyag naton magpamasahe, syempre kinahanglan naton hin banyos. Ang banyos nga maginhawa sa pagpapamasahe, DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka sa sarap ng masahe. Gamita ang DTX Liniment Oil. Ngan para lewat ito nagiinabat in high blood pressure ngan diabetes, makakabulig pagkontrol hito ang DTX 500 Herbal Food Supplement Capsule. Ayaw kalimot ha mga ka-K5, para ang pagbulig na makontrol ang high blood pressure ngan diabetes, DTX 500 Herbal Food Supplement Capsule. Ang banyos liwat kontra ang insekto ang ginagamit ang pagpamasahi nga pahalayahay aton lawas ang DTX Liniment Oil. Mapapalit ini ha Klinika de Alternativo, Avenida Veteranos Tacloban, sugad man ha magkalain-lain nga mga drug stores. Puro Delos Pueblos. Sering ni ka K5M man makalalad. Pabayin nala ito ka K5 Kevin, ayaw na litot gagad nga mga tao nga makuri makaintindi kay maestres kala hito. Adi patron hit syudad, papan matronan nala ito hiya. Ako liwat nagpipinan miling akin papatronan ka K5M man makalalad. Sir Kevin, tama ka. Waray nagamit ang mga supporter. Sering ni ka K5 Edwin Balila. Himam Eden Urbano, true. Kay mga narrow-minded, they are already blinded with their own prejudice, sir. Okay, o, mga komentaryo gihapon ni Didi, nga akong ginbabasa. Naduda ako nga ang grupo nga nagtanim balahad to, amo gihapon, ito nagtatanom han mga mali tayana. Good morning. Sering ni ka-K5 Cancio Ortiz Balagis. Posible gihapon ito. Kaya din niya Pilipinas, basta may damagraot nga panuyuanan, nga tanan ito nabubuhat para lang makuha gihapon itong era personal nga mga panuyuanan. Anay, kaya may nag-text akon. Bangin na kumbida na inihinin patron. Ika K5 Marlon, pagtagay nalakit uni na padi, wara tama pinanmamatronan. Mga pera daw lain ni kakahon nga grande itato ni mauobos ka K5 Marlon. Sering ni ka K5 Edwin Balila, Sir Kevin, waray yan ang Mayor's Cup Hatakloban. An akong nabasahan, may ada fiesta intertown, intercity basketball tournament. Pero katapos net fiesta, July 2 ada to July 10, ada Tacloban City Astrodome. Iko-confirm ko pa ini ha, ka K5 Edwin. Amon akong nabasahan nga may da basketball tournament pero katapos na itong fiesta. Pero kaparte lagi hapon, han sports activities han Tacloban fiesta. Okay, mako-confirm na ito nini, ka K5 Edwin. Mabalita na lang kita, so bye-bye lahat aton mga programa. Puro Delos Pueblos! Hala, nadikita kan Kim Cho. Kuan naman iniya na hi Kim Cho. Ano? Hi Kim Cho, ginbabas yan. Na-uran yan na hin pagbas.
hikimcho ti kang hiton mga netizens. May liliwat din nag-text na aton, ka K5 cabinet imo kono jacket, bagabaga ka mang kunuhin race car driver. Bagabaga ka mang kunuhin race car driver, hiton nga imo costume yan na. Ako ni ni, jacket ini han mga atleta, han Metro Manila, han National Capital Region, didahan last year nga palarong pambansa. Okay. Han una nga semana, or yan abad to nga semana, didahan showtime, di ba ada ito yung Kimcho? May da instruction ha iyan iya guest, si Brent Manalo nga, talikod. Talikod, Kimcho. Kay aadihi lotus feet. Lotus feet is there. Pagtalikod ni Kimcho, nakakita iyan babayi nga naka white lady nga costume. Ngan diritso yung nagsiring, Raisa May! Dire, kinisayod din eh kung anong kasugad din eh. Okay. Ini nga lotus feet, dire, manggod ako parang kita hini nga mga karakter. Ada ko nit feng shui ini, nga lotus feet. O sa ini nga orosahon nga karakter, di dahit feng shui. O sa ini nga makaharadlok nga pelikula, nga starring had to Chris Aquino. Amo. Amo nit nga picture. So, didang pelikula, amo ito ang postura ni Lotus Feet. Nga usahan mga karakter, didahan feng shui movie ni Chris Aquino. Nga itnawong paro-parihas kono, hanggin nga ranan nga artista ni Kimcho, Raisa May. Maram kayo ni ka K5 Carol. Ka K5 Carol, maram kayo istorya ni. Buligid daw ako ka K5 Carol. Baga di akinisayod para maropay taton discussion. Lotus feet. Nagpipinan ngita ako, ha? Ha? Nagpipinan ngita ako han lotus feet. Ano daw lang yung sering kong atiil? Mangayaan kay Maida lotus feet nga karakter didahan feng shui movie. Nga sugad-sugad nga nahikukumparar in Raisa May. Takay waray man iba kung hino it Raisa May. Ha? Raisa May di sundaw la ito. Nga adet it bulaga. Agoy! Naduroy nala ito nga ang pelikula nga feng shui ni Chris Aquino ang starring. Tapos it anak ni Chris Aquino, hi Bimbi, aadto na it bulaga kaparehas ni Raisa May. Asian. So sugad-sugad daw nga may da pinatatamaan hi Kuan, hi Kimcho. Oh, asya. Agi daw. Aw, nag-guest na showtime ni Raisa May. Okay. Takay na offend. Ha? Siringan iba, tasteless. Magsiringan ni kita nga tasteless. Diri ko nun tumaupay nga panyakan ni Kimcho. Nakaka-insulto adto. Kahi Raisa May Dizon o sa inihadto nga kilalado nga child actress, maupay ang imahe ito. Ngan waray ini, Raisa May isyo hadto nga mga panahon, tubtub yan na. Tikang haniya kabata. Diri ko no maupay, ha? Bakay naman lako no kay diri. Sugadhin ka ho sa Raisa May. Pag-iinsultuhon ni Kimcho. Pero, siring ni Kuan, siring ni Kimcho, waray gad ko no kuhad to personal. Honest mistake laad to. Hay nan siring ni Kuan, ni Kimcho. Okay, anay daw. Honest mistake. Di ko talaga sila kilala. Diri ko nakilala. Okay. An makuri ko no kay nalawas na kon ang ngaran. Sering ni Kimcho, this will be the last time I will answer this. Amin ang katapusan nga babatonon ko hini. Ay nakita hito kay may ada padagko nga mga problema itong Pilipinas. Guti ay manleni nga butang. Bisan nga ni ako itakon ngaran, itakon na apelyido usahay diri na i-spell hin maupay. O diri ko man itong ginihimo nga isyo. Wa? It makuri ko nuha aton kay nagkikigbutong-butong ay kita. Imbis nga magboboroblig kita. Takay kay kuan na. Naging controversial na ini kay an pakaintindi handa mo nga mga netizens nga igin paparehas ni Kimcho an nawong ni Raisa May Dizon ngadto hini nga lotus feet character. Ago yun, hibarulugod ako kung ano ini nga lotus feet character.
Ahay, kakasiring ko man ini nga lotus feet nga kuan ini, nga itsura ini hin kuan, hintiil. Iba nga an karakter ini pelikula nga lotus feet, diri nga ini tiil. Nahinumdum lugod ako tiil yan na ngaging crispy pata. Ang tiil han baboy ngaging crispy pata yan na kay patronan. Ang tiil han baboy, ang tiil han baka, ang tiil han karabaw, ngagin laga yan na nga mahumuk-humukan. Hinahagyo pala tinidor, nabuka na. Agay, hingkara sa mga ka-K-5. Alas 8:03 sa naton oras. Hala, nga di kita kan Ivana. Aw, ini. Idamo liot it basher si ni usahin ni Ivana, pero kami didi. Diri liot kami magbabas kan Ivana. Labi ni ka-K-5 Robert. Agay.